0: Priority Sports ang iga-feature sa Iloilo Developmental League. Ginabugusan ni Nisang Arnis, athletics, badminton, basketball, chess, football, table tennis, tennis, swimming, cup, volleyball.
1: Magkaradyo man sa mga tagpalamatin nato na nigabahin ang inadulong naman sa inyo sang Evergreen.
2: Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Po si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Magkaradyo man mag-Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Dr. Crispin Hico, sigurado kita nga epektibo ang sobra aton buhinan, ang kulang aton dugangan, agod mangin balanse ang sistema sang aton ikaayong lawas.
4: Tatak RMN.
1: Lasotso, impunto na, antang na sa aga, sa balita naman, sa Hinampang.
4: RMN News Sport.
1: Bago mga karadyuman ang balita sa Hinampang, sa lugar paginaton ng mga balita, nagpasalig ang National Police Commission, APOLCOM Region 6, nga sila nag-serve bilang oversight body sa Philippine National Police. Inianangin payag sa ahin sa matapos na nag-file sa kaso. Bato sa napuro ka personal criminal puro ka personal sang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 6 makitaan sa irregularities o kon sa irregularities ang ilang operation sa Pavia Iloilo sa tung Pebrero 23. Sa interview sang Army ni Iloilo kay Attorney Michelle Benitez Yutoko, tagpamaba sa NAPOLCOM 6, ginatagan sila pagtamod nga isa ka independent body ang ila ahensya kay sila nagatindog bilang disciplinary authority sa mga kapulisan.
5: Tapos na ang motu proprio investigation ang gin-conduct namon sang last February, ano, so status na napasakaan sila kaso ang pulo ka member of CIDG Iloilo Field Unit. So may pending admin cases sila diri sa amon for grave misconduct undergoing.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Michelle Benitez Yotoko.
0: Sa katapusan ng balita lokal, ginpatpat sang Ilonggo Doctors gikan sa West Visayas Medical Center kon WVMC ang mga risk factors sang stroke kag ang mga dapat obrahon agud nga makontrol o kon malikawan ini. Sa interview sang RMN Iloilo kay Dr. Lester Dimzon, miyembro sang WVMC stroke team, gipayag sini nga pila sa mga ginatunaan sang stroke amo high blood pressure o kon hypertension, diabetes, pagpanigarilyo, sobrang paginom sa makahulubog nga ilimnon, obesity kag wala some physical activity.
6: So kung mayara kita maintenance sa high blood, dapat ginainom ta na adlaw-adlaw para ma-maintain ta ang BP ta, no? Kay kung magataas ang BP, tagataas man aton risk sa stroke. Ikaduwa, ang diabetes. So kung taas aton nga sugar sa lawas, gataas man aton risk nga ma-stroke kita, lalo na kung mga ischemic stroke or pagbara. Mm-hmm. So dapat kung nabalanta nga mayara kita taas nga sugar or diabetes, gina-maintain ta man sa certain level, no? Kag ginainom ta man mga bulong ta for diabetes.
0: Ang kabayan sa payon ni Dr. Lester Dimzon, miyembro sa WVMC stroke team. Bangon sinigin panugyan naman ni Dr. Doreza Abad, ang head sa WVMC stroke team, ang mga dapat obrahon agod nga makalikaw sa nasambit nga balatian. Nalakip diri ang mga masunod. Una, i-manage ang hypertension kag imno ng bulong nga gina-prescribe sa doktor. Ikaduha, bunginan ang sugar level o kung imno ng maintenance medicine. Ikatatlo, untata ng pagpanigarilyo. Ikaapat, maglikaw sa sobrang pag-inom sa makahulubog ng limnon. Ikalima, kontrolon ang kolesterol. Ikaano, mag-exercise sang bisan 3 minutos kada adlaw. Kag ikapito, magbuhin sang kabugaton. Suno kay Dr. Doreza Abad, ang stroke isa ka problema nga dapat bululigan sang tanan, bangod mahimo man ini matapna kung may disiplina sa kaugalingon ang tag sa katawo.
7: Remember, in all, in general, stroke is preventable. Pwede tagid ma-prevent kung balanta nga may risk factor kita. Kag maobra naton nga mapahinahina yung mapaganhagan ang mga risk factor naton o madula naton. It's treatable. So may mga bulong kita dira sa mga risk factors sa high blood, sa diabetes, control sa diet naton. And it's beatable. Mag-beat tagid ina. Kung magbuliganay kita, kag may disiplina sa kogalingon. So, kilanlan hindi kita biktima sang stroke. Kailangan magbuliganay kita tanan para maintindihan ta kung anong obraho naton.
0: Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Doreza Abad, ang head ng WVMC stroke team, dugang pa niya ang kunag-edad, nagataas ang risgo sa stroke, pero sa subong komo naman ini sa mas batang ang nag-edad 20 to 30 anyos, bangod sa ila hindi maayong lifestyle.
4: Tatak, RMN.
0: Ang iningabahin kita doon sa inyo sa Superfiber, tiluy ang inyong kolon, paagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa Superfiber. Superfiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality products sa Life Extension Philippines.
1: Magkaradyo man sa mga tabalamati natin, tandaan nyo lang kung gusto nyo nga magpa-check up, pero huwag ka mukwarta, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre kong check up mo. Basta kadto ka lang to ang balagin, refer ka ni Busa Idol, huwag ka bayaran sa check up. Ang ibayad mo lang kay Doc, thank you lang kag smile. Kung sukton ka sa doktor, sa check up, kadto ka ni sa akon. Kaya ako mabayad sa imo, pakitaan lang ko sa resibo, litihan tapakan. Gani sa mga tampalamati natin, ganto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa, sa Istansya, Sunod Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sa Uton, kay Subuman, sa Davis Building, sa Jordan, sa Probinsya, sa Guimaras.
4: Tatak, RMN.
1: Last 8:05 na, mga karadyuman.
4: RMN News Sport.
1: Natapos ng kampanya sa Filipina tennis player nga si Alex Yala sa Italian Open, matapos na pirdi ini kay world number 2 Elina Rybakina sa round of 32. Grabe gina ng kontra na world number 2. Sus. Nagtakop ang hampas sa score nga 6-4, 6-3 pabor kay Rybakina. Sa ringi pakita siniya makusog nga serve kag madasig opensiba bato kay Yala sa piyak sa kapirdihan gindayaw sa gihapon si Yala bangus sa abilidad kag determinasyon batok sa isa ka pirkamaayo nga humalampang sa women's tennis.
0: Ang balita sa inampang gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tunay, magkabala ka, inansilinament oil muna. Yo!
0: Good morning, boss. Tito Eric.
8: Tito, patup. Ama na, bitutis. Hindi magwanta. Ano pa kayo? Kutudahan sang tile sa balay. Huwag pa matapos.
1: Sa mga tabalamati nato, mga karadyuman, mga non-slenamentoli, buta mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na. Hindi ka pa pagututo sa lamo kay may Neem 3 extract. Mga karadyuman, may balanyos ka na, may kulon ka pang pambansang balanyos sa mga Ilonggo, non-slenamentoli. Lenement or
4: RMN News Entertainment.
0: Si Mana matapos ginkoronahan si Bea Milam-Endorski bilang bagong Miss Universe Philippines 2026, giningadla naman ang mga panibago nga mga title holders sa separado nga coronation ceremony sa City of Dreams, Manila. Yari ang mga kandidata nga ginkoronahan kag magatilawa sa Pilipinas sa nagkalainlain nga international pageant subong nga 2026 kag sa masunod nga tuig 2027. Alison Hetland sa Pampanga bilang Miss Super National Philippines 2027, April Smith sa Cebu City, Miss Charm Philippines 2026, Isabel Ismael sa Taguig, Miss Cosmo Philippines 2026, Jen Xavier sa Sultan Kudarat, Miss Echo International Philippines 2027, kag magluwas sa kinaandan nga titulo, subong nga tuig may bag-o nga mga korona nga ginhatag sa mga kandidata. Ini ang nakuha ng day Marian Arellano sa Tarlac, Miss Tourism World Philippines 2026, Nicole Borromeo sa Cebu Province, Miss Worldwide Philippines 2026, Trexie Rojas ng Iligan, Miss Eco Teen Philippines 2026, Catherine Wardell ng Summer Island, Miss Teen Universe Philippines 2026. Hindi ka di pwede.
1: Pero kulang ni.
0: Kulang?
1: Ang ginaayo ko kita ni sa mga amuni nga mga event.
0: Mga title holders.
1: Oo, gusto ko tani may ara sila sang kasabihan.
0: Ah.
1: Wait, ano ina yang nga pageant yang away kasabihan man?
0: Mga ano tani aw nga mga kasabihan.
1: Ladies and gentlemen, di ba may mga pakilala na?
0: Pakilala sa production.
1: From Bus Idol from Bucari, Leon.
0: Naniniwala.
1: At may kasabihan po tayo. Na sa likod ng maitim na ulap, may airplane. Kulang ni. Ini mga style ni Mag sa mga bisan sa Miss Universe Philippines, dapat may kasabihan eh.
0: Gani amo to nga
1: daw. Ang iba na yung magpropakilala, mapapropakilala na representing Iloilo. Manila City, Philippines. Ay na na, yung pinaglumaan na na eh. Dami yung magambalan yung magkakuan kaya nga may kasabihan po tayo. May muna balaan na iya. No? Nga, ang luha kung magmala,

0: kay ninyo tanan para kay ninyo dyan Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, myos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipitin na paralisar nga mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan kag makagat sa lamok kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
1: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton subong aaga, hindi ka mo magkalipat ha, sa mga suki naton kung kape ang ginapagitan ninyo ari ng Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may Ricin Mushroom Extract, Mangosin Fruit Extract, ang kape nga may ara sang Vitamin D3. Uy, 200 ayo ina ha. Inang kape mo nga gintimpla kagina sang aga, creamer lang na kagkalamay. Choy, why na yan nutrients? So sa mga tabalamati naton, magtaas na inyo sa blood sugar o doon ang batiis ninyo. Pero ang aton sinimabian nga kape nga may Vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Hindi ko guro magkanta subong radyo man mags, kailang alangon kita sa oras. Pero may ara ko tani isang kanta. Ang title sang kanta ko, abi mo ano?
0: Ano?
1: Ahay.
0: Ahay.
1: Ahay.
0: So, i-reserve na lang na sa masunod.
1: Ang ahay sa English, ano naman?
0: Sigh na eh.
1: Sigh no, na eh.
0: Kada nag-ano ka.
1: Hay.
0: Pero... paano gid man ang
1: ahay. Gusto mo inang kwan lang, inang iham ko lang, iham ko lang.
0: Tigaling
1: one ko word lang, one word. Ihaw eh.
0: Oops, dra ka lang.
1: Da lang. Da lang ha. Ang title sina ahay.
0: Nasunod lang na.
1: Sa nasunod lang kay alang-alangon kami sa oras. Radyo Man Mag, sa mga tapalamati naton. Tamyawan ang aton nga mga kasimanwar, Juman Mags.
0: Ay, good morning, boss idol, sa mga suki naton nga nag-monitor adlaw-adlaw kay Nonoy Silobrico, Nene Zel Blancada, Akemi Mijares, Nick Velasco, Benito Aranues. Good morning man sa kay Sir Stephen Fanega, Ma'am Nurses Fortuno, belated Happy Mother's Day, Ma'am Nurses. Ginatamyaw taman, Happy Birthday kay Michael Stephen Fanega. Happy Birthday kay Brad Pet Madera Bistuer, kay sa barangay Danao, Haniway, Iloilo, Bisto Air, Madera, Armada Family, Mayong Aga, kag sa iban pagir.
1: Salamat sa pag-upo ninyo. Kay Nonoy Emidio Ortilio, nais, thank you gida. Nag-hapit kito si Nonoy sa balay. Salamat gina isang imong nga bangros kay Nonoy Emidio Ortilio. Sa kay Boss Ingo, Bilandres Boss Ingo, Mayong Aga. Kay ginapasalamatan ko si Nong Tony Samonte, sang Samonte Catering Services. Nong Tony, kanamit namin sa imo pagkaunong waigid bilin. ang mixy foods niya, salamat gid kay Nong Tony kag sa akon nga mga pamilya no kay Kasbani sang Bans Litson. Ang ila mags nga Litson mags native ba lang nga baboy.
0: Wow.
1: Susno hinuyapan lang kay Kasbani dira sa Bans Litson sa Sura sang Pasi. Gusto niyo magkaon sang Litson, kontakan niyo lang si ano si Serban, si Serbani, and makakuan ka muna, order na ka muna. I-post ko na sa Facebook ko, then pwede ka muna ka-order sa inyo sa ring litson. Native litson, pwede ka mong order dito. Kaya sa Pasi City, katami-nami, crispy-crispy. Kaga, sumuman, ginatamyo natin sa mga tamparamati natin, na iba natin, sa ring mga suki, no? Kay Dr. Neth Padon, Mayong Aga Dok. Kaya sa ibang pagkita itong matang palamati. Kay Parinig Pinyasali sa Next Food House, Mayong Aga, soon to open. Ayan sa nga resto dira sa may Banwa sa Pututan, Iloilo. Bago kita nga magtakop mga karadyuman, dari sa atong pagpangalagad sa mga suki naton kung gamit panguma ang ginapangita ninyo. Kadto na kamo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ngitaan nyo si Sir John Erland Pudadera or si Ma'am Susan Aurelio. Ngitaan nyo sila, kay sila makabaligya sa inyo, dira nyo naman bakal mga kalidad ng mga produkto. Plus, minimum 3,000 nga ginbakal mo. Mayara ka sang coupon para magkaradyo man sa atong raffle sa December 5. Matag kita sa inyo sang damo-damo nga premium. Kag ang first prize naton, isa ka naga-inaw-inaw nga Kubota traktor. Gani sa mga tamparamati naton mga karadyo man, lapit isa ka milyon ang bilis na kadto na sa Iloilo New Agri mga karadyo man. Kay Ma'am Karen Elizabeth Derikito, good morning. Kay Ma'am Noemi Viejon, Mayong Aga man. Ang huwag ko matamyaw, ginatamyaw ko kamo sa maayong aga. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Magi Maleriado.
1: Good morning, mga karadyuman.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop ukon cellphone?
7: Oo, gid, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next Plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Oras alas 8:20 sang aga.
12: Sumasaludo.
13: May I have your attention please?
12: Buong buo.
13: May I have your attention please?
12: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
13: May I have your attention please?
12: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
11: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
14: Ari kita sa adlaw ng Lunes sa Mayo 11, 2026.
11: Ako si Radyo Man Novi Malion Guaso.
14: Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
12: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
11: Antes magsugod ang aton nga pagpangalagad, public service kita na yun. Sa tanan nga taga-buhang kagtagbak haro, or tupad nga mga barangay, basi magawas-awas na sa inyo, or sa mga nagapamati, basi may nagpudyot bala, kagaw mo amo niyo, may bago silang ido, kagparehasin ng itsura, paliog i-report nyo di sa RMN, or iuli nyo di sa RMN, kay may tagiya nga nagapangita sina. Ang alan niya kuno sini si Brio, sa nga Domingo, nagalakat-lakat ini siya, or sa nga Sabado pa, nagalakat-lakat ini siya sa buhang kagtagbak nga area. Nakagi pa siya sa tulay sa flood control. Tiyaring itsura niyo. Combination ini siya sang brown kag white. Mm. Ang brown niya ra sa likod niya hasta sa ulo. Ang white talin sa iya dugan, panaog sa iya ngatiyan. Dayon ang tiil niya puro puti. Kag malipot, medyo putot-putot ni siya nga ido pero mabukod. So palihog lang kung nakita nyo ni siya o dumay ido na nga pangayaw sa inyo sa mga tanod, barangay officials, sika drivers, kagiban pa, palihog, no? Ining gina-flash namon sa screen, na-post man ni sa Facebook sang RMN, palihog isugid nyo diri kay may premium di, may reward, pasalamat sa inyo ang tag-iya kung makabulig ka mo nga mauli na siya.
12: Tatak RMN.
11: Sa piyak nga bahin, may gwardya, gintiro niya ang isa ka bantay.
14: Promodizer.
11: sa meat section, sa nga Save More, sa sulod sang Festive Walk Mall sa Manduriaw. Ibalonta ang status ang natiruhan. Kag subong man ang panugdaon sang guard nga suspect nga nag-surrender man after nga nakatiro siya.
14: Why man sa nalagyo, Radyo Manuvi? Ang hambal niya gani sa interview ni Radyo Man Marjorie, sila niya why man sa tani sang plano nga matiruhan. Ugaling, may mga tinaga nga ginpangbuyan, may naghambal man to siya nga nagpa-santing man sa dalunggan sang victim. Ang victim naman, naghambal to sa masakit naman, natiruhan niya Radyo Manuvi. Pero to, amugi man ang proseso mo. Sa tanan mo nga ginapagwa dira, like ang mga gwardya, gabantay gin man ang gwardya. Ang ubra sang gwardya, gabantay. Di siguro, nakita na to nila nga kung magagwa dito ang ining mga personalidad nga ini, nag-stay pa dito, wala na yung gabalik. Diba, si kung may mga ginpanghambal. Kagamuning reason, kung nga ang nag-inaway sila ka natiruhan sang gwardya ang ining biktima.
10: Tatak RMN.
11: Sa piyak nga bahin, istorya man kita karon sa nga update sa quarry dito sa Duenas, San Enrique. Boundary sang Agutayan, Duenas, kagrumagayray, San Enrique. Una, ginawayan ang suba. May naghambal niya ako ni.
14: Ako ni.
11: May gambal man ako ni. Pero hambal sang Pigenro, Ukon Penro, niya hindi na inyo. Yan na sang gobyerno kay subay na. O tisubong, ang istorya, nagsailo na sa right of way. Hindi ka man kakwari kung ay agyan track mo.
14: Paroon mo ng track.
11: Gambal subong ang kampo sa mga lutero kagautiya.
14: Muna.
11: Agi na tudlo nga dami ah. No? Ora tuntuon nga quarry operator. Pero hindi tama na may establish. No? Kay lagdamin ang nag-quarry.
14: Wala man sila ya sa ngangalan, Radyo Manuvi sa permit ah.
11: Yes. Pero ang bahal sa mga tao to, sila niya ang gakumbinsi, tao ni Lutero. Sila niya sila lagdamin niya sa lapas na ipuli.
14: Sa Duenas yung kunong gapuli.
11: Ah, pero bisan din man na sila gapuli.
14: Kaya gintagaan sa permit.
11: Oo, oh, kung sino man ang suguod niya yung magkwari na. Kung si Lutero man na or si Oti, ha. Di, ila naman na.
14: Yeah.
11: No? So, subong, ang kwari, ginaistoryan, sino ang kapanagiya sang right of way. Tiambot ang right of way, may tag-iyaho. Kay pagkabalo kong right of way, tanan ka mo kilistar da, may kinamataro nga magamit.
14: Kung sure ko ng right of way, Radyo Manuvi, part ina sang tianduta nga ina sa kabilugan, imo na.
11: Oh.
14: Pero ang kihad sina da, kaya mo ng right of way, eh, sinong tag-iya sina?
11: Te, gambal subong ang mga lutero, kagautiya, ang right of way, amo na iya. Why na iya madala sa duta nga gincarp nga subong nahatag ang iban sa mga tao nga ini nga nagreklamo? Pero ambal naman sa mga tao, niya sige, imo na ang right of way nga ginambal mo. Pero ang gamit subong right of way para sa quarry, duta inaya sa mga beneficiaryo nga ginagamit nyo.
14: Kaya naman.
11: So do dira nag-garot subong. Pero ambal naman sa mga lutero kagautiya, ang ginagamit namon, iya man eh sa mga beneficiaryo iya.
14: Yeah.
11: Na nagapasugot.
14: Yeah.
11: Sabat naman sa pihak, sila niya, nagapasugot sila, pero gin-challenge na nanamon sa dar, nga hindi na ila, amon pa na. Di kay amon pa, dapat sa amon ka mo, naglisin siya. So karon na may natubangay sila base kay mapa provincial capital ang mga taga San Enrique.
14: Ayaw man na.
11: Saksihan naton ini parang mabalanta once and for all kung anong patag. From there, kung hindi pagin sila matagan, ti it's about time na mag-explore na sila sa other options like dalo na nila sa kurte.
14: Oh, dalo sa kurte.
11: Kung ano dahi, may sayran nila. So karon bantayan naton ina.
10: Tatak RMN.
11: Sabi ak nga bahin, may ara sang ginistoryahan nagligad. Ang mga chismoso. Ang mga chismosa, kag ang mga hindi man chismoso, kag chismosa, ambot din kita na bilong.
14: Ara ko guro sa daw chismoso nga daw hindi man.
11: Tigaling kay while showbiz ini, makarelate abi kita tanan.
14: Karelate kita.
11: Una, public figures, Sanday Bea Alonso, kag ining palamanahon niya tani nga si Vincent Co. Nga tagiya sang Pure Gold kag SNR ang ilang pamilya.
14: Pero di ka manggaranon, Radyo Manuvi.
11: Karon, gin-announce na ni sa nagligad sa tanan nga mga simbahan ang palabuton nga kasal. Daw practice ina sa simbahan.
14: Sa Katoliko mo na eh.
11: Para nga mabalaan ahead of time. Kung may gusto da nga magprotesta. Dahil magkasal gani, ginasulit pag ina. Sino di ang nagabalabag sa sininga kasal?
14: Yeah.
11: Ti sino maguna-una nga gulpi lang, nagbiglang liko ang abita, no? Pantasy na tani isang tanan, nga tani ilaman ni, nangin fairy tale na tani isang tanan. Kaya ti ano bala nga Bea Alonso, tapos ang laki, hindi man mismatch kay gwapo.
14: Iyo.
11: No? Kagdo kabuot man.
14: Kaya dugay naman sila ganubyanay.
11: Oo. Ti, nag-announce nilang nga wala na ang kasal. Actually, wala man formal announcement.
14: May nag-announce lang, may nagpabalo.
11: Pero kin-pull out na ang official nga posting sa social media sang kasal. Ti, nagpanimang ko tanay ang tanan. Si Radyoman Eric Jan Pamplona, why gid ka pugong ginsagad niya kahilabot ang akon post? Siling niya daw babae, gid niya may diprensya. Siling ko basi, man.
14: Kikay, nagambal ka sa nagambal sina si Radyoman Eric.
11: Kiti
14: kaduro bala sang mga na-engage ang babae.
11: Pero ining attorney Reyes del Rosario, attorney Garrido.
14: Garrido.
11: Oo. Attorney Will Garrido. Ti, abugado ni mo. Hindi ni ordinaryo magsagad ka kutaw-kutaw.
14: May ara nang...
11: kung wala inis ang may nabalaan.
14: May mabakod ining ebidensya, Radyo Manuvi.
11: Kay base among lawyers nga nag-draft sa tong prenuptial agreement, base nagsinugiray man.
14: Sibir.
11: Ara naman mga chismoso man ang mga abugado.
14: Ano pa?
11: Pero sa tuod lang, ang makapirde sa pagkatsismoso sa mga midyaman, bugado. Pero hindi gidya magwantaan niya. Ito yung mga ragi dya sa kwanis, barangay.
14: Sa barangay.
11: Ang mga wala ubra bla.
14: Pabugtaw halin niya sa aga, hasta na iya sa gab, igalalaway niya kasugid.
11: Te, ang ginambal niya, may tatlo abik asugilan nun, nga gindugang sa agreement. Tatlo, I mean, ka provision. Nga okay na to tani. Sa prenuptial agreement, eh, natural na kung may rich sa inyo, or parehas mo lang ka mga rich, si Bea, may bilyon man eh. Pero tama lang giniyak manggranon ang
14: sensilyo lang ng kwarta ni Bea sa laki.
11: Pero tiwai lang tanay kwarta. Okay man na.
14: Okay no? Man na. Man
11: si Marujas, kag Corina Sanchez, may amo man na.
14: Gabo na sa gabo na.
11: No? Tanan actually si mga kwangko, kag si Gretchen Barreto.
14: Ang mga manggranon. Ah.
11: Tanan nga mga rich sa. Ah. Normal na nasa ila subong
14: si
11: kwento
14: sa... bala si Chris Aquino kag si ano si
11: Chris
14: James
11: si James kuno do wala mayara
14: do may prenup
11: mayara may prenup man sila so gina-observe gin mana so sa iban do wala na malana kiti siyempre kun way kam lang hindi man lang kwarta lagas mo nga hindi ka magpirma be pero sa iban naman ya feeling nila offensive na kiti sa wahay ta tapos nga may pirma-pirma pa way kasalig sa kon galing budlay gin manabing amo na para sina, si Michael Jordan. Bulagay sila sa sawa niya. So, sa manggad niya daw.
14: Te, tinunga agad.
11: Natunga agad.
14: Iyato ya kwarta. Iyato pinangabudayan. Halin pa sa sultiro siya. Pero ti kay pagpangasawa niya, conjugal na inatantanan Radyo Manuvi. Ti, kundi, dako yung share sa asawa niya.
11: Ah. So, muna ang iban, way na lang kapakasal, kapuyo na lang. Orang iban, may prenuptial agreement.
14: Prenuptial.
11: Pero, daw maliwat giguro ang ginmarites ni Radyoman Eric nga daw babae ang may diprensya. Kaya hindi taman mabasol tao, kaya ti nga ang ilan ni Gerald Anderson, why nag-work?
14: Why nag-work, no? Ilan ni, sino pag ito?
11: Ang ilan ni yan? Dominic,
14: hindi, ni Kwan? Ni Sanjo Marudo?
11: Ni Sanjo Marudo. Tapos, well, sining uli ni Blau?
14: Si Dominic,
11: ano ni? Dominic,
14: ano ka ni? Roque?
11: Roque?
14: Oh, Dominic Roque.
11: Oo.
14: Wyman?
11: Timbal nila, base si Bea, may diprensya. Ilan ni John Lloyd, Wyman Tupa.
14: Wyman Tupa.
11: No? Pero Janayka, antes kita magkadto di sa prenuptial agreement, isa-isa hon tanay ang pag-judge ninyo kay Bea Alonso. Number one, sa kay Gerald Anderson, nga ang basulon nyo si Bea Alonso Kay ang nag-cheat iya, si Gerald Anderson. Sakto, hindi?
14: Sakto.
11: Te. Anong sala ni Bayada? Ang ilan ni Sanjo Marodo, duway man to cheating, pero na-fall out of love sila, Bus Idol. Ang ilan ni Dominic Roque, duway gito matag, pero sa pre-nuptial agreement, daw okay naman sila. Pero daw may issue abiya kay Dominic, no? Kay daw why niya masugid ang tanan kay Bea, including ang mga past niya kag current nga business deals. Nga somehow, daw feelings ang baye, daw may duludahan siya sa laki. Ang akon to impression, duway lang ni masugid gid sa tanan. Ito siyempre, ano man na ilang isya ni mas tao. Na dira mo man makita kung si Chris Aquino ini
14: nanugid na to
11: tapos kagid magubak kastawo
14: sugid gina ni Chris
11: di tapos ang balon niyo si Bea nga daw siya ang may diprinsa no why gini siya may ginambalain sa mga laki nga na why sila magdayunay not a single instance nga nabatian ko naging pakalain niya mga past nga karelasyon niya Or ang mga laki nagambal man sang lain siya?
14: Duway ang mga laki nagambal siya?
11: Oo. Oh, ang laki ya, kumainit-init gid si mo. Yambal ni ginaya.
14: Yeah.
11: So wala eh. So hindi guro kay Idol Bea di Prinsa. No?
14: Nagtupa lang gid sa Radyo Manuvi sa mga...
11: Kwan lang guro ah. Nagmahal siya ng mga maling tao. Mga maling lalaki. Ti, kay Dominic to, duda ko to ya. Kung ikaw ba, hindi ka maging komportable kung ang lalaki. Doon may bati-bati, ang may ga-hold siya yung politiko. Kaya nga politiko, laki.
14: Siguro
11: hindi man na siguro tuod, pero why na abi may istorya ni Dominic Roque?
14: Big deal abi Radyo Manuvi sa babae. Nga, sa kadugay nyo na, pero may ara kagali sang ginatago.
11: Kagti si Bea Alonso ka, tapos ang imong bana, mangin bana, may mga istorya galiya, ginakuplang na sa ginakuplang. Ginakuplang sa sang iba daw ng lalaki.
14: Bisan pa hindi man to, 'di ba?
11: Do kalo ay naman na. Siguro na mabato niya pa ang ex na babae, pero kung ang ex bala lalaki, 'di ba? Barbaw nga kun ba na ginakuplang gali na sang iban. Makuplang gid niya.
14: Kikita mo why gid niya.
11: Ginakuplang ni guro is kuan ni obsolete na ni nga term guro.
14: Pero pwede pa mo usar.
11: Batiago pa ni sa mga classmate kong agi ali high school mo.
14: Pero tinan tao bala nga ang nagbulagid si Bea.
11: Oh.
14: Kaya kung ikaw babae, Radyo Manuvi, ang pili mo siya na dugin taguan ka, hindi ka honest. Di kung subong pa lang, hindi ka na honest, kadugay na kita nga nagkarelasyon, pero huwag ka nanugid sa aton. Huwag ka nagnugid sina. Ang buwa sinabi, Radyo Manuvi, nga base sa pinakadlaw, taguan mo pagina. Kung may ang mga babae, amuna mo.
11: Tiyan mo na, subong. Di pagtupa ni, may nagtulutog po sa ilan ni Vincent ko.
14: Yeah.
11: Do okay man tanik, yung laki do, ka-private man, kabuot. Pero, ari naman, ang problema naman, in-laws. Ang pinakadako nga kalbaryo nyo sa pangabuhi nyo.
14: Pamilya na.
11: Pag ang pamilya sang laki or bayi, umintra. Ang intra bala yang daway naman sa lugar.
14: Inang intra bala yang nag-intra, kid?
11: Ah, why not? Tatawa bala. Ano ang mga future ni Bea Alonso sa amuning klase pamilya? Why man taga-usgar sa mga kuno? Why man taga-ambar malain na sila? Pero ti, sa imo na lang na, mangin bata mo man ina, kay mangin asawa na sa bata nyo, mangin nanay ina sa mga apo nyo, butangan mo imo yung agreement. Number one, dumabaton mo pa na,
14: wala.
11: Nga,
14: wala.
11: Direk mo star sa amon.
14: Ruway ka mo.
11: Okay.
14: Pwede na.
11: No, direk mo star sa amon. Sa ibang daw matolerate nila na, kay kunami malangin los. Pero ti,
14: hindi na yung kasaw si Bea.
11: Sa amo man nga edad ni Vincent ko, 45 ka na. Huwag itimot buot klasik tao nga. Sugtan mo yung amo nga klase agreement. Nga drapak mo yung star. Dahil ibutang pas papel. Oh, no wonder nga 45 mo ipaninang asawa. Ti, sa prenuptial agreement palang Bus Idol, makilala mo na ang lalaking walang bayag.
14: Kung palang damo yung babae.
11: Hindi kay mo, kay sisters, ginikanan mo.
14: Mama,
11: Dok Laway man sini.
14: Mister kami ya sa iban.
11: Dok Laway man sini yung isulat nyo pa na. Kung buhot ang balon talaga, pangging, dire lang kami star, kaya hindi man kami gusto maglayo-anay kita. Hindi bla, pero sila nga abi isulat mo gida ya. Oh, dahil nagkadto kita sa ikaduang agreement. Hindi pwede magtaasay buse sa mag-asawa da. Samtang kay star sila. Okay, isa... Hindi pwede na nga. Gina-deprive mo na ang pag... ang humanity sa tao. Dahil hindi na nasa karong tao. Hindi siya pwede pangakigli.
14: Ang nanamin sa Siniguro Radyo Manuvi, kapangakig ka man, pero hindi nyo lang papabation, hindi lang kaguro ka mo magsiningitan, kid.
11: Teroro, ti. Sino ang mag-asawa, way kagi singgitan, ay abi bayaw kamot. Bayaw kamot. Ang tuntuon lang, ha? Sino ang mag-asawa, di way kagi singgitan, ay? Kay kumayara, da, ipakilala ta sa Santong Papa, kay himuon nato nina sila, mga patron saint of couples.
14: Siguro ang hambal nila na hindi man singgitan, ay. Bais-bais.
11: Pero na nga bagay, isulat mo pa.
14: Hindi mo na niya pag-isulat.
11: So, hindi na mo makita. Ginalantaw nilang marriage ang bata nila ni Gusyo Gyapon. Di ba? Marriage si Naya.
14: No, huwag mo na niya ginaintrahan ang marriage sa tao.
11: Union among two consenting adults. Union among two consenting adults. Timapuyo ang duha ka mga nagsugtanay nga may mga buot na nga tao sa kalibutan.
14: Yun, intrahan nyo.
11: Dahil isulat mo pa astang pagpangakig nila, intrahan nyo pa? Kagloko-loko man na yung laki, ha?
14: Masugot kay mo, ya?
11: Uy, kagidi mo, nagambal nga. Hindi na. Di ba? O, ikatatlo mo nang pinaklala. Magbulagay kamong duha ang mga apo amon.
14: Kamu na buna?
11: Ang namin gurong amon, di sa sides ang laki. Oh,
14: hindi na, yara, jumalo.
11: Di pwede bala na? Bisan... respeto mo na lang sa tao. Oh, teoro nabi, bata nyo to yang ng babae. Alang-alang hindi na sa pagbulagan sa babae. As in, ni Bea, be. Di karon kun bulagan niya. Dalo niya siyempre mga apo niya, ang natural, mga bata niya.
14: Natural kayo sa iya na niya.
11: Bisita lang kamo eh. Ulam-ulamon nyo eh.
14: Gusto lang na sa iya, nanay na sa iya mo.
11: Or kung buhat, bigin sulat nila, be nga. Kung magbulagay, gid man. May equal nga visitation rights sa pamilya, sa piyak-piyak. Araya, pwede fair na.
14: Pwede na niya.
11: Para way na duro nga kurte-kurte pa pilakadlaw, pero sa natabo ni kay Maggie Wilson,
14: ngayon ka bata
11: kay David Consunhe.
14: Ngayon kung sa bagay, gani Radyo Manuvi, sa hindi balaya, sa layin natin, nga kung ang bata minor pa.
11: Sa nanay ginaya.
14: Nanay ginaya.
11: O, oh, ti ara mo lang gani nga may equal nga visitation rights ang kada isa, may equal access all the time sa kabataan upon prior agreement.
14: Ito na yung agreement.
11: Hindi kung ikaw si Bea.
14: Mabato ka?
11: Masulod kay mo yung sa muna klase yung pirno. Diyan ay ka. Nanotice ko daw ka-passionate git sa aton subong. Inayahan nga bias lang kita kay mga fans kita ni Bea.
14: Hindi ang guabi Radyo Manuvi, tama ini ka negative bala sa babae. Daw ang babae git yung pirdidi.
11: Hindi lang kayang babae yung pirdi mo sa idol. Pirdi man hasta si Vincent. Amo na edad mo, ginikanan mo pa yung gapon ang madikta si mo.
14: Pero mas pirdigit niya si Bea, dali sa katapusan bala.
11: Hindi
14: karoon kung hindi kami magsugtanay. Amo na gani, subong may ara na sa divorce, may mga annulment na. Hindi karoon kung hindi kami magsugtanay. Hindi ko manakat ka, abi, ya. Mambalto yung lolo kag lula. Ay, pili ng apon amon! Ay, sus! Kamu sinay ay nagdala sa siyam kabulan, kamu nagbunas na?
11: Mainsindihan tamantani ang mga lolo kag lula mo. Inang mga lulo kag lula balay nga kung ginabakol ang apo nila.
14: Amo na yung gapamigar.
11: Bakulon man nila ang bata nila blang. Sa wayon bla.
14: Gapangakig na isa lang.
11: Ikaw sang gamay ka wait taka ginamuna. Nga yeah. Ngamon mo nang apo kun di blado ka cute. Nga kuisa kun di tamalan taw lawas tang nasubrahan ta. Ina remind kita sang parents ta. Nga hindi nila ni mo pagamon ang bata mo kay ikaw gani sang una wait ka man among ginamos na. Oh, di bla ka cute sina. Tama pero ining mga muni ang kalbaryo inayang sudla ni Bea Alonso. No?
14: Ano ka mo,
11: she does not deserve, no? Sang amuni classic agreement.
14: Tungkol gindi si
11: no? Why tagausgar sa pamilya ko, pero hindi inisakto. Magamo mo lang na, ginapananaw ko na, mabot ang tiyon si Bea Alonso, either malaon ini siya, mamana na lang isa sang foreigner, or, no? Makapamana isa sang ordinaryong lalaki. Nga wala man gid sang tindog kag manggad pero siya. Pero planggaon sa kun ano siya. Lantawan nyo bala si Rica Piralejo.
14: Oo, si Rica Piralejo.
11: Pastor na lang yung pinamana niya, di ba? So, ga-expect ka tani sa mga tindog nila sina ang mga may pangalan man eh. May mga manggad man. Oh, lantawa si Sino ni?
14: Si Angelica Panganiban.
11: Oh, si Angelica, ordinaryo man nga lalaki na lang pinamana niya.
14: Ay, ari ang sura sang bana niya. No.
11: Ordinaryo lang.
14: Ordinaryo lang.
11: Pero kuan na siya mga eh. Babae, si Andy Aiginman lang tawa.
14: Oh, si Andy Aiginman?
11: Oh, kaglang tawa ining mga foreigner sa Siargao. Oh.
14: Yeah, gaminantiner
11: sila sa mga subong nga mga surfer ni. Mm-hmm. Nga hindi balo gani magtagalog o mag-English. Pero ginigugma na lang nila, yeah. Kaya I'm sure. Naglalagaw na lang ni sila dire. Kaya batsagan nila ang mga failure sa kabuhi, kapin pa sa gugma.
14: Samo na sila sa mga failures.
11: Nga ginintrust nilang balatsago nila sa mga lalaki nga ideal tani. Mm. May manggad, guwapo, sikat. Mm. Pero why man naghatag sila sa pagigugma, katumbas ang gugma, nga ginahatag nila? Bo, grabe, no? Daw buhi lang si Tiay Ibilis.
14: Damo sila, Abi. Daw buhi
11: lang subong si... Kwan ba? Si... Mr. Boy Robles sa Panglaygay.
14: Yan muna ang kalabanan sa mga babae, Radyo Manuvi.
11: Nagtupa na lang nagtupa sila sa laking sa ordinaryo.
14: Ordinaryo.
11: Pras ni kay Rica, guro sa mga failures niya in life, no? Ti, pangamuyo na lang ang iyang dalaganan. Diyos, ti karo arang pastor nga nagalaygay-laygay sa iya din sa ulihi. Narealisar niya nga
14: do
11: may spark gali ang balatsago nila sa isa kagisa. So naging sila na.
14: Totoo na. So, na nakita kong interview ni Angelica Panganiban.
11: Mm, mm.
14: Sila niya si John Lloyd, dugay kami pero hindi ko makita nga ipuyo ikwa niya ako,
11: pangasawon.
14: Mm. Niya kay Derek, sila niya kadugay sa amon pero hindi ko man makita nga pangasawon niya ako, gusto niya lang ipuyo iya ako.
11: Samo man na si Katriona Gray.
14: Oh, lantawan niyo si Katriona.
11: Why man nag-cheat si Samuel B? Why man na fall out of love? Galing, ang engagement niya, kagti, basta ganin, guys, years na lang, few years, kasal na. Do, hindi na yan si Sam kuno magpakasal. Ti, ang bal niya, ano ako iya? So, ang bayi, galiya bo sa idol, gusto ginila iya pang matagalan. Ti, pati na kamo, nga ang pinakadako nga demonyos kalibutan, mga lalaki.
14: Kalabanan, Abi, sa mga nagkakaguba ng mga relasyon, ha? Kalabanan, Radyo Manuvi, ambal ko na, kalabanan. Daw lalaki gid ang balasulon.
11: Lalaki gid yang problema.
14: Lalaki gid yang balasulon.
11: So, amo na siya, no? Ang aton diskusyon sang kabuhi ni Bea, diri sa syudad kag probinsya.
14: Pero kadamo man sa
11: mga... Ariman viewers, bungad lang. Ariman viewers, aton Mark. Bebo sa ito. I-check ang viewers mo lang. Bore man viewers ka. Magamo mo lang. Nisagad pa kita kayo ng istorya ya politika man. Istorya te permit chismes ha.
14: Tiki makarelate ang tanong ko.
11: Ari man viewers ngang kontraya. One third lang. Sus, maria ka gusip po.
14: Pero balikan ko lang balay ni mga prino-prinap nga ni Radyo Manuvi.
11: Oh.
14: Nag-uuso man lang niya sa may mga kwarta mo. Kita nga mga pigado. Hindi man mga pigado, mga so-so man lang bala. Why man eh? Kaya ti kalabanan gani ako unta man gag sa indi kung ikaw lalaki magpangita ka sang imo pang lang asawon subong ha. Practical ang mga lalaki, practical man ang mga babayi. Pagpangaluyag sang lalaki sa babayi, lang taon man na sang babayi nga ti anong imo, may ubra ka, may asinda ka mo, may duta ka mo. Ga puro paminsar man ang babayi part na inasubong sa papangita sang imong palamanon sa mga babayi naman sa mga lalaki palang asawon nila. Tatay mo ano, bluktor, bugado, uni. Tiway niya sa aton niya nga mga pigado sang prenup Radyo Manuvi. Kaya nga, tiwala man kita iya sang turungaon. Kun may ara gid man, siguro ti isa kapuna nga duta sa masitira eh.
11: Grabe mo, may isa ko nga masuggest kay Bea Alonso. Wag mong pilitin kung talagang ang guhit ng palad ay hindi ka mang kapag-asawa.
14: Ano mo na?
11: Sa manggad niya, sa itsura niya, sa kapasidad
14: sus
11: niya. Ngita ka daya sang sperm donor? Pwede ka ni pa-surrogate mo? Sunda balantag iyan isang apisyonado ho? Di ba agi ni siya?
14: Si...
11: Damo ni sa bata, si Joel Reyes.
14: Daw damo na. Mga kwan
11: no?
14: Pa na? Mga
11: Joel Cruz, no? Joel Cruz. Bata kaya, Bea. Damo sa mga nabalantang LGBTQ. Ma nagpasurrogate sila ya, dayon nagbayad sila ya para sa muna. Hindi pagsugti yang ang reliyon makapugong si mo. Kesa tuod lang mga pare kung halos pala mabata man na sila.
14: Si Bea Alonso, 38 pa man lang Radyo Manuvi.
11: Ti probudlay na.
14: Sa 38, so mamanang lang sa sakon ko. Ay, 39 ako mo.
11: Oo.
14: Mamanang lang, sa mamanong lang sa sakon.
11: Mm.
14: Pero, kanugon, abi, no? Nga ining mga may karir.
11: Mm.
14: Damo kwarta.
11: Mm.
14: Guwapa. Why man kita kabati sa balita nga ng guramos ini or nang singgitan ini unano
11: may ginbastos nga pan man
14: sa may ginbastos
11: wala magwagin na ko mayara
14: pero hindi pa sa iya ka kadto sa husto nga lalaki no mga wala lang ko asawa kaya makita nay kami
11: i-comfort mo gid sa
14: Radyo Manubi pasaligon ta ka hindi na ni sa kapuli si ilang hindi ako mupod
11: yeah. Kailan ba naman, ikaw na ning driver niya? Hindi na sa ka-drive sa kalain sa buot niya? Grabe niyo to, subis-subis lang ni. Pero makarelate kita tanan.
14: Oo, kapakatabo ni sa ato ni.
11: Kramo di sa mga nagapangabuhi nga naguba ang ilang nga pag-asawahay. Bangod sa mga ilabtirong in-laws. Ate kasi naman sa'yo doon.
14: Napati kuya, Radyo Manubi.
11: Kramo di sa mga...
14: Totoo na yan.
11: Bayi man, nga nami man taning laki... Pero ang one and only nga diferensya sa laki, wala siyang bayag. Hindi siya makatindog sa kagalingon niya. Other than sagad sa karilay, sa kunano yang idikta sa ngayag ni kanan.
14: Nanay, nanay ginpirmi, nanay tatay, kay hindi si nanay.
11: Kagdamo,
14: hindi si tatay.
11: Sa mga ginikanan Jesus. Man. Ngaway pa nila na bato ng bata mo at some point, i-release mo na siya. Kaya may pangabuhi na na, ngayon may edad na na siya.
14: Hindi niyo pa pa-intrahin kabataan niyo.
11: Ako hindi ko nikilala si Vincent ko. Pero base lang sa the age of 45 ay kapasawa. No? So, ano nalingaw ka sinultiro? Or
14: eh, choice niya guro magsinultiro.
11: Oh, pwede man nga choice niya or kabudlay mangita pala nga sa uon. Kaysa agad ka inintra ang ginikanan.
14: Amo na nga ako Radyo Manubi, why kami kaagi nga naglumon kami iya sa amon ginikanan.
11: Bisan na pigado lang, bro.
14: Bisan pigado kami, ha? Huwag kaya barko kay misis. Saling ko, hindi kita iya maglumon. Nagumpisa kami sa isa kabilog, duwa kabilog kutsara, kag duwa kabilog baso, kag amon pinggan. Kaya, bala mo ko maglumon ka.
11: Damo sang pwede matabo.
14: Kada mo damo sang istorya, gid.
11: Bisan magulutod, gani. Mag-isa lang ka mo ka
14: kumpaon. Ay, sus!
11: Hindi gani malikawan, masinunggo danay.
14: Okay pa na gani, nga isa ka mo ka-compound kung lain-lain ka mo balay.
11: Pero sana mo na gani, kay naway pa.
14: Pero kung isa ka gid ka balay.
11: Ay, abaw.
14: Ay, abaw, Diyos ko.
11: Hmm.
14: Radyo Manubi, bisan ang presabi.
11: Hmm.
14: May pagkaon ka nga dala.
11: Hmm.
14: Ara ka mag-istar sa balay sa bayi, no?
11: Oo.
14: May pagkaon ka nga dala, nga para nitani sa inyo.
11: Tek, may intra man tong iba, nalang hindi mo pagkagahon. Kung hindi mo pagkagahon, mambal man sila, dalo, classic bayaw niyo. Loko-loko.
14: Kung may galastusan da, kung ano-ano da, di, hindi kagid imo iya man.
11: Muna nga buleg. Dapat, ay, distansya kagid.
14: Distansya ka pangabuhi kaya sa inyo.
11: Hindi gid pwedeng magtingob ka mo.
14: May nagapamati di subong sa aton siguro ang iban sa inyo galumon. Pero depende man sa mga parents kung kaisa.
11: Kung okay ka mo sinaiya, inyo na iya choice.
14: Inyo man na iya choice.
11: Pero hindi bala, bisan paano, kan-comfortable.
14: Eh, privacy ka mo, iya mo.
11: Lamang lang inog-away niyo ang mag-asawa. Gapamugong ka, kay ti, ang bayaw, gapamati. Ang nanay niya, raraglan tao.
14: Doma, bilwa ng imo nga dughan sa kaaki, Radyo Manubi. May mga tao na iya nga.
11: Sa parents nga nagapamati, hindi man na sila nga kontra ka mo sang bata niyo or sang umagad niyo. Pero, wala na sila gambal, pero inyo na malang na, kung galumon ka mo sa panimalay, either kung kay sino balay na, guwa na ang isa sa inyo. Nami bala ng hidlaw factor, bisan sa magulutod.
14: Guwa.
11: No?
14: Magdanay ka mo perme.
11: Magdanay ka mo perme, daw wala na ang hidlaw factor nga, no, kaya daw, kita mo daw. No? Abi mo, pinakalaway kayong matabo, magtingob sa isa ka balay o isa compound na maglutod. No? Abi mo anong ara da? Adlaw-adlaw gina-remind ka kung anong kaklaway. Mamakita mong itsura sang utom, mapilaryok mo itsura, natubawari naman ang laway. Oh. Kaya na mo manasa, mambawari naman ang laway. Gina-remind niya ka pero may kung anong kaklaway. So hindi ka mo magululupod. Para kung laka lang mo kita, ay bawari utod kung gwapo. Kapin ba kung may pasalubong para sa may nablus? Tibla.
14: Muna, totoo na, nambala muna kay tinagyan na mo, nagpanglakabuhi kami mo.
11: Kaka na, may asang feeling ang magkadto ka sa lain nga lugar. Mambalay, happy tato kay tito mo.
14: Nan.
11: Pero nang adlaw-adlaw po mo mala.
14: Sumod.
11: Eh. Dayon makigan para karon bata mo naglain pa buhat mo kag isabat mo tong bayaw mo. Imo ni bata. Dayon mambal man sa bayaw mo ngayon yon ni duta. Kay nanay man eh. Oh, ting nanay to masabat man niya sakto.
14: Nilain na
11: po. So, why? Tapos may kilala ko, may migo ko ya. Nga proud sa iya magambal kay gusto niya. Sila niya, nagprangkagi ko ng parents. Why, iya prinup siya lah.
14: Yeah.
11: Niya totoo, okay gid kami sa imo. Mm-hmm. Plangga ka sa amon bata. Mm-hmm. Plangga ka man amon. Pero sila niya, isa lang gid ni amon bata. Tindi man aguro malain, nga mga bay lang kami. Pwede, kay kadako man sa amon balay. Mga saway ka mo, diri lang ka mo.
14: Yeah.
11: Niya, di namon ka mo ipagilabtan. Ah. Pag gusto ka mo, day away, kung maaway, day hindi kami mag-intra. Basta hindi lang pagsakit. Kaya siyempre sakiton mo karoon.
14: Lain naman na yung istorya.
11: Lain na iya. Away ka mo na iya. Kagtanan. No? Ti happily married man.
14: Ti mayaragin man niya sa parents ka mo man.
11: Hinonor man na nila. Nga by idas lay. Basta diri lang star. Nga nga time to time. Makita lang namon bata namon. Wala na yung ila.
14: Nami na iya kung amuna nga klase sa parents.
11: Pero isang papirmahon mo yung muya kung magbulagay ka mo. Ang apo amon, budlay na iya. Sobra-sobra na iya.
14: Sobra-sobra na Radyo Manuvi, pero balikan ko lang bala mga parents ka mo itong ginambal mo nga. Ini mga parents nga iniya, nga mambal diri ka mo istar ha, ang amon kabigo nyo nga inyo, ako, ga edad naman kami, huay man di taong balay, nami na iya. Pero may iban ganyan nga parents, Radyo Manuvi, nga nami lang sa una, mambal, dito ka mo istar sa balay. Pag istar na,
11: nagwa na.
14: Nagwa ng kolor ni nanay, tana na lang to, bantayan niya, tana na lang to, nga kita iya sa umaga niya, may ihambal sa imo, tinatobla Radyo Manuvi, kung ako abig istar ko sa balay sang sawa ko. Dayon, dugay-dugay, mambal tong nanay, abi ni misis nga, bambana mo na sus. Tamaran na yun yung bana mo na, wedi gabulig, tanan adlaw-adlaw hala pakalain. Di kundi ang gwa sina iya, ang asawa mo, nagalain man ang panulukan niya sa imo man, ang nanay kag ang tatay mo, ginaguba ka sa iya.
11: Pero generally, mo sa idol, by standard rule, mayo gidya nga sipakanay.
14: Sipakanay gidya.
11: No? Bulubisita lang ka mo. Pwede gani, istarda nga daw lapit-lapit lang. No? Pero sila nga, being magtilingog, eh, daw mas damo ang cons sang sa pros.
14: Ginahambal ko na yung akon nga experience. Kay bisan si nanay, kapamati, isubong sa balay, hindi ako yung mag-star sa balay. Radyo Manuvi. Mabudlay. Kay ti, balaan ko kung anong batasan ni nanay mo. Balaan kong batasan niya. Si tatay, balaan kong batasan niya. Si tatay, okay lang. Pero si nanay, Radyo Manuvi, daw hindi giguro kami magsaho. Ti ibitar na lang kita, nga hindi kita na mag-istar, mahidlawanay pa kami, or...
11: Mas nami, ngahidlawanay na lang.
14: Kaya kung mag-istar ka na karon, dua lang kasimana ang namiay nyo. The rest na nga mga inadlaw,
11: sadyahanay. Wow, Bea, no? Mayugid. Pero pasalamat ka, Bea. No, amo nang ginambal tang blessing in disguise. Kagin pa insert pa nilang tatlo ka deal nga muna.
14: Grabe mo na yung
11: kay kun nakapuyo ka na sa ila. Nakahigot ka na sa ila. Antes mo sila nakilala. Mas dako imo problema. Ti sige Bea. Kun ako si imo, lagaw-lagaw ka di sa iliwilo. Kung takal lang kami ni Boss Idol. Kay pamahawan ka namon sa panaderya di mulo. Kag dira, kung may istorya ta ang original nga tag-iya, may isugid ginasya sa aton. No? May istorya kita parte sa disbarment. May istorya kita parte sa paano na bakal ang property, etc. etc. etc.
4: Tatak, RMN.
11: Sabi ang abahin sa Kongreso Subong.
14: Masadya ni Radyo Manuvi.
11: Bantayan ta kay ginaistoryahan or istoryahan ang butuhay na ni?
14: Magbutuhay gini. Amot magbuto kasi ni. May ikuan ka pa.
11: Ma-nominal pa. May
14: nominal,
11: ma-explain ka pa.
14: Ma-nominal voting ni.
11: Basi, why na?
14: Matsag ko, Radyo Manuvi, mayari ni nominal.
11: Matsag ko, tiko mayara, mas nami.
14: Yes, mababati
11: antay. Kalantang sides ang kada isa.
14: Tiko may nominal voting ini. Asta ni sa gabi.
11: Tiko nami na.
14: Yeah.
11: Kagti asta ang pihak, mabatian ta man. Yeah, nga hindi man sila magsugot. Ilang taon ta kung sino ang logical sila da. Ang rasonable sila.
14: Yeah.
11: So, karon bantayan ta kay hambal nila majority ya mapasaka gid. Hindi ang majority ya sobra gid 2/3 ang makuha. Kag amo nang requirement sa nga ato niya konstitusyon nga mapasaka mo ang isa ka impeachment complaint sa impeachment court sa Senado. Pero may haboy man ang kontra eh. Siling nila ba o mga congressman? Ginpang-operan na tag 5 million para lang nga magbuto sa impeachment? Pabor! Sa impeachment? Tiko na ikaw, medyo nahuya ka.
14: Yeah.
11: Daw maminsar ka gamay nga ti, ah, di kaya gusto nga mamalisyahan nga nakabaton 5 million na. Tindi na lang. Pero may isa pagit nga ginobraman ang pihak. Ang PDP laban, nagpanguna na. Nagapamahog na eh. Hindi lang niya siling kay siling nila accountability lang. Hindi pa mahog din niya. Why pa gani eleksyon? Demokrasya kita, hindi nila. Ang butuhay, iya, kung ginatayaan ka pusil, iya, dirapati ko. Hindi na yung demokrasya. Ang pagbuto, iya, regardless kung ano yung rason mo, parte na iya sing demokrasya.
14: Yeah.
11: Pero ang PDP laban, ang partido sang utod sang presidente, nagambal na yan. Nya, mga congressman nga magbuto kontra kay Duterte, meaning pabor sa impeachment, hindi na kami magbaton sa inyo. Kung magsalaylo ka mo, tingnan min nila nga kung magdaog si Sara presidente, or si Basti man, kung maglagan siya.
14: Hindi na ka muna kasaylo.
11: Hindi na ka muna kasaylo.
14: Bahala na ka muna, kanya-kanya na ta.
11: Tingko
14: na
11: ikaw, di medyo kulbaan ka. No? Ete, why ka Gracia, why ka projects, kag tingko na lang alangon lang kung may mga baho ka da,
14: makasuan ka
11: pa. Ti, ga panguna ng PDP laban. Plus, ti, ginapahog na nila yung tanan nga mga congressman nga magbuto pabor, kampanyahan namon kamutudo nga hindi magdalaog sa 2028 nga eleksyon. So may mga muamo na nga hulag ang kontra. Normal ina sa mga politiko. Kaya ti, political process ini ang impeachment. More than judicial process. So mga manubiring sini, aragid. Kada isa subong manipulative. On the other hand, may balantayan man ta subong Lunes kuno sa Senado.
14: Okay.
11: Di bla ang ara subong sa majority, 15.
14: Yeah.
11: Ang ara sa sotoing. Nga importante ang majority subong. Importante kay kun ang majority antay kay Duterte.
14: Tiwalay. Tanan balabaga na Radyo Manovi. Ay, I'm sorry.
11: Kung silang majority subong, Batunon nila dayon. Kag makadto kita sa full trial.
14: Tama na.
11: Bisan pa mamalabag da ang minority.
14: Ti minority man lang sila ang damo numero iya sa sa Senate amo nay madaog.
11: Ti may kuno-kuno subong nga agawon ang majority sang grupo nanday Senador Alan Peter Cayetano. Kung maagaw nila ti effort with gid nila as defined by Supreme Court.
14: Ti wala na.
11: Ang trial piano balang bag-o nga meaning sambal sa Supreme Court? Sang forthwith? Depende sa discretion sang Senado? More or less? No? More or less ang meaning? Depende sa inyo kung ano kadasig o ano kadugay?
14: Kung sa'no na iya?
11: Inyo na iya.
14: Ti Radyo Manovi.
11: Ti pwede nga way nalang gingani?
14: Yeah.
11: Oh. Ti, para makuha ni Cayetano ang majority, kinanglan nila nga siyam, madugangan sang pilabo sa idol, mag 24 ang senador, 3 silang kinanglan mo. Di magsyam sila subong, 10, 11, 12, 13, 4 lang kinanglan. Di siyempre, ang ara sa listahan sang 4, si Manang eh. Pia kay Tano. Ara man sa listahan, ang Mindanawan, nga si Meg Subire.
14: Okay.
11: Ara sa listahan, ang mag-utod nga Bilyar, Camille, kag Mark.
14: 4 na sila.
11: Di 4 na. Tigay kis-ikis man, si JB Ejercito. Tiko mag-13-14 sila. Pag tumursi ini, silo na. Pero ti idugang mo pa, si Loren Ligarda. Kaya ang bata niya, ginapakasuhan subong ni Marcos. No? Meaning si Marcos, gaduha-duha ni kay Ligarda eh. Amo na nga ginailaban-laban, ibargin nila ning kaso ni Libiste. Parehas man na nga subong kahipos na si Jinggoy, kagahipos na si Joel Villanueva. Okay, may mga kaso sila. So, amo ni ang 15 oh, sa majority, subong. Soto, Lacson, Subire, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bama Kino, Pia Cayetano, JB Ercito, Camille Villar, Mark Villar, Loren Ligarda, Win Gatsalian, Lito Lapid, 15.
14: 15 sila, 15 ha.
11: Ang siyam sa pihak.
14: Kung hindi na madugangan ha.
11: Oo. Ang minority, Alan Cayetano, Bato de la Rosa, Bungo, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, Aimee Marcos, Ruben Padilla, Rodante Marcoleta, siyam. Okay? Pero ang pinakalapit na makwa nila kunong 13, among no majority senators nga base magtipyok, amo lang ni ang mga masunod. Loren Ligarda, Pia Cayetano, Miguel Subiri.
14: Mindanao eh.
11: Oo. Kag daw mahampang ba si Baraha ang bilyar. Ang isa maputo pa burs pihak, ang isa billions pihak. So may bargain pa sila gyapon kung ano man ang mga indireksyon sa 2028. So apat. So kung apat ang madugang sa siyam, pila sila? 13?
14: 13.
11: 13. Galing, ina akong makabuto, si Bato de la Rosa.
14: Pero, Radjumanovi ang computation ta sa senador da kulang na isa eh.
11: Hindi na.
14: Ah, kumpleto na natin. 24 na.
11: Alain pag buhi ni Angara, 24 gid sila.
14: 24 gid sila.
11: 24.
14: Ti karon kon pamangkot diri. Si Bato de la Rosa makabuto sa hindi. Okay. Ang hambal nila Radjumanovi, kuno ha, makabuto siya. Online lang. Online lang, no? Pwede kuno kabuto, kuno. Pero tidipindi na iya gani sa mayuriya. Kaya ang tanan dira gani nga ginaistoryahan.
11: Tidivide ng house
14: karon. Idivide ang house karon. Butuhan ang mambalagi.
11: There is a pending motion that Bato de la Rosa can vote online. Who are in favor? Mag-division of the house, pero di man gyapo na minority.
14: Tibot silingon, hindi si Bato kabuto.
11: Oh, kung mapakita man sa personal, pwede.
14: Pwede man.
11: Presumably. Galing, kita mo sang Sabado, pinalukpan na nila istorya nga may warrant na siya, kag-arestohon siya. Galing ka nagambal ang international court, nagambal nga niya wala pa yas ang warrant, ha? Sang wala ang warrant, nagambal naman subong ang DILG secretary. Sila niya kay wala man warrant, ginaprepara lang namo ding gismail ka pulis nga maristo siya or hindi gani, ipasampina namon sa parte ni sa iya warrant. May arab la sa nga muna nga isang pina mo pang tao, parte sa warrant niya. Oh. Tiga dugang unot sang buhok ni Bato sang ubra niyo. Ang ako lang tao.
14: Perte gurong kuyampad ni Bato subong pinanago.
11: Pero, si Senador Antonio Trillanes, nga ti ang ginambal niya pirmi basta International Court, kaysa to ang komplinat mo.
14: Medyo
11: kwanagawa. Busa idol, gakatabo. Tinag-issue statement si Trillanes.
14: Ano ang balya?
11: Sila niya, kabalo ka mo, duha ka klase ang warrant o bares sang International Criminal Court.
14: Okay.
11: Mayara sang public warrant, kag mayara sang secret warrant. Niya ang secret amo nang kay Bato. Secret po na sugid nila. Di ko ikaw si Bato ni.
14: Di ko pinanago?
11: Oo.
14: Di ko pinanago nga bata ka pa ya? Mapriso ka to?
11: Mabuto ka subo? Makadto ka sa Senado?
14: Di ko kabuto.
11: O bisan ma-online ka pa nga matraka sang NBI ko di ka panago subong?
14: Yeah.
11: So, amo nang alas. Nga ginuyata nila.
14: Tindi niya marabot.
11: Gabi ko gani. Guahid, Mr. Trillanes. Guahid. Guahid, Mr. Trillanes. ICC. Guahid.
14: Daw hindi nila makuha Radjumanovi. Kung ining numero naton subong nga ginaisip ha. Matyag ko ang Cayetano ang isa sa pihak.
11: Pamalansi man.
14: Pamalansi si Villar.
11: Diskarte na nila.
14: Si Villar Radjumanovi kapati kuya nga daw majority pa sa pihak sa Duterte. Tisang time nila nangin secretary sang DPWH.
11: Galing mo sa ito.
14: Si Mac Villar
11: eh. May pending case subong eh. No?
14: Kaya muna nga gagabalansi kita.
11: So tungaon nila na
14: si Mac Villar dito sa maupod to sa minority while ining si Amanghod. Si sino ganini?
11: Camille.
14: Si Camille. Diri siya iya kaysa duha sa ila. Daw si Mark Mania ang may-ara gid sang daw hugot gid tong iyang relasyon sa former administration.
11: Amo man ang style sang duha ka Estrada. Bisa mag-away ni sila, buhi pa statay nila. Siguro ang like guys ang tatay nga. Oh, Jinggay. Ikaw, Jinggoy. Doon ka kay Duterte. Para kung manalos, Duterte, malabi mo na wag naman pabayaan kapatid mo. Ikaw, Jibe, doon ka lang kay Marcos. Para kung anong mga grasya dyan, masabi mo naman na wag na lang ikulong kapatid mo. Yan ang hiling ko, mga kababayan. Amo na siya. So, karoon di gidugay sa aton nga pagpangalagad. Nabantayan, tani.
15: Tatak!
11: Saan ba na si Radyo Man Alain Kate Leda? Kumusta on ta ang may gintiro to sang gwardyao? Kagi-check taman dugay-dugay si Radyo Man Marjorie. Una naman ang sabat sang gwardya nga tiniro niya gito ang upod niya sa trabaho.
15: Tatak! RMN!
11: Iningabahin po sa idol.
14: Magka Radyo Man, sa bata para mati natin, subong aga, mainom kita sa Dr. Pinoy's Quarin Capsule. Istoryahan ta naman, magka Radyo Man. Ang asma. Malikawan mo ang asma kung ikaw mayara sa eksakto nga supply sang oxygen sa imulawas kag dapat likawan mo ang mga kabangdanan sini. Sa subong at simpo, kinanglan mo nga mga ama nagkagamligan ng imulawas bangod kamahal ka kabudlay magpabulong. Ang mabulig ko sa imo mga karadyuman, ginapabalo natong sa inyong available sa atong mga butika ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy ginatawag nga oxygen capsule tungod may kapasidad ini nga masuplayan sa bastante nga oxygen ang imo mga ugat. Ginatawag man nga oxygen generator ang Dr. Pinoy tungod ini ang may-ara sang Squalene kag Omega 3. Magkaradyo man, kadto ka sa butika, available, bakla nyo na ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Tatak RMN.
11: Kag mati, takaroon kay may bago nga kape, no? Nga tilawan naman sa mga Ilunggo. 14-in-1 po sa idol. May nagsulo sample na nagligad. Pag
14: 14-in-1?
11: Oo, God, pag inom nila. Ito hindi ma-explain ka nga doon kapasik sa amo na. Kagpurtigid ko nung kanamit.
15: Tatak RMN.
11: Pero baratok tama, no? Pero sa siya eh. Matianta ka ron ang aton nga bisita, no? Kilalaon ta ang pinakabago nga kape nga pwede na mabakal sa mga taga Iloilo.
15: Tatak RMN.
11: Check tabi si Radyo Man Alain Kate Leda. Proari ano yung aton health news. Radyo Man Joel Franco.
16: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix may kape ka na, may bulong ka pa.
17: Bastante nga fluid sa lawas makabulig sa madasig healing o kontinai.

0: More TYRI Rajuman Report.
1: Rajuman na Novi, Rajuman na Reagan, no, gintay dalom kagabi sa operasyon ang gwardiya sa Western Visayas Medical Center, no, sa distrito sa Mandurriao. Trin na inisya gintiro sa isa ka gwardiya dira sa may Save More, no. Ang biktima diri amo ni si alias GM sang yara sa legal ng edad kag taga barangay Bantod Pabrika Dumangas Iloilo, no, samtang ang suspect amo ni si security guard Joseph Libuna Claudio 37 anyos, no, sang banwa sang San Dionisio Iloilo. Ang isa ni kagwardiya sang Save More dira sa may Fifth Walk Mall sa may distrito sang Mandurriao. In siling diri ni Police Captain Gilbert Amado, hepe sang Iloilo City Station, Iloilo City Police Station 5, na medyo ang biktima, hindi pa yung siling natin istabi ng kondisyon, kaya nabudayan pa magaginawa ang biktima, bangon sa pilas nga na iyang naagom, no? Sige, sining anawas, no? Kaya ti may isang siya kapilas sa iyang kilid, matapos agin lupang isang sining nasambit ng gwardiya, gamit ang 9mm pistol, no, kung ining iyang service firearm. Matandaan nga hindi pagintindihan ay ang motibo, no, nga ginasunod subong sa ICPS 5, no, nga rason niya tinatiruhan ini si alias GM. Yari bala ang kabahin sa pagpayag ni Police Captain Gilbert Amado sa hepe sa Police Station 5. Radyo Manobi, Radyo Maregan.
2: Actually, gaginas ng kagawin mo na katro kita sa hospital. Pero as of now, hindi kita makakuha ito sa nalang, hindi kita update. Pero ang latest is, right after sa incident, pagtiro to sa iya, isigita gina rasa sa operating room for a surgical operation.
3: Pero masiling to, sir, yung stable, iya condition, sir?
2: Pag nila siya to, gambal siya, no? Makambal siya. Ang kulang yan, ito yung na-complain is mabunday sa mga ginawa. Kasi siyempre ang pilas siya, miss kilid siya. Sa iyang, once nga may samad ka din, and then di sila inang-compress, no? May matungagin po ang kilid siya para makuha ang hangin dito. And then, ginarang siya kay possibly wala sa dugo mo, no? Wala sa dugo kita sa nakita sa crime scene. Kasi kung hindi maging agaw pang operasyon, tapos ang internal hemorrhage.
3: Ilang kabilog pinas niya, sir?
2: Isa lang, no? Isa lang, nakita natin dahil sa kilid niya, isa lang na samad.
4: Ano ba armas niya?
2: 9mm pistol, ang issued pa yan sa natin mo ba siya.
3: Kailangan na-recover yung sir empty shells, sir's area?
2: So, naka-recover kita sa kabasyo, taga apat ka, no? Apat ka live ammunitions.
3: How about the sir's families of victims? So, bang, sir, prosigilo sila mabasakas ng kaso?
2: Oo. Actually, may ban akong initial interview, pero ang isasaya ko ng authority is sa gobyerno ng Abra.
3: Sir, si suspect, may mga previous record niya.
2: So, based sa initial na ito, na wala, no? Wala kita nakita ng mga previous records siya. Okay, accordingly, may human record sa agency. Talaga, more than 10 years siya sa Cobra Graph.
4: Ano ginagano sa motivo?
2: So, kung ang taon na ito, no, lugit, no, hindi pa rin si Dianay. Nakasimple nga, hindi pa rin si Dianay. Tapos, ugatig to, no? Accordingly, man sa mga, ano na ito, upod, no, sa biktima. Kailangan mo rin sila, kay dungan-dunga lang sila sa Cobra Graph sa may Midoward.
4: Ano nakadalawin kung ano ba brado ng gwardiya sa lang ugliyado ito, hindi sir?
2: Ang gwardiya na ito is more than mga 12 years na sa iyang agency. And then, pag-transfer na sa Figo Work, so dumandungan na sa salon ni Bill na more than a year na da ina-obra.
4: So, subong nga rin sa self-possibility niya?
2: Subong nga rin sa self-possibility.
3: Ano yung security agency?
1: Ang nagkabahin sa pagpayag ni Police Captain Gilbert Amado, no? Hindi matandaan nga tayo dudulungan naman sa sulod ng obra, no, mga more than 5 years, no, Pero sa security, ang suspect, no, naglawig na sa 12 anyos, no, sa serbisyo. Pero tinira sa Simor, no, mga

0: 5 years siguro, no, dungan-dungan sila Radyo Manovi, Radyo Marigan, sa sining nga biktima nga promo dicer.
1: Kilala yan naman na ang victim, Guruti, sa kadugay na nila nga nag-ilupda na idira. May mga iniistorya na ina Radyo Manflo nga nagpainit man sa dulungan sa isa ka isa. Damuto nga na tiro. Din dapit sa kilid, kilid, why man gid ma...
2: Dugan?
1: Dugan? Dugan or kilid, Flo?
0: Kilid? Kilid? Wala nga kilid, wala.
1: Wala nga kilid.
2: Oh, yung puruan, no?
1: Okay.
2: Ipagkabalo okay. Ganyan isang gwardiya sa interview, tas dugan niya na igo mo. So na pang dulman, gid say?
1: Pang dulman.
2: Isang dumdum, Flo?
0: Ay, isang dumdum.
2: O, harag na sa interview ni Radyo Man Marjorie? Niya, as dugan ko na igo.
0: Pero kilid, haban ni may kapte naman.
1: Teo, kay tikundugan to. Medyo... Maburubudlay kung dugan Radyo Manovi mo, damo da vital organs ta. Tikon sa kilid, amo tong hambal gina sa interview, nga makahambal siya, pero daw hindi lang siya ka ginhawa maayo, kay kung maginhawa siya, kasakit ang kilid niya. Amo na nga ginbuhuan tong kilid niya para nga maka, daw dito guro, hindi takasur kung anong inubra sa doktor, pero sila niya daw medyo establish kung flow ang victim.
0: Okay, why abi kagwa sang ano mo? Sang why kagwa ang dugo kahapon bala. So to kagad dito hingagaw to buuan ng kilid niya para nga si makagwa ng hangin. Kag makwa bitong bala Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, no? Sa subong diri kami ni Radyo Man Alain sa Regional Civil Regional Civil Security Unit, no, sa RCSU sa Campo Delgado para ti ibaluan ang mga monitoring, no? Sang
1: makuta nyo na abi kung may lisensya ng gwardiya. Base kung mga pareho man si ban nga gwardiya lang lisensya nila sinagin ubralas puno duldul.
2: Kag kon anong mga kwani mga
1: dinang mga gwardiya
2: sa tabla sa mga agencies nga mga gwardiya nila kulang bla flo sa training
1: ini. Radyo Man Flo ipamangkot juda ni Radyo Man Alain. Kaya nga ato nang pirmi ang gina-training ta nang pirmi sa gwardiya kung paano magpalupok. Kung paano nga mag-istorya sa mga kliyente. Kung
2: paano ang behavior nila.
1: Pero,
2: ang mga neuro nila sini.
1: Radyo Manovi, why ka mo kaagi training sila? Why ko kabalti, no? Sa gwardiya nga ginapa-training. Kung paano mag-handle sa mga situation nga kasubong sini. Di ba? Kung may ara sila sa
2: seminar
1: da nga,
2: kagang state of mind sa mga gwardiya.
1: State of mind sa gwardiya. Naka-neuro ng gwardiya nyo.
2: And previous records. Kung ano ang mga record nila sinisang una.
1: Di ba magkwasubong sang lisensya sang gwardiya, may neuropsychiatric examination.
2: Ti nang mga... Pasar, ti ang mga na iban ng pike niya, itong sabihan na miki siya.
1: Miki to?
2: Ti
1: ang iban ng gwardiya.
2: Agency, nagsugot sa, o nagbaton sang pike ng mga credential, sa anong salabto nila,
1: Radyo Man Flo? May mga ano ina Radyo Man Flo mo, may ban mamasulod ang gwardiya. Dayon ang papeles, hindi na mag-agi, balaya Radyo Man Uving nga ma... Kadto-kato, may examination, maahatag ka lang kaya mo ni, certain amount, then siya na tumaprocess sa kampo, dugay-dugay ara ng imo nga papeles. Nga why ka gani ka kuwa sang exam, why ka man gani ka seminar sang kung paano magamit sang pusil, may iban kita nga mga gwardiya nga why gigani ka tilaw palupok, may mga gwardiya kita nga iban nga maayo lang sa ilaya, mapritok tabagak, di ba? Amo na nga gusto nato mabalaan, dapat amo na ka-active man ang aton nga RCSU, Radyo Man Flo.
0: Yes, no, amo na, ipamangkot na aton diri sa...
1: Mangkot mo gid,
0: sa RCSU.
1: Nato, may mga training man ka mo, sari may mga seminar ka mo para sa muna nga problema sa gwardiya. Basi kung puro lang kita tanan niya sa pagkaput sa pusil, pero sa kung may mga problema sila, paano nila makontrol ang temper nila kung nara sila sa inline sa ila trabaho?
0: So ti ibalon ta niya pero na diri sa Maya Arsisio diri sa Maya Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI RMN Iduido pod sa kay Radyo Man Alain Gate Leda, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Salamat sa kay Radyo Man Flo Navarrete. Si Radyo Man Marjorie sunod tabi. Ang gwardiya na ngayo man pasinsa sa pamilya. Pero ti wise ang may makapanas ini na niro kay. A crime is a crime. Pero ano nag-trigger sa iyahaw? Nga ang natabuni.
1: Amugidi nga maniro ka gid.
2: Kag nga ang nanukmat gitong isa. So it appears magambal ang gwardiya nga nyo ay gid rason. Pwede bala na nga magamugid
1: itong kita mapati nga way rason na.
2: May araguro da sang kakatabo na dugay na. Kay nagaboy sila basura, magaboy basura, gina-eskortan gali ni sila. So parang nga way ka mo sang ginpalasik eh.
1: No.
2: Na, pero after kuno sinaga, tiner sila tag 1 hour.
1: Ti dala na naguros pa.
2: Why, after 1 hour nila to, ang gwardiya ay nagbalik man kay may duty man sa'yo, may gwardiyahan sa nanukmat ko noon niya ang biktima. Ti ano ang nakalabot to sa biktima? Nga nga kumprontaron niya ginang gwardya, kag sangging kumprontar ng pangdulma ng gwardya, hasta nga tiniro niya. Ti kaga sa interview ta, rasubong sa page tao.
1: Yeah.
2: Siling niya, sdugan niya kuno nigo, galing kayo sa kilid, gani galing. So anyway, nag-itsak dumdum eh.
1: Pero kagi kakig niya.
2: Gin-turn over niyang arma sa upod niya ng gwardya. Mm. Niya tawag yung pulis. Niya masurinder ako.
1: Why man siya sang instinct abing nga nalagyo siya.
2: So, classic gini nga impito.
1: Yeah, na inimpito lang siya guro garbing panabat.
2: Pero Pinoy Mayo, laway mo sa napuruan. Tiniguro kung hindi mo ni mapatay ang biktima, kagabay pa makasurvive ang biktima. Kasi mariglo niyo pa ini. No?
1: Ti ang ariglo ngayon na Radyo Manuvi, kadamo iya sang klaseng ariglo.
2: Mm-hmm.
1: Ti karun kayo na pilas mo ina.
2: Mm.
1: Ano klase ariglo, wa ilang kaso, ikaw mabayad sang balayran sa ospital, etc. Makapoy mag-deal iya sa mga uro ariglo, Radyo Manuvi mo. Nga kung tani, amo nang ginahambal ta pirmi, kung malawig lang aton pasinsya, kung ginpalawig lang ambis ang gwardyang pasinsya, nagsabtanay sila, wa sa tani subong na priso.
2: Kali, pwede mo to'y report sa management.
1: Nan, amo na pinaka-the-best.
2: Gina-assault niya ko diyo.
1: Pinaka-the-best.
2: Hindi ni pwede, or kung tayo nag-ibisan to kapan. Alam mo, ilang balatirway?
1: Oh, physical injury. Yati,
2: galing kayo kung nanumbag ka naman, amo man gyapon, balitaon, magmugyapon.
1: Ang pinaka-the-best nga himoon,
2: report sa management.
1: Report sa management, kay ikaw ang gwardya, gintulinan ikaw, gingaan ikaw yasang
2: responsibilidad.
1: Nga, ang guard is, mabantay mo. Ti kung nagnugid ka to, basi, ang pagpainsindi ko sini, nga ang nabalaan to sang dicer, nga ang gwardya, nanugid guro to sa supervisor.
2: Galawig, kung matambay per me. Ina ko ng tambay ang isyo. Basi bala ko na kinanglan sila iskurtan, ged. Kay may ginapalasik kung ano da. Oh. Manog start ang presscon. Okay. Sige, at dito na lang tamark sa video. Tikaro na lang.
1: Sa video na lang kata.
2: Concentrate na isa da. Concentrate na timing, ged. Dito na lang ta sa video, ang na-post na bala.
1: Pamatian
2: to. Ipabati. Ta, medyo malawig-lawig ni siya. Pero at least mabatian nyo ang pag-deny sa gwardya. Nga tuyo niya gini nga patsyon. But again, no, ang pagpaniro can never be justified kayo, except kung self-defense. Pero bisan ang self-defense, kabudlay-budlay i-prove. Amo nambal nila bla, kung makalikaw ka sa gamo, likaw na lang. Para sina, may isog ka. Okay? Nakatiro ka. O, daog ka. Pero sinong pirdi? Nakatiro ka to, pero priso ka man. Huwag ka ubra, layo ka sa pamilya mo, may lato bangon ka nga kaso. Ay, pertik sabad.
3: Tatak, R-M-M.
1: Nawara sa Sentro Servisyo nga page sa Radyoman Mark, ang interview ni Radyoman Marjorie. Tiya mo na nga, ginambal ginato nini, kung ang tao, abi Radyoman Ovi, kung may pusil, gaisugin man ang tao.
2: Hindi, may ara sa Mark, na-post niya to Mark.
1: Na-post sa Mark, ara sa Sentro Servisyo.
2: Na-share man sa aton nga
1: nakita
2: page.
1: Nakita ko ah. So standby ah sa mga tampalamati natin mga ka-Radyoman. Aryo. Pabati natin ang gwardya sa interview ni Radyoman.
2: Hindi nga bahayin po sa idol.
1: Mga ka-Radyoman, kung kape ang ginapagita ninyo, ari ng kape nga may aras ang glutathione, ang kape nga nagapaputi, ang kape nga nagapahanip sa inyo sringapanit, ang kape nga may collagen, nagabulig inipapagun sa ato sringatulaan, pagidantay, di kita mag-aray-aray, bangod man nga nagakapudpud na ang ato sringatulaan, kakaigo kita sa osteoporosis. Subong nga bata pa lang kita, dipinsantang ato sringalawas, ang kape nga natural, ang kape nga healthy, ang kape nga may kape ka na, gwapo ka pa, inom ikaw mga ka-Radyoman sang Santon Gold Coffee.
3: Tatak, R-M-N.
2: Crucial lang sa interview sa gwardya. Ari na ni sa Facebook page yeah. Kung sa Arimen. Pwede nyo na ma-skanda sa mga wala kasunod. Yari si Radyoman Marjorie Miani sa interview sa sining security guard.
4: Okay. So, humble visitor testing day.
5: Hello, ma'am.
4: Okay. Si security guard, ano galing alam to, sir?
5: It's J. Joseph Cloud, Alibuna Claudio, ma'am.
4: Oh, taga-diingil ka, sir?
5: Taga San Dionisio, ma'am, pero sa Lambuna ako, Ginbata.
4: Taga Lambuna, oo. Sir, regarding sa natabo ka kaina, pwede mo mapatpatiri, kag mapastar sa ato, in fairness man sa imo. Ang incident ito kaina is hindi mo hugungod or hindi mo hugungod na tiruhan ni ng victim.
5: Hindi, ma'am, kay why get ko intention siya na, ma'am, nga tiruhan sa?
4: Pwede mo may istorya? Ang natabo? May klarong away ka mo?
5: Wala man, ma'am. Wala, git ka, why get ko nag-istorya na sa iya, git.
4: Pero kilala kayo ka mo?
5: Dara lang kita, ay lang kami adlaw-adlaw. Siyempre, dahil share sa damo.
4: Oo. Pero wala ka mong alitan.
5: Why, ma'am? Why agad kami na kwan?
4: Oo. Tito yun?
5: Bale, ang tatabo na, ma'am. nag-disposal kami ka basura.
4: Kaina na?
5: Oo, kaina.
4: Mga ano oras?
5: Mga alas 4, ma'am. Alas 4 media.
4: Tapos? Sa hapon?
5: Oo. Oh. Pag-abot sa may basurahan.
4: Sa likod na, sir?
5: Oo, ma'am. Sa likod. Gamiga ward.
4: Okay, dayon.
5: Sa may basurahan.
4: Hmm.
5: Pag-abot dito, kesa miya nila na matambay, tag-isa ka oras dira, mapuway-uway la.
4: Ah, kumbaga okay. Pag-uway nila, may oh, kalin na naman.
5: Kung ako mag-escort sa ilasina, wala ko na gatambay da, ma'am, gabalik ko dayon sa may ceiling area.
4: Oh,
5: kay may mga obligasyon kami dayon mo.
4: Oo.
5: Kay sa Uniway Kumitbalo, may mga kawatan na dagasulod sa ano sa Sidmore.
4: Oo.
5: Pag amo to, nagsunod man sila sa akin, ma'am, balik. Kaway na sila nagtambay to.
4: Mga pila na kamo ka minutes to?
5: Pag-aboy lang din na daw, butang tabi, mga 5 minutes lang to, balik man dayon kami.
4: Iway man kamo yung istoryahan?
5: Why kami istoryahan na ito, ma'am, why ko ba nagambal?
4: Nga nag-upod ka to sa ila?
5: Gina-escortan na mo naman ang mga gwardya.
4: Permi mo na sila na-escortan?
5: Balik kung kay Subong, ma'am, ako ang acting SIC in charge, chief in charge. Security in charge.
4: Okay, okay.
5: Bale ako security in charge Subong, kay nag-biop ang amon nga security in charge yuda.
4: So,
5: nag-biop sa tayo, ako ang nag-ukay basura.
4: Okay.
5: Amo to ma'am, pag abot dito sa basura, nagbalik ko dayon. Pero why kung may ginambal sa ila to ah?
4: Oo, nagbalik ka lang yan.
5: Oo, nagbalik ko dayon. Tinag-upod man sila balik. Pag abot sa locker, may upod sila nga isang. Ambal niya, bawal naglimagtambay to. Ito yung bal ko, why ko kumugin na bawalan magtambay to ah? Ambal niya sa akin, why chip ah? Why man takaw na? Ambal niya sa upod niya na, hindi na siya ya.
4: Ang pero ano ka ba? Upo
5: dyan, upo dyan na sa babuyan na saya.
4: Okay.
5: Pag amun sa to, di tapos na to ma'am, na sulod sila sa ceiling area. Pagka why segundos lang nagsulod man ko.
4: Hmm.
5: Ang marubing ko sa sulod mo.
4: Oo.
5: Kay ang nabilin nga gwardya sulod, isa na lang mo or dua, te, nabuligan ko na sila rubing na.
4: Oo.
5: Di pag abot ito, pag libot ko sa likod, hasta to sa ilang ano, nga area, dito niya ko ginsugata, ma'am. Mm-hmm. Nga ginambala niya ko nga ano problema mo, ambal niya sa akin. Mm-hmm. Ambal ko, nga migaw, ay man ko problema nga, no, ano problema niya tinyo sa akin, ha? Mm-hmm. Ambal ko muna. Hindi nga, mano ka, wow.
4: Mm-hmm. Sa sulod na na?
5: Oo, sa sulod na na, ma'am. Oo, sa drangit sa area nila, sa tubang area, ya.
4: Okay.
5: Ginsugata niya ko nga muna. Ambal ko, ay ko yung problema sa inyo, miga. Hindi nga, umano ka, wow. Ambal niya sa akin muna.
4: Okay.
5: Hindi daw na, hindi mo ay makointensyon nga mga ano, mga hatap ng bagon. Huwag makointensyon nga magabot po sila tiruhon sa, daw akon, daw na kuan lang ko lang nga, muto nga, bis nga, kadugay-dugay na akon sa SM, amuto nga time nga, ginamo ko sa tukaday, sir.
4: Doon na, insulto
5: ikaw. Oo, huwag man ko na, naimpito gid ko sa kuan niya nga side niya nga amuhon niya ko sina.
4: Oo, kita yon.
5: Amo to nga pag ano, gin na wai ko intention nga tiruhon gid sa mama.
4: Hmm.
5: Kay pag taya ko sa iya pusil, ambal niya, sige. Manukaw. Kaya mo to kag na kuan ko ma'am na ano kong kamot ko eh, na kalabit ko gid ang ano, gatilyo ka pusil.
4: Hmm.
5: Huwag mong kointensyon na mo lang ito ma'am, isa mo lang ito kalupok.
4: Pero, tinaigo yun sir, dua, isa?
5: Isa lang kalupok ito ma'am.
4: Mm-hmm. So, di mo siya naigo ito?
5: Bale, gato bangay kami ma'am, daw dugan gid sa buro or sa wala nga dugan niya.
4: Okay. Pero after sa pagtiro mo, sir, anong nakahambal or ano dahil ang natapo?
5: Natumba sa ma'am.
4: Mm.
5: Amo to da yun nga...
4: Ano matawag sa palibot ng buha?
5: Oo, naguluwa tawa eh. Pag mga upo dyan, naguluwa. Tamo to da yun nga kadto ko sa likod.
4: Hmm.
5: Kagang nga kung armas, ginsulinder ko to support ko.
4: Oo. So, ginhold ka na lang kanila?
5: Oo. Why naman kung ako pa, ginambalang ko pang nila nga tawagan, matawag sila ka, ano, ka pulis, kay amunan tabo.
4: Oo. So, doon ang panic lang ang tao?
5: Oo, so, nagpanic lang sa may ceiling area ba?
4: Oo. So, pag abot ka pulis, gin turnover, nag-ano ka man, nagsunta ka na lang?
5: Oo, ma'am. Ginprosasan ko na, sir.
4: Oo. Pero ginaklaro mo yan nga wala ka ano?
5: Huwag ko intensyon gid nga kuwan na.
4: Oo.
5: Nga tiruhon do sa.
4: Oo. So, amo na. hindi mo intention. So,
5: why did you intention, no?
4: Sir, ang opportunity to, ano na lang, sir, nga, mo na iklaruhon, pero di natabo ni sir. Like, ginulsol ko man nga mo to.
5: Grabe, nulsol ko man.
4: Oo.
5: Eh, siyempre, may batahan man ko.
4: Oo, oo. Yes, sir. Di, pero, sir, kailang kabilog ka bataan mo, bali? Kailang kabilog ka bataan mo?
5: Bali, isa lang, ma'am.
4: Ah, taga din ka, taga, adin nga barangay yan, eh?
5: Sa, ang bata ko?
4: Ah, hindi, imuri barangay sa San Dionisio.
5: Pasi, ma'am?
4: Ha?
5: Barangay Pasi.
4: Pasi? Oo. Pero, sir, why ka kabalo ka medical status ya?
5: Wala, ma'am. Why ko idea?
2: Mm-hmm. Okay. So, in a way, parte naman lang nalang sa bata niya kagpamilya ang napamangkot sunod. So, amo tong natabo, why sakbalo kung nga agin kumprontar siya?
1: Why sakbalo?
2: So, meaning, pero akong pag-insindi, sa 1 hour nga permi na sila kung nagatambay da, kay kinanglan kagin nga eskortan mo. So, why guro ga kumplaser ning gwardiya?
1: Matsag ko.
2: Nga magtambay upod sila.
1: Why man...
2: Ti, kung hindi ka mag-upod tambay, obligado sila magbalik.
1: Balik eh.
2: Ti, why sila ka pa huway-huway? So, guro daw mo nang suya, kay daw why sa gasabay sa ila gusto.
1: Matsag ko ang gwardiya dira ang in charge. Hmm. No? Kay ti, nagbulos mo na si Radyo Manuvi mo. Hindi masama.
2: Pakigbagay to.
1: Pakigbagay to.
2: Pero, ang pakigbagay, define ta na sa muna nga context. Hindi malain makigbagay ka sa imo nga fellow employee. Pero, kung gakaulugan ina siya nga mapabayan nyo na ang inyong responsibilidad, hindi ina pakigbagay. Ti, kapin pa kay nagabulos lang siya.
1: Hmm. Nagbulos lang siya.
2: Lain niya ang OIC sang sa full-time na supervisor. Ang full-time na supervisor, bisa mag-upod to sa tambay, may bilin gapon nga gwardiya.
1: Yeah.
2: Siya ya.
1: Wala una ulit bilin eh.
2: May gwardiya, may posisyon sa may pwesto to sa nga pabayaan.
1: Hmm. Amo na nga dasig lang siya.
2: So daw sakto man maminsar ning gwardiya nga ni.
1: Duro init ulo nila.
2: Kay why to ga sabay sila.
1: Tingaw na sabay ti amo to dayon nga hinangkat ya man ang gwardiya. Ti ang balya ti na ti manok gidaw. Ti Radyo Manuvi hangkat na ina.
2: Ti may pusil abi, ti na probok ang tawo.
1: Probok ang tawo git.
2: Pero ay taga sila nga rason ni para maniro ka.
1: Yeah.
2: Tanigin pa lang palawig niya pagid pasinsa niya.
1: Ah, kung sa tuya, kung mga ano sa tukon na nahangkat gid.
2: Report sa management.
1: I-report sa management, tanawunta kung sinong makakasli.
2: Oh.
3: Tatak, RMN.
2: Sige, pagbalik ta mga karadyo man. Storya kita, may kaupod ta si Mr. Joey Ibabaw, ang marketing officer sa Kape Henyo. Oh, bago nga kape ni sa Iloilo.
1: Kape Henyo.
2: Kape Henyo.
1: Kape Henyo.
2: So, ate, kung gusto nyo makakapihin nyo, kapihin nyo.
1: Kapihin.
2: Okay, balikan tani sa aton pagpangalagad, ini nga bahin.
1: Magkaradyo man sa mga suki naton, nakainom na kamo sa klinika di Tribayo. May food, amoy food supplement ni Dr. Amiloy. Nami ni siya kay gapadamo sa sang aton nga good cholesterol, ginasilig niyang bad cholesterol because sang virgin coconut oil pong ganya pagid ang mga bakterya ka viruses nga nagasulod sa aton siningalawas. Para ini kita dali-dali magbalatian. Ang pinaka the best mga karadyuman kay may medium chain triglycerides ni Xiao kun MCT nga nagabulig pa fit, pa relax sa atong lawas kay nagapadasig sa atong metabolismo. Mga karadyuman sa mga suki naton, magklinika D3 Bio.
3: Tatak RMN.
2: Sadya subong ang social media sa kuno expose ni bala. Sang na-entrap for extortion nga nagapakilala journalist ang sa PGMN. Ang Peanut Gallery Media Network.
1: Di green dealings nila, no?
2: Oo. Ti, nagka-teaser sila sang ilang expose. Damo, subong nagkakilinadlaw. Kasi sila nila muna na. Nga doon na ba ti Anta naman na? Dahil nang sigasaga niya to yung kapinaguha. Ang mga vlogger man niya, nga nag-upo sa ila. Ah. Sila nila, kung mag-investigative journalism ka, hindi amuna. Dapat ya kumplito na kag daw pasabog bomba ari ako no ya daw tinampuhaw
3: 935. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
6: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Upde ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry. Giga!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS CBOIIIDON cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
1: Char, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
5: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS.
8: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
9: Nag-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto. Hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko kung di pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tatak RMN.
5: Last 9:40, ningabayan dulong sa inyo sang Vita D Plus sa Cofemex ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 kaysa ka miracle vitamin hormone. Ani para nga super healthy nga aton kape, Vita D Plus, Cofemex.
4: Tatak RMN.
6: Ang karadyuman sa mga tambalamati na ito, limang kamo magkalipat sa mga sukita nga kung ang aton sili nga imnon nga vitamin C, dapat mighty C, alkaline, di kalidad, effective nga vitamin C. Gani sa mga suki na itong tandaan ninyo, ara na sa ato sa mga butika mga karadzuman, basta vitamin C, mag mighty C.
4: Tatak RMN.
5: Kag siyempre, subong adlaw, Lunes na naman kita, balik trabaho na naman ang kadamaan sa aton. Kapin pa sa mga nagapangabudlay sa karsada. Ang aton nga mga taxi drivers, pulaw-pulaw, bilong adlaw, hasta pagit sa gabi. Hindi ginmalikawan, lapyo ka, mapalanakit ang lawas mo kaysa may sakit pa sa ulo. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang alaksan sang una, extra galing na ang bagong alaksan extra. Ano ka extra sa subong? 3 times faster na kaysa sa alaksan FR. Oo, 3 times faster. Gani, ginpa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibaloan nyo na ang imuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga taxi drivers, para may bato sa pulaw, may bato sa pagpangabudlay sa matagadlaw, mag-new alaksan extra.
4: Tatak RMN.
5: Alright. Aring aton nga labs ko si Mother Earth, Radyo Man, Julian, para unda.
7: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
8: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad pinaagi sa paggamit sang dahon sang saging bilang pangputos sang pagkaon. Ang dahon sang saging makabulig sa pagbuhin sang polusyon bangod madasig ini nga madunot indi kaangay sang plastic kag styrofoam nga nagatener sa palibot sa sulod sang ginatos katuig. Nagagwa man sa mga pagtuon nga may natural nga moisture resistant kag antimicrobial properties sa dahon sang saging nga nagabulig agod nga magpabilin nga preska ang pagkaon. Sa madamong apungsod sa Asia, lakip na ang Pilipinas, madugay na ang ginagamit ang nasambit nga dahon bilang eco-friendly nga alternatibo para sa pagputos sa mga rice meals, kakanin kag street food. Paagi sa pagpili sa natural nga wrappers, ginabuhinan naton ang plastic nga basura nga mahimo magsupon sa alagyan sang aton katubigan kag makahalit sa marine life.
7: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Salamat Radyo Man Jaylene para Onda. By the way, ginapanawagan anay ang tanan nga alumni sang anay Batuan Elementary School kag subong Batuan Integrated School nga may ara kita sang alumni homecoming sa palabuton nga Mayo 16 sa Batuan Integrated School sa Batuan, Dueñas Iloilo. Ang nagapaybalo ang inyong alumni president pagi sa kay Mr. Buboy Sumbero.
4: Tatak R.
6: Sa mga suki naton kundi ka mo makapamuhin bala mga tagtatlo apat ka adlaw, ba araw-araw na ginaya. Ang himuon nyo, bakal ka mo super fiber imnon nyo sa gabi. 30 minutes bago ka magtulog o 30 minutes bago ka magpaniapon. Kung aga, kung ara ka man sa balay nyo, hindi ka mo maglakat, pwede mo man mainom sa aga. Pero hindi ka mo maglakat ha, basi malangan ka mo. Gani sa mga tampalamati naton mga karadyuman, manami ini para sa constipation, mayo ini para limpihan ang aton sininga colon, mag super fiber.
4: Tatak RMN.
5: Kag siyempre sa aton nga mga tagpalamati, kung kape ang ginapangita ninyo, mag Megaman Gold Coffee Mix. Ang Megaman Gold Coffee, gapanami isang kondisyon sa aton nga prostate. Likaw kita sa enlargement, kag kumagtigani kag pilakadlaw mahulog sa cancer. Gani, parang protektado, magkape ka mo nga may dala nga pakabulig sa prostate mo. Kag kunami ang imo prostate, natural, nami man ang imo nga intimacy sa imo pagampuhi mag-asawa. Gani, parang happy, mag-Megaman Gold Coffee Mix.
4: Tatak RMN.
5: Si Mr. Joey Ibabaw sa marketing office ang kapehin niyo. Daw lang alang gitsubong kay busy man dege. Karon guro sa gabi abi check naton para sa palabra di uno. May bagong ginapakilala nga kape diri sa to.
6: Ilawan ta na.
5: Pero pagka matuod manamit din man busay.
6: Nagtapatisting mo na si
5: kape ka subong ginadala-dala di. Ari low acidity man. Pero kape gid, no? Te ang mga hindi pala kape nga natatilaw sa sample. Nakauyon.
6: Ako abi radyo manovi balan mo man ko nga kun wala ka base kun nagsailo ng birthday ko. Sangin dala mo ako sa ospital. Tiyan mo na nga, kung paimnon mo ako sang kape, dapat ang kape, gid niya, hindi ako maigo sang akon nga hyperacidity.
5: Tilang taon tabi buwas ang sample, boss idol? Siguro, testing ka na itunga lang.
6: Testing ko na itunga lang.
5: Ayun ba, matsagan mo eh, no? Balon ka na lang dayon sang antasid mo. Pero, from there, lang taon ta kung masawaan mo.
6: Kaya kung bumatsyag ako, meaning hindi ko nakasaho, pero pag inom ko Radyo Manuvi, ngawaigin ko sa may ginbatsyag, piho na. Ako mismo mainganyo sa inyo, nga muna dayon, amat-amaton ta na, kaya tistingan ko anay. Pag abot, saan mo dalo na, buwas?
5: Di, buwas ko na nung may sampul.
6: Kung may ara ko may sampul da, buwas imno na ito Radyo Manuvi, diri sa programa ta, tilawan ta ina, para mapamatunan tagid, kung ano ka nami ang ina nga kape.
5: 20 pesos per
6: sachet. Sus kabarat.
5: Okay na. Okay, so bantayan tabi, no? Tilawan ta ni Buwas. Karos gabi ah. Kasi mabatian ta ini.
4: Tatak RMN.
5: Dito lang alang nagid kita Busa Idol.
6: Kita na naman ta
5: Busa. Ingagawon subon ni Busa Idol ang isyo sa
6: basi kun mas makuha na niya, may resolusyon na. Basi,
5: kaya mo man ang papel sa media. Hindi na ito maglabot sa kalwig-lawig, ilinaway.
6: Irinaway.
5: Kung ma-istoryahan nyo malan, ito tapos na.
6: Nabala naman namon kung...
5: Kaya para ka-concentrate ha, sa mga illegal pagiging nga kware. No.
6: Sa kadugay na namon sa radyo, hindi namon gusto iya sang gainaway. Gusto namon iya nga ang gaaway maano namon
5: mapatungan
6: namon magmayuhay ka mo
5: niya, Mark daw rapi tulpo no yan dumao
6: wala mo
5: pinsada niya guro Mark si rapi tulpo mamumla ni una sino mo una nag number 1 senator subong daw ma presidente pa o oh. Hindi ayan ka daw mo ng mga tuyeng mo
6: Way ako yung galaom nga mangin senador Way man ako galaom nga mangin presidente
5: pero
6: mayor lang ako
5: mayor Grabe ha, ganun kagli mag-mior. Tingala ko isa daw mior ka kay. Daw mior? Ano ka mior? Sige ha, ako si Dareka. Dali mamukad tanay kay Basi Krokon may mga greetings talibla kagasungguran kita sa mga listeners tabla ko sa idol. May ara ka
6: na ha? Huwain na. Kuha naman ha. Okay naman ako niya. Basta ang tanan sa inyo nga nagapamati, dala na ka mo sa amon nga greetings.
5: Okay. Oy, Ari Galeana yo.
6: Ay, by the way, Radyo Manuvi.
5: May isa kuno ka ospital. Oy, payak panwildo sa subong. Kaysa agad kuno klagaw ang ospital chief. Abi, ang testa ni Dalots Kanginan, testingin na labi palabot ni Sumagamhanan.
9: Ako, Radyo Manubi, sa kaduro na sa mga balita nga nagasulod sa akong hospital. Kung kay sabi, base kung sulusubraman ang sugid. Pero laman ko ito ko ha, kung galagaw, pilirmahan man lang ina ano na sa kung ano na sa job hire or kasi, regular ay, kung regular Radyo Manubi hindi pwede regular gina ya gasulog gina kung job hire ka
5: kinanglan gid pirma niya
9: kinanglan ang pirma pero ikaduwa kung job hire ka Radyo Manubi kung naka plantilya ka o kung naka ano ka tawag sina isa ba na kamo ka isa ka payroll kung naka payroll ka mo pero sabi
5: puro no?
9: Pero sabi puro amo no naka payroll ka mo isa lang sa inyo ang wala makapasa sang requirements, hindi ka mo masulduhan. Pero makutunta ha, at least kayo papalo, gin-forward ko na sa magulangin.
5: Oh, te, ano ko no?
9: Wala pa kabalos.
5: Ate, hindi ron?
9: Wala pa kabalos sa magulangin.
5: Okay, nainayan, tanay. Kaya kisa ba, si kung te, ano mo nabi, kaya yung tao, matravel man mo.
9: Iyo, te, matravel.
5: Galing, mo naman, nasa kapigaduhon subong, bawa ipauntay nyo man ang sweldo, kay mapalang labot, ganadis radyo.
9: Pero Radyo Manubi, di sa mag-travel bala, hindi ko yung magpating ako mag-travel. Ang sweldo sa tao, hindi mas sweldo mo. Kaya kung ano may nag-travel dito, may ara gina-assign, para nga may mamirma sina.
5: Sige lang, ayaw ka
9: pero,
5: muna ay nga
9: pero importante.
5: Para matagan. Tay, the fact nga nagpalanugin na di sila sa imong, butang balon nga bala nila nga sa straight to the point, may solusyon. Happy birthday kay Michael Stephen Faniga. Subong adlaw, anak ni Mr. Stephen Faniga. Oy, so.
9: Ginapasalamatan ko gali ha, mga amigo tani kay nung Tony Samonte bala, Radyo Manubi. San Tony Samonte Catering Services. Kanamit sang pagkaon niya sang nagdibong bata ko sang Sabado. Ginhulat-hulat ka gidto kay ang ulo bala sang litson nga native halin sa Bans Litson sa Pasig City ko patugin order native Radyo Manubi din ko ang kantambok yan ni Pislang pwede kagi sa to kakaon pero busy ka man magpasalamat kikita kay nung Tony Samonte kag sa kay Cas Bunny sa Bans Litson sa manamit nga litson.
5: Alright, sige, ako si Radyo Man Novi Guazo.
9: Radyo Man Regan Arlos.
10: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: Wala si Mom!
15: Don't worry, Dad's got this.
16: Wow, fries with dip!
17: Egg sandwich and mac salad.
18: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
19: Lady's Choice mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
20: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest, kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuot nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
7: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
10: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
11: Tok, tok, tok! Lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink, kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
12: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
2: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik pati, ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
2: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
3: Magnolia, feeling good, set up.
4: Oras tatak impunto alas 10.
5: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: Community. Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
8: Noise. Herbal Capsule. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man lang na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice agad niya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
9: NANS Herbal Capsule!
8: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
9: NANS Herbal Capsule!
8: Yara lang sa mga butika.
9: Megaman Herbal Capsule!
8: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan panilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilap na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
9: Megaman. Herbal Capsule.
8: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Horny goat weed, tungkat ali. Kag nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
9: Megaman Herbal Capsule.
8: 30 minutos sang partner, yara na ang palating.
9: Megaman Herbal Capsule.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Nuts Lemon Oil.
8: Hala, kariski, sige pa, iski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba na kuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkun din pa nga lugar nga mahigko. Kagkun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
9: Nice! Lemon oil!
8: Yan eh, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang nan Liniment Oil. Marilip ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi nagita mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
9: Nance Liniment Oil.
8: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na sang kaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
9: Nance Liniment Oil.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Nance Corn Coffee.
8: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imo mga mata, partner, kay permi ka nakatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
9: Nance Corn Coffee!
8: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases, pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. bata. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo.
9: Nuns Corn Coffee.
8: Ang nami pagit sang Nuns Corn Coffee partner. Kaya ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas nga blood pressure kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
9: Nuns Corn Coffee.
8: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
8: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
8: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
9: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
8: Alerto ka na.
9: Power up ka pa.
8: Yara lang sa mga butika.
7: Itay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
9: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
10: Katalina habagat, sang puro kan tabo barangay kami ngawan kaban kalansi.
11: Anong ginabatsag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang minagasapdol, kag no medyo may nga ano na hindi nako kakita. Kag bakal ko dayon sa TTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, ito times ko, kag duwa-duwa ka kapsul, yang pagkaubos ko sir, may alivio gid, subong gimintinans ko nag-exer ka namin namin nagit sa akon nga mata.
9: TTX 500.
12: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon, ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buy on. Kaupod na siya na karong diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
13: Gasugod mo lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
12: Oo, choice.
13: Mahilig magsige kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kato opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinunim dako dyan. May tanday kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
12: Correct.
13: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by DTX dako tiyan eh.
12: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bla kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases kaangay sang heart disease, kag heart attack.
13: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, gi-oxidize na. Mga rason nga ga problema ka sa imo nga korason. Nya, okay gid tani kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ning mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo ni
9: TX 500. TX 500!
14: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times bala na. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
9: TX 500!
12: So, kung ka DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sa high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
13: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas. Oh, ang matabo, Sir GP, sigi bubo sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. So, sige yun, pagit kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, maabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ng insulin. So, maulat ka, nga mabankrupt imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, timakal mo nalang nakakuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrupt ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa cellula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon ni Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na, inikon mamati pa.
12: Gusto.
13: Oh, kung maumpawan pa.
12: Oo.
13: Pero kung gainom ka dito X500, maabuligan ang imong pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize na sa RGP.
15: GTX 500.
16: Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
17: 470.
16: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
17: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
16: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
17: 160.
16: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahabal mo sa ila?
17: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
15: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
2: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
1: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
3: Ga-intra kami, haw? Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
2: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gugong?
1: Kung hindi ka muluyag nga mag-

0: ang ilang bata mangin good ba lang future?
1: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMNDYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
2: Your bill, sir.
3: What? 40,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order for more. Dessert?
4: EO, love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Super Fiber.
9: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
8: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
11: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga krema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
16: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
17: Alas Jess, this is Ais.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
19: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals.
5: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to Summit.
4: Summit Natural Drinking Water.
6: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
7: Hitray Bio!
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
7: Hitray Bio!
9: Ang Hitray Bio!
7: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
7: Yung may Hitray!
9: Makabuti ka!
7: DTX 500.
10: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Ilan nalang subong imo
12: sugar?
10: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
7: nag-inom. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
7: Mighty C,
9: mabasa mga butika.
7: D3 Bio, with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher, kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
7: D3 Bio,
9: ang D3,
7: yung may Physio.
9: Ang Physio,
7: yung may D3.
9: D3 Bio!
7: DTX 500!
15: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa...
15: High blood gid ko.
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
15: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500!
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number 1.

0: Mayong adlaw! Mga pinalangga na mga tagpalabati! I'm so excited naman sa aton nga programa. Kay tungadari naman isa naman. Ka-istorya ang hatagan naton sang kabuhi. Ari naman ang sulat nga gibasakop sa aton ni Corazon. Bo, grabe. Napikin sa heart kay Corazon. Corazon! Go!
1: Ako si Corazon. Sa balay lang ako. Plain housewife kag nagasalig lang sa kita sang bana ko. Agud mahang pa ninyo ari ay. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Mama ninay ka sa kasal ha, dapat ipakayo mo ng buhok mo.
1: Ha? Ay ti anon ko? Laway ang buhok ko ha?
2: Ay wala ka kita nga. Oho, nagasinumbali lang ina ako.
1: Ay sobra ka naman. Sinumbali pagidya?
2: Okay. Ay, miga mo, Kuya Baladay. Di, hindi ko pwede ilipod sa imong kamatuoran. Lawaay ang buhok mo, Day. Hindi na paghulata nga ikaw lang tong munohon sa simbahan. Nga okay man taning bayo o galing. Wala naman maplastar ang ulo. Lapit pa kon ang make-up mo. Ikaw-ikaw man lang nag-make-up. Kag masalaan man nga, daw tinampang guya mo. Ah, wala na.
1: Ay, di maano ko,
2: Bi? Ay, maparibandi. Hindi gani hair treatment. Para nga, kung makagown ka na, daw maninay kagid nga tuod.
1: Ay nga, may maninay nga nahuglahog, ha?
2: Ay, oo eh. Pero, amuna, Day, kinanglan mo nga magpaayos ang buhok mo. Good, hindi ka mangintupiko sa tunga sa mga dinapit sa kasal.
1: Ay, abaw, dukadalong ba? Dinapit pagidya sa kasal?

0: Ote, kamusta ang itsura ko?
1: Of course! Naumpawanag hang!
0: Ay, mega, ote, okay na ako.
2: Ayaw, eh! Te, saling ko gin sa imo nga maumpawan, eh. Si Agi pa yan!
1: Kurak!
0: Nanugon ko magpagwas ang kwarta. Kadakobra sa nabuhin sa budget namon. Basi ko rin di naman kainchindi si Salo sa akon. Gi, wala na kita ayo, gi.
1: Ay, abaw, ayo! Amo na to gani ba? O, sa ayo, ay! Maayo kapag iliwat? Pinaka-Louis price ko na to gani? Nagpatol ako gani sa imo para lang madisponihan ang itsura mo.
0: Inaiba ng duperte, nagid ko nabi sa akon kalaway nga, madisponihan ang ward.
1: Hala! Ay, sorry, madam. Sorry. Ah, gwapa ka na! Sige na, bayad na! Salamat!
2: Tata, sige na, alert na! Suksukan ang gown mo, buligan ta ka, gun nga makalakat ka na! Ay, mega timing! Ara na ang taxi nga sakyan mo pa simbahan! Tekondi, social!

0: Pa.
1: Amunan na yung suit ang tama?
0: Kuha na ako, oh, pa. Mantiner tanay, ah. Pila lang kaadlaw, ah.
2: Pamantineron ta ni mama, pa. Manang budget, ara sa buhok, ya.
1: Ahaw, mama, ni inay lang sa kasal. Nagpahinar gidya sa buhok.
2: True.
1: Sus, ah. Pila na gasto mo da?
0: Sobra libo, pa, ah.
1: Ay, ang boat na lang gid, ah.
0: Ay, nakikisakon, pa.
1: Kadason bala, kurason. Ang panumdumon mo, amo ang aton, tiyan, hindi ang biga.
0: Ay, ah, biga, gali ang ginbuhat ko? Wala ka nalipay nga mangin presentable man ang asawa mo, siging katuan ko nga kasal?
1: Jesus, malabay na ng mga butang, ma. Pero ang inugsulod bala sa tiyan ta, ilabi na sa mga bata ta, adlaw-adlaw na ya. Man, 3 times a day ginagutom.
0: Ate, na-intindihan ko.
1: Na.
0: Ay, ti, sorry. Sa dason, bisan daw kinumos ang itsura ko. Never na kita ko magasto.
1: Gusto na.
0: Kamulang daa! Hindi magkaab ko anin sa kwarto ako niya bisan paano. Magwang tanan niya negatibo sa akon. Ah!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dilago. Naggamayan na akong nabuyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio.
2: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
3: Okay.
2: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang.
4: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaid.
2: Ang malaki yan yung gusto.
4: Wala na sa?
2: Why not sa
4: plain D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Buino.
0: D3 Bio!
4: Perdi ka na da. Kung D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa tiyan, patay ang kagaw, pagabos na ay patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, why patay ang magistorya sa sulod? Sa imo lang digestive, digestive pa lang.
0: D3 Bio.
5: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo tiyan,
0: D3 Bio.
5: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga tiyan,
4: parietal cells
5: or ang mga selula. Mga selula sa imo
4: tiyan.
0: D3 Bio.
5: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride amo ni siya ang
0: D3 Bio.
5: Gapanami sang imo nga digestion sa tiyan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
0: D3 Bio.
5: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
0: D3 Bio.
5: Na hindi pagsunugon sang acid.
4: Perte, no?
0: D3 Bio.
4: Wala na sa plain D3.
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: D3 Bio. May potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himuon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or sugars.
5: Same man sa inflammation.
4: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3 Bio.
4: Pag after 14 hours, hindi pagiging ko magkaon ganon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko, through ketones, nga ara sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa pain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuhan na to, gahingay nga na to, problema na to, why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa lang kuhan, sa ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
7: Why ka nalipungan sa jita mo?
4: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, at tuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight ano?
5: Sa cancer.
4: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
4: Correct.
2: Ang vitamin D3 ya, ginaway
4: niya
2: ang cancer.
4: Niya ang cancer.
2: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
4: Mas namigid yang hindi wala na awayay, Sir Boy. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 Bio.
4: Through ketones of D3 Bio.
5: Kaya isa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
4: Pero kung mas ganamo sila mo.
5: Pero kung D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
0: D3 Bio!
5: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
4: Correct.
0: D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagbantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry na mo, tatumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamitsaron ni lula. Mangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Marakas, magabuti ka! D3 Bio! D3 Bio! Health News!
9: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
2: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako galis, Iban. Pirmi lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo, Gid. Salamat, Gid, sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga polser.
3: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala. Ang Santon Plus Herbal Kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
7: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita'y kitatanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
3: Santon Plus Gold.
8: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
3: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pamong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdog kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Alas 10:34.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
14: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney. Teh nagapasalamat ko sa kidney care.
17: You care? We care! Kidney care!
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang napagkasunduan.
19: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino may isang salita.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3. Dito ako, believe.
24: Protection?
25: Yaku!
24: With 8 billion live LCS?
25: Yaku!
24: That may reach the intestines alive!
25: Yaku!
24: Helps improve digestion and boost immunity!
25: Yaku!
24: With proper diet and exercise?
25: Yaku!
24: Kaya panalo ka chan!
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
25: Untat ina! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
26: Tusiran Forte!
27: Unilab quality yan.
28: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ubong makulit? Just stop it.
30: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
31: Number one!
32: Oh. Ma? Ma? Mamatay kay kusini karon. Malikit bala sa akon, ma? Ma, pasensya ha. Eh, kung luyag ko lang ikaw gihapon nga hangpon sa ginbuhat mo, ti imo niya ginlain mo gidya sa paghangop kag nagsagad kay imo niya gaab.
33: Kadain lang abis nang napatsikaan ko kay inay, ano pa? Wala ko na mapunggan ang maghalayaon.
32: Ma, sorry na. Kabalo ka, ma. Mahal ang tanan subong mo. May tatlo ta kabilog ang mga bata. Gaeskwela pa na. Ako lang yada nag-aubra. Although okay ang sweldo ko, pero kinahanglan ta man ang budget. Gira pa daan subong sa ibang nga nasyon. Kaga nagkaapiktuhan man tanan pati dire sa Pilipinas. Paano bikon mag-declare karon ang ginobrahan ko nga mabangkrat sila? Kiti pinitrado ang pagsulod dire sang supply sang mga produkto. Di, maano kita kiti wala tayo sinuktan.
33: Tanga nga mabangkrat, gid.
32: Ay, hindi tayo mapaktan. Ikaw ang gainaway na ng ibang nga pungsod. Bisan plitihan tayo, hindi tayo mapaktan nga magsaka ang pliti. Ha? Hindi tayo gila yun maka-adjust. Mabudlayan ng mga kabataan. Ang pagkaon ta, o oh, magmasakit na bikaroon sila. Te, wala tayo ginapangayo ha, maano ta? Diba?
33: Ay, tinga nga sa ahaw, 2,000 nga nagasto ko ya, dumaano kagito sa basol sa akon. Nga tanan nila nga negatibo, ginapaminsar mo ya.
32: Ma, pangaman ma lang na ako. Naintindihan mo? Ilaing gidya kung may ginatago ka. Gani, pasulubihon ta ang magtago. Sang sa magkasto ta, hindi ba lang?
33: Ay, huo na. Ah, amo na itong last ko nga pagasto. Nani? Hindi na ito yung masulit. Bisan magkainano pa. Mapaukoy ko di sa balay.
32: Di naman magsungkod na sa akon. Dali ka. Tubang di ba sa akon? Di naman lang magsungkod-sungkod.
33: Ikaw da. Hinali masipyat kag bumukarong ko ha magbata. Ano pag gidayan ang pagtipid na buhaton mo? Bisan gani siguro panti ko, hindi na ako makabakal.
32: Ay nano, hindi ba lalain na sa paghango pang inhambal ko si Muga? Hmm? Dali na. Hmm? Kuha ta bala isa.
33: Ano, ikaw da gani? Sulo ha? Pampawid ang kaugalingon nga ikaw lang isa.
32: Hala!

0: grabe naman yung bana mo ka Killjoy. Kaawit!
1: Anong awit man?
0: Talawit! Daw hindi lalaki. Mega. Ay! Bisan ano pa yung magkalatabo sa kalibutan ta. Dapat ang bana isog na iya. Namiana siya ya sa asawa nga nagaginomo ng buhokaw. Hmm? Ah, kagrasan hindi madrawing yung itsura. Ay, ahaw, riban palang gani sa buhok mong nagastuhan sa kwarta. Ya, dumaano na siya. Ay, kanami pala huliro sa babae nga hipin ang itsura. Labi pa kong hamot.
1: Ay, ang buhok sa bana ko ah. Ang habal niya mas namian siya yung puro baho kag wala lakot nga bisan ano.
0: Ay, tibala na siya. Agwantahan ang ibana mo na.
1: Megat!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Dr. Nelson Cadena. Sini naman nga adlaw at ulang istoryahan ang nahanungod sa mga santons. Ano bala ang benepisyo sa santon para sa aton nga lawas?
2: Yes.
3: Ang Santon Plus Gold puno sa mga santon antioxidant nga ini mga santon, Doc Erwin, nga ara sa mangustin, may sobra 40 ka klase ini nga santon antioxidant nga ara dira sa mangustin. Kaya kada isa sa ila, may ara na sila ginabuligan sa aton nga lawas. For
2: yes.
3: Example, ang gama mangustin, may kapugong ina para hindi magdamo ang mga cancer cells sa aton nga lawas. May alpha mangustin. Madamo sila nga klase sa mga santon antioxidant, nga ara dira. Kag dugang pa, kung mag-inom ikaw sang Santon Plus Gold, ma-improve ang imo digestion. Dugi ka matunawan. Pero may gilagasulabi mo sulok-sulok, nag-update ang imong
2: acid.
3: May gina-atake ka mo sa imong acid, acidic, ikaw ang klase ng tao. Santon Plus Gold, manamigid sa imo. Kag subong man, kung may problema ka sa pag-ihi, kung kisa ma-update ang imong pag-ihi, sali mo ba may mga burning sensation ka?
2: Yes.
3: Kung sa panahon ikaw mag-ihi, kaya kung kisa ag-suffer ka sa urinary tract infection or UTI, Santon Plus Gold, may ara siya sa antibacterial and antiviral properties na nagabulig sa aton para patyon ang mga bakterya na yara sa aton urinary tract, Dr. Erwin. Muna nga, kung mangihi ikaw, kung nag-hapdi imong pagpangihi, sili mo, doon mainit ang imong pagpangihi, dumasakit, ikaw mangihi, inom ka sang Santon Plus Gold, kaya ini, nagabulig sa mga kauturan naton nga may mga problema sa urinary tract infection or UTI, Dr. Erwin.
2: Yes,
0: no? Santon Plus Gold.
4: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko na son kung ano maayo, derila mo, ginagambal na maayo, gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amuman akong gintuman o suplemento. Salamat, ikubalakit. At amato na dula ang bukol.
0: Santon Plus Gold. Makak sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Ginasagana po dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana po sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang nakanami sinangaton nga Santon Plus Gold partner. Ang isa sa mga super antioxidant nga makabulig man pakup post sa mga bukol-bukol, ara dira, no? May mga anti-inflammatory properties, mga nagahubag nga parte sa aton lawas, iya na amat-amaton pakupos bangod sang ginatawag naton nga software antioxidant nga mo ang santons. Kaga makabulig man na Doc Nelson nga makontrolar ang mga may ara problema sa arthritis. Siyempre, ang arthritis nga problema, Doc Nelson, ga hubag inang ilang ang mga tuhod, ilang ang mga kasukasuan, kag makabulig apagi sa pag-inom sini, no? Ang pag-inom sang Santon Plus Gold, hindi lang siya isa lang kainuman, Doc Nelson, no? May ara ini siya 2 to 3 days nga saksisid nga inom ang iban gani makalabot sang sinimana depende sa pag-absorb sa imong lawas. Amo na nga ang Santon Phytochemicals nga yara sa Santon Plus Gold, pinakamanami nga kombinasyon sa lima, Doc Nelson. Amo na, may anti-inflammatory, may antibacterial, kag iban pa, Doc Nelson.
3: Yes, Dr. Erwin. So, muna ka nami sa aton nga Santon Plus Gold. Kaya siyempre, obligid ninyo permis ang pag-inom sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, Dr. Erwin, pinakanami nga Vitamin C nga, ginaprotektoran niya ang imulawas nga hindi ka basta-basta ma-stroke ka, ginabuligan niya nga hindi basta maglabo ang imong mata. Tungod ang Santon Vitamin C, isa ka Vitamin C, kaya ang Vitamin C, isa na siya ka antioxidant, gaaksyas antioxidant nga nagaprevent sa pagkaguba, pagka-damage ng mga selula sa aton lawas, Dr. Erwin.
2: Yes, no? Ang Santon Plus Vitamin C ara na sa mga butika, Doc Nelson. And then para sa kampyon nga kombinasyon, Doc Nelson, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Cremil S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Cremil S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Cremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wala si Mom!
9: Don't worry. Dad's got this.
8: Wow! Fries with dip! Egg sandwich and mac salad.
10: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
11: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
12: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular na regla. Isa, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makabuti ka.
15: TTX 500. Setting Grace paglimutan.
16: Ako may sakit nga diabetes.
17: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
17: Wow. Sugo.
16: Mabakal na kamo. TTX 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
13: TTX 500. D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
20: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
13: Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
21: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
22: Alas 10:49.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
7: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya.
12: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
11: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold sa mga butika.
13: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Pindoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
17: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, ikubala kayo. Matama to na dula ang bukol.
10: Sanfon Plus, go! Amakan sa mga butika.
18: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number one!
21: Amo na bala nasungguran ko sa bana kung ay kay tama ang idya kainot. Hindi gidya makaintsinding sa panalagsa. Kinahanglan ko mambisan jutay lang nga pa sa burno sa kaugalingon ko. Galing kay Hayambot do kahilak kay giblas ang kwarta. Gusto ko man taning ibisan panalagsa bala maka-experience man ako nga nagapagwapa ako. Pareho ba malas ang iba, di ba? Ate, kung ka mo abing pambalon, korazon.
22: Korazon.
23: Korazon.
22: Korazon, ang unang aswang.
23: Di, amo na kung kaisa, kung... Wala ka na yung bakal bugas, mapagwapa. Ay, mapariban ka pa. Eh?
22: Tiki nga, Balman. Tiki ma-attend sa'yo mo.
23: Ti, pwede ka malang ka-attend nga. May mga kabataan ka. Mano mo nala na paano mo sa itura mo eh.
22: Di, ano mo kayo nagasto na to? Ibalik ito ang kulong sa bukya?
23: Gani man. Wala ka na da sa mahimo.
22: Tapos kisa ka malang ah.
23: Oo, kisa. Pero kung ma... Ang kisa na balaling, di na da nagasugod ang naanad na.
22: ti,
23: sa kiss out of
22: kung ikaw ang bana, makita mo asawa mo nga gwapa, hindi ka malipay.
23: Tee, pero kung wala ka mo sundaan, kag wala ka mo bugas, manungdum ka gid-i.
22: Yun lang. Yun lang.
23: Hindi. Manungdum ka gid-i. Una, pas ang asawa mo pagpagwapa, yasang sa iba kalbugas, kag sundaan, diba? Ako, wala na ko gaya kapagunting kay kamahal sa gunting na subong. Oh, 200.
22: Ako wala naman ko kapagunting ganin.
23: Ano ba?
22: Kaya wala ko may sagunting sa ako.
23: Diba? Wala na ko nagpagunting. Kaya nga, mapaparlor ka pa subong tagpila ng bayad. Ang gunting nila subong 200. Tapos so, may mga ginapang mga ano. Ay, mama, munta na mo buhok, ma'am. Kaya para, igo mo ang magwa sa parlor. Isa na kalibong na gasto.
22: Oo, oh, correct, correct.
23: Tingnan mo sila sa ginama. Ay, ma'am, butang ate shampoo.
22: Ma'am,
23: ay,
22: ma'am, may sale kami sa buhay. Oh, promo kami. 50%. At ikaw man niya. Nainganyo ka sa promo-promo.
23: Ma'am, butang ate man yung muguya. Ma'am, sa mga ano nang ginamang...
22: Ma'am, may, itry mo lang balayage na.
23: Di ba daw ka, ano, sa subong nga pa niya yung pobi, tipid-tipid. Gid.
22: Gumastos na aayon sa income.
23: Oo. Di karon, hindi kaya sa income. Mail. Dos mil, pila pa nakakilo nga sudaan ng isda.
22: Ang isda, subong, depende sa klase ng isda mo. Let's say, kung ang bangro, subong pila ng kilo gani.
23: 220.
22: Ha?
23: 220.
22: Ang kilo sa bangros?
23: Oo. Pamangkutan nyo lang ako sa bangros. Bukaw-bukaw, 400.
22: Oo, ang buhok mas mahal. Gali,
23: ang ano na gani, ang...
22: Ang baboy, subong, mga 300.
23: Pisugo, nasamon sa Iloilo mo. Pisugo.
22: Pisugo,
23: 450. Oh, mga primera klase nga mga ano isda. Mga hiniwa nga mga isda, tag 500 na.
22: Sa amon to, ano yung salmon?
23: Oh,
22: salmonite. Salmonite.
23: Salmonite, do mga 350 guro, or 300. Ang mga dlagko, 350 na.
22: Ang tuloy, so barato ang tuloy.
23: Ang tuloy, mga 180, 120.
22: Ang do, kilo.
23: Kaya iti ang tuloy, tutuluyan ka talaga.
22: Oo.
23: Kung hindi ka maayos sa tuloy.
22: Di kung ang sudaan mo ito kag tuloy, ti itutuloy. Ito tuloy. ang ugtas na kayo, do smell to mo.
23: Di pila na nakakilo, gani nga isda. Ang kilo sa baboy, subong pila 300.
22: Mm-hmm.
23: Ang kilo sa manok, 230 na subong. Mga 4 kilo, 5. 5 kilo, bro, or ano?
22: Pati bugas, pagidbi ng 300.
23: Pila nyo na nakadlaw nga kaon? Igasto mo lang sa imo buhok?
22: Di doon na ga-inulsol man doon. Saan naman buwang na ito?
23: Di dapat, ati paano ka pa na mag-inulsol? Kaya ulihin na gani, nagasto mo na gani.
22: Gani.
23: Ti, amo na balalim.
22: Sino gito nag-advise-advise siyaw?
23: Domiga yato?
22: Nan!
23: Kaya nga, aling, amo na dapat mo pa ng dumon. May dosmil ka.
22: Domiga, pwede yung mapasulat
23: mo. May dosmil ka. Binagbinagon mo man mo. Kung ipakulong ko ni or ipatrim ko sa buho ko, ang dosmil ni isa lang ni. Pero forever, ay nang pila na ni ka months ko nga dala-dala, magwapa na ko ni. Pero kami bana ka naman. Sino na pagwapahan mo? Okay lang man na iya kung magwa kaya nga napungos mo yung mubok para hindi ka dobruwa, tulokon. Do ka hipid lang bala sa imo guya.
22: Kay gusto niya manging ambiskan pa ba? Nabisang kisa lang manging gwapa, kuya.
23: Di! Parang dumon mo man. Okay, malalim.
22: Arap lang kalipayan sa asawa. Hindi na mabayaran.
23: Okay, malalim.
22: Sang ano mo, sang kwarta.
23: Okay lang na. Kung damo ka kwarta. Kung may sobra ang kwarta nga ginatag sa bana mo.
22: Kaya naman may
23: ba pero, kung ang ginahatag sa bana mo sa imo, gusto mo lang kinsinal tapos bulan, gusto lang sa pagkaon nyo, ipariban mo pa?
22: Ti, ang kinsi tapos bulan, ti, dasun nga, isa naman ka kinsinal, maabot naman ang sweldo. Diba?
23: Kinsidiyas
22: ka. Pero magabot sa kinsidiyas, ang mo, kuya, straight up, nakariban, kuya, hindi ka naman magasto dasun bulan.
23: Gani, ti, amo na. Ti, pero panamdumon mo, kinsidiyas ka mo nga manghayay.
22: Ti, at least guwapo ako.
23: Pero pwede ka man kalaswa, tanom-tanom ka da eh. Kamuti, mga, mo na lang na, kung gusto mo gin magtipid, kayong utan, subong mahal naman lang.
22: Mahal,
23: maglaswa ka subong.
22: Kaya subong patay na mga taas naman ng gasolina.
23: Maglaswa ka subong, bakal ka laswa, mga 80 na.
22: Ang laswa?
23: Ang tugabang.
22: Grabe, may nga lalaswahon.
23: Ang tugabang, subong pila na. 20, 15, kinse, butang kalabasa, talong, okra. O kung butang mo pa kapayas, okra, may kapayas na. Talong.
22: Alugbate.
23: Or, pwede ka man kakuha, hindi ka na mag-down-down, kuha ka na lang,
22: plantike.
23: Ano, hindi. Kuha ka na lang balunggay, tupad balay.
22: Tupad balay na mo, tubalunggay.
23: Pwede na.
22: Angayo ka?
23: Hindi ko. Hindi ko. Kay, ano, talagang saan mo lang ako gabalunggay, be?
22: Oo. Pero namin ako may mga tanong ka.
23: Oo, kay makuha, maano mo lang. Pero, ang pamangkot da, kung kaya, sang
22: bulsa?
23: Bulsa nyo, ang 15 dias.
22: Eh, kilapit naman ang kanya, ano, 30, 15.
23: Tiyan mo lang na eh. Di, sige, apa, ribat ka da, ah. Kung magkulong-kulong naman, pariba naman, what, ah.
22: Giawayan naman ito. Gihibian naman.
23: Oo, ginawayan nyo naman
22: na sabanang. Lesson learned. Kitapos na ito mo, nag-agin na.
23: Nga hindi ka magpasaga-saga gasto kon halin pa sa bana mo.
22: Kag hindi sagi magpatintar na sa amiga mo da maliya man na kay din sa magasto.
23: Hindi kag dason. Panumdumon mo nga pinangabudlayan sa bana mo. Kunay mo pinangabudlayan okay lang man na ulan na ya. No question na yaling sa bana yaling.
22: Pero ang bana ti sa ulit yung balo niya oh hindi ka na ari. Manami ako mabadaw sa oh. Igasto na pagpagapa.
23: Oo, oo.
22: Ito pa namin.
23: Oo, namin. Naging.
22: Aray mo, wala kayo sa feeling. Habalo mo na yun. Sa araw lang sa gabi. Ang ano, ha?
23: Dasan pagkagabi, balo niya ka. Nami ba? Ang ginatag ko sa imo nga kwarta. Ginpa, kulong mo, ginpa, ano mo, sa buhok mo. Yung pagwapa mo, itsura mo, mamanggapon.
22: Ayun.
23: Diba?
22: Ay, dinampak. Ay! Basta lesson learned na to. Ako nga cool, alang-alang sa budget, hindi na pag-gasto sa. Okay? Pwede mo lang guro kapag wapa ka hindi na, hindi ka ka-spend amuna ka dakugid. Oo.
23: Panumdumon mo man ang budget niyo
22: sa lugar. Ano na ganyan, miga ka sa mga agi sa parlor?
23: Panumdumon mo man ang budget niyo sa inyo balay, ah. Amula na.
22: Migaho mo lang mga agi sa parlor. Shout out agad sa mga mega na ito. Dala mga taga, ano doon na Alray Salon that sa kay kumpare ko, Alfred.
23: Dala sa may,
22: going dawis ang dabala. Harap sila. Alray Salon nga nagpamati. Hello da kumpare.
23: Correct.
22: Alfred. Ay, hindi na nag-alroy sa mong lain na sumungalan. Oo. Basta naradampi. Ay! Salamat, kid. So, umusin na, ah. Okay, closing. Padayo na papadala sa sulat ng risadong palatuntunan.
23: Kuna ko, pahambalon!
0: Kuna ko, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilongo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
20: Gikan sa number.

0: Yutikatin lo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak! RMN!
3: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sakon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sakon. Try naman balas.
4: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. These symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon at Charm
8: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdog kung makabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
11: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang dabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas. Kaya ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sariin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibong ang mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May arap agad ka dapat ikawan para hindi magdala ang asthma. Iniamo ang pollution o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia, kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin, kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa katao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-published online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga level sa vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function, kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niyo naman gabisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gabisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement kay sa aton pagpili hindi naton pag-irisgong aton ni kaayong lawas sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati, madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang impeksyon sa paginawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
3: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Kag para naman sa aton mga kabiyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagkatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines.

0: Mall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
2: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
1: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Ising-isi ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Salada, Max Protectado.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
19: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
20: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Time.
22: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kandaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pagkal, sumanguti ka.
4: GTX 500. Si Erin Grace paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes.
6: Kailangan imo nga gininom nga kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
6: Wow.
5: Mabakal na kamo. Sang DTX 500 na migit ini sa aron nga lawas.
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong ka nami isa kon paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Mga butika.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
11: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Number

We fell asleep to the rhythm of our parents' dancing, believing our home was a sanctuary of love. We never knew that once the bedroom doors closed, the dance ended and the nightmare begun. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa semana nga ini, kasaysayan ni Gem, sang banwa sang binalbagan Negros Occidental, ang hatagan natin sang kabuhi. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan, Hidden Tears, Silent Struggles. Diri sa aton palatuntunan, Dubu Dubu!

0: balo ninyo sa kanyaga. Nasulod din ninyo sa inyo bag.
1: Hmm? Ah, ama! Salamat din sa paghihimos.
0: Hindi ka malipat nga tipunon mo gid ang mga mangod mo mag-recess. Kagpamaklan sila sa ila gusto ha. Amo man sa panyaga. Hulatanay ka mo kung sinong una kagulihi buhi sa udto kag among pagpanyaga. Agod nga hindi sila magutman.
1: Ah, ama!
2: Bisa maginano. Hulaton yung gila ko sa gate ha. Sa hapon. Hindi ka mo magdimtimo lang nakatuli. Layo nga itong balay padulong sa eskulaan. Nakabati ka mga tatlo?
1: Ah, apa!
3: Oo, apa!
0: Ah, sige na. Damuan ninyo kaon na good nga. Hindi ka mo dali-dali gutuman sa klase.
1: Hindi na ko, ma.
4: Hindi naman ko, ma. Pa?
5: Hindi naman ako.
2: Malakata ka mo?
1: Halaton ka naman sa bicycle sa guwa, pa.
2: Ay, wala pa ka mo magkakiss kay mama ninyo. Magkiss na ka mo. Kaga among pagwa.
1: Kiss ko, ma.
0: Ang mga manghud mo, ha?
4: Ako man, di ma. Kiss ko.
5: Kiss man ko, ma.
2: Kiss ko, ma.
1: Kasweet sa ilan yung mama kong papa.
2: Sige na, dali na ka mo.
0: Ganun ka mo, ha?

0: Ang parents, amo nagatipan kay nagaguide sa aton hasta kita magdako. They love us unconditionally. So, how to show your love to your parents? Class?
1: Ma'am Gold?
0: Yes, Nene?
1: By giving respect to them, ma'am.
0: Very good! Who else?
2: Ma'am Gold?
0: Yes, Jem?
3: Saying good night before sleeping and say good morning when waking up.
4: Makis man dayon kun antes maglakat. Kag magbisa pag-abot, kag magkiss, ma'am.
0: Very good, Jem! Kanami kay naga-good night kay naga-good morning gid si Jem! Ah, tanan ka mo! Ginabuhat man ayan ninyo ini sa inyo parents?
5: Yes, ma'am! Gold.
0: Sure?
1: Yes, ma'am!
3: Yes, ma'am! Kay ti, amo nang ginatudlo ni papa kag ni mama sa amon mo. Ti ginahimo namo nang sa akon mga manghod, ma'am.
0: Very good, Jem! Clap your hands

0: sigurado ka mo nga may sugat ka mo?
1: Aba ho, Sir Guard. Sugaton kami ni Papa.
0: Ote, si Rum na ho. Halos nakapauli ng tanang isdiyante diri. Kamu na lang nabilin diri sa gate.
2: Manang Jem, basi kapoy na to si Papa. Basi hindi na siya makasugat sa aton.
3: Masakay na lang tatay si Cola. Dito na lang bayaran kung makaabot na kita sa balay.
1: Hindi. Mahulat kita diri. Amoy nang tugon sa ato ni Papa mo. Hindi natin siya paglubagon.
3: Ote, dulom na dugay-dugay, oh. Kita na lang di Dana Belino.
1: Hindi man kita diri pagpubayaan ni Sir Guard. Hindi bala, sir?
0: At kung sa bagay, ari man ako, ah. Pungko lang ka mo dira, kay bantayan ko ka mo.
2: Ma?
1: Ma? Ay, si Papa!
4: Mga anak!
1: Papa!
3: Papa!
1: Sir Guard, ari na si Papa! Mapauli na kami!
3: Salamat, Guard!
0: Sige, halong ko mo!

0: Base kong gindanok lang ninyo sa laguan ang inuban ninyo tatlo.
1: Ginhanger ko ang mga uniform namon, ma. Labidagidang kay Lennon. Kay ti, humugsang balhas. Base kong matagiptipan, bala.
2: Kuti nga ko niya nang.
1: Ginhanger ko manang imurus, Tom. Maayo to kay hindi palago katama. Pwede pa masulit suksok na san adlaw. Ayawan daan si mama, kalaba mo.
0: Very good. Sang kabataan na mo ni papa ba? Ay, aagali pa. Kamusta galing inyo obra sa bilog ng adlaw?
3: Alos kami taran, tumang kalapyo. Nagimo kami sa daran sa bukid. Akong nataman kay akong gaman ninyo sa bulldozer.
0: Aring alabaab ng tubig sa labador, oh. Ihulom din rin imo duha kati ilagod niya, hindi ka mapas mo.
3: Aba, mayugit.
1: Pa, ilisa namon ang bayo mo, pa. Abi kay ubaho namon. Ba?
3: Oh.
1: Ano ini nagapula sa liog mo, pa? Daw lipstick? Daw agis ang kiss?
2: La. Sino ang nagkiss sa imo, pa? Sino, pa?
4: Ha.

0: This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon cellphone?
3: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
4: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, my 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado.
9: MaxFit, kargado.
6: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
11: Supple Plus Gold. Amakan sa mga butika.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
15: Pindoble, okay! Maundin hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maundin hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
18: Ako gali si Maya,
19: may sisko sa ovary,
18: 3 cm na gali.
19: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold sa mga butika.

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Life Extension, Vitamin D3.
1: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
4: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1!

0: Kakuan.
1: Ano ba siya kamo? Wala ninyo makita nga naghalako ko kay papa ninyo sa pag-abot ninyo? Ako ni naagis na halok sa liog niya.
2: Pero, dawala ka man nagapang lipstick, ma.
1: Ano nga wala? Nang lipstick ako kay nagpabano ako kay ina. Nagpamol, kay baklan to kung tali ka mo sang bag.
2: Nakita ninyo? Nagapula pa kaning bibig ko, ha?
0: Matud. Bawi ning ilo ninyo bisan dindiin ang mahalok. May saguya sa bibig, sa liog, sa dugan. Aamo kami sindi ka-sweet ni mama ninyo. Hindi ba lama?
1: Siyempre. Love, bye.
2: Mm.

0: Lasyete na dugay dugay sang gabi. Wala pa gihapon si Papa ninyo, good nga sugaton ka mo?
1: Wala pa, Sir Guard. Ba siguro gabi na ang iya out sa iya duty?
2: Gutom na ako manang Jem.
0: May balon ako diri para panyapon. Kan-anyo diri nga tatlo agud mabulo ang inyo kagutom.
1: Aba, hindi na Sir Guard. Dito na lang karon sa balay.
0: Ay, di na kong maguyahuya. Oho, ang manghod ninyo. Nag-aapaluya na sang kagutom.
3: Nang, mangita na lang taguro tricycle ng arkilahan, kag magsakay na lang tapauli. Kasi pala nakapoy na si Papa sobra niya.
1: Ay, makapila na ini nga natabo nga, nagakagabihan sugat si Papa sa aton. Ati, sige, mabantay kita sa tricycle nga malabay. Mapadulong na lang kita pauli.

0: pinaton mo kami, ha? Mangayo lang kami kwarta kay mama kag papa. Good nga ibayad si imo.
1: Sige, sige. Mahulat na ako diri sa gwa, ah.
0: Rustom, dala ang mga bag. Kay kuguson ko si Lennon. Natulugan na siya, oh.
2: Oo, nang.
0: Lennon, dali ka.
2: Wala pa si papa? Wala din entry si Kolo?
0: Amo matuod, no? Ari na kami!
2: Ba?
0: Ma? Naa nga nag-ibig ka, ma?
2: Ha? Ay. Ma?
3: Jem? Ari na ka mo?
2: Ma, sadiin si papa? May malain ba lang ang natabo sa iya? Ha, ma? Ma?

0: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
2: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhan.

0: Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12. Vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts, corn coffee. Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, fab, corn. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro, may arap ko ulcer, indigit ko makakaunt sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi, subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
8: Mighty C, mabaka mga butika. DTX 500.
11: Dilaylay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan naginom ka? DTX 500. Dila nala subong imo sugar.
11: Patigi ka namin isang DTX 500, 165, sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 naginom.
8: DTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
14: Kinikil.
15: Uy, 150 over 100 dali.
16: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
15: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
16: Ay.
17: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
18: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
19: Kinicare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
20: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
21: This Time Check is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Protection?
22: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
22: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
22: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
22: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
22: Yaku!
5: Kaya panalo ka chan!
23: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
24: Untat ina! Tusiran forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
8: Tusiran forte!
2: Unilab quality yan.
25: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubong makulit? Just stop it.
27: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sample Plus Gold.
28: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatjag ang gout ko.
8: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
29: Ako si Malo,
30: isa ka teacher.
29: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Happy sa
0: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustay at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustay at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Supple Plus Gold.
6: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dasawin sa butika sang Santhol Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santhol Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santhol Plus Gold.
4: Santhol Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santhol Plus Gold.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.

Ano ay hanang kabangdanan sang paghilibion ni Lloyda? May kahilabtanan ay han ini sa iyabana? May malain ba lang natabo kay Rudy rason nga wala ini makasugat sa kabataan? Mga pinalangga namon nga mga tag palamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Gem sang Banwa sang Binalbagan Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Hidden Tears, Silent Struggles. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangkapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
2: Oy, kamusta kamutanan? Kamustang tanan naton sini nga mga suki sa kanginan? Umalin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga mahingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abya ninyo amigo sa kanginan. Solo flight kita gihapon. Ini naman si Radyoman Don Dolido.
0: Tatak RMN.
2: Obdi ninyo ako sa aton sinigang pagpangalagad. Sa paghatag na naman sa inyo sa labing dalag ko labing mainit ng mga informasyon. Mga balita sining nalagap sa aton ng mga Radyoman reporters. Aton istoryahan, aton nga diskusyonan. Gani just sit back and relax sa inyo paborito nga pulukuan, sa inyo paborito nga standbayan. Si Radyoman Don ang bahala sa mga balita.
0: Tatak RMN.
2: Top story of the day, subong adlaw mga kabiyanan igapresentar na sa Committee on Justice sa pagpanguna ni Congresswoman Gerville Luestro ang ila sining impeachment report. Committee report nila mga kabiyanan ipresentar na sa plenaryo. Alas dos ang takna sining hapon. Balantayan ini. Kinanglanon nila ang 106 ka mga boto para mapasaka gilayon ang impeachment complaint sa Senado. Si Vice President Sara Duterte, in caso por caso, will be the highest ranking impeachable official nga gin-impeach makaduwa ka beses. So, balantayan inidiri sa atong pagpangalagad. Stay tuned kamo sa mga latest update sa sining maragtason nga impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte.
0: Tatak RMN.
2: Kaya muning matabo mga kabayanan pagkatapos ipresentar ni Congresswoman Luestro, chairperson sa Committee on Justice, may ara sa tiyempo nga pwede maka-interpellate, makapamangkot ang iyang mga kaupdanan ng mga congressman, no? Kung ano man ang ilang gusto i-clarify sa iya sining nga report. So stay tuned kamo sa latest update na to diri sa ito nga pagpangalagad diri man sa Target Tanay sa Udto. At the same time, dugang nato ni may informasyon na RCSU6 magapatigayon sang moto proprio investigation sa natabo nga pagpanglutang sang security guard sang Save More sa Promodizer dira makapenan sa Festive Walk Mall. Kiti na bungka na gano'n, nagdako ng balita inikapon pagkatapos kiti madamo sa mga shoppers dito, madamo sa nagkanto dito, nakabati isang lupok. No, sa sulod mismo sang sinang establishmento commercial. Ti nag surrender man, no, ang security guard, no, kay balya ti kibot kuya gani nga amutong reaksyon niya. No, nga ginsita iya ko regarding sa pagsulod ko tuya kay ti sila gatulo tambay di ako nagsulod. Ti pagkatapos tambot. Mula man no kagidaw, sino kagidaw? Anong problema mo? Ti naman kot man sa anong problema? ni Sos Maria Cagusea pumni kung kaisang mga ginatunaan sang ginatawag man aton inaway tikay karon nagakapot sang armas ning gwardiya. Daw wala man ko intention pero daw napikod ako sang aktuisyon niya sini. Mabulubudlay. So dapat may ara kagidyanoy sang ano sang malapad nga kuryada. No, kung ikaw gwardiya because kadamo-damo sang tao nga pwede mo da matubang lain-lain ng ilang mga pamatasan. So dapat ang policy naton is always speak courteously. Always mga kabinan, firm katuod pero ti dapat maayo gyapon ang imo sini nga paggambal. Di bot silingon hindi ka natawag, hindi ka kabatyag sang kainit. Pero amo na ang profesyon nga ginkuha mo eh. Amo na ang profesyon nga imo sini nga nagpabukal sang tinigang mo. So naibaluan mo kung ano ang dapat nimo nga mga actuation sa dira. Pwede mo man ini siya ireklamo sa ila sini nga head. No? Kung promodizer siya ti sa ila sini nga agency. Pwede mo na siya mareklamo. No? Nga hindi insakto ang iya nga pamatasan. Hindi mo kinanglang nga mag-resort nga magabot ka sang armas kag tiruhon ang tao. Bisan diin mo nga gulo na lang taon because hindi threat ang kabuhi mo that time. Dibla, gabot ka lang sang armas mo kung ikaw mga kabayanan is under threat. Nga kinanglanon mo dipinsahan ang imo sini nga kaugalingon. May dugang kita nga informasyon regarding mandira diri sa ato nga pangalaga driman sa targeta na isa udto kag sumuman kakaangot nga balita. Mayor Raisa Treñas ipatawag ang mga security agencies kasunod sang shooting incident dira sa may area sang Megaworld. Dapat mabalaan tani, no? Kag dapat masapol tani kay manti first line of defense na sang mga establishment nato na mga gwardiya. So dapat maayo ang dapat may mga continuing education sa ila ni, especially sa atubang black customer service. Hindi man natuod trabaho sa gwardiya, pero te, magsulod ka dira sa isa ka establishment kung hindi ka pa pamilyar sinong una mo ang ginapamangkot, ang gwardiya. No? Sir, masulod ako sa muning establishment, din dampi ganing opisina ya. Ah, dira o. Oh. No? Ate, sige. Those are the usual nga mga pamangkot, di ba? So, dapat hindi man sila nga sinuplado ka da. Di katulad sini, paano ma-de-escalate ang isa ka situation nga katulad sina? Kung ikaw ang gwardiya, so dapat ma-de-escalate mo. Pwede ka man kalakat na lang, mag-file ka sang formal complaint sa administrative office sang Festive Mall, kagambalon, ireklamo ang inang actuation sang tao ngayon na, nga daw binuyayaw ka, nga daw hindi maayo ang mga tinaga ang gimbuyan sa imo, so on and so forth. Kimanti may armas ka, superior ka na sa iya mo. Anong dalaya lang to? Apron? So dapat kay kumo superior ka sa iya, kay may armas ka, dapat mas cool, mas mabugnaw ang imo sining auto compare sa iya. So in a way, mayo ini nga malantaw kag masapol nga daan sa aton alkalde ang mga security agencies diri. Dalaan na lang da mayor siguro, pati ang mga mall bla, makachimpo ikaw mayor, i-schedule mo man ang mga mall managers, mga business establishment, nga nagi na kinuha sang mga security agency dito sa Metro Manila. Balanta ang kalabanan sa mga lagko ng companies dito yung ilang headquarters sa Metro Manila. To sila man to yung kapangita sang mga agencies nga pwede nga makagwardya sa ilang establishment. Pero mas practical sa mga tao mo nga ari diriya sa Iloilo, nga diri ka nalang kuha sang security agency mo, kay mas madasig yung paglabot sa ila kung kaso por kaso nga may reklamo. One reklamo nga permi nato na ginatubang diri sa armen. Hindi matagaan, wala sa mga SSS. Pag-ibig ang mga gwardiyata, ginakaltasan sila. Pero wala gali ginarimit sa SSS o kung sa pag-ibig. Di mabudlayan kita, ang mga opisyal diri sa Iloilo, doon nabudlayan nga mag-istorya kay dito Piyas Metro Manila. Ang ilang mga ang headquarters ng security agency. So better guro, no? Balaan ko, may freedom na ang mga negosyante kung sinuoy ang kwao nila for security agency nila. But let us make a point. If you want to establish a business here sa Iloilo City, dapat una bes ang i-hire mo da ng mga gwardiya Ilonggo. Ikaduwa, dapat ang security agency nila aredi para mas madasig kag mas mahapos ang coordination sa ila. Kung ari na di ang mga tag-iya, mga presidente sa security agencies kay mga Ilonggo. No, let us support our own, kubaga. Dugangan nato din adres sa itong pagpangalaga driman sa targeta na isa utok at subuman. Mga CARP beneficiaries sa Barangay Rumagayray, San Enrique, Iloilo, nalipay sa desisyon ni Attorney Cesar Emmanuel Buico, ang atong PGNRO, nga hindi anay pagpagyan ang right of way nga ginaawayan mentras hindi ini ma-resolve sang dar. Na, timay man na, no? Wala tanay may magamit nila, no? Kay ginakontest naton isa kag isa da basi karo magsinugatanay pa kita da kag maglinaway pa kita. Di ba mas maayo? Kag Suboman General Ligan ginwarningan ang mga hepe nga i-relieve kung may isa pagid ka kaso sang termite gang incident nga matabo sa ila sining area. Gintawag ni General Ligan nga failure sang intelligence monitoring sang kapulisan nga wala ma-preempt ang nasambit nga insidente. Amoy na, Diregoro General Ligan, ma-agree ako si mo. Because dapat na ang aton intelligence force dira sa banwa naton, dapat adodlaw amuning ilang nga ginapangita mo nila ginaparumdom kwa intel sa mga possible criminal group, even possible insurgencies. Ti kung itap mo da ang mga lokal nga mga sindikato dira sa banwa, makakuha agad information. No? So those are things nga siguro may failure dire. Ang local intelligence sa mga kabanwahan. So ini warning ni General Ligan, ti one strike pali siguro eh. Masudlan ka na sang anay, no? Termite mo. Masudlan ka na sang anay. Gwa diyo na. Relieve gila yun na. Dumayo man na para ma-motivate ang mga chief of police naton nga ilang instruksyonan ang iyang mga intel officer nga magtrabaho, trabaho sa mayo, kayod karabaw anay para makuha inang mga criminal group nga ina. Ini kag iban pa nga may informasyon diri gyapon sa atong pagpangalaga ng standby na ang aton RMN Network News. Philippine Standard Time, 6 minuto sa kaligid sa tak ng alas 12. Stay tuned. Diri makaminan sa aton sine programa for more reports ka madetalye sa aton naging pang headlines. Magabalik ang Targitanay sa Uto.
3: RMN Network News.
4: Sa mga realista habang ipinagsisigawan na i-impeach ang Vice Presidente dahil sa patong-patong na reklamong kinakaharap nito gaya ng undeclared welfare, questionable paggamit ng confidential funds at iba pa. Samantala, sinabi naman ang Bayan Party List Representative Congressman Percy Santana na sa Senado na dapat magpaliwanag si VP Sara Duterte dahil ilang beses na umano itong binigyan ng pagkakataon na humarap sa Kamara pero hindi ito dumadalo.
5: Kay VP Sara Duterte, ito yung pangalawang pagkakataon na i-impeach ka ng Kongreso. At sabi nga nila, meron kang second chance para harapin ito sa Senado to state your case. Kasi sa kabuuan ng impeachment process, wala kang ginawa kundi deadmahin ang proseso. Wala kayong ginawa kundi baliin ang proseso, i-delay ang ating impeachment process. Sa Senado ka magpaliwanag that you deserve your day in court at deserve ng taong bayan ang paliwanag dahil utang nyo ang katotohanan sa amin.
4: Maaga ring sumugot sa harap ng batasan complex ang iba pang grupo para palakasin ang panawagan na tuluyang i-impeach si Vice President Sara Duterte at panagutin din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyayaring katiwalian sa pamahalaan. Samantala, bantay sarado naman ang mga tauhan ng Quezon City Police District ang harap ng kamera sa nagpapatuloy na kilos protesta. RMN. Kaugnay pa rin ang balitang yan, plenary session ng Kamara ngayong araw, itutuon sa proseso ng impeachment laban kay VP Duterte. Kasama mo live via Zoom si Radyo Man Grace Mariano.
6: RMN Live Reports.
4: Babalikan na lang natin si Radyo Man Grace Mariano. Samantala, ang Senado magko-convene bilang impeachment court sa darating na Miyerkules. Kasama mo live via Zoom si Radyo Man Conde Batak.
6: RMN Live Reports.
7: Okay,
8: ng Senado bilang impeachment court sa Miyerkules sa Mayo at 13. Ngayong araw, inaasahang magbobotohan ang Kamara sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, at bukas naman ay inaasahang isusumite na ito sa mataas sa kabulungan. Ayon kay Senator Sherwin Gutierrez, kapag naiagat na sa Senado, agad silang magkukonvene sa Miyerkules, batay na rin sa gustong mangyari ni Senate President Tito Soto III. Gayunman, sinabi ni Gutierrez na nagkaroon ng muling ang Supreme Court na discretion ng Senado kung ano ang definisyon o pakahulugan sa salitang forthwith. Ibig sabihin niya, nasa pagpapasya na ng Senado kung gusto ng mayorya ay kaagad-agad mag-convene o kung may makatwirang grounds o dahilan para hindi mag-convene. Matatanda ang nauna sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na haharangin niya ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kapag naisumite na ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak,
6: RMN.
4: Plenary session ng Kamara ngayong araw, itutuon sa proseso ng impeachment laban kay VP Duterte. Kasama mo mula sa Kamara si Radyo Man Grace Mariano.
6: RMN Live Reports.
7: Ayon kay House Committee on Public Accountability and Good Governance, Representative Joel Chua, tututok ang agenda ng plenary session mamayang hapon ng Kamara sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Chua, sa session mamaya ay gagawin ang sponsorship at pagdepensa ni House Justice Panel Chairperson at Representative Jervy Luistro sa committee report na kinapapalooban ng resolution at ng articles of impeachment. Bahagian niya ng proseso ang pagkakaroon ng interpelasyon ng mga kongresista kung saan bibigyan ng pagkakataon ang mga mambabatas na magtanong o kaya makipagdebate o maglahad ng kanilang pagsuporta sa committee report. Binanggit ni Chua na masusundan ito ng botohan kung saan base sa 1987 Constitution ay kailangan itong makakuha ng 106 na boto o 1/3 votes ng 317 mga kongresista para ma-transmit ang Articles of Impeachment sa Senate Impeachment Court na siyang magsasagawa ng paglilitis. Di ni Chua, sa prayer na nakapaloob sa Articles of Impeachment ay nakasaad ang pagtanggal kay VP Sara sa pwesto at perpetual disqualification o habang buhay itong pagbabawalan na mahalal o humawak ng pwesto sa gobyerno. Nitong mga nagdaang araw ay ilang mga kongresista ang nagsabi na base sa kanilang mga nakausap o monitoring ay posibleng lumabas sa 200 ang boboto pabor sa pagpapa-impeach kay VP Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Sa ibang balita, mga kasama, naglabas na ng sabina ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG laban kay Senator Bato de la Rosa. Kaugnay ito ng pagkakasangkot ng senador sa extrajudicial killings noong panahon ng Administrasyong Duterte. Nakasaad sa sabina na kailangan sumipot ni de la Rosa sa Webes May 14 ng alas 10 ng umaga sa CIDG headquarters.

0: natanggap na ang Sabina na inisyo ng DILG. Kasama mo sa balita si Radyo Man Chelsea Arcilia. RNN
1: Live Reports. Naiparating na sa tanggapan sa Pasay at sa bahay ni Senator Bato de la Rosa sa Davao ang Sabina na inisyo ng Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng investigasyon ng Philippine National Police sa umunay pagkakasungkot ng senador sa extrajudicial killing sa Davao City. Sinubukan pang tanggihan ng tanggapan ni de la Rosa ang opisyal na kopya ng Sabina dahil wala umano silang natatanggap na utos tungkol dito mula sa senador, pero nag-iwan pa rin ng kopya ang CIDG. Wala pang tugon ng kampo ng senador sa ngayon, pero obligado umanong magpakita si de la Rosa sa Campo Crame alas 10 ng umaga sa Huwebes. Matatanda ang ilang buwan na rin hindi nagpapakita sa Senado si de la Rosa simula pa noong nakaraang taon. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Chelsea Arcilia, Tatak RNN.
0: Senator de la Rosa, masasampahan ang indirect contempt sakaling hindi sumipot sa itinakdang araw sa Sabina. Kasama mo sa balita si Radyo Man Marjo Domingo. RNN Live
2: Reports. Pagsampangan ang indirect contempt ng Criminal Investigation and Detection Group ay Senator Bato de la Rosa sakaling hindi ito sumipot ng Huwebes, May 14 alas 6 na umaga sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame. Ang GPNC spokesperson, Trace Brigadier Gerald Gandolfiano, mag-offer ng kaso ang CIDG base sa mga testimonya ng mga complainant na nagpunta sa nasabing tanggapan kaugnay ng umano'y extrajudicial killings na naganap noong kasagsagan ng drug war noong siya ay direktor ng Davao.
3: Ang mangyayari po nun, magpapayport na kaso ang CIDG base po sa mga testimonya o affidavits ng mga complainant na punta po sa CIDG.
2: Nilinaw ni Tuanyo na walang koneksyon sa ICC issue ang pagbibigay nila ng subpoena kay Senator de la Rosa, kundi sa mga tanggap na reklamo ng ahensya laban sa nasabing senador kaugnay ng drug war.
3: Wala po siyang koneksyon sa nasabing issue or malabas po na ICC wala pa pala sa issue. Ito po ay may kaugnayan sa mga nagmutang po ng mga complainant. Kaugnay po ito ng mga usapin ng kanyang panagupulang bilang City Director ng Davao. Ito po ay usapin ng mga tinatawag po natin ng death under investigation under the anti-illegal drug operation sa panahon siya ay nagupulang bilang City Director ng Davao.
2: Umaga ay sinilibina sa opisina nito sa Pasay at sa bahay nito sa Davao ang Sabina laban kay Senator Bato, kung saan ayon sa pulisya ang caretaker nito ang tumanggap na nagsabing dokumento. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, sa Talk RNN.
0: Samantala, nagbahayag ng pangamba ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hawak sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kasunod na rin ang pahayag na nagbitiw na si Attorney Nicholas Kaufman na posibleng miyembro ng dating gabinete ni Duterte ang kapalit sa kanya. Sa panayam ng DZXL RNN Manila, sinabi ni ICC Counsel to Families of Drug War Victims Attorney Nery Colmenares na malawak ang koneksyon ng mga dating gabinete ni Duterte, kaya madali nilang ma-access ang lahat ng mga dokumento at malaman ang pagkakakilanlaan ng mga testigo.
4: Ang problema lang namin kung halimbawa yung legal team na minensyon ni Kaufman dati na cabinet members, magmangamba ang mga witnesses ang biktima kasi malawak yung kanilang connection sa PNP, sa AFP, di ba? Hindi mo na alam yung ano dyan eh. Sila Attorney Sal Panelo, di ba? Mga binanggit niya, di ba? Si Medial Dea.
0: Bukod dito, posibleng taktika rin anya ng kampo ni Duterte ang pagpapalit ng legal counsel para i-delay ang trial proper.
4: Baka naman humingi ng postponement yung ano eh, yung bagong abogado, aralin ko pa, tagal na nito, 2016, 2017 pa pinatay yung kaanak, 2026 na ngayon, di pa nagsimula ang trial dahil sa kadami ng motion na final ni President Duterte.
0: Bagamat hindi pa isinasapubliko ang pangalan ng bagong abogado, tiniyak ng kampo ni Duterte na handa na itong humarap sa gaganaping status conference sa darating na May 27. Sa ibang balita, PGMN host CJ Hero hindi sumipot sa NBI. Kasama mo sa balita si Radyo Man Gerald Ulep.

0: Breaking News. Babalikan na lamang natin si Rajuman Gerald Ulep. Samantala, mga kasama, Paraguay President Santiago Peña Palacios ginawaran ng arrival honor sa Malacañang bilateral meeting ng Paraguay President at ni PBBM Umarangkada na. Kasama mo live mula sa Malacañang si Rajuman Chanel Salazar. RNN Live
1: Reports. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang si Paraguay President Santiago Peña Palacios bilang bahagi ng kanyang official visit sa bansa. Sa arrival honor sa Malacañang, tinugtog ang pambansang awit ng dalawang bansa at isinagawa ang 21-gun salute bilang paggalang sa leader ng Paraguay. Siya ang kauna-unahang Pangulo ng Paraguay na bumisita sa Pilipinas mula nang maitatag ang ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa noong 1962. Kasunod nito ay umarangkada na ang bilateral meeting ng dalawang leader kung saan tinalakay ang kalakalan, agrikultura, pamumuhunan at pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Paraguay. Sasaksihan din ni Pangulong Marcos at President Peña Palacios ang paglagda na ilang kasunduan tungkol sa negosyo, turismo, diplomatic training at people-to-people exchanges. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: PGMN ho CJ Hero, hindi sumipot sa NBI. Kasama mo sa balita si Rajuman Gerald Ulep. RNN Live
2: Reports. Noto pa host ng kontrobersyal na Peanut Gallery Media Network of PGMN na si Hero, CJ Hero, matapos ipatawag ng National Bureau of Investigation o NBI. Tanging mga abogado nito ang pumunta sa NBI pasado alas 11 ng umaga kanina. Inadalahan ng NBI si Hero ng subpoena bilang person of interest sobre pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez ng 350 million pesos. Ito nagtanggap na raw ang National Bureau of Investigation ng mahigit 200 tawag at text messages mula sa bidwala na sinasabing na biktima rin ng pangingikil ng Peanut Gallery Network. Kasunod din ito ng pagkakaaresto sa PGM CEO na si Franco Mabanta na isang entrapment operation sa Pasig City dahil sa pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Gerald D. Ulep, Tataka, RMN.
0: Balitang dapat pang abangan, 28 lugar sa bansa inaasahang makakaranas ng Danger Level Heat Index ngayong araw.
3: Dagga Pilipinas sa Idupos.
4: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Right, Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako po si Drew San Fernando at magbabalik ang RMN Network News.
6: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan. RMN Network News.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, sensitibo po ang ating balita ngayon dahil naaagnas na katawan ng lalaki na tagpuan sa loob ng kanyang apartment sa Maramag, Bukidnon ilang araw matapos ang kanyang kaarawan. Kasama mo mula sa RMN Malay Balay si Radyoman Mark Micaballo. RMN Live Reports.
7: Naaagnas na ng matagpuan ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaki sa loob ng kaniyang apartment, partikular sa barangay Panadtalan, sa bayan ng Maramag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay sinasabing isang 41 taong gulang na lalaki na residente ng naturang lugar. Ayon sa report, napansin di umano ng isang lalaki ang naaagnas na katawan ng biktima nang magtungo ito sa kaniyang apartment sa lugar. Huling kita niya di umano sa biktima ay nung karawan nito, nung May 6. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente at isinasailalim pa sa eksaminasyon ang bangkay ng biktima para malaman ang sanhi ng kaniyang pagkamatay. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark, Mikabalo. Tatak, RMN!
0: Samantala, higit 3 bilyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon sa Agusan del Norte. Kasama mo mula sa Armen Butuan si Radyoman Prince de las Marias. RNN Live
8: Reports. Nasamsam ng mga otoridad ang bilyong halaga ng mga ilegal na sigarilyo sa magkaibang operasyon sa probinsya ng Agusan del Norte. Sa Talisay na Sipit, Agusan del Norte ang itinuturing na pinakamalaking nasabat ng mga otoridad kung saan naharang ang ilang mga container van na naglalaman ng iba't ibang klase ng mga ilegal na sigarilyo na nagkakahalaga sa 3 bilyong piso. Habang sa Butuan City naman nasabat ng Butuan City Police Office kung BCPO ang aabot sa 16,800 pesos ng mga ilegal na sigarilyo, habang nasa 7 milyon rin ng mga sigarilyo ang nasabat sa May Carmen Municipal Police Station matapos matagpuan ang isang abandonadong truck sa May Proctores Bailanon Barangay Kahayagan, Carmen, Agusan del Norte. Habang sa bayan ng Habunga, Agusan del Norte naman, naaresto ang dalawang individual matapos makumpiska sa dalawa ang aabot sa 1.8 million halaga ng mga smuggled cigarettes sa naturang operasyon. Sa ngayon ay nasa ilalim na ng kustodiya ng mga otoridad ang mga nakumpiskang illegal na sigarilyo para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa DXBC Armin Butuan. Juan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak, RMN. RMN
0: Weather Report. Mga kasama, 28 lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng delikadong level ng heat index ngayong araw. Sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan, Tugigaraw City, Cagayan, Kasiguran, Aurora, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at Dumangas, Iloilo. Nasa 43 degrees Celsius naman ang inaasahang heat index sa Lawag City, Ilocos Norte, Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Itiague, Isabela, Baler, Aurora, Iba, Zambales, Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, Daet, Camarines Norte, Masbate City, Masbate, Rojas City, Capiz at Borongan Eastern, Samar. Aabot naman sa 42 degrees Celsius ang posibleng maranasan sa Pasay City, Metro Manila, Sinait, Ilocos Sur, Muñoz, Nueva Ecija, San Ildefonso, Bulacan, Sangli Point, Cavite City, Cavite, Infanta, Quezon, Molanay, Quezon, Pili, Camarines Sur at Iloilo City sa Iloilo. Sa ilalim ng danger level heat index, mataas ang banta ng heat cramps at heat exhaustion na posibleng humantong sa heat stroke. Limang bahay naman natupok sa sunog sa Dato Odinsin Suat, Maguindanao del Norte. Kasama mo mula sa Armen Cotabato si Radyoman Jewel Di Mapalaw. RNN
9: Live Reports. Inupok ng apoy ang limang kabahayan na yari sa semi-concrete at light materials sa sitio Dadiangas, Barangay Baka, Dato Odinsin Suat sa Maguindanao del Norte. Sinabi sa DXMI ni Dato Odinsin Suat Bureau of Fire Protection Admin Chief Senior Fire Officer 3 Anwar Kasan na umabot umano sa halos isang oras ang kanilang firefighting bago dinikarang fire control ang naturang sunog. Nagsimula umano sa bubungaan ng bahay ni Muhammad Abdul Hamid. Ang apoy na noon ay nakapadlag at pansamantalang walang tao. Mabilis na kumalat at ang apoy dahil na rin ani kasan sa malakas na hangin at init ng panahon kung saan nagresulta sa inisyal na damage nito na abot sa 450,000 pesos. Wala namang naitalang sugatan o nasawi sa insidente ngunit karamihan sa mga nasunugan ay tanging dikit sa katawan lang ang naisalbang kagamitan.
10: Ito online kahapon po, may tawag po sa amin, Barangay Baka, Datulin, isang sunog sa area. No? Agad naman itong nirespondyan natin ng mga kabumbaryo. Dito po ay confirm po na limang bahay po ang nasunog po. Hindi naging mahirap sa amin dahil po sa ikipagtulungan po ng mamayan po ng barangay dahil po sila po yung nag-assist sa ating mga bumbero.
9: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cota Bato, Radyo Manjul di Mapalaw, Tatak RMN.
0: Sa ibang balita, iba't ibang grupo muling kinalampag ang Chinese Embassy sa Makati dahil sa patuloy na panghaharas at pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Kasama mo sa balita si Rajman Gerald Ulep. RNN
2: Live Reports. Muli na nagsagawa ng protesta sa harapan ng embahada ng China sa lungsod ng Makati ang iba't ibang grupo para igiita ang pagtatanggol ng Pilipinas sa West Philippine Sea at kondenahin ang patuloy na tensyon sa regyon. Ayon kay Alyansa Bantay Kapayapaan at Kaunlaran o ABKD spokesperson RJ Villena, bari inilang kinokondena ang kasama itong Filipino Do Not Shield Movement ang patuloy na obraya agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang presensya ng kanilang mga barko sa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas, mga insidente ng pangaharas sa mga mangingisda, sundalo at sibilyang misyon. Kasama na rin dito ang pagpapaputok ng flares laban sa mga patrola ng Philippine Coast Guard sa Panganiban Reef at Zamora Reef. Inupakan din ng grupo ang patuloy na panggigiit ng China sa tinatawag nitong 9-dash line na walang legal na batayan sa ilalim ng international law at isa sa mga pangunahing pinagmulan ng tensyon sa regyon.
11: Ito ang ginagawa namin ngayon ay upang ipagsigawan sa ating mga kababayan at sa mga banyagang narito na atin ang West Philippine Sea, na ang West Philippine Sea ay nakapaloob sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay baliwanag. Ginagawa ngayon ng China ay puro propaganda. Subalit, malinaw sa July 2016 arbitral ruling na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas.
2: Iinon din na rin ng grupo ang mga babala ng China kaugnay ng pagkikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kalyadong bansa sa ilalim ng balikatan exercises. Igirit din ng grupo na magpapatuloy sila sa mapayapang advokasya para sa soberanya at karapatan sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjara, Biulep, Tatak, RMN.
0: Samantala, boom truck na kukuha sana sa nahulog na utility van sa irrigation canal sa Milaor, Camarines Sur, abay nahulog din. Kasama mo live mula sa RMN Naga si Radyo Man Kevin Alba. RMN Live
12: Reports. Pasado alas 10 ng umaga ngayong araw nang sana ay kukunin na ng isang boom truck ang isang utility van na nahulog kapon sa irrigation canal sa Zone 3 Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur. Ang problema, ang boom truck nahulog din. Makikita sa video na kuha ng isang residente sa lugar na unti-unti nang naiaangat ang naturang van. Ngunit dahil sa bigat nito, hindi kinaya ng boom truck kung kaya ito ay nahulog din kasama ang driver nito. Ang driver ay sinasabing nagtamo ng galo sa kanyang katawan. Matapos ang insidente, pansin naman ng iba na tila maliit ang naturang boom truck upang alisin ang van sa lugar. Kung matatandaan, kahapon ng aksidenteng mahulog ang van sa naturang kanal, sakayang apat na katao na galing paumano sa probinsya ng Rizal. Matapos itong dumalo sa isang kasal at pauwi na sana sa probinsya ng Albay ng aksidente itong nahulog. Nabuti na lang at wala namang ganong nasaktan sa insidente. Aminado ang driver na nakatulog ito habang nagmamaneho. Kasama mo sa RMN BWNX Naga, Radyoman Kevin Alba, Tatak.
0: Samantala, pitong buwang buntis na guro patay sa pamamaril sa Tayum Abra. Kasama mo mula sa IFM Vegan si Idol Mike Layante.
13: Tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Tayong Municipal Police Station at Abra Police Provincial Office matapos ang pamamaril na nangyari sa Barangay Bumaga, Tayong Abra na ikinamatay ng gorong pitong buwan ng buntis. Ayon kay Police Captain Resel Gaspili, Acting Chief of Police ng Tayong Municipal Police Station, kinilala ang biktima na si Maria Elaine Valencia, 36 years old na residente ng Barangay Pawa, Lagangilang, Abra at kasalukuyang nagtuturo sa Taguig City. Batay sa investigasyon ng Tayong Municipal Police Station. Ang biktima ay nakaangkas ng single motor na minaneho mismo ng kanyang asawa papunta sana sa isang bus terminal sa bayan ng Bangued nang bigla na lang pagbabarilin ng riding in tandem suspect. Nagtamo ang biktima ng dalawang tama ng bala sa hita at isa sa tiyan at dinala ito sa pinakamalapit na ospital sa Abra, ngunit inilipat ito sa isang ospital sa Bantay, Ilocosur, ngunit dito na binawian ng buhay, pati ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Narekobre naman ng mga otoridad ang ilang mga basyon ng kalibre 45 na siyang ginamit sa pamamaslang. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak RMM.
0: Sa ibang balita, nagpaalala ang Commission on Election sa pagpapatupad ng anti-political dynasty provision sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lodianco na hindi maaaring tumakbo sa SK ang kaanak ng mga nakaupong opisyal ng barangay, munisipyo, lungsod, probinsya o nasyonal. Sakop nito ang hanggang second degree o asawa, magulang, anak, kapatid, lolo, lola at apo. Layo nitong bigyan ng pagkakataon ng ibang kabataan na maglingkod at hindi maging extension ng kapangyarihan ng mga magulang o kamag-anak na nasa politika.
14: Meron pong tinatawag na anti-political dynasty requirement para sa mga SK. Anong ibig sabihin nito? Yung mga tatakbo po ng SK at chairperson at kagawad ay kailangan walang kamag-anak by affinity or consanguinity, yung dugo o kaya po ay sa pamamagitan ng kasal up to the second degree na namumuno. Halal doon sa kanilang barangay, halal sa kanilang bayan o lungsod, halal sa probinsya o kaya sa national position. Disqualified po kayong tumakbo kapag kayo may kamag-anak na nakaupo na nabanggit.
0: Sa ngayon, nasa 95% ng handa ang poll body para sa BSKE sa November 2 ngayong taon. Umabot na rin sa 4.5 million ang nakapagrehistro sa nagpapatuloy ng nationwide voter registration na pinakamataas sa kaysaysayan ng COMELEC.
14: Mataas po ang interes eh. Yan po nakita namin. Mataas ang interes sa Makilahok, mataas na ang kaalaman. Siguro talagang gusto nilang maghalal po ng bagong barangay o kaya po gusto nilang suportahan. Eh kasi from October po hanggang ngayon, ito po yung pinakamataas na natanggap namin na applications sa history ng COMELEC po. Kung matatandaan nyo, sometime in July, sa loob po ng 10 araw na yan, nakadalawang milyon na aplikante po kami. At nung napos po nga po, binuksan muli noong October, ito tatanggap. Tagal hanggang May 18, nakaka 4.5 million. Baka nga po umabot tayo ng 5 million.
0: Yan po ang tinig ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lodianco sa panayam ng DZXL RMN Manila. Sa kaugnay na balita, inilunsad ngayon ng dapat isa lang movement ang kampanya para isulong ang isang tunay na anti-political dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni dapat isa lang movement spokesperson Attorney Carlo Africa, layo nitong limitahan ang mga pamilyang politikal sa paghawak ng higit sa isang posisyon sa gobyerno.
15: Ay dapat within the first degrees. So kasama po dito yung mga nanay-tatay, kasama yung mga anak, mga lolo-lola, mga kapatid, pati yung mga tito-tita at finally po yung mga pinsan po natin. No? Pati yung mga in-laws, kasama po lahat yan. Kasi naniniwala po kami, kailangan medyo mataas po yung ating definition kasi ang dami na po. No? Ayon sa mga study po natin, 90% ng mga Pilipino ngayon nakatira sa isang pamumuno ng isang political dynasty.
0: Ayon kay Africa, nakikita nila na ang dinastiya ay isa sa pangunahing sanhi ng korupsyon at kahirapan sa bansa.
15: Mga province po natin, 87% ng mga provinces, dynasty na po na may hawak. Pati may hawak ng budget natin, kung saan nagsisimula yung corruption natin, yung Kongreso, 75% ng Senate, puro political dynasties, tapos yung House of Representatives natin, nasa 83% na rin. No? So nakikita talaga natin, hawak nila lahat eh. Kaya hindi nakagulat itong flood control scandal natin, umabot ng trillion na pesos yung nananakaw sa atin.
0: Target ng grupo na makalikom ng 7 milyong pirma bago ang 2028 presidential elections. Nagsimula ang pilot signature drive sa Zamboanga at Naga City at layong matapos ang pangangalap ng pirma bago mag-Oktubre ngayong taon upang maisailalim sa referendum sa unang bahagi ng 2027. Sinusuportahan ito ng iba't ibang grupo kabilang ang Catholic Educational Association of the Philippines, mga organisasyon ng simbahan at civil society groups. Sa ibang balita, mga bar sa Davao posibleng ma-revoke ang business permit at makasuhan dahil sa paglabag sa liquor code. Kasama mo mula sa RMN Davao si Rajuman Karin Beltran.
16: RMN Live Report. Noon, nabawiin ng Business Bureau ang business permits ng mga bar na patuloy na lumalabag sa Comprehensive Liquor Code ng Lungsod, sabi ni JCJ Francia ang Happy Devices Regulation Unit o VRU. Sa kanyang pahayag nitong Lunes sa May 11, sinabi ni Francia na isinusulong ito ng kanilang tanggapan patapos ang paulit-ulit ng mga insidente sa paglabag sa ordinansa. Kasunod ng isinagawang operasyon itong Linggo kung saan 86 na mga individual ang nahuli at 67 sa kanila ay naaresto mismo sa loob ng mga bar. Nilinaw ni Francia na kasalukuyang binigyan muna ng ticket ang mga bar na mahuhuling lumalabag sa ordinansa at pinatawan ng multang 3,000 pesos para sa unang paglabag at 5,000 pesos naman para sa susunod na paglabag. Ngunit matapos ang dalawa o tatlong violations, maaari na silang bigyan ng final warning at irekomenda ng VRU sa Business Bureau ang pagbawi ng kanilang business permits. Ayon kay Francia, mayroon ng isang bar na nabigyan ng final warning ng VRU dahil sa paulit-ulit na mga incident. Isinusulong din ng nasabing tanggapan ang pag-amyenda ng ordinansa upang maisampa ang kaso laban sa mga bar na lalabag sa liquor code. Dagdag pa ni Francia, inaasahan nila na sa oras na maamyendahan ang ordinansa, hindi na lamang makakapagbayad ng penalty ang mga bar kundi direkta nang makakasuhan sa korte kapag lumabag sa liquor code. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Rajuman Karin Beltran, Tatok RMN.
0: Dako naman tayo sa ating balitang sports. Tabla na sa 2-2 ang serye ng Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs matapos manaig ang Timberwolves sa score na 114-109 sa Game 4 ng Western Conference Semifinals sa NBA Playoffs. Pinangunahan ni Anthony Edwards ang Minnesota sa kanyang 36 points habang nag-ambag sina Rudy Gobert at Naz Reid sa panalo. Naging malaking dagok naman sa Spurs ang pagka-eject ni Victor Wembanyama sa second quarter dahil sa dalawang flagrant foul. Sa kabila nito, sumabay pa rin ang San Antonio sa likod ng De'Aaron Fox at Dylan Harper na may tig 24 points. Ngunit nanaig ang Timberwolves sa huling yugto ng laban. Ang Game 5 ng serye ng Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs ay nakatakda sa Martes, May 12 US time sa Frost Bank Center sa San Antonio.
16: RMN Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita sa ngalan po ni Angel Garcia. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios at Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
16: RMN Network News.
17: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo Sang Unilab.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
21: Bye.

0: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
1: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
6: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhan.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
7: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: Magagas, magabuti ka.
7: Mighty C.
10: Ang alkaline, nga vitamin C.
12: Sali si J, sang una yan, niwang-niwang sa ape. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nami gitin ako nga pamilya. Salamat sa MyTC.
7: Mabaka ang butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: Mabaka mga butika.
14: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest, kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita'y kitatanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
15: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
16: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kag dasigid ka po yon akon mata. Kis ah, masilaw ko yid sa screen.
17: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
15: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yon akon mata.
17: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
18: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
19: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
21: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
2: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
19: Nagdala diri sa aton sini oras 48 minutos ang nakaligad sa takna sining alas 12. Pabalik diri sa aton ang pagpangalaga diri gyapon sa targetanay sa Udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Radyoman Don Dolido.
2: Tatak RMN.
19: Subo man mga kabayanan, check na tulog ito gaya report upod kay Radyoman AK Leda kayang RCSU6 magpatayon sa motopropio investigation sa natabo sini nga pagpaniro sang gwardiya dira sa bahin sang Festive Walk Mall. Ilang taon naton anong resulta sini kay manti basta gani maka-discharge ang firearm ang gwardiya tido automatic na nga gina-imbisigaran girayon sang RCSU6. At the same time, check naman na pagkatapos na ang report po ni Radyoman Joel, akaangot sining balita nga ati si Mayor Raisa Trenas ipatawag ang mga security agency bangod sa siniman karon ngay tabo insidente dira sa sulod mismo sang mall, no? Parang mabalaan kag matagaan maguro sang mga advices or suggestions sang aton sining alkalde ang mga security agencies. Stay tuned diri sa atong pagpangalaga diri man sa targetanay sa Udto. Just minutos na nabilin antes kita magdangat sa takna sininga ala una.
22: Dili nga bayad dulong sa inyo sa kaluwaan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule na tanang sobra buhinan niya tanang kulang dugangan niya. Amo na ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, kay nagabalanse sang sistema sang aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na buhinan niya na, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod pito ang parsa sini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kag bayara sang vitamin C. Kompletos Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo.
19: Evergreen Herbal Capsule mga kabenan, the great equalizer. Tara nyo ang kulang katulad sa vitamin C minerals. Dugangan niya ina pagkadto sa normal. No, importante normal ang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso magdeficient kita, magkulang kita sini, ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Gani diri na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika. Naka-standby na Radyoman AK Leda.
2: TYRI Radyoman Report.
23: Radyoman Don, nakabato na sang direktiba ang Regional Civil Security Unit o kung RCSU6 nga magkapatigayon sila sang motopropio investigation sa natabo nga pagpanglutang sang security guard sa promodizer dito sa bahin sang Festival Mall, Mandurriao, Iloilo City. Sunogani kay Police Colonel Romeo Galgo Jr. ang acting chief sang RCSU6, ginpayag sini nga magatutok sila sa administrative aspect sang insidente, particular sa paglapas sang Republic Act number 11917 ukon na muni ang Private Security Service Industry Act. Sa gindugang pa ni Police Colonel Galgo, nga nakumpisa na sila nga pagtipon sa mga nagkakaigo nga dokumento kag nagpagwa na sa sangmando ay panasigo no kuni fast track ning nilang investigasyon. Ginatag man niya Radyoman Don nga posible iga-recommendar nilang pagpasaka sang perpetual disqualification from processing and possessing a license to exercise security profession o kun LESP. Kag gipayag sini nga magalabot sa isa ka semana antes makuha nila ang resulta sa ilang motopropio investigation sa nasambit nga insidente. Pamatian naton si Police Colonel Romeo Galgo Jr., ang acting chief sang RCSU 6, ang na-interview sa RMN Iloilo.
0: Nga directive sa aton niya Chief Suggs no kay Captain Lombres nga magkanda kami sa motor propio investigation pertaining dito sa administrative liability kay ang criminal aspect niya na handle naman sa station ang nag-surrender naman siya dito sa station ara naman tanan niya mga ebidensya dito sa station no, yung pusil nga yung gamit niya ang sa amon sa part sang RC issue is on the administrative aspect pertaining dito sa Republic Act 11917 amo na siyang amon niya ipatigayon so kagabi pa lang ara na dito si Captain Lombres ang aton niya Chief sang Suggs para magkuha sa mga dokumento no pertaining documents other relevant information pertaining di sa aton niya ikandak ng motor proprio investigation so subong aga during may formation at saka instruction sa aton niya investigador nga ipast track ang aton niya investigation diri sa incident nga niya natabo dito sa may Festive Mall sa Mandurriao no so amo na sa aton niya nga tikang na pagahimuon. Kagabi pa lang o kay nang aga nag-follow up man ng ato niya chief ng asosya about sa insidente kag nakapag-feedback naman kita sa iya nga mag-submit kita sang report, investigation report kung ano ang makam up nato niya investigation diri sa incident. Depende na siya sa aton sa results ng ato niya investigation no, kung ano yung liability sang agency, anong liability sang security personnel. So amo man ang aton niya tumunggid amo nga sa aton niya sa pagkakaroon di ko pa mahambal kung ano ang magiging mga magiging penalties or ano ang magiging mga fines kay wala pa man ta naka come up into kumbaga wala pa nato natapos ang investigasyon kag wala pa ta naka come up sa aton nga conclusion kung ano ang magiging liabilities ang security agency kag security personnel kag ano ang aton nga i-recommenda kay Chief Sosya.
1: Pero possible case na ng sir niya pwede mabaton, open na yan sa disqualification sa iyang license bilang security agency?
0: Basically, pag may criminal charges, no, lalong-lalo na yun, nagpaniro ni siya, so, dragged grave offense ang ginhimo. So, tanaw natin dito sa mga grave offenses kung ano ang magiging corresponding penalties.
1: Ano mga corresponding penalties, sir, sa grave offenses nga posible niya mabaton once may makitaan ka mo?
0: Damo na siya, no, nag-start na siya sa fines, nag-start sa suspension, nagpwede man ang iyang cancellation, kag-perpetual disqualification. Damo na siya. As of now, very premature pa maghambal kung ano ang magiging conclusion ta sina no kay nag-start pa lang kita sa aton yung investigasyon as to sa part sang security agency tanawon lang naman aton kung may lapses ba sila sa supervisory nila may ara ba sila nga lapses dito sa pag-hire sang ilang security guards may ara ba sila nga lapses sa continuous nga education sang ilang security guard kag pag-istorya man sa ilang mga security guard amo naman ang aton yung mga tanawon sa
23: Sadyaman doon, si Police Colonel Romeo Galgo Jr., ang acting chief sang RCSU 6 ang interview sa Orman Iloilo.
19: Sa pinaka-latest, subong na pailan na bilang kaso ang Gwardiya Regiment AK?
23: Sa kriminal nga espeto, ginapreparar pa sang Iloilo City Police Station 5 ang pag-filing sang kaso nga frustrated homicide. Batok sa suspect, pero for the administrative case, nagatipon pa ya. Kagabi actually, nag-umpisa ng RCSU 6 kagdara na nila tanawon kag-evaluate kung pwede ay han mapasakaan ni bisang disqualification from processing and possessing a license to exercise security profession. Ang natungdan kay sunog ganig yung Police Colonel Galgo Jr. na sa training siyang security guard Regimandon ang maximum tolerance. Gina-implement o gina-sila pero managaling ang problema kay ang motong manadaan na sitwasyon hamba, di pa makota man sa kamo kung sa diin ay hanaton matawag pala nga valid o kung legitimate abi ang pag-usar sang isa ka security guard sang iya nga issued firearm. Kaya hamba ni Police Colonel Galgo nga mausar lang na sa o magamit na nasa sa natungdan for example, kung may arabis ang threat sa iyang kabuhi o kung may arabis ang threat sa mga tao sa sulod sa establishment. Pero kung balikan naton ang nasambit itong insidente, hindi pag-intindihanay. Ang rason, kagamunagan niya ba nila, hindi nila makabig at all na valid o kung legitimate ang paggamit sa armas sa dugang pa lang may ara pa sa tao nga naigo kagapilasan mismo sa nasambit ng insidente, Radyo Mandon.
19: Okay, Manti. Wala sang sakto na wala reason eh. Hindi man to self-defense. Kumbaga na-offend siya. No, na impito siya sa ginabalan siya nga no gid problema mo do something amo na. Do nag nagano sila daw nagbinaisay sila Regiment AK. No?
23: Oo.
19: Pili man tong tinaga sa gwardiya pero tibalan naton nga hindi mo magtaas to ang tension between sa duwa kung wala sila nagsinabtanay, di ba?
23: Oo. Siyang gwardya nagpabutsyag man sa iya nga pag hinulsol ronon tanabi radyo man doon kay magluwas sa may na-injure siya nakatuga man siya sang panic eh, sa mga tao balang nga nagatrabaho sa establishmento kag syempre naguba man dason ang iya credibility bilang isa ka gwardya amo na gani ang isa sa mga considerations maluwa magluwas bisa fine amo na ang pagkakas o kung pag-disqualify sa iya ni renewal of license radyo man doon. Pero gusto bala kay Lloyd Tipunan, bala, na kung madutlan, hindi na siya pwede mag-guardia liwat radyo man doon.
19: Oo. Kay Manti, kay Lloyd Tuya, automatic na to, kay nagamit sa mga peke ng mga credentials?
23: Oo.
19: Radyo man na AK, nakatiro pa siya, nakapatay pa siya, tid, hindi na kuguro magpati pa yung suspension lang yung iya sa niya lisensya, kundi perpetual ginaya. Ngayon sa pagtagaan kay amo na nga magklase tao ya, hindi mo dapat pagpapakapton sa armas nga ma-offend lang ma ang ilaya nga ilaya solusyon o kun ilaya akto pagkatapos ng offense sila nga tiruon ka.
23: So, sa bahay naman sang ila ni nga security agency agad para yun subong ang investigation sang RCSU 6 syempre kina-ensure man bala nila kung base bala may ara man sang lapses amo ni ang new mabuhay international security agency radyo man doon pero ang hambalgan ni police colonel Galgo nga magwa ang resulta sang ilang investigation sa sunod nga semana bali 1 week ang aton yulaton agud di baluan bala kun ano gid man ang status especially sa administrative access o administrative aspect nga masayang nila batok sa suspect.
19: By the way, ang ano biktima kamusta?
23: Ang biktima padayon nga nagpabulong sa ospital ang balgani kagina ni Police Captain Jobert Angamado, ang officer in charge pala sang Iloilo City Police Station 5, may istorya na Manila ang biktima kag under recovery pa sa bala pero muna padayon ang iyang observation kay kagabi radyo man doon kinpaidalom siya sa operasyon pero ang piyang pilas maserte lang nga hindi mo bala makabig git nga patal kag maserte lang radyo man doon nga wala sa blaging bawian sang kabuhi kag mismo ang suspect galing hindi eh naman mabalik, nagpabutsyag man sa sang iyang paghinulsol kag sang interview sa gani ni Radyo Man Marjorie Hervomiani, nagambal siya nga tani makasurvive ang biktima.
19: Anong armas gamit niya?
23: 9mm pistol.
19: 9mm. Oh, about it. Sige. Thank you so much, Radyo Man AK.
23: Kasama mo sa DYRI or Manililo Radyo Man. Aling kita na door, let us. Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
19: Ti nagpangayo man naging ulusol man ang ining gwardya ngayon ni amo nang hambal ko bala da kung ikaw ang gwardya maximum tolerance sakto ng term no because nagatubang ka sa nagkalain-lain nga tao da especially kung ang imo ginagwardyahan katulad sa na mall shopping center so dapat medyo palulos ka na gamay sang imo sining nga pride sang imo sining nga kainit sa ulo because kulang taon mo maano ginaabi ang promodizer to kung patulan mo gid ni blacki ni armas ka mo so kumbaga hindi na dapat maglabot gamuton mo lang armas kung may threat na sa kabuhi mo nga kinanglan mo depensahan ang kaugalingon mo kag kung ang mga customer or ang establishment nga ginagwardyahan mo under threat man natigabutan mo gid sang armas kag proteksyonan mo ang properties sang imo ginagwardyahan. That's the role sa mga private security naton nga ginabutang naton sa aton mga business establishment. Di kabay pa nga mabutang sa full recovery ining si JM? No? Because kadamo kung tani isang pamagi mo. Kung ikaw ang gwardya siniti, pagambalan ng problema mo, ti wala mako problema si imo, the best thing to do is to step out. Ikaw na paiway because ikaw ang mas powerful sa iya. No? But silingon, kung patulan mo siya, wala ginasabay mo, kaya may armas kaya. Kanto ka sa admin office nyo, ireklamo mong promodizer ngayon na. That's the best thing to do. Tila tawa kay ginpatulan mo. Nakatiro ka kagkaroon, nag-inulsol ka. May posibilidad pa nga ang imo sining lisensya hindi na marinyo te ko amola na karon nga trabaho. Ang imo na ibaluan. Kay magpudo si anyos ka na nga nagagwardya in one split seconds naglain ang tanan-tanan.
4: because you choose nga magpainit sang ulo nga patulan ato. Tilang tawa karon. Tiinimin sa ay naton sa iban pagid ng mga gwardiya. Bisan sa diin mga trabaho, especially if you're ara ka sa negosyo kung trabaho nga nag-require balasang maayo nga panimuot, palulos ang imo pasensya. Katulad sa mga mall, katulad sa mga customer service, mga government center, may mga gwardiya man kita dira. Tinguna nga pamangkutan da sa mga kliyente nyo, especially kung government ka, ang gwardiya kay ikaw ara sa unas pertahan. Damo na sa mga pamangkot, kay bala mo, especially kung first time nilang magkantuda. So, palulos ka gid. Sang imo nga pasensya. Kung may problema kas balay, no? Dulaon mo gina. Hindi ka gid mapapekto sina nga gulpi ka lang imo, magsingki ka man kay may problema ka to kay misis mo, may problema ka sa inyo balay or whatsoever. Hindi pagdalaas trabaho mo. Anyway, check naman doon ito guys, si Radyo Man Joel Franco, Radyo Man Mark. Angot naman sa plano ni Mayor Raisa nga sa pulon ang mga security agencies. 4 minuto sa kaligad sa takna nga alauna.
5: Nga bayang ginadulong sa inyo sa kaluhan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas, permi lang ginaubos ipon, hilan na trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sang Santon Plus Gold. May gold gid ya. Kaya kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix, manamit, saburoso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sang Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kun balunggay nga ginatawag na kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix.
4: Arimin. Naka-standby na Radyo Man Joel Franco.
6: TYRI Radyo Man Report.
8: Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, ipatawag ni Mayor Raisa Treñas ang mga security agency na no, odari sa siyudad sa Iligilag at istoryahan ang protocol sa hiring no sang mga security guard. Option ini sang natabo ng shooting incident sa sulod sang festive walk mall dira sa may Mega World kung sa di nakarenta no ang Save More no sa sulod dira so sa iya tuman kanabaw ang rason no sa sining shooting incident pero nga anahimo ini sang guardiya no sini niya dapat tun-an no kung ano ang mga guidelines sa mga protocol na ginagamit sang mga security agency sa pag-hire sang sini nga mga security guard good nga ma-prevent ang future no nga kaangay sining insidente. Ari pa matay na to no ang lipot lang ang pagpahayag ni Mayor Raisa Treña.
24: Yung tawagan naton gilayon ang ICPO no si CD Padilla to investigate on that matter no. Nakita naton nga kasimple man lang gali nga nga ila tong away na namati man ko gani sa interview sang suspect. Sometimes ang wala pag-intindihan na ibala nila ipatawag naton ang aton nga mga security agencies to review ng ilang mga protocols. This ang aton nga suspect pila na ako no pa years na ba ubrada. And in the first time lang, sometimes may mga kinanlan lang guro, additional seminar para sila, kakalipat sila sa ilang mga protocols. So, patawag na ito ng mga security agencies natin kung ano pwede natin na ma-review no, sa ilang mga protocols in hiring kag sa ilang operations. This is an isolated case, no? Pero personal ito yung, diba? Wala man siya nag-expect na amagod yung iyang maging reaction. But even if it's an isolated case, ipatawag man gapon natin ang aton ng mga security agencies.
8: Si Mayor Raisa Treñas no sa iya sining pagpahayag ng Radyo Man Don. Kagabi pa lang Ang nagpagawa naman yung statement ng atong sing alkalde kag nagmando na no sa ICPO para sa thorough investigation sang sining itabo. Pero ti nag-admit naman no ang ining suspect sa mga interview, media interviews niya na tuhoy sa rason no sang ila sining o sa sining sentera Rajaman doon na Rajaman na Ronel. So that is why no, sa iya ang protocol na lang no sa mga secret agencies ang ila sining i-review.
4: I see. So dapat ang mga dapat ma-invoke baladre ni Mayor Aysama na mga continuing education sa mga gwardiyang ini no kung how often ang ila sining mga retraining sa ilang mga gwardiya Rajaman Joel.
8: Mm-hmm. Kaya ti bala mo naman no doka komo na bala nga usually ang mga guard wala na nagre-retraining no makakuha nila sang package para makuha nila ang ilang license no. Pero kung sunod gini mo ning protocol ni Mandon, nagakadto gini sila da, sa ano sa Campo Delgado. Gaga-undergo gini sila sang training sa isa ka secret agency accredited para sa ilas ning ano eh pag-inform sila sa ilang matarong sa kailaman kag paano mag-implement kag ano ilas ning katungdanan. And of course no ma-assess man ng ilang ano ing aspeto sa psychological. Kaya di gadiyan ko sa tao, plus may sukbit kang arbas. No? Dapat kinanglan din ang inikangay ng mga retraining kag continuing education para sa ato si mga security guard.
4: Mm, kag nami, pagid na blawel, no? Mabutang kita sa mga rules bala. Although balang ko may freedom niya ang mga companies kung diin niya security agency. Pero for the sake bala sa mas practical nga pag-accommodate kag subong man practical nga paglagas sa ila in case nga mag-remiss ining mga security agency, why not put into an ordinance bala kung gusto ninyo diri magnegosyo sa amon. Una best dapat amoning mga tao nyo, we will have a 80 to 90% sang workforce must be coming from the local people, local area. And second, kung makuha ka mo security agency, make sure nga ang security agency taga diri sa Iloilo bala. No, kay mabudlay ko mamaman for example to kay Katipunan to Manila patong security agency ha, peke pa mga credentials siya Rajaman Joel.
8: Ya yeah, muna because so yung tagali, package deal na permit ka natabo no. Kuno may mga tao din da man sulod kasi bag ibang gani ko sa ido dira man lang gani man sa ilamang agencies na nagaproseso pero kung i-check mo ko isa wala sang record no. Muna nga
4: muna
8: nagakabukaran ang ining issue Rajaman do. Ti amo ni isa sa mga bagay nga ti gusto man nga ma himo sa ato sa city government no nga ma-review gid no ang mga CEO agency sa ila sing protocol nga ma-ensure nila nga ang lisensya sang ila sige nga mga gwardiya na obtain nila after undergoing sang required hours of training sang isa ka security agency sa kung sa isa ka security guard sa isa ka accredited nga training agency Rajaman Don.
4: Sige. Thank you so much, Rajaman Joel.
8: By the way, Rajaman Don, galing kiti, hindi ka man niya sakop no, sa sige nga programa.
4: Kasi ano
8: aircon man yung imong sulakyan. wala mo subong, ang City Government of Iloilo kaupod sa DOTR, may project ning iniba lang ng bike, yung mga runners bala, no? May ara na isang kwan, may ara na isang project na patindugon na may ara sa shower room, no? Na halimbawa, oh, nag-bike to work ka, no? Before ka magsulod sa opisina ni mo because kinabalahas ka bala na naman doon, maano ka, nai? Pwede ka nakahapit kaya maka-shower ka na, no? Tapos kung mga runner ka man, no? Isa man ina sa pwedeng mahimo, no? Kasi kinabalahas ka mo, no? Kung nag-walk to work ka, siyempre, grabing balas mo. To freshen up, pwede ka na maka-agi, maka-shower ka na, then ilip. Report ka na sa imo sing opisina. Duhani ka mga structures na tukuron para sa muning facility. Isa dara sa may bike lane na.

0: then kung makuha ng proyekto ang city man ma-maintain sa sinila mga structure radyo man doon.
1: Importante, may gabantay lang ah. Kaya ba si Balay Butanga naman nila sa mga buisit ni isang graffiti, bla? Sino-sino na lang naman kasulod, bla? Jesus.
0: Correct. Amo nang importante, kasi di ba, may mga CR kita sa Esplanade, di ba kalapos lang, no? Puno ng graffiti, no? Kaguba ang mga inuduro. So amo na, no, dapat magpundo gini ang City Government of Iloilo para sa sining proyekto para nga maging sustainable siya radyo man doon. Kay pag isa mobility mo sa City Government of Iloilo, nakilala kita, no, nga isa sa mga bike capital diri sa Pilipinas. Siya mo ni ang part isa facility para makita ang mga bikers, mga runners nga maka-freshen up before sila magsulod nila opisina.
1: Sige, thank you so much, Radyo Man Joel.
0: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Thank you so much sa report po kay Radyo Man Joel Franco. Balik-balikan tala ni ang party sa mga gwardiya nga ti dapat ma-implement kibala sa maayo ini sang aton sining city government. No, ti muna ay ginaduso ta sa mga business establishment. At least 95% magluwas sa mga supervisor. No, kasi may butang sila nga mga supervisor, manager nga halingin sila nga head office pala. Pero ti naturally diri gyud man ka makuha mo, no? Diri ka gyud man makuha sang imo sining mga tawo. Kay ti taga diri na tanan mo. Mabudlay man nga dalon mo papating housing nila da. Pero may ara kita na bilo, may mga construction company diri nga from other provinces sa ibang sining lugar sa Pilipinas nga nagadalagi diya sa ilang mga construction worker. No, nga kadamo di si mga utod natong nga kinanglan man tani isang trabaho bisang construction lang, no? But anyway, ibilin ta na kay Mayor Raisa nga maistorya ang City Council regarding that, no? Pero importante man diri nga dapat mangkutani ining mga security agencies nga ini. Diri na lang makuha sa Iloilo City or sa Iloilo Province for that matter. Dapat ari diri ang main office nila. Why? Kadamo sa mga security guards nato nga reklamo, "Sir, wala kami SSS, wala kami pag-ibig. Sir, ginasimo-simo kami de, hindi kami empleyado nila de." Tiding ka mga ayo na sila sa clarification nas Manila kapay mo makanto. No? Kung ipatawag abis ang City Council naton, kung isa gapamalibad ba na, kiti wala man sa pinapower ang City Council ta? Or mga government agencies naton nga nakatukas na sila? Di daw medyo bala mabudlay, hindi mahapos ang coordination sa ila, kay manti layo sila ya. So for practical reason, diri dapat ang security naton, mga security guard naton, ang kunang security agency, I mean, dapat taga Iloilo ang kuwaon nila. Dapat mangin kondisyon ina before granting business permit sa ila. Kung magkwa sila sang security guard. Kung magkwa ka mo security guard nyo, no, condition before sang business permit, dapat ang security agency nyo diri sa Iloilo. Makapaayo ini sa mga negosyante naton nga may security agencies, makadugang sang trabaho sa mga gusto mangin gwardiya, kag mahapos ang coordination, mahapos quote-unquote ang pagdisiplina sa ila kung taga diri ang security agency nila. No? Ikatatlo, magluwas sa mga financial institution katulad sang bangko, lending, pawn shop, remittance center, ang mga gwardiya dapat nila are equipped with non-lethal weapon. Hindi kinanglan nga lethal ang weapon nila, but silingon dapat equip yung mga, for example sa mall, ambal ko magluwas sa mga financial institution, bangko, lending company, pawn shop, remittance center, no? Magluwas sa ila, dapat ang nakaptan sa mga gwardiya nga hindi ya financial institution, dapat non-lethal, hindi makapatay.

0: ang ilasining armas. Tira juman doon kung may buang abiturong na... Ibut, may ara ka taser? May ara ka stun gun? May batuta ka? The rest of that, itawag mo ya sa pulis. Tira juman doon, nagsulod sa mall, may armas. Tindi ka man dapat mag-engage ang shootout siya, kay man tindamo tao da. Ibilin niya sa mga pulis. No? Control what can be controlled. Sa inyo, kay Manti, ginalikaw na to ng mga katulad sini, kay Manti Armaso, may 9mm ang gwardya. Do you think kung amotong natabo sini, kung ginakaptan niya batuta lang, siguro gin batuta niya lang, ang kontra niya ka, wala iya tiniro. Kay hindi mo kinanglan sang 9mm pistol, 45 caliber pistol, okon shotgun sa isa ka shopping center nga perti kalapad mall kung may ara dira sang threat may nagapanggamo dira tiruwa sang stun gun tiruwa sang paper spray paper bullet para ma-immobilize siya kag mapusasan hulato ng pulis no? Amo nang ato na ginalantaw kung tani kung mastudyuan maayo sang city council naton nga i-require lang sa mga non-financial institution kag mga media outlets kaya importante yung gwardiya sa mga radio station mga media outlets dapat ko armas gina yung dala nila kay manti almost everyday may mga threat yung mga reporter mga anchorman mga writer. So, dapat secured ang ilang opisina da. But other ng mga gwardya, mga kabenan, to avoid similar incident katulad sa natabo dira sa Fistib, dapat non-lethal ang ila sininga ginagamit. Invest ang mga security agency sa stun gun, sa pepper gun, ang dopusil churaya pero ang iya bala pepper bullet pagtupa sa lawas mo na mawasag sakit-sakit yun sa ilong kag sa mata na ma-immobilize mo gila yun ang threat kaya hindi na siya kita hindi siya bayo ka ginawa pusasan mo yun hulato ng pulis because kung may threat man nga may mga armas dira, no? That is a case-to-case basis. But as a general rule, kuntani, eh dito ya sa iban nga pungsod, ang mga private guard dira sa mga hotel o ano nila, no? Wala na may ginadalang armas. No? Kaya very strict tong gun laws ang iban ng mga pungsod. So for security purposes, may mga stun gun sila, may mga taser sila, may mga batuta sila. So amuna as a general rule, except businesses nga nalista sa idalom sa financial institutions, kag mga media outlets, nga dapat ang gwardiya niya, real gun ang dalada. Inaya suggestion na naton, not to repeat sa mga amuni. Di ba? Kung kay isada, may ara diya gwardiya. Hindi man financial institution, hindi man media outlet, ang iyagi naman tiyan, pero ang dalaya ang armas niya, tuntuod. Lethal weapon ang dala niya. Nagbinaisay lang sila sa isaya kaupodra, tiruhon niya. Kadamo instances. Naibaluan ko nga na madumduman nyo na. Pero kung ang ginahatag sa ila, sa mga business establishment nga hindi man niya financial institution o kung media, mga non-lethal weapon, wala na sila may imo kung di gamiton na nila kung ginit ulo nila sa kontra nila. May makuryente sa makadali day. Stun gun. Taser. No? Rubber bullet. Pepper bullet. Amo na, batuta. Not para hindi na ma-repeat. ang amoy nga klase sa ngitabo. Because wala sa memo, wala man sila nga wala sa memo, ah. Sa mga gwardiya nga gulpi dakpon sang ilang nga nervyos, o kung gulpi dakpon sang ilang nga ila sining kainit sang ulo, maimpito, may gabuton man sila pero hindi makapatay tawo ang ila sining armas. Because we don't need a private army sa isa ka mall. Ang aton dira nga hindi wala sa may makasulod nga mga armas sa mall naton, may gabantay, kung may shoplifter madakpan, no? That's the overall job. Wala man may nagakadto sa mall nga tinutuyo gid nila ya maghasik ng lagim. Kibalaan nila ang security forces kadamo sa mga mall. No? Ibilin tanaya sa mga kapulisan ang sa pag-neutralize sa mga sindikato nga na. But we have also to think farther away. Paano naton masigurado nga hindi na masulit liwat ni? Isa sa napanumdum ko muna. Non-lethal weapon ang ipakapot sa mga gwardiya. Sa mga establishment nga hindi man kinanglan sang gwardiya ang matutuod nga armas. Katulad sa financial institution, media outlet, no? Kung ikaw nagabantay malang dira sang isa ka factory, no? Hindi mo kinanglan ang matutuod nga armas, ha? No? Kung may makawat nga magsunod, tawag gila yon sa pulis. Kung isa kabilog mala na, siguro makaya sa imo stun gun. Makaya sa imo sining pepper bullet o kung rubber bullet mo. Para nga ini sila magpalayo dira sa area. Hindi mo kinanglan sa matutuod nga armas. All you need is training. Para sa mga gwardiya man naton. Kadamo sa mga maayo naton nga gwardiya. Ini mga korto utok ya. Hindi gani ko ubos sa isa mo kakamot isip-isip niya. Pero bangod sa ginubra nila ni, siguro we have to think otherwise. We have to change the policy. Because the consequence nga gamiton sang gwardiya sa iya isig kapariyo ang armas. Bangod kay nainit ang ulo niya, is far more important na tagaan mo siya sang lethal weapon kag dipindiran ang iyang nga ginabantayan. Often than not, no, talagsas malaka matabo ina. Pero inang mga problema sa kumpanya, sino-sino ay kadamo na. Numduman niya tong isa ka gwardiya to nga do ginakulo kadlaw kadlawan sa kuno samtang naga-text-text, binalikan niya kapag dasun nga dlaw kadtiruhon tong upodya. Ana tapong ulon tong upodya, tikaron kay may armas ang upodya. Tiniro man siya dito bala sa Delgado. Ti ari naman subong sa may festive mall. Because may armas sila mo. No? I hope you will take this into consideration. Ang mga proposal nato na Juman Mark. Philippine Standard Time, 27 minuto sa kaligad sa Takna, sininga launa.
1: Inininga bay gid dulong sa inyo sa Kalwan sa produkto nga Nance Herbal Capsule number 1 nga kapsula sa Mindanao number 1 madiri sa Panaylan Kagimaras. Nance Herbal Capsule the best ini. Mga kabiyanan para sa mga utod nga permilang kapoy, lapyo, pala nakitang lawas, wala gana maghulag. Permilang may mga ginabatyag sa lawas, no? Kitona. Bisan wala pa gani, gusto mo lang mag-nami ang imong pamatyag panglawason, mag-Nance Herbal Capsule na. No? Nance Herbal Capsule, may oat, may brewer's yeast, mushroom, amtaya, malunggay, garlic. Kamadamo pa nga iban. Kagbantayan mga kabiyanan, ang pagsulod na sa mga butika, base ara na ganito mga butika nyo, da, ang Nance Supri Plus. No? Nance Supri Plus. Maski pa basko, gining mga ingrediente sang Nance mga kabiyanan. Basta Nance sigurado. Ha? Sigurado gid nga epektibo para sa aton nga mga tagpalamati. Nance Herbal Capsule kag Nance Supri Plus ara lang sa mga butika quality product ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: Nans Liniment Oil ang gamiton nyo. Nans Liniment Oil, mga kami ng kadami gisini multi-purpose. Amuning pambansang liniment ng Pilipinas. Kaya mati multi-purpose. Kaya ni sinanay sa tatay, bilungad daw si nanay. Abi mo maluoy makukinanay nyo pang labaho, gas pinggan, o pang ninyo sa balay. Maluto para sa inyong account. Ang konsuelo mula ni nanay niya, kung maplusan niyo siya sa Nans Liniment Oil para madula mang palamoy po sa lawa ni nanay ta, no? Kaya may soothing and relaxing effect ini siya. Skincare naman para kay nunoy, kay inday, no? Mera katol-katol, alap, ah, parikis, eh, banyo si ang affected area kay madula ina. Ama namin pagidsin eh, kaya may ari ini sa neem tree extract, gatabog sa lamok, banyo si sinunoy, kay inday na lang, tiil nila, ang butko nila, para hindi makagat sa lamok, no? Kako hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
1: Hindi ka magdengge eh. Kaya ang dengge, dala man lang sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala man dengge. For sure, ina, sigurado gid mga kabiyanan, no? Gani mag Nans Liniment Oil na, number one, nga balanyo sa bilog ng Panay Island, kag Guimaras. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. All natural. Ang sangkap, mga kabiyanan. Napamatudan na natin ini. Hindi ka magdengge, diri, kaya bangod may neem tree extract. Ang lamok, hindi ka kagat, kakutot na imo, mga kabiyanan. Gani ano pag ginawalat ninyo, magbakal na. Sa mga butika sang number one nga Balanyos sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Ang aton nga Balanyos nga barato pero tuman ka epektibo. Nans Liniment Oil.
0: And of course, ang para sa mga kalalaki na ng talisman na ito, naging mo magkalipat ha, no? And Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, may double impact sa ito ng mga boys, no? Ang first impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, of course, madugang ng imong stamina o kung resistensya. Layo ka pa sa prostate cancer, ha? Ganun din ang kita sa itong talisman, Megaman Herbal Capsule!
1: Megaman, Megaman, Megaman!
0: Ay, kanami, kadyaan! Ga, bangkawa ko ga. Okay ga, bangkawa ko. Do mga manok taga nga ginakuan. Iliyawon.
1: Grabe no. Do ginaihaw gi maguro na basta na. Basta kami gaman ka, do ikaw ang manok ihaw. Mga kabayan, na po itong tingog sa mga ginaihaw mo. Mega Man Herbal Capsule, the best. Hindi ka, hindi ka, hindi ma, hindi ka ma, akuan sa mo, hindi sa synthetic mo. So hindi magaguba ang kidney mo, hindi madunot atay mo. Kag wala kag palpitate, no? Kaya all natural siya. Ang nami draga bato pa sa pulaw kag kakapoy. Kun ako sa inyo migaman nga da, basi kor makuhitan nga mo sa dalan. Ma-challenge ka mo. Kasi may mag-challenge na siya. Sino ka mo?
0: Ta!
1: Oh, dai.
0: Judo ako.
2: Judo.
0: Oh, terms ang kilala ta. Judo ako. Di ka ba magjudo? Wa ka guro kay no migaman.
1: Judo.
0: Ang nami pagparikoy, nagluwas sa Mega Man Herbal Capsule. Oy, may coffee man nga, nga doblo pa rin ng iya sining ginatag epekto. Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo. Nga kape sa gwapo, ha? Kaya magiging kagwapo ang performance. Noy, basta nagapangapi ikaw sa Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo, mga barako.
1: Yes, barako. Ting number one nga barako, sino be?
0: Sino, sino?
1: Eh, Paul Randa. Tuto, Paul. Eh, parikoy! Sa biyahe ito na, parikoy, ha? Maga-inom sang Mega Man Gold Coffee Mix. Di pangalimog niya sa mga migo yan ni Paripol, ya? Oh? Ang Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyan na mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
0: Oy, kanday parikoy Joel Gumbandera kag Bakya sa Barangay Aganan Pabiyag pamatik in subong saton. Thank you so much ha, sa inyong pagpamati dira sa aton. Happy happy birthday sa anak ni parikoy Stephen Fanega, si Michael Stephen Fanega. Happy happy birthday noy. Alin si mo pinalangga nga may parikoy Stephen Fanega. Ma'am Ilinita La Pastora, no? Thank you gid, no? Nang Ilinita La Pastora si Romeo Ramos Sousa Senior ng Roming, thank you gida, no? Balambalin ng Roming gani, oh. Bali, na dapat may neurotest ang tanan niya security guards. I think tumiara sila, no? Pero nami ni Blabango, areho. Kwaong ko lang sa ideya ni Manong Roming, no? Bangod sa natabo bala ni Mayor Raisa, tuntun man niya, abi pa-update subong nga mga neurotest nila. Pakwaa sila blit tanan na neurotest sa mga gwardiya subong. Nyo just to update balan ko nga medyo mabulubudlay ini kay medyo sakit sa bulsa ni But in the light sa natabo, no? Abi update tabing neuro examination anay sa mga gwardiya tabi. No? Balang ko gawi it gini mga gwardiya. Oh, radyo man doon, ara ka naman, suggest ka naman da. Magpati, gani karun sa Mayor Raisa ni. Pero you know what? Pag-apply nila to, basi mayo pang utok nila. Mayo pang utok nila, bla? Pero samtang gaulihi, bla? Basi may banda gagamit droga or whatsoever. Doon nagpalyado, naglitik, gamay blang bagol nila. Abi tod man, ipa-check nyo abi, no, no, renew abi na concert sa RSU, no? Parinyo abi naton luwatan ng tanan sila sa neuro nila. Just to update, no? Sang sining mga gwardiya man naton. Bala ko damo kapasar niya. No? Damo yung maayo ng mga gwardiya mo. Pero ti ilang taon naton, no? Ang iniman karon mga kabelan ng mga bagay. No? Just to update lang tuod mo. Kaya makapanong mong dalagid, doon nasun-asun yung mga gwardiya kapaniro ako. Abi, liyo ko sulat sa tanan niya taga security agency, si Ruilo, de. Pang-upgrade, o kung pang-update naton tanan ng neuro examination sa mga gwardiya nila. Pakwaa sila, abi, diliwat. No, sa neuro, sa Campo Delgado. Himuunta 1 month in a half, ah. Ang deadline. Subot silingon, schedule sila. Eh, para mabalanta kung tsakto pang utok nila ni sa mga gwardiya. That is just practical. It's because kami mga isyo nga mo sining. We wanted to know the state of mind and how fit ang ilang mga pinsar sa mga gwardiya ta. Inuwi, duga nga nato ni Nadri sa ito nga pagpangalagan. Sa ito pagpanabalik, check na ito. Kidaw nalipay itong mga pumuluyo sa Barangay Rumagayray sa May San Enrique. Nambal ni Mayor, Mayor, ni Atty. Boy Comblay, hindi anay na ito magpagyan, ah. Yan ang contested landra, ang road nga na. Para nga, until such time nga madeterminar, inasang dar. Istorya na ito nga, dili sa ito nga pagpangalagad. 35 minutos sa kaligad sa tak na nga launa, magabalik ang Targitanay sa Uto.
2: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, this time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
4: Sampon Plus Gold.
5: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayaw kid ang akon arthritis.
4: Sampon Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusa.
4: Sampon Plus Gold.
6: Sa mga butika.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
4: nalakas,
6: at gaganda ka pa.
8: Sampon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sampon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sampon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sampon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sampon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sampon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Sampon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
10: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
11: Basta RightMed, dibdo ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Sampon Plus Gold.
15: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sampon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Sampon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.

0: gihapon.
1: Muna sitan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
2: Oras tatak, ala 1:40.
3: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, Sang Unilab.
5: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
15: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang tao nga may manubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm Fab Con, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulon sa bango ng Charm.
4: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pamong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. No doors at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
6: D3 Bio!
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
8: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
9: kagakontrolar
8: sa Imo Blood Sugar.
9: DTX 500
8: sa Rigan
9: Epektibo.
8: DTX 500
6: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
10: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa kabula.
11: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
6: D3 Bio.
12: Ako si Maria. Basta as gidkatama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
9: Ang Visio
6: D3
9: mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: AC.

0: Walker, Simon Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Santon Plus
4: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Santon Plus
4: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Sanctum Plus Herbal Capsule.
4: Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Sanctum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako Gali Sereya. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
4: Ronel Sorbito.
3: Kag Radyoman Don Dolido.
4: Don Dolido.
3: Targetanay sa Udto.
5: Arimin, arimin, arimin.
6: 9 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak na sining alas 2. Pabalik diri sa atong pagpangalaga diri man sa Targetanay sa Udto. Pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Radyoman Don Dolido.
3: Tatak RMN.
6: Check to do guys, si Radyoman Regan Arlos kay manti dali pa yung mga pumuluyo to, no? Gipadangat nila diri sa RMN ang ilang reklamo regarding dira sa duta nila. Nga ti covered na sa CLOA pero ti nga ako nung ginakwari dila without their permission, no? Ang area dira. So i-check ta na kanon kay si Attorney Boy Kong, head sang aton na PGN ro. Ti for the meantime nga under controversy inang lugar. Wala na may magida, no? Magtimbang nga bahin, wala na may magida, niya na pagamiton na, no? Until such time nga maklaruan sa Department of Agrarian Reform. 8 minutos na nabili natin kita magdangat sa tak na nga alas 2.
7: Tinining nga ba yung ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule? Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaobra ina sang immune system naton para nga matapna ang mga viruses kag mga bakterya nga maghalit sa lawas naton. Sa simpleng istorya, antibodies among army nga frontliner gid sang immune system para nga proteksyonan ini kontra sa traidor nga mga balatian. Kay balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule? Amo ang magpadamo man sang antibodies kay ginapabaskog sang Dr. Pinoy nga aton sining nga bone marrow. Kung sa diin ginaobra ang mga antibodies para nga ma-maintain ang mabaskog nga immune system mga kabyanan. Amo na nga ang pinasayagid ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols nga kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sa mabaskog nga antibodies. Kung sa diin kung mag-inom kita 2 to 3 capsules every day, sigurado gid nga madabo kita sang antibodies sa atong lawas. So ano pa ang ginahulat? Proteksyonan ng lawas kontra traidor nga balatian. Mag-inom 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Check ta si Radyoman Regan, Radyoman Mark, no, kay dugangan ta na karon. And of course, 2 o'clock sining hapon, mag-start tirang sesyon sa House of Representatives. And of course, iga-present, no, sa plenary sang Committee on Justice ang ilang mga findings, ang ilang report, no, angot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. And pagabuto-butuhan nila gilayon ina, no? Ah, wala pagli. So after presentation, ma-open si Congresswoman Luistro sang time para nga pamangkuton siya sa kung sino man dira nga mga congressman nga gusto sang clarification before nga magboto sila kag ginalantaw nga kinanglanon lamang nila ang 106 ka mga boto para mapasaka ini sa Senado nga maga-convene naman bilang impeachment court. Ano na? Ka-standby na si Radyoman Regan Arlus.
3: TYRI Radyoman Report.
8: Na hisayra na Radyoman Don para sa mga nagreklamo daw solve naman sila as of now sa nangin desisyon sa Penro regarding sining ginapatigayon nilang reklamo sa nagpadayon man nga quarry operations dira sa may barangay Rumagayray sa Banwa sang San Enrique Iloilo. Sininga nagpadulong sa opisina ni Attorney Cesar Emmanuel Boyko ang ining mga CARPA beneficiaries sa pagpamuno ni Mr. Arthur Pacaco. Damo sila Radyoman Don para nga maistoryahan kung ano gid bala ang pwede kay may mga reklamo sila. So solved ni nga for now. Bangod man nga ti wala naman na diri ginaistoryahan kung illegal quarry ini kung hindi kay sa pag-mapping kay sa survey sang Penro ang ginahiwat sining quarry operations dito legal bangod nga nakasulod pa ini sa Permiti area nga ara sa may barangay Agutayan sa Banwa San Duenas kag indi sa barangay Romagayray. Pero ang mga pumuli yung naghambal nga sila nila doon sa Amon. Pero sa mapa sa Penro, hindi pa. Kahit boundary man lang sila. Ang ginaistoryahan na lang subong kung bala magagamit ang right of way. May ara subong sang problema rajuman doon. Kay ang right of way ginaclaim sang Hautea Lutero nga para sa ilaman kag sa iban nga mga beneficiaries while ang ining iban man nga mga carp beneficiaries gambal sila yung duta nga na sa amo na natuon. So amo na subong ginistoryahan. For now pending sang pag-resolve sa Department of Agrarian Reform, nag-order na si Atty. Boyko nga hindi mag-agi sa dalan ngayon or hindi pag-agyan sang mga truck. So from last Saturday, why na sang truck nga nag-agi sa nasa visiting area, meaning ti wala naman sila sang quarry dito unless nga makaagi sila sa iban pang mga dalan. But for now, why sa nag-agi dito kay may order na ang Penro, pabalo diri ang Menro, ang barangay, Rajuman Henry. Yari ang atong suring interview sa kay Mr. Arthur Pakako sang nagpadulong sila sa Penro suring kita mga aga.
9: Istorya namo ni Atty. Boyko, among staff niya na yung quarry operation sa barangay Romagayray, kay ang dar ang ma-resolve sa mga komisyon niya na.
10: Sugot man ka mo sa muna nga plastar?
9: Yo, kay gin-explain man namon siya ang tanan namon ng ebidensya, kumpurumigid siya eh.
10: Pero ang duta ka na subong, dara makahambal kung sa inyo na or sa iba nga mga beneficiaries?
9: Tisunong konsuno sa ano yata namon, kami gid ang owner, sang 86. Pero may ara nga nang entra nga mga hindi beneficiary pero disqualified na sila suno sa DAR.
10: Okay. Pina nakadlaw nga way to sang gagi nga truck. Alin Sabado? So wala na man sa laga quarry.
9: Wala. Ubos lang nila to ang stockpile nila sang kuha.
10: Okay. Para sa inyo daw naghulag ang provincial government sa reklamo ninyo.
9: Oo, kag pasalamat din kami kay Atty. Boyko kay na-desisyonan niya.
10: Kung napamati si Atty. Lutero, anong mambal mo?
9: Kung napamati si Atty. Kaya may buhay mong kami, ang amon
6: Rajuman Regan.
9: Ginreklamo.
8: Rajuman doon.
6: Okay, balikan na ka, dili lang kid, ha, kay ari ng atong small town lottery result. Dos minutos na nabili natin kita magdangat sa tak ng alas dos. Yari na ang resulta sa small town lottery sa probinsya ng Iloilo with Rajuman Flo Navarrete. Flo, come in.
11: Yari na ang small town lottery sa probinsya ng Iloilo. Alas dos nga draw. Long sinyo sa Eagle Roar Gaming Corporation. Yari na ang first number. Numero 36. Numero 36 ang unang numero. Standby. Sa ikaduang bola, tokon pito. No? Subong, gina-okay, gina-labugay, gina-baluskay ang kurinta ng mga bola. Subong nga mga atinyon, sa sining nga mga atinyon na diri sa may small town na diri. Ari na. Duwa ka pula. Numero 28. Numero 28 ang ikaduwang pula. No, numero 28. So, kumpleto na ang bigto. 36 kag 28. 36 kag 28. Standby sa ikatatlo nga numero. Gina-ukay liwat kag gina-paluskay. Ginalabugay ang 38 ka mga pula subong. Last winning number. Numero 1. Numero 1 ang ikatatlong numero. So, kompleto na ang winning combination number. Sa first draw, alas dos na draw. Yari ang mga official winning number. Are.
12: 38181. Numero 36,
11: 36, 28, kag 1. 36, 28, kag 1. Ang hininga drog, inapamunuan ni Do Team Lead, Head Glenn Hiponia, ang Drug Operations Specialist Jorlin Chris Argelies, kag SPL Representative Aldrin Alprin Navid, kag ang mga judge, Amosanday Ryan Melgar, Elia Maligad, Alicia Alcida Flores, kag Mabel Kimiroy, sa sining ika-1,000 329 ng draw subong ng mga tinion. Ginatamyo ta si security guard Cortisano no, sa barangay San Dionisio San Rafael Iloilo. Ang guardia din sa may STL ko pa matigipirmi. Mga matulong natin yung resulta sa STL ikan din sa may Eagle Roar Gaming Corporation sa may Magsaysay. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
6: Thank you so much sa kay Radyo Man Flow. Bantayan ko rin sa kaming second draw sa Small Town Lottery Drigyapon sa RMN Iloilo. Balikan ko na utod ng report ni Radyo Man Regan na Arlos. Radyo Man Regan, come back please.
8: Amo tong hambal ni Mr. Arthur Pacaco nga ti siling niya sa kay Atty. Jojo Lutero nga amo mani ang ilang siling ni istorya. Upod man ang quarry permiti. Itintagyaga ni Rajuman doon sa duta, Haute Lutero, nanay ni Attorney Jojo Lutero. Siling nga, ti miguhay man sila kuno ni Attorney, istoryahan na lang nila. Juman Henry, ti siling ko, pwede man lang galinin yung maistoryahan nga naglabot pa sa punto nga nagdakugid. Nakalabot sa provincial government, nakalabot sa aton, pero mas maayo man ini nga naklaruhan ang ilas ini nga mga tagsa sini ka mga concern sa pumuluyo dito. So subong ang nagagawa Rajuman Henry nga waya sang illegal quarry kundi ang istorya ng Lina Subong Rajuman don waya sang illegal quarry kundi ang ang ila ginawayan subong amo ang right of way nga ginahambal sang carp beneficiary sa pihak nga sila nila amon wala lang ibang diri gambal man ang ilang kamay hatay sila kuno nga consent sa kay Attorney Lutero. But all in all sila isang mga tagreklamo kay ina nga sila nila ti asubnaw wala nay gidira until nga makahambal gid ang DAR Department of Agrarian Reform kun sino tagidira Rajuman Henry samtang Rajuman don samtang gin labot natin si Attorney Cesar Emmanuel Bulco kagamo man ang hambal niya. Ang Pedro Subong aral na yun sa tunga. Ang Pedro Subong, hindi niya man duty ang kung sinong nagpanag-iisang duta, kundi yan na sa Department of Agrarian Reform. Pero ang hambal niya, samtang wala gani pa ma-resolve kung sino tagiya, hindi lang anay pagagyan. Tikunway sa alagyan, wala man anay kuwari. Kag sila niya, tikun maistoryahan nila sa barangay, kung okay na iya ang nagareklamo, anytime, mambal man lang yung Pedro nga start naman ang pagkwari dira Rajuman doon sa Nasambit Sining area. Yari si Attorney Cesar Emmanuel Boyko sa nga tarika ma-interview.
12: So, yan ay kami ni Mr. Pitaco, no? And then gin-explicar man naman kung ano ang ginmapa, gin-explicar man natin kung ano ang panindugan sa nga itong opisina, kaya kung diin nagtupa ang ilang problema. So at least naklaruhan nila subong nga ang amon na posisyon sa Pigeon Ro Subong is hindi lang mag-agi sa ilang lupa. Bangor kay may questionable gid man sa ilang mga panag-iya. Although maskin sa ilang side nga ni Mr. Pikaku man wala pa man sa final order kundi hindi na abi sinadang ila. Wala man sa final order para sa kanila sa ginareklamo nila nga pamilya. No, so pending sinada kay wais ang tag-iya na makahatagid sa panahanugot. So hold kita sa tanan. Wala sang may maagi.
13: So anong suggestion mo, Tony? May istorya sila sa barangay, may istorya sila sa
12: yes,
13: tag-iya sa duta ng pamilya Lutero.
12: Di, ang ano gid sinada is ang pinaka kumpleto gid sinada nga may resolution gid is ang order sang DAR.
13: Okay.
12: Pero ang at least ang the minimum is istoryahan nila sa barangay. Mm-hmm. Eh, kung anong agreement nila sa barangay together with sa pamilya sa mga Haute Lutero. Mm-hmm. at least barangay ang maka ang may authority na makatag sila sa kami kaboy settlement.
10: So kung ma-settle na sa barangay, mambal man lang niya ang Penro, why naman problema?
12: Why man problema, basta nasugtanin yung tanan. Kahit subong makonsider na ito, nga co-owner sila tanan. Pero kung wala sina, kung wala man order abi sa DAR, why ba yan? Hindi kami anay magpaagya. Kaya questionably, hindi man ang panag-iya.
8: Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Boyko
6: Rajamandon. I think it is fair. I think mas mayo fair ina Rajaman Regan because may dispute eh. Kung kay sinugi din na, no? So for the meantime, hindi tanay magamit nga duwa eh, no? Until
8: eh, wala,
6: time
8: wala,
6: resolved,
8: eh.
6: No?
8: Oo. Pero te na istorya ko man tong pihak nga siling nila sa inabalang ginhambal nga ti pwede man maistoryahan. Ti balan mo naman na ah, kung anong bud siling unti pwede man balay maistoryahan. Ti istoryahan nila eh, kung sige kan mo to kwari, agi ka mo di, pero ti kada agi nyo di, ti
6: may,
8: balan mo na
6: may
8: na.
6: May toll fee eh, may toll fee. Abot na na.
8: No. Ti siling kuti kon mo istoryahan niyo, may man gali ka mo, istoryahin niyo. Kaya nga amon, ti na solved na naman niya ang gina-question nila nga may illegal quarry. Why na yo, why Rajuman don sang illegal quarry? Kaya ara sa sulod iya sang area nga covered sang permit ang gina-quarry subong. Kung nagareklamo sila nga kuno ang pangpang sang suba, may mga duta na kuno nga gina kuha sang nagakwari, klaro man ina nga ang subaya ang gapanagiya sina ang hindi ang gobyerno hindi ang individual kundi gobyerno. So bisan na sa kasulod pa ina sa imo sini nga siling mo may ara ka kapitan nga titulo pero suba ina may poder ang gobyerno nga ipakwari ina Rajuman Don Santo man sa papahayag ni Attorney Cesar Emmanuel Boyko. May listahan man kita siguro karon sa gabi or tomorrow san tanan nga mga quarry permiti.
6: Mauti
8: may ginkuha nato ini ang tanan nga mga pangalan sa mga quarry permiti and sa isa ho natong lawag way kita hambal nga nag-illegal sila ha pero gusto nato mabalaan kung pila kabilog ang nag-quarry from 1st district up to sa 5th district sa probinsya sang Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman Regan Arlos Tatakarimen.
3: Tatak RMN.
6: Ti ulatonta ang desisyon sang DAR regarding man sina sa dispute nila dira. Kay ti it's about may mga ano eh mga klowa sila, no? Yung man to. Pwede man masturihan ko no, no? At the end of the day, money talks, no? But anyway, lang taon nato na standby ka mo sa mga dugang dira nga may information diri man sa aton sini nga pangalaga. Philippine Standard Time. 8 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
7: Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan. Ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inop ka mo, adlaw-adlaw. Kaya kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi na ton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mommies, healthy man ang mga babies.
6: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 na ton, amuna gamasakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
7: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanda na may go nga colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlogid. Kinanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
6: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
14: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kang ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may binipisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
7: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract, kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shares ang Vita D Plus coffee mix mayara ini sa 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
14: And of course, parikoy, amon ni manami diri sa aton kay ang Vita D Plus coffee mix hindi lang basta kape. Ining pinakadamit ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
7: Vita D Plus coffee mix mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
15: Vita D Plus coffee mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
6: Sa aton sini apaga panubalik check na to report ni Rajuman Marjorie Herbomiani, no? Suno ka General Ligan, masudlan pa ka mo gani sang termite gangda sa inyong banwa. Walang tanda mo, suranay. Relieve ka mo, gilayon. 11 minutos sa kaligad sa attack ng alas 2, magbalik ang Targitanay sa Udo.
16: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
17: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS. Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
19: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Pinoy's Kwaling Capsule.
18: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas ang

0: Polycotton, Semanja, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Makikiraan.
2: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
1: Salamat, iho.
3: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
6: TGX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
10: 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best. Get ang DTX 500.
6: DTX 500. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Mga magabot ka.
13: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
14: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untap na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo? Magtusiran. Tusiran.
15: Tusiran forte.
16: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.
19: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
20: Yes!
19: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.

0: Nagdala diri sa aton sa oras 18 minutos sa kaligad sa Tacna sining alas 2. Mabalik diri sa aton ang pagpangalaga diri man sa Targitanay sa Udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Mandon Dulido.
1: Tatak RMN.
0: Oy si Parikoy Clifford Espinosa, o Parikoy. Parikoy Clifford Espinosa dira sa mong sumay ro-report. Dira sa Dumangas, kamusta ka na Parikoy? Kag siyempre baong wow chicks ni Pari Mike Montaño, may opening siya o ma-open sa bagoy ang branch. Dira sa Banwa San Duenas, Iloilo. Wow chicks, no? Sa may barangay Kapulinga sa poblasyon gid, no? Congratulations Pari Mike Montaño, no? Sa imo pa ni bagong branch. Check na to dog idugay report upod man kay Radyo Man Marjorie Herbomiani kay si Regional Director sa PNP General Liga ng Baliate. May isa pa masudlan gani Banwaño da sang termite gang. Ah, wala ta damo istorya na ya. Relieve kamo gilayon. 20 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
2: Nanay, sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy, ginatawag niya D3 Bio! D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabuligid niya sa aton nga ikaayong lawas. Ganyan ang panginahulat mga kasama, D3 Bio, ang aton nga baklon kag imnon, kay bangod ang D3 Bio, mga kasama, ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sa resistensya sa lawas kontra sa pagkakapoy kon mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
0: Of course mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination mga kabinan sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinakaimportante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan gini ni, no, sang Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero mali Dr. Ramil Uy din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pa gid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
2: Dili ra nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mighty C ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga-produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
0: Ang Mighty C Parikoy sa ngalan pa lang na mo balan
2: nga. Very mighty.
0: Very mighty gid, no? Pero arang isa ibabaw, equality product ni Doc Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dira lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pa rin ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
2: Correct.
0: Kadamo na sa mga malapit sa akon Parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iba na nga mga pre-diabetic na Parikoy. Ang bako, wala may madula sa inyo. Tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes Parikoy.
2: Correct ina Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa desugar sugar cane may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So naga function ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, naka perfecto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
0: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Naka-standby na Radyo Man Marjorie Herbomiani.
1: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man doon ang nag-warning diri si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan sa mga kapulisan, no? Hindi lang diri sa province but sa bulog ng Western Visayas nga himuo nila ang tanan kag magapatigayon sa mga preemptive measure agud nga hindi mabiktima sang termite gang. No? Ang warning, ginhimo niligan matapos na kaduha na kabeses nga nasulod sa termite gang ang probinsya sa Iloilo, specifically sa Banwa sa Pavia, kag Banwa sa Kalinog. Payag niligan nga tinagmando na inisya sa mga hepe na hugto ng ilang monitoring bangod sa duha ka kaso sang termite gang kag kun matabo pagid ini sa ikatatlo nga tion ang hambal niya sinido do mga ang term niya baladok do para na tayong tanga nga ginakadlawan sa mga suspect. So usang ining nasambit nga grupo so dapat nga himuon diri sa kapolisan ng ilang masarangan para nga ti mag-guard Manila ang ila tag sa key area kag ginmention niya man diri radyo man doon nga may nakitaan siya nga failure sa intelligence monitoring specifically sa province ng Iloilo. Ay according sa iya ang ubra sang intel nga kumbaga matapna bala ang mga posibleng nga matabo apang kay ang natabo na lutsan kita sa probinsya kag makaduha gid ka beses. Ari si Police Brigadier General Jose Pino Ligan, director sang PRO 6 sa iya nga pahayag.
4: I'm just warning to giving a warning to station concerned if ever na mangyari ulit within your area despite the fact na nagbigay na ng order si CDRDO to closely monitor those business establishments and yet napasukan pa rin kayo, so no questions asked, you will be relieved from your position and tutulay yan hanggang sa staff kung magkaroon man uli. Because denied na kayo, sinabihan na kayo, mga station commanders, to closely monitor. Nakadalawa na sa Iloilo province. And yet, pag napangatluhan pa tayo yan, para na tayong mga tanga dyan. Para na tayong wala nang ginagawa. Pinagtatawa na tayo ng mga siraulo na yan. So, pagsikapan natin, na huwag na tayong matamaan ng ganong klaseng insidente. Sa dami nating pulis, napapasukan pa rin tayo. Sa dami nating force multiplier, walang makakapag-report na merong ganyong mga klaseng tao, hindi natin na-actionan. Paigtingin, your position is on the line pagka kayo natamaan dyan sa ating mga kapulisan.
3: Si Police Brigadier General Jose Pino Ligan, radyo man na doon, no? Sa iya din nga pahayag. May dugang pa ina, dali ko lang yung pabati. Ang may kangtana naman sa failure sa intelligence monitoring sa kapulisan.
5: The part of the intelligence monitoring, after the fact na tayo.
3: Wait lang, ano lang naton, ari-ari ang subpon, radyo man na doon.
5: The part of the intelligence monitoring, do we identify them after the fact na tayo? So, may failure. Kasi hindi nga na, the purpose of the intelligence is to prevent things to happen. So, ganun dapat sana. And yet, nangyari. So, I think it's through the like I said, nagpatawag na si DRDO para masolidify yung all efforts intended na hindi na magkaroon ng ganong klaseng pangyayari insidente. Kasi yung termite gang kasi, it takes a lot of planning, it takes time planning. Kaya supposedly, dapat namomonitor na yan. So, kaya itingin natin yan ang monitoring. Lalo na may na-identify na tayong mga personalities.
3: Si Police Brigadier General Jose Pino Ligan, radyo man doon, no, sa iyang pahayag kaina. So, isa na lang kuno ka termite gang case. Mga relieved na siya kuno. Dari sa, hindi lang sa province, but sa bilog ng western na Visayas. So, nandang ginahimo lang kita nga karadawan sa mga ining mga tunto nga nagahimo sini. So, dapat nga timaktuhan na ini sa mga police kag matapna. Imposible ko nung hindi mo ma kumbaga mahina ang imo intelligence monitoring kung Balaan Brugid nga may mga wala nga report sa imo bala ang like may natabo na puno sa Novaliches tong gi-mention niya nga na monitor sang guard nga dumay nagapang kutkot nga nagulo nagapang mabation bala nga nagatuktok sa idalom so dito gin chat na balaan nga termite gang tinatap na ang ila nga mga supposed to be plano kag aktibidad Radyo Mandon.
0: Kaya bugi man na ti iniya it's either makamotivate sa mga kapulisan naton to try harder sa pag ano sa intelligence network nila sa ilang mga banwa. Kay makahuluya gid man na Rajuman Marjorie nga masudlan ka moderate kung mayong intel nyo na mo mo ka dasig sang istorya kung mayong intel mo mo.
3: Oo.
0: Because ini sila may mga bag-o nga saltada ang criminal underworld dia naka-insindi sina kung may mga panibag-o nga mga tao nga ready. So kung mayong intelligence network mo, madali mo sila matiktikan, hindi bala yada.
3: Amo gid. Ti amo na gani habal na may nakita siya nga failure o kumbaga reactive na lang, hindi nakita proactive. Kay ti nag-react na kita na identify na saan matapos na. Pero antes pa lang tani, amura po ng purpose ng intel, intelligence monitoring, na antes pa lang, or kapasulod pa lang, dapat, or may ginahimo pa lang, kasugod pa lang, na monitor na. Pero sa bahin, dari sa aton, wala ina na tabo, radyo man doon, kag napaslawan ang aton nga kapulisan.
0: Sige, thank you so much. Amuna,
3: madulong naton nga update na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: Tatak RMN.
0: Thank you so much sa report about kay Radyo Man Marjorie Herbo Miyane. Amo ni siling naton, no? Nga ti dapat nga paigtingon, pabaskogon sa mga kabanwanan nga ini ang ilang mga intelligence network dira. Dugangan nila tao da, especially concentrate sila anay sa mga robbery group. No? Ipang-activate na nila mga asset nila da. Kay manti importante may baluan naton kung kanday sinuni sila. Kag matiktikan naton sila kung may obrahon sila nga malain wala sila kabalo may nagasunod dagali sila nga mga intel operative ta. Kay kung mag-amo-amola ni karon ang balo nila sa Iloilo to do pigado tong ilang network to. Kapila na kami mangin successful ang amon tong operation to. Di makauluya sa kapulisan ta. No? Nga nag-react lang ta permi, wala tagalantaw, no? Sang posibilidad nga ma-plastar maayo kag magkaladakpan ini sila tanan. In a way, dugangan nato rin na diri sa aton sila nga pag-pangalagad. 31 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2. Diri sa aton sila nga pag-pangalagad diri man sa targetan ay sa unto. Okay na kugli? Okay. I-check na nato ang aton sila nga mga segment. Una-una nato naton nga health news with the Radyoman Joel Franco.
6: Pakinig ang bahin kinadala sa inyong kaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses. Masamin lang ang giraso naton nga nagakaon kita agod mapagatagad ang atong stress. Ini ang ginatawag nila nga stress eating. Apag nibalawad mo bala nga may mga pagkaon ka nga dapat kaunon, agod sigurado nga magnubo ang imong stress level. Halimbawa lang kung ikaw may office mate nga malayan ang iyang mudo perme, mahimo mo siya pakaunon sang saging. Ang saging nagay sa vitamin B6 nga nagabulig sa pag-synthesize ang feel-good hormones kangay sang dopamine kag serotonin. Maluwas ini ang saging makatagmat sang kalamay kag fiber sa aton nga lawas. Kung magtingob ini sa fiber, nagahinay ang pag-release ng kalamay sa aton nga bloodstream kani nagaisabli ang sugar levels kag mas makakontrol sini ang aton nga mudo. Ang mga tao nga may manubo sang blood sugar masaming irritable kag malain ang ilang mudo.
7: Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
6: Hindi nga bahing gidala sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: Kag siyempre sa mga mangunguma, tabi kanto ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, no? Bakal ka mo da sa mga Kubota products ay sila ang original. Sila ang sole distributor sa mga Kubota products and spare parts, no? Kag siyempre, samtang gabakal ka mo dira sa ila, may chance pa ka mo magdaog sa ilang promo. Ang kobota kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. For every 3,000 pesos worth of purchase, may ara ka mo chance nga magdaog sa mga minilyon ka pesos nga mga balor sa mga kobota products. Until December 5, 2026 ang promo. Ganun pa ginulat naton, kanto na sa Iloilo, New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Yara sila na hamtang sa Lawaan Village, Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Yari naman naton Turista with Rajaman Lynette Yulatrix.
8: Ginpakigbahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang taxi scams nga isa ka sa isang travel scams. Sunod kay Manikan, isa ini sa pinaka-common nga tourist scams sa bugos nga pungsod sa diin ginapasobrahan sang taxi drivers ang ilasukot sa mga turista, wala nag-ausar sang taxi meter kag nagapanukot sang mahal bisan nga malapit lang ang destinasyon. Agud malikawan ang ininga scam, mas maayo sunod kay Manikan nga mag-ausar na lang sang local apps sa pag-book sang taxi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenneth Fernandez Sudatriz, Tatak RMN.
0: Thank you so much kay Rajuman Lenneth. Ari naman diritso naton viral balita subong with Rajuman Mon Kapalian.
9: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
10: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may nemti extra Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang autonomous robot nga Ace nga nagpierde sa mga pinakamaayong human ping pong players sa Tokyo, Japan. Nakarecord sang panibag-o nga kasaysayan sa bahin sang artificial intelligence o kon AI kag robotics ang isa ka autonomous robot ping pong player nga ginatawag nga si Ace matapos nga ginengkwentro kag napierde sini ang pinakamaayong nga mga human player sa table tennis sa Tokyo, Japan. Ang nasambit nga robot na develop sang AI research division sang kompanya nga Sony nga ginakabig pinakauna nga robot nga naabot ang expert level performance sa isa ka competitive physical sport nga nagakinahanglan sang kadasigon sa pagdesisyon kag intsakto nga hulag. Nahimo ini sang robot nga si Ace paagi sa paggamit sang high speed perception AI based control kag sang state of the art robotics system. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one
3: time. Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Of course, ari naman ato nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Ang wala ginalauman nga brownout ang indigid malikawan diri sa aton sa Iloilo. Kon gabi mabudlay kon wala sang suga. Ang isa sa ginagamit gid naton amo ang kandila. Apang paano kon wala sang kandila? Suno sa mga eksperto, ang crayons ang mahimo nga gamiton. Ining himo sang paraffin wax, gani mahimo gid ini nga magkalayo. Ang ginatawag nga crayon doll ang mahimo nga magdugay sang 30 minutos. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon. Pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezzy Danioso Bordon, Tatak, RMN.

0: na sila. Labugay boys.
1: Ay, lang ala na gina nga itong tiyempo diri sa itong pagpangalagad.
0: Oh yeah.
1: Referee James Carpeda, pare koy. Thank you sa pag-upo diri sa itong. Alang-alang na gina itong tiyempo diri sa itong sininga palatuntunan.
0: Kasama mo ito, Sesta.
1: Sangalan na gilawang sa ako nga partner, kay Radyo Maronel Sorbito, kasangalan sa Ngustisya Kagkamaturan. Sa wala nagabago kagpadayon, nga numero uno, ini naman si Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
5: Nice. Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tam ang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megamon Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na magulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka, honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang panating ah.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nans Lemon Oil.
5: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya nga Skabies, makalalaton.
6: Nans Liniment Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa Nans Liniment Oil. Marilib ka giniya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nans Liniment Oil, hindi nagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nans Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Nans Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nans Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner. Kahit permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
6: Nance Corn Coffee!
5: Oo, partner. Kaya ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants, pariyosang lutein, kag zeaxanthin. Para ma-prevent ang age-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner. Ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula esini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kita naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
1: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Supple Plus Gold.
9: Ako galis si Bal, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
6: Santhol Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santhol Plus Gold.
13: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santhol Plus Gold. Sulgod sa tuwa ka bulan noong pawan.
6: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santhol Plus Gold. Sa mga butika.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Gikan!

0: dulo, sakad na pahid.
1: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tab, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try nyo man bala.
3: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Oras tatak alas 2:50.
6: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
9: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
7: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension, Vitamin D3.
11: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
12: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
16: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
22: Nuance Corn Coffee.
23: Isang diing
0: ka pa
1: sa trabaho
0: kag mga ulubrahon sa balay?
1: Ang Nance Corn Coffee.
0: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
1: panghuna-una.
0: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
1: para magpabilin ka nga healthy,
0: focused kag energized.
1: Nance Corn Coffee.
22: Supple Plus Gold.
23: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Sangtong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to na dula ang bukol.
22: Supple Plus Gold. Makan sa mga butika.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga.
24: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
25: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
24: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
26: ECS.
27: Kung doble, okay! Maldi hinata sa Suplemento in 1!
28: Santo Plus Herbal Capsule.
27: Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaandaw-andaw kung wala sa sakong pagtaon o pag-ehersisyo.
28: Santo Plus Herbal Capsule.
27: Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maldi hinata sa Suplemento in 1!
28: Santo Plus Herbal Capsule.
27: Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaandaw-andaw kung wala sa sakong pagtaon o pag-ehersisyo.
28: Santo Plus Herbal Capsule.
27: Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
28: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
29: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
30: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gamitin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangigil ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
31: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
32: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
33: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
34: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
35: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
37: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
38: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
37: Wow! Mas pinagaling pa?
38: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
37: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
38: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
39: Unilab quality yan.
40: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
42: Evergreen Herbal Capsule.
43: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
44: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
45: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
46: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy kulor sa bangon ng Charm.
47: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
48: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
46: Pangdong kumakablog sa Charm.
47: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
46: ACS.
49: D3 Bio.
50: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
49: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio.
50: Ang Vizio.
49: Yung may D3.
50: Mga butika.
49: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
49: Mighty C, mabaka sa mga butika. TKX 500.
1: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TKX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
49: TKX 500. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina-ne bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
49: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mabakal sa mga butika.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
1: Ohoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya Pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santum Plus Gold.
7: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santum Plus Gold. Sulod ang tuwa ka bulan noong pawan ko.
6: Santum Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Santum Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
11: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Santum Plus Gold.
15: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santum Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Santum Plus Gold. Sa mga butika.
16: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisan kabi?
17: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
18: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
16: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
18: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
16: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Char Fab Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pamong pumaka-bloom sa Char.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
19: Oras tatak alas 3, Jess.
14: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
12: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Goodbye.

0: Barley Coffin, Semenjak, Malupit, Sahamaino, Mava It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi
5: gamot
4: at hindi dapat gamitin
5: pagdamo sa
6: anumang uwi ng sakit. Mega Mega Herbal Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
5: Mega Herbal Capsule.
6: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason.
7: Yara lang
6: sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Life extension, vitamin D3.
14: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
13: Life extension vitamin D3, the science of a health your life. Super Fiber.
15: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
13: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sang kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
16: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3.
14: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
1: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si May Nano.
7: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
6: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Bitibo kayo.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Cellphone Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
8: Pinagaling.
10: Pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga. Max Protect na pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protect.
11: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ACS.
8: Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
15: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa pangon ng Charm.
17: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Gigit yan. Ako ginadudlan sa balatian.
1: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
1: Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga butika.
7: Oras tatak alas 3:20.
8: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo na.

0: amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katilo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Evergreen, herbal capsule.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen herbal capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
5: Magtumar sang Evergreen herbal capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay... Makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
7: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado.
12: MaxFit, kargado.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
20: Supple Plus Gold.
21: Ko si Bibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
20: Supple Plus Gold.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Samphone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagat iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kag-mycollagen, kag-glutathione.
20: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali sa Rhea. Ako red lang, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
6: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide na nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try naman bala.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi.
11: Hello, Mommy.
10: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
1: ACS
16: Kini Care.
17: Uy, 150 over 100 gali.
18: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
17: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
18: Ay.
19: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
20: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
21: Kidney Care, halungan ang himong kidney, halungan ang himong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
4: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Oras tatak alas 3:30.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
10: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
11: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours madula na sa reliever, ara gyud ang pain.
12: Kung magsubrang ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
13: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
11: Hindi lagi ni carrots.
13: Oh, hindi lang carrots mga natural.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani na akong magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
10: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Kasi hindi ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
11: Basta. Ano tayo may
9: maitukar ka pa.
10: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo pa sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
14: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
11: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sa pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
14: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acids. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
11: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
14: Yes.
11: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
14: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
11: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
14: Ang laway, Sir GP, ang may gituag amylase enzyme. Mm. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gituag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. Mm-hmm. So ang bulos ang magsulod sa gituag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
11: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
14: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituag small intestine, Sir GP. Paan sa gituag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase. Intestinal juices kag bile nga halin sa gituag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gituag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
11: Sobra pang iban.
14: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gituag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka ni...
15: 470.
5: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
15: Nagtiko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at least.
5: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
15: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas na blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
15: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa...
0: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
14: Ako ya, Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan.
11: Wow.
14: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer. Dapat gamit giga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones. Dapat kumpleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kag inom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
11: Carrots
14: da. Carrots da, orange da, mga orange. Dapat yeah. Amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
16: Mm-hmm. So ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang naga-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
17: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
14: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
17: Correct.
14: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awan. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
18: Ha? Anong sekreto niya?
11: Mahilig siya taguay?
14: Once na panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
11: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kailin, last year 18, plan ko mo. Uy, 19 ah.
17: Kampiyon ni
14: Mag-8. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakantugi na di ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
11: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, Sir Boy?
19: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
11: Basic.
19: Oh, maligo. Basic.
14: Ang pagligo is not enough.
19: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
11: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
11: So, wow.
20: Nami nagit na akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
11: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa iyo?
20: Mabaka na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
21: DTX 500, C, ang alkaline niya vitamin C.
22: Ito si Helen na dai.
23: Oras sa atin mga karadyoman, Philippine Standard Time, las 3:45 sa hapon. Utunay natin natin yung regular program kay magabantay kita sang sining atin yung special coverage sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte dira sa bahin sang House of Representatives. Sa subong ang mga tinion, nag-deliver, no? Nag-deliver sang iyang, anong terms na ni? No? Siyang sisi... Congresswoman Gerville Louistro, ang chairman sang Committee on Justice sa House of Representatives, nag-speech siya no while nga gina-sponsor niya ang ining articles of impeachment against kay Vice President Sara Duterte. But before sina, before kita rin mag-kato sa House of Representatives, kay dito sa upper chamber, sa Senado naton, sa aton mga karadyoman, may mga pagbag-uman sa subong mga tiniona.
21: DYRI Flash Report.
23: Si Senate President Tito Soto ginkakas bilang Senate President because sa after sang 13 ka affirmative votes sa aton nga mga karadyoman sa Senate, kita na Radyoman Mark, kay balikan talang nagkaroon ang House of Representatives. Saliwat, nagasumpa na subong ang mga tinion si Senate President. Pinakabago na ito niya, Senate President Alan Peter Cayetano, no, bilang bago nga Senate President from floor leader sang minority block dito sa bahin sang Senado. Again, 13 affirmative votes ang nakuha sang minority, nga tisubong makabig na natin yung majority, while 9 ang nagboto sa kay Senator Tito Soto, kag may duha ka mga senador nga nag-abstain. So bago gid lamang, nagsumpa na si Senate President Alan Peter Cayetano. So ang next sininga himuon sa aton mga karadyoman, i-nominate kung sino ang mangin majority floor leader, ang Senate pro tempore kag ang minority leader sa aton mga karadyoman.
21: DYRI Breaking News.
23: So masakaw-sako sa nasiringko kay upper and lower chamber gid sang aton nga Congress ang may mga events subong. So balik kita sa kay Congressman Gerville Louistro dito sa bahin sang House of Representatives, kay nag-deliver siya sang speech, no, sa iya pag-sponsor sang sining articles of impeachment dito sa House of Representatives. Sumatian naton si Congresswoman Gerville Louistro.
24: Taong bayan. At higit sa lahat, pinakinggan natin maging ang mga tumututol sa impeachment. Pinakinggan natin ang bawat manifestation, bawat argumento, bawat legal na punto. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. at maging malinaw po tayo. Ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Sa isang demokrasya, ang suporta ng mamamayan ay dapat igalang. Ngunit kahit gaano kataas ang posisyon, kahit gaano kalakas ang suporta, walang sinuman ang lampas sa pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Hindi ito usapin ng apelyido, partido o rehiyon. Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. At kapag may aligasyon laban sa sino mang opisyal ng pamahalaan, maging miyembro man ng House of Representatives, Senado o Ehekutibo, dapat itong imbestigahan at sagutin sa ilalim ng batas. Walang puwang sa isang tunay na demokrasya ang selective accountability. At sa ebidensya naman, nakita natin ang mga dokumento na hindi maaaring ipagsawalang pahala. Mga certification mula sa PSA, mga disallowance mula sa COA, mga records ng transaksyon mula sa AMLC, mga dokumentong isinumite mismo sa Committee on Justice at isinama sa official records ng kapulungang ito. Nakakita tayo ng mga pangalang walang official records. Nakakita tayo ng mga confidential funds na idineklarang disallowed at pinababalik sa kaba ng bayan. At nakita rin natin ang ulat na nagpapakita ng bilyong-bilyong piso ng inflow at outflow ng mga transaksyon sa loob ng maraming taon. Maaaring may paliwanag sa bawat transaksyon. Ngunit sa laki, lawak at pattern ng mga ito, tungkulin nating tiyakin na ang mga ito ay maipaliwanag ng lubos sa tamang forum at sa ilalim ng panunumpa. At habang pinag-uusapan natin ang bilyon-bilyong piso, alalahanin natin kung kaninong pera ito. Pera ito ng manggagawang pumapasok kahit kulang ang pamasahe. Pera ito ng magulang na nagtitiis upang mapag-aral ang anak. Pera ito ng pamilyang pumipila sa ospital ngunit walang pambili ng gamot. Pera ito ng mga Pilipino na araw-araw nagbabayad ng puwis habang umaasang tapat ang mga pinunong kanilang pinagkatiwalaan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyung ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat depensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. At mahalagang tandaan, hindi nagsimula ang komite na magkakapareho ang pananaw. Marami ang nagtanong. Marami ang nagtuda. Marami ang nais munang makumbinsi. Ngunit habang dumarating ang mga dokumento, habang lumalabas ang testimonya, habang nabubuo ang kabuuang larawan, unti-unting luminaw ang isang bagay. May mga tanong na hindi maaaring iwasan. May mga issue na hindi maaaring ipagkibit palikat. May mga bagay na kailangan ng harapin ng buong bansa. At ito ang naging batayan ng Articles of Impeachment. Article 1, ukol sa confidential funds at paggamit ng kabanang bayan gamit ang mga questionableng dokumento. Article 2, ukol sa mga transaksyon at ari-ariang nangangailangan ng malinaw na paliwanag at reconciliation sa salin at idiniklarang kita. Article 3, ukol sa aligasyon ng bribery at paggamit umano ng pera, kapalit ng impluwensya at pabor. Article 4, ukol sa mga banta at mararahas na pahayag laban sa matataas na opisyal ng bansa na sa pananaw ng komite ay sapat upang litisin sa Senado. Mr. Speaker, distinguished colleagues, may mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Ngunit may isang bahagi ng usaping ito na higit na mabigat sapagkat hindi namang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika. Sapagkat kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. May mga nagsasabing wala namang overt act. May mga nagsasabing emosyon lamang iyon. Ngunit, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang usapin dito ay hindi lamang kung may kasong kriminal. Ang usapin dito ay ang bigat ng mismong mga salitang binitawan ng isang pinakamataas na opisyal ng Republika. Sapagkat hindi pangkaraniwan para sa isang mataas na pinuno ng bansa na magsalita tungkol sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa isang assassin kaugnay ng Pangulo ng Republika. Hindi ito simpleng init ng ulo. Hindi ito karaniwang political rhetoric. At lalong hindi ito uri ng pananalita na inaasahan ng sambayanan mula sa matataas na opisyal ng bansa. Sapagkat ang mga salita ng mga pinuno ay may bigat, maaari silang magbigay ng kabanatagan o maghasik ng pangamba sa sambayanan. At kapag ang mga nasa pinakamataas na antas ng pamahalaan ay tila inuuna ang karahasan kaysa kinahunan, hindi lamang mga opisyal ang naaapektuhan. Ang unang naaapektuhan ay ang ordinaryong Pilipino, ang manggagawang nangangambang mawala ng hanap buhay kapag nagiging magulo ang kalagayan ng bansa. Ang pamilyang hirap na nga sa taas ng presyo ng bilihin at lalo pang nangangamba kapag humihina ang tiwala sa pamahalaan at ekonomiya. Ang maliliit na negosyong umaasa sa katahimigan at katatagan upang patuloy na makaraos araw-araw. At ang mga magulang ng tanging hangad ay isang ligtas, maayos at matatag na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sapagkat sa panahon ng krisis, hindi karahasan ang hinahanap ng bayan sa kanilang mga pinuno. ang hinahanap ni Lai Kapanatagan. Hindi takot, hindi pangamba, hindi kaguluhan, sapagkat ang tunay na lakas ng pamumuno ay hindi nasusukat sa tapang at karahasan. Nasusukat ito sa kakayahang magbigay ng kaayusan, kapanatagan, sa sambayanan, lalo sa panahon ng pangamba. At ito ngayon ang isa sa mga tanong na kailangang harapin ng sambayan ng Pilipino. Anong uri ng asal, paghusga at pamumuno ang inaasahan natin mula sa mga pinunong pinagkakatiwalaan ng sambayanan? Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang mga articles of impeachment na nasa harap natin ngayon ay hindi simpleng political document. Ito ay salamin ng isang mas malaking tanong na bumabagabag sa sampayan ng Pilipino. Anong uri ng pamumuno ba ang karapat-dapat sa ating bansa? Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang legal. Ito ay moral, ito ay constitutional. At dahil moral at constitutional ang usapin, hindi maaring takasan ng alinmang institusyon ang tungkuling ito. At kapag may mabibigat na pagdududa tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, tungkol sa katapatan sa SALEN, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, hindi maaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaring matakot. Hindi tayo maaring maging kasabwat ng katahimikan. Mr. Speaker, distinguished colleagues, marahil ito ang isa sa pinakamabigat na boto na gagawin natin bilang mga halal na kinatawan ng bayan. Sapagkat ang pagboto natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ang pagboto natin ngayon ay tungkol sa uri ng republika na nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Kung mananaig ba ang pananagutan o ang takot, kung mananaig ba ang katotohanan o ang ingay, kung mananaig ba ang konstitusyon o ang kapangyarihan. At ngayon, balikan natin ang tanong na paulit-ulit nating naririnig. May numero ba tayo, Mr. Speaker, distinguished colleagues? Opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. At sa Senado, naroon ang pagkakataon ng Vice Presidente na sagutin ang buo ang bawat aligasyon, iharap ang kanyang ebidensya, at marinig ng buong sambayanan ang kanyang panig. At kung hindi natin haharapin ang tanong na iyan ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pa? Ang mga republika ay hindi bumabagsak sa isang iglap. Unti-unti silang humihina kapag ang pananagutan ay inuunahan ng takot. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang hinihingi lamang natin ngayon ay ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan. Hayaan nating manaig ang ebidensya. Hayaan nating manaig ang proseso. Hayaan nating manaig ang konstitusyon. At sa huli, hayaan nating manaig ang bayan. With that, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I respectfully urge this chamber to vote in favor of Committee Report number 261 and House Resolution number 989. Let us do our duty. Maraming salamat po.
1: Majority Leader, Mr. Speaker, please recognize Representative Paulo Henry M. Marcoleta for his interpellation.
3: Representative Paulo Henry Marcoleta, Party List Saguip, is hereby recognized. You have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Speaker. Distinguished sponsor. Madam Sponsor, could you please identify the exact rule, resolution, order, or House authority that allowed the Committee on Justice to conduct impeachment hearing during the adjournment of session?
24: Mr. Speaker, distinguished colleagues, let us be reminded by the distinction between an impeachment process vis-a-vis the legislative process. The impeachment process is governed by Article 11 of the Constitution, whereas the legislative process is governed by Article 6 of the Constitution. Suffice it to state that there is entirely big difference between an impeachment process and a legislative process. As a matter of fact, Mr. Speaker, there is a different set of rules which govern the proceeding of impeachment. In the same manner that there is a different set of rules that govern our legislative process. Mr. Speaker, in other words, my distinguished colleagues, the impeachment process is not governed by breaks and recess. And to validate that, Mr. Speaker, the House of Representatives, before the break, before the start of the proceeding before the Justice Committee, even passed a resolution expressly authorizing the Justice Committee to proceed with its hearing, to exercise the compulsory process, and even to use the electronic mode of sending notices and documents. Mr. Speaker, in conclusion, there is nothing under the rule which prohibits hearing of the Justice Committee during recess. It must be remembered, impeachment process is entirely different from the legislative process. I submit, Mr. Speaker.
4: So, Madam Sponsor, wala pong maipakita na dokumento ang distinguished sponsor authorizing the committee to conduct hearings during
24: Mr.
4: adjournment.
24: Mr. Speaker, if I may continue, it seems to this representation that the Honorable Gentleman is not listening. I have cited already that the House of Representatives passed a resolution.
3: Order, please. Silence.
4: That's why I'm asking for a resolution. Give me the copy.
24: May I request for a 30-second suspension?
4: Madam Sponsor,
3: session
4: distinguished
3: suspended.
4: Mr. Speaker.
23: Suspendanay sila for, sasabog ang mga tinuyo, nag-suspendanay ang Senado naton for 30 seconds. No? Kahit ginaklarify diri ni Saguip Party List Representative Henry Paulo Marcoleta kung anong specific ring nakabutang abi sa guideline o sa pagsurundan sa House of Representatives, no, nga magpadayon sang mga hearing bisan nga tinaka-recess ang House of Representatives. Yari ang pagpadayon.
4: May palakpakan, may hiyawan din po. Kaya hindi na po bago sa akin itong ginagawa ng mga hakot ng mga audience na ito. Anyway,
3: Representative Marcoleta, Majority Leader.
1: Mr. Speaker, to address the request of the Honorable Marcoleta, may I request that the Secretary General be directed to provide the Honorable Marcoleta a copy of the relevant plenary resolution authorizing the conduct of hearings.
3: Secretary General, please provide the necessary corresponding copies. Please proceed, gentlemen.
4: And if I may read Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. Doon po sa paragraph na binasa ko, apat na beses pong binanggit ang session days. Wala pong binanggit na pwedeng mag-hearing ang impeachment, Committee on Justice habang naka-adjourn ang both houses.
24: Mr. Speaker, distinguished colleagues, for purposes of our records, I am reading from the House Resolution Number 892, the title of which, Resolution Authorizing the House Committee on Justice to Implement Section 8 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings relating to the protection of complainants and witnesses, and further authorizing the committee to continue the conduct of impeachment proceedings and the exercise of ancillary powers during the recess of the House of Representatives from 21 March 2026 to 3 May 2026. It is respectfully submitted, Mr. Speaker, distinguished colleagues, that all the proceedings before the Justice Committee is within the ambit expressly provided by the House of Representatives in Resolution Number 892.
3: Majority Leader.
1: Mr. Speaker, just to further assure the Honorable Marcoleta that everything was done in accordance with our rules and with due process, we did not adjourn sine die. We are still on our first regular session. That is why the plenary can authorize the committee to conduct their hearings if necessary. That's all, Mr. Speaker.
3: Mr. Speaker, Representative again, Marcoleta, please
4: again,
3: wrap up.
4: I still
3: your
4: don't
3: three,
4: have,
3: 3 minutes is up.
4: I'm still not furnished a copy.
3: Please wrap up. Your 3 minutes is up.
4: Let me go to my next question. Madam Sponsor, when this
3: Speaker
4: case is elevated to the Senate,
3: Mr. Speaker,
4: is the House asking the Senate to try the verified complaints as filed or the broader record developed by the committee during the hearings?
24: Mr. Speaker, distinguished colleagues, based on our rules and based on the Constitution, it is not the impeachment complaint, but instead the articles of impeachment that was approved by the Justice Committee, which upon approval of the House of Representatives will be transmitted to the Senate. Consequently, Mr. Speaker, the basis of the trial is not the impeachment complaint, but the articles of impeachment.
4: Which brings me to the follow-up question. Madam Sponsor, can you confirm for the record whether every factual allegation in the articles of impeachment appears in the verified complaints or in their attachment, and not merely in testimony or documents later introduced during the committee hearings?
24: Mr. Speaker, distinguished colleagues, we confirm that the contents of the articles of impeachment are consistent to the contents of the impeachment complaints which were deliberated upon before the Justice Committee. We have to consider as well that under the rules, notwithstanding the fact that the evidence is not attached to the complaint, so long as it is relevant to the impeachment complaint, the same is allowed by the rules of impeachment.
3: Representative Marcoleta, your time is up. Your 3 minutes is up.
4: Evidence may support a pleaded charge, but should not become a substitute for a verified charge. And let me go to my...
3: Your time is up.
4: Final question, Mr. Speaker.
3: Last question. I'll allow you last question.
4: Madam Sponsor, did the committee ever formally amend, require amendment of, or authorize supplementation of the verified complaints to include factual matters that emerged only during the hearings?
24: Mr. Speaker, we are consistent to the contents of the impeachment complaint, And if the honorable gentleman is requiring the Justice Committee to make it as a parameter that they should all be expressing the impeachment complaint, then he is not aligned to the rules of impeachment. The rules of impeachment expressly allow even other relevant evidence, which means, notwithstanding that they are not expressly mentioned in the impeachment complaint, so long as they are relevant, they can effectively form part of the articles of impeachment.
3: Majority Leader.
1: Thank you to the Honorable Marculeta. Next on the list, Mr. Speaker, please recognize Representative Robert Nasal.
4: Majority Leader.
3: Representative Robert Nasal.
4: Can I just make a closing statement?
3: BH is recognized.
1: Mr. Speaker, may I request the Honorable Marculeta that he will have enough time for more manifestations, including his explanation of vote afterward.
4: Thank you very much, Mr. Thank Speaker.
3: You. Representative Robert Nasal, party list BH is hereby recognized.
2: Thank you, Mr. Speaker, Madam Sponsor. I just have a few questions. Do you confirm that the supplemental affidavit of Ramil Madriaga was not attached to the original complaints?
24: We confirm that.

0: sa atin mga karazuman, ang iba naghambal no kung anong ilang vote, while ang iba naman wala. So after nga ma-determine karon sa nominal voting kung pila ang nag-boto pabor, pila ang nagboto sang no, kagpilang nag-abstain, mayara sang right ang tagsa ka mga kongresista nga magpathag sang ilang abahin. So far from Iloilo province, or I mean from Iloilo, wala sang may nag-explain, no? Wala sang may naghambal kung anong ila vote.
1: Alano, Alba, Almario Chino Miguel, Ayon, Baskug, Bautista Claude, Bautista Lim, Chan Jan Franz Norbert Joselito, Cua, De Los Santos, Garbin, Garcia Jose Arturo, Hernandez Dennis, Lacson, Macapagal Arroyo, Nisay, Oreta, Perez, Plaza, Singson Ronald, Singson Mihan, Solon, Tan Samir, Tan Watko, Uy De Carlo, Villanueva, Yap Arthur C., Yap Christopherson, Inares.

0: Chocolate. Someone chat malupit sa kamay mo mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm Fab Con. Pamong kumaka blue. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdog kumaka blue sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse.
6: Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world.
5: Mo ang Samson Gold Coffee Mix.
6: Maluwas naman namit ang sabon.
5: Collagen kaglutathione.
6: Pahubil pasang na world.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
7: Nanaka.
4: At gaganda ka pa.
8: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka. Kalain sa paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
9: Nagpa-pick up ko sa kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatsyagan ko gid ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mga nga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang lamot sa anumang uri ng sakit.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cap. 45 pesos lang.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa atin mga karadyoman, Philippine Standard Time na 6:08 na sa gabi.
5: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
4: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
6: Adlaw kita subong sang Lunes, Mayo 11, 2026.
4: Sa atong mga karadyoman, kita mabatian sa lilisoan sang inyong mga radyo sa 774.
6: Kaginyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
4: Subong agabi kaming inyong manging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
6: At ako naman si Radyoman Lenneth Fernandez Silatriz. Headline.
4: Sa dalagkuan ng mga balita sa Balita Lokal, Security Agency, si ipatawag ni Mayor Trañas, agad ma-review ang ilap protocol sa hiring sang gwardiya.
6: RCSU-6, magapatigayon sang moto proprio investigation sa natabo nga pagpanglutang sang security guard sang Save More sa promodizer sa Festive Walk Mall.
4: Sa Balita International, Mayor sa Japan, ginkaka sa pwesto, matapos makoma sang pila ka bulan.
6: Kag sa showbiz, Michelle D, CJ Opiasa, kag Emma Tiglao, lakip sa mga magaho sa Miss Grand International All-Star Preliminaries.
4: Oras, Philippine Standard Time, 6:09 na sa gabi. Kagaroon sa detalya sa mga balita, una kita sa balita lokala. Ipatawag ni Mayor Raisa Trañas ang security agency sa gudhambalan ng ilap protocol sa hiring. Kasara din isang shooting incident sa tungasang gwardiya kag merchandisers ng Save More sa sulod sang Festive Walk Mall sa Mega World Mandurriawa. Sino kay Trañas, tuman ka simple ang ginarinan sang insidente. Bagod siri, dapat na matanaw kung anong basahan sang security agencies sa pag-hire sang security guard. Ang iningabahin, ginadulong sa inyo sang Southland Gold Coffee Mix na kahibalo kabala nga samtang nagatigulang naganobo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi sa softness ng supat. Gani kun ining magadobo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Southland Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasog ang aton ni supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Southland Gold Coffee Mix na.
6: Sa kaangot nga balita, nakabato na sang direktiba ang Regional Civil Security Unit o kan RCSU-6 nga magpatigayon sang moto proprio investigation sa natabo nga pagpanglutang sang security guard sa promodizer sa Festive Walk Mall Mandurriao, Iloilo City kahapon. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Colonel Romeo Galgo Jr., Acting Chief sang RCSU-6, ginpahayag sini nga magapamatok sila sa administrative aspects sa insidente, particular na sa paglapas sang Republic Act No. 119 ukon ng Private Security Services Industry Act. Dugang panigalgo nga nakaumpisa na sila tipon sa mga nagakaigo nga dokumento kag nagpagwa na siya sang mando nga padasigon ng investigasyon. Ginatag sang opisyal nga posible irekomendar nila ang pagpasaka sang perpetual disqualification from processing and possessing a license to exercise security profession. Ginapahayag man nga naglabot sa isa ka semana ang pagpatigayon sang ilang moto propio. Ginapeparar naman sang Iloilo City Police Station No. 5 ang pag-file sang kaso nga frustrated homicide batok sa suspect.
4: Sa iban pang balita lokal, may failure kasi hindi na pre-empt. Tiningpayag ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan, matapos nakitaan sang failure ang intelligence monitoring sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo. Ini matapos ang duha ka termite gang incident nga nagluntad sa Pavia kag Kalinog. Sa press conference sa Camp Martin Delgado kaina sang aga, ginpahayag ni Ligan nga obligasyon kontani sang intelligence nga mag-monitor kag matap nang kaangay nga insidente apang napaslawan ang mga ini. Dugang paniligan nga nakilala na lang ang mga suspect nga katapos ang termite gang matapos ang insidente. Pagpatpat ni Ligan nga nagpatawag na sila sang pagsinapol agad nga maghugpong kag mabugos ang mga tikang nga dapat obrahon sang kapulisan hindi lang sa probinsya sang Iloilo kundi sa bugos nga Western Visayas. Nahibaloan nga nag-warning o kung nagpaandam na siligan sa mga hepe nga kakason ng mga ini sa ila pwesto kung may matabo pagid nga isa ka termite gang incident sa ila na sa kupan. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyo man ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus. Mas gin pepektibo kag mas gin pabaskog. Gintigab ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog ang turason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangguya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga pamaagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Sa piyat nga bahin magapabilin sa iya posisyon si Santa Filomena Arevalo kagawad Melvin Asibuke. Sunod kay Iloilo City DILG Director Oscar Lim, bisan pa madakpan kag mapriso si Asibuke, magapabilin siya sa pwesto kung hindi madismiss ang korte. Patag ni Lim, bisan madakpan kag mapriso si Asibuke, magapabilin siya nga kagawad apang hindi lang makabaton sang iya honorarium kung hindi siya makatambong sa sesyon. Nagakinahanglan man nga may magfile sang kaso administratibo sa kagawad agod madismiss siya sa kaso. Pahayag ni mahimo magapasaka sang kaso administratibo ang bisan sino nga interesado nga residente. Kung wala naman sa magfile sang kaso, wala sang mahimo ang DILG. Nagapabilin karon nga at large Asibuke kaupod sang isa pa ka na ulamid man sa krimen.
4: Oras Philippine Standard Time na 6:14 na sa gabi sa dugang pa nga balita lokal. Ginpanginwala ni Traffic and Transportation o kung TTMO Head o Darico Garbanzos nga pre-signed ang gin-issue nga traffic citation ticket sa traffic violator sa Iloilo Business Park o kung Mega World. Sino kay Garbanzos, may tandem ang assigned nga traffic enforcers kag marshals ang IBP nga ginasulat ang ngalan sa citation ticket bilang witness. Patag ni Garbanzos nga posible ngalan sang marshal nga makasulat sa kilid ang nakita sang tagreklamo basa sa MOA sang syudad kag IBP kun may madakpan nga traffic violator magatawag ang traffic marshal sa assigned nga enforcer sa lugar. Sa isyu naman nga wala sang ID ang traffic enforcer, pangayuan ini sang paatag ni Garbanzos kun nga wala naka-display ang iya ID. Ini matapos gin depensa sang traffic enforcer nga ara sa kilid ang iya nga ID. Dugang pa nga ginatag ni Garbanzos, ginako sa iya sang traffic enforcer nga ang nakasuksok sa ninyo nga uniforme. Hindi iya, kundi ang ginsurrender nga uniforme sang nag-resign na nga traffic enforcer. Patag sa enforcer nga basang iya uniforme, gani ginsuksok niya ang among uniform. Pasalig sa opisyal nga imbestigaran sang iya opisina ang posible lapses sang traffic enforcer. Ginhimo ni Garbanzos ang patag matapos nag-viral ang post sang isa ka

0: Doctor nga si Dr. Dereza Abad, ang head sa Western Visayas Medical Center o kung WVMC stroke team na hindi dapat pag-ikonsulta lang sa artificial intelligence o kung AI ang anuman nga ginabatsyag sa lawas. Sa interview sa RMN Iloilo kay Dr. Abad, ginpahayag sini nga ang AI na himo gikan sa common nga impormasyon nga ginahambal sa mga tawo apang may mga limitasyon o kung exemption ini gani hindi man ini dapat saligan. Patag ni Dr. Abad nga hindi tanan nga sabat sang AI insakto gani hindi man ini dapat pagsundon. Panugnay o kon panugyan niya magbase gid sa ginahambal sang doktor bangod lain gid ang utok sini kon ikumpara sa kapasidad sang AI. Ginhalimbawa ni Dr. Abad nga kon kaisa tulukon pa lang sa isa ka doktor mahibaluan sini gilayon ang ginabatsyag sang pasyente base sa hitsura kag reaksyon sang lawas sini.
1: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
2: Kabloom!
1: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
2: Kabloom!
1: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
2: kabloom!
1: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
4: Nagboto ang konseho sa Japan nga pahalinan sa pwesto ang ilang alkalde matapos ang pila ka bulan nga wala nakabugtaw matapos nga ng ospital bangod sa brain hemorrhage. Ang 72 anyos nga si Kiko Hatakiyama ang naging alkalde sa Hachirogata, Japan halin sa 2008. Sa Pebrero sinigatuig gulpilang ini nga nagmasakit nag nagsuprer sa brain hemorrhage bangod sini unanimous nga nagpasar ang town assembly sa no confidence motion bato kay Hatakiyama nga automatiko nga magkakakasa iya sa pwesto sa Mayo 19. Malaka lang nga may no confidence motion nga mapasaka batok sa isa ka alkalde bagod sa balatian sunod sa National Association of Town and Village Assemblies sang Japan. Ginpayag sang konseho nga mabudlay ang desisyon apang kinahanglanon agud masiguro ang tayuyon nga pagpadalagan sang banwa. Ginalauman ni hiwato ng eleksyon sa sulod sang 50 kadlaw agud mapilian ang magabulos kay Hatakiyama bilang alkalde. Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Balitang Showbiz.
0: Tatlo ka Filipina beauty queens na nalakip sa mga mag-host para sa palabuton ng Miss Grand International All-Stars Preliminary Competition. Sino sa MGI organization, si CJ Opiasa nga ginkoronahan bilang Miss Grand International 2024 ang mag-aupod kanay Miss Universe 2025 first runner-up, Vena Singh kag Miss Universe Asia 2025 Zauna sa pag-host ng preliminary round 1 ang evening gown kag bareface competition sa Mayo 27. Samtang sa Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, Miss Grand International 2025 Emma Tiglao, kag Miss Universe 2019 Top 5 Finalists, Pawen Suda Drowen ang mangin host ng Preliminary Round 2 Swimsuit Competition sa Mayo 28. Nibaluan nga pila ka mga kandidata nagikan sa Pilipinas ang natalana nga magpasakop sa pinakauna nga MGI All-Star nga hiwaton sa Mayo 30 sa Thailand. Lakip na diri sanday Gazini Ganados, Imelda Shuigard, Kaylin Trajano, Alexia Nunez, kag Fuchsia Ann Ravina. Ang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner ukon kay misis at iyon sang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, maca supalmeto, na kilalangan nag-aamlik sa prostate sang mga lalaki. Tandaan na kung mapabayan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod din nilang ini para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang tagim uman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
1: Mga idol! Mahal, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat

0: nga fresh looking kung adlaw-adlaw ka nga expose sa asukag yabok. Buti na lang may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng white rose papaya. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras sa ating mga karadyaman, Philippine Standard Time na 6:22 sa gabi.
2: Radyo Man Racing na tamayaw lang natin sa maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi, Barotac, Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kag kay Tito Nold, kay Tito Arwin, kag kay Tita SP Shosan, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lola Aida, kay Manang Kling Kling, kag kay Baby Luan, maayong gabi.
1: Sa ating naman Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Andy C, Irene Samiliano, Araman si Magdalena Henezera, Kagawad Noel Cascalwela, Cole Gio Osowi, Edna Paraiso, Eunice Kimba, Mila Henezela, kag sa iban pa nato nga tagpalamati, maayong gabi. Kay Marino Hector, sang Tatoy's Manokan and Seafood, sa kay Marina Marichu, maayong gabi. Oras, Philippine Standard Time na 6:23 na sa gabi. Mga karadyaman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Evening News.
2: Sa liwat adlaw kita subong sang Lunes, Mayo 11, 2026.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atang technical partner,
2: Radyoman John Hartwell, wala.
1: Sa ngalan naman ni Radyoman Marjorie Hervo Miane, kaming inyo naging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
2: Kag Radyoman Lynette Fernandez Sulatriz.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Pilipinas sa mga adlaw, welcome naman sa ato papalaga dirigid lamang sa Koy Herbal Times sa gihapon. Opo naman yung sining Pare Koy. Pare Koy Serge Santillan. Stressed ka bala? Tungod sining pandemic o kung stressed ka bangod sa madamo nga problema, mag-Koy Herbal Supplement ka na. Mga marikoy kag parikoy. Ang original nga Koy Herbal Supplement, tamayara naman sa ginatawag nga ginseng, no? Ang ginseng nagaserbi naman nga adaptogens nga makabulig sa aton siniagod nga masarangan naman ang epekto sang stress sa aton sini nga lawas. Stress kita bangod man kay way kita kwarta. Stress kita kay naga problema kita sang aton sini nga pangabuhi. Stress kita kay sa lawayon si Mister. Stress kita kay si Mrs. Ara lang sa madyungan mo pero tinga mga ning nagastressan nato no nagapati ang mga eksperto nga kun makontrol nato ng stress gali nagaresulta ini sa positibo nga pagbag-o sa aton sini pananawan kag ikaayong lawas. Ang ginseng ang nangin party na sa mga Chinese no mga incheck bala kag ining Ayurvedic medical formulation sa madugay na nga panahon, amo ni siya ang ginagamit nilang ginseng. Ginatawag man sa Native American tribes bilang grandfather of medicine. Gani, para malikawan ang physical kag psychological effects sang stress sa ato sining lawas. Subong pa lang magtumar na kita sang the original Koy Herbal Capsule. Nga mahimo naman makuha naton bangod gid lamang sining ginseng nga ara sa koy. Kay magluwas sa ginseng, may ara man sang malunggay, may ara sang garlic, may ara sang turmeric, kagampalaya, balunggay, ahos, turmeric o kunining luyang dilaw plus may ara pa sang amargoso. Ang mga sangkap nga nagabugos naman nga matagaan kita sa mapagsik na panglawason kaginsakto naman nga paminsaron no? Kaya na tuning stress actually magtumargin lamang sang the original Koy Herbal Capsule adlaw-adlaw magsuplemento sang Koy Herbal Capsule tag 1250 gin lamang kag 550 milligrams pa. The original Koy Herbal Capsule nagabulig sa madamo nga balatian, high blood pressure, mag-Koy, diabetes, mag-Koy, migraine, mag-Koy, stress kag anxiety, mag-Koy, arthritis, mag-Koy, allergies, mag-Koy, insomnia, mag-Koy, body pain, mag-Koy, dysmenorrhea, mag-Koy, walang gana sa pagkaon, mag-Koy, mapakod sa imo immune system, mag-Koy, panaming sa virus, mag-Koy. Ang Koy Herbal Capsule tag 1250 lang, 550 milligrams. Mabakal na sa mga butika. Tagsaya sining main outlet na hamtang sa Metro Inn Hotel, Bacolod City. O kung magtawag sa 0968-651-2166 o kung 0915-738-3272. Mag-Koy!
1: Para nga mangin na klaro ang tanan, kag hindi himo-himo, gid lamang lain, gid yami arasang testimonya, ang ato sin magkaturan nga nabuligan naman, sang the original Koy Herbal Capsule.
2: Nay, ano akong pangalan?
3: Ako si Jus Marie Gonzalez.
2: Kailang edad, Nay?
3: 57.
2: Kagadiin ka, Nay?
3: Sa Puling.
2: Balis ang wala ka pa nakainom sang Koy, Nay, ano ang imo ginabatsyag?
3: Sang wala pa ko nakainom sang Koy, ang ginabatsyag ko, ang akong mga tiin, nag-aalay, tapos hindi ko katulog kung gabi. Agula ko gana magkaon.
2: Balis ang nakainom ka na sang Koy, Nay. Kamusta nang imo pamatsyag?
3: Sang nakainom ko sang Koy, nag-ayo ang akon na pamatsyag. Nadula na nga akon mga palalakit sa mga kalawasan. May na akon kaon, may na akon tulog.
2: Sa ano ang mahambal mo na sa Koy? Kaya nakabulikid sa imo?
3: Okay, gid eh. Kaya tinakuha ang akon mga palalakit sa kalawasan. Salamat gid sa Koy.
2: Pwede mo na imbitar ang mga wala pa bala nakagamit sang Koy. Ang magamit na sila.
3: Ang nagapamati, ginaimbit tarta ka mo nga mag-ininom ka mo sang Koy para nga mas maayo ang inyong lawas.
0: Antes kita magatakop, ari naman ang ato sininga, katotohanan ng Mike K.
4: Ang simula at wakas ay magkamukha. Sa bawat wakas ay may nakalaang simula.
0: Why na ko time sa papalaga dirigid lamang sa Koy Herbal Time sa gihapon upon na lang aton sining mga marikoy kag mga parikoy. Ako naman ang inyo sining parikoy Serge Santillan. Good day everyone.
5: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Pindoble, okay! Founding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Founding hinata sa Supplement 2-in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
10: Santom Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sang Santom Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
10: Santom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, mabaka ng butika.

0: gihapon.
1: Muna sitan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamig na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Sundown Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Sundown Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Sundown Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sundown Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Sundown Gold Coffee Mix.
6: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Gold.
8: To see you, Miss. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sundown Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugit ang akon arthritis.
6: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sundown Plus Gold. Sa mga butika.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number 1.

0: Kumusta naman kamo mga pinalangga namon nga tagpalamati? Saliwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga maghahatag sa inyo sa isa naman kabag-o nga sugilanon sa semana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko. Tungod sa kapigaduhon sa umagin, paadoptar sa mag-asawa ang ila anak na si Anselmo sa tiya sining nga laon sa syudad. Pulo na katuig si Anselmo nga nagalin sa baryo. Duha lang sila kamag-utod apang halusun sila nga mabuhi sang ila amahay, bangod masakiton ini. Kag sa wala ginapaabot na tiyon, wala na ini nakapakigbato sa iya balatian gani ginbawian ini isang kabuhi. Nag-ayo ang iloy ni Anselmo sa iya utod nga kung pwede niya makuha si Anselmo tungod wala na sang may madipara sa ilag gamay nga ginatala umang duta. Mga pinalangga ng mga tagpalamati, ano balang nakatanagaan ang aton mabatian sa sininga simana? Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan. Babay sa lasa.
1: Ay, ano na yung pisyon ninyo man? Huy, Mada, kaathag balas ang hambala na ita. Nga akong mapadako kag mapaeskwela kay Anselmo. Pero nungka niyo siya nga kuhaon sa akon.
2: Oo, gani nang.
1: Oo, kakagkaroon kuhaon mo? Ang tanan ko nga pinangabudlayan sa abroad, sa iya ko gingasto. Abalay gay ni, kaganduta sa iya man ini nakapangalan. Tungod kun maghuyo-huyo na ko, may maalima sa akon.
2: Nang migi, patawara ako nang. Hindi ko abi mo sarangan na mag-ubra sa kampo.
1: Kundi pa ubra mo sa iban eh. Ay naano nga ulo ang imo man. Kag ikaw, Anselmo.
3: Oh.
1: Ano sa imo? Maupod ka sa iloy mo? Bayaan mo ko di nga ako ang nagpadako sa imo?
3: Kwanjay, Migi. Kung hindi ka magpasugot nga matinira ko dito, pasugti ako nga kulukatuan ko sila sa uma.
2: Oo man nang. Maluoy ka man sa amon ay.
1: Hindi maayo, ino. Halinsang una, ginakaluuyan ta kamo. Amuna, agin buligan ko kamo padako, kag paeskwela sa bata ninyo. Kag anay nakatapos na eskwela, kag managsulod na sa obra, kuhaon mo?
3: Chay.
1: Sige, mapasagot ako. Pero, sa isa ka kondisyon, ang bata mo nga agot, amo ding pakagtuas sa balay. Agot nga may upod ako. Kag si Anselmo, dito mabulig sa imo, buisit!
3: Jay?
2: Nang?

0: na yan si Chay Miggy. Dito mo kaya pa istaron man.
1: Nak, pasugot na bala. Agod matalauman na ni Manong mo ang selmong duta, ta? Kadamo bala sa kautangan tahalin pa pag mamasakit sang amay mo. Asa subungan na lubong na siya. Lubong man kita sa utak.
0: Kanami eh. Kaya na pang dusubutong mula niyang kapataan mo.
1: Berna, ang ba-ba mo ha?
0: Tugman! Halusun ka mo kapat ako sa amon kundi pinanghatag mo pa si Manong.
1: Ano? Wala ko ginahatag ang magulang mo. Gusto ko lang ang mahatagan siya sa maayong nga boss Damlag.
0: Tapos subong bawion mo? Kag akong ibulos mo? Kag magsunod-sunod sa buli sa magulang mo?
1: Nagasubra ka na kanon ha? Ikaw matala umas ang duta, how? Ha? Sabta ako kay kung mahimo mo. Hindi ta kapag-ibulo sa magulang mo.
0: Nay!

0: Ano, Nay? Amo na kada ko sang utang ta?
1: Oo, Anselmo. May isa pa taga ni Kektar yung hanggang prinda kahit siya'y maubal eh.
0: Manag-ubra na ko balatani sa syudad, Nay. Pwede taman yung mabaligya ang duta ang ginbili ni tatay sa aton?
1: Hindi. Hindi, nak. Handumanan ko ini sa ginikana na mo ni Chay Mumigi. O galing ang parte yung aduta, ginbaligya yan na. Tulaan pa ini sa nga mong ginikanan. Amo nang hindi ako magpasugot na madula ini sa aton. Ipapanubli ko ini sa inyo kung mapatay ako.
0: Nay?
1: Ang manghod mo, si Berna kamaldita, gid. Lain ka gidya sa iya na. Siya iya panasabat sa akon, ikaw ya. Kung anong ginasugo, ginahambal sa imo, nagapatay ka na yun.
0: Nagdako kuya kay Chay Miggy nga perteng disiplina. Kaabtik sa iya kamot. Pero okay lang ah. Kay kahibalo ko para maninasa ako ng ginahimo niya.
1: Oh, nak. Ikaw na gila masaligan ko nga makahawa sa aton sa kapigaduhon. Gani, tatapos ang maayong duta, ta?
0: Nay?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw dua-dua ka kapsul, yung pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namit, nag-exer ako nga mata.
0: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod tayo na karong nga diskusyon aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil,
4: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina, pungko. Snacks.
3: Oh.
4: Sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan pa, ano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Oh. Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
3: Gusto.
4: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo, mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaagay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
3: Gusto.
4: Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sang insulin, kaya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress imo pancreas, ti goodbye. Here comes, mga problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin. So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos, makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
2: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score gani?
7: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
7: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sa DTX X 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdog kumaka Bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DDX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DDX 500!
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katam.
6: Mighty C,
1: mabaka mga butika.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas ga antioxidant.
6: Nga amo naman,
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500,
7: masalig.
6: Epektibo!
7: DTX 500!
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Pagaling si William Rayka Tiyan.
11: May high blood ka ba sa una?
10: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iyan. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
9: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Shazette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: ano nang tinigang mo? Basa man eh! Hindi ka kabalo magtigang?
1: Pasensya, Gitsaya. Natamaan ko lang siguro katubig.
0: Ano? Ubusan ni Kaon, ha? Kay matigang kuya sang akon.
1: Si Chayman! Aho, basta ang kanon. Hindi ka gidya magkaon niya. Kanugo niyo, anon ko iniihaboy?
0: Kangaa nga ihaboy mo. Kamahal sang bugas, balasubong. Kahapusay mo maghambal nga ihaboy mo, kay ti wala ka nagabakal mo. Uy, lain ka gidya batasan sa magulang mo.
1: Oo na, mas buot si Manong kagakuya maldita. Basigan isa imo kaya nakasunod batasan siya eh.
0: Ba? Ano?

0: Lulit, hari ka naman di sa balay. O, kauluya ba? Wala ko kapaligo, oh.
1: Okay lang, ah. Boyet, may lalaki ba lang nga bagong salta sa lugar ta?
0: Ano? Di na yun. Kay sino nag-a-star?
1: Kwan, taga-ubos. Gwapo siya, kagputi. Kilala mo?
0: Sino man?
1: Sa kay Chaymada, siya nag-a-star.
0: Ha? Ang taason?
1: Ho, gani, kagbukod lawas.
0: Anay ka. Hindi ay han ang bata ay ang subang si Anselmo?
1: Anselmo?
0: Oo, may subang na siya nga bata kag sa syudad nga eskwela. Migo ko na si Anselmo.
1: Matuod.
0: Oo daw.
1: Kuna mo, lakad to tubi sa ila. Ipakilala ko sa iya. Gusto ko siya nga mangin abyan eh.
0: Lulit?

0: medyo tayo palang kahoy na napanipon ko. Dugang-dugangan ko inya. Pila man katuwig na wala akong makabalik dari sa lasang. Sadto. Dari kami nagkapangahoy ni Miko Buyet. Aga pa kami mahalin sa balay eh. Pagpahuli namon sa hapon. Hapon naging kayo. Kinagasaka pa kami sa Bayabas kag sa Lubi. Nagapamutong kami. May padre sa sulod. Kay madamo pa sa mga kahoy, pero sa kilid ayon, madamo na siyang nagkakaingin. Baliwala lang sa ilang pagpangutod sa mga kahoy, kag-ulingon. Amba, ang kuring saunahan, nainoy niya siya. Nakasilawid ang tail niya sa kahoy. Bukod sa balagon. Palapitan ko, be. Ah. Ayahay, kalaw yung masang kuring ngayon eh. Ay sus, nakasalawid matuod ang iya pangulihing at ilho. Kuhaon ko. Ayahay, kaluoy mo sa imo, no? Bibibibi. Nara na. Nakuha ko ng mga tiil mo. Pwede ka na makalakat.
1: Hindi! Ang kuring naghahambal?

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kipok na ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, birthday. Ano na batyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaka kapuhin ako. Subong yan, nag-aaral. Nagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Piman, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May cyst ko sa ovary.
8: 3cm na gali.
9: Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Halaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. TTX 500.
2: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
3: Parang pila na may mo sugar?
2: 136 na lang. Na-minidyo kayo kung tulog sa TTX 500.
1: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kag subong kanami sa akong paminsaro.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
6: Rosel ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: TTX 500. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ni regular nga regla. Isa, galagot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Importante, magaling. Dok, may sufficiente, gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
10: Amo gina ka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinalaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
1: Santum Plus
11: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
12: Ohoy! Kidney Care Time!
13: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa Kidney Care.
14: You care? We care! Kidney Care!
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
16: Hello, anak.
17: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
16: Ganyan ang Pinoy.
18: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang tao nga may madugong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, oh. Wala git ko gana magkaon. Kansagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sa Santom Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santom Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santom Plus Gold.
3: Santom Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santom Plus Gold.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
11: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
12: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
13: That time check was brought to you by
14: Bingo Blast.
13: Bingo sa saya,
14: Blast sa panalo.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab. Goodbye.

0: Jasper, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan na. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kipot na ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, every day. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aabang. Nagto ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
3: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: TTX 500.
6: Dina ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa TTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Lupita, and my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Isipo na inyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station diri sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
12: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI, 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo, Angkonan.

0: at paggalang sa proseso na ating kapulungan sa pagpapatuloy ng sesyon ng plenaryo. Sa pag-anunsyo ng resulta ng desisyon ng miyembro ng House of Representatives, mahigpit pong ipinagbabawal ang anumang pagpapakita ng pagsasang-ayon o pagtutol tulad ng pagpalakpak, pagsigaw, pagboo, pagpapakita ng mga placard o anumang kahalintulad na kilos sa loob ng bulwagan at sa galeriya. Hinihiling po natin ang pakikiisa ng lahat upang mapanatili ang dignidad at wastong decorum sa kapulungan at sa lahat ng oras. With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261, are hereby adopted. Majority Leader.
1: Sa ikaduhang kahigayunan liwat nga gini-impeach sang House of Representatives si Vice President Sara Duterte. 257 ang mga kongresista nga nagpoboto pabor sa impeachment sang Vice President, 25 ang mga kongresista nga nagkontradire kag siyam naman ang nag-abstain. Masobra ini sa 106 nga boto o kon one-third sang 318 ka mga kongresista nga kinahanglanon para ma-impeach ang Vice President. Nauna dire gin sponsor ni House Justice Committee Chairperson Batangas First District Congresswoman Jervie Luistro ang Committee Report number 261, House Resolution 989 kag Articles of Impeachment. Antes nagbinotohay, nag-interpellate panay sanday Congressman Paulo Henry Marcoleta, Robert Nazal, Isidro Ungab kag Leandro Libeste pero lonsay tumpilak ang mga balingag nilang argumento. Kalakip sa apat ka mga articles of impeachment, amo ang sala nga paggamit o pag-abusar sang confidential funds nga ginrasar lamang paagi sa pag-justify kag pag-liquidate sa mga pike nga mga pangalan. Hindi mapatag nga manggad niya nga naglabot ang hulag sa iya sini nga bangko sang masobra 6 billion or malapit 7 billion. Bribery kag graft and corruption, ilabi na ang Department of Education or DepEd nga anay ginpamuluan man sang Vice President. Kag ang pagpamahog sa kabuhi nanday Presidente Marcos Jr., Lida Lisa Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Kasunod sini, iga-transmit na sang Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment sa Vice President, kag ang Senado under the Constitution wala sang himuon kundi i-convene ang ila sininga mga lawas bilang impeachment court kag umpisa ang trial sang Vice President. Ang trabaho sang Senado hindi amo nga patyo ng impeachment, hindi pagbatuno ng impeachment, balibara ng impeachment, i-dribble ang impeachment kadaw basketball, batira ng impeachment kadaw baseball, sipaw ng impeachment kadaw football. Okay, manog World Cup na dito sa Amerika. Kundi ang ila sining himuon mga kasama, amo ang pag-convene bilang impeachment court kag magapungko ang mga senator judges or ang mga senator bilang mga judges. Tawagon sila nga senator judges. Ang ilang obrahon sa impeachment is to convict or acquit. Amula na nabutang da, i-acquit nila or i-convict. Both silingon, dapat mag-trial sila mga kasama. Madumduman nga una nga gin-impeach si Vice President Sara Duterte si dalon sa 19th Congress kung sa rin 215 ka mga kongresista ang naghatag sang yes votes para sa iya impeachment. Kaga sa history naton mga kasama, ti daw si Vice President Sara Duterte lang gid mga kasama ang Vice President nga gin-impeach sa duha ka mga Congress. 19th Congress kag 20th Congress. Ang tinagang impeach mga kasama, madamo sang wala kayong tsindi nga mga mango, mga baghak, kag mga mangmang nga nagsagad pa kakolumintar sa social media nga mga bugok kag bato ang ulo. Magsiling ka nga impeach, why pa na daya gina-convict, no? Magsiling ka nga impeach, but silingon nga gin-transmit sang kamara ang articles of impeachment sa Senado. But silingon sina na-impeach, no? Galing ang iban, ginahangop nila nga impeachment, na-convict na. No, that is separate and different things, mga kasama. The moment nga may one-third sa mga congressman ang nagsiling nga pabor sila sa impeachment, ma-impeach ka na na. Ang Speaker of the House hindi sila makapugong, no? Kundi ang himo niya is to transmit the articles of impeachment. Ministerial lang ginang duty niya. Hindi siya pwede ka panago, hindi siya pwede ka ligid, hindi siya pwede ka balintong. Kundi tungda niya nga trabaho kay ministerial lang gani, nga i-transmit ang articles of impeachment dito sa Senado. Amo na ang ginatawag nga na-impeach. So sa 19th Congress, na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Amo lang na galing, wala nag-prosper dito sa Senado, but she was impeached ED. And right now, sa 20th Congress, na-impeach na naman siya mga kasama. Ang conviction niya or acquittal dito na sa impeachment court. No? The moment niyang isa ka impeachable official na-impeach, mag-a-undergo siya sa trial. Pero in the past, like Ombudsman Merceditas Gutierrez, because ang Ombudsman, Comelec Commissioners, Vice President, President, Court of Supreme Court Associate Justices, amunin sila mga impeachable officials, no? Mga kasama. So, dito ka atubang sa impeachment court, no? Pero si Merceditas Gutierrez, before pa man nag-convene ang Senado sadto as an impeachment court, nag-resign siya. Mga kasama. Amo nang bot silingon sang impeach. So hindi ka mo ma-confuse ang impeach kag conviction or acquitted. Ang impeach, mga kasama, the moment nga may one-third sang kamara, no? Either mapirma sila or via nominal voting sa floor or through signature campaign, no? Mga kasama, automatic balan kung ang isa ka impeachment case ginfile kag may one-third sang members ang kamara ang nagpirma kag nagsiling support kami da, why na hiring-hiring, automatic ang impeachment, i-transmit ang iya articles sa Senado para mag-hearing, para mag-trial. Pero kung wala sang one-third ang support, mga kasama, iagi na siya sa proceedings, no? Nga ginatawag, i-kalendar siya, i-refer sa House Committee on Justice,

0: No, ang presiding officer kagina, Deputy Speaker for Mindanao. Sus, grabing insulto mga kasama. Siling sulid ang Mindanao? Di ang ginpapungko pa ni Speaker Bujidi ang ginasay niya nga presiding officer kagina, ang nagabasa-basa tubala kagina mga kasama nga with 257 affirmative votes and 26 negative votes. Si Congressman Ferdinand Hernandez, 2nd District, Sang South Cotabato mga kasama. So wala kagwa ang mga taga Mindanao, no? Wala kasaler ang taga Mindanao nga siling ang mga Mindanaoan Solons
1: ay kanyang susuungin.
0: Pro Duterte, hindi gali mga kasama, no? Pila lang 26 lang ang nagpamato. Ang iban sinada Cebu pa halin kag may mga taga Nueva Vizcaya to. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong baba. Makabig na ina nga isa ka sumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Eh, 26 na lang nag-opener pero nabuhinan pa, no? Actually, sa post sang DWW Indy, no? Ang AM station man sang RMN dito sa Manila, 25, no? Insakto na ang nabasa ko, 25 na, no? Dasig pa bala si DWW sa kay DCXL. Si DCXL, AM station mo na mga kasama sa Manila. Galing si DWW, dumudamo ni listeners kay mga old songs na patukar dire. So 257, kagaina 255 lang gin-announce ni Presiding Officer Ferdinand Hernandez ang 2nd District sang South Cotabato. Ang South Cotabato, tatlo na naka-district subong, no? Ginri district, tapos ang Jinsan gin-separate. Amo na nato na pierde si Atsaron. Bangod man sa Duterte cry mga kasama, gin-pierde siya ni Charlene Nograles Binias, no? Si Atsaron pierde, no? Pero ang South Cotabato Province, ang gobernador dira si Rinaldo Tamayo, president sang Partido Federal ng Pilipinas si Marcos. Amo na si Hernandez mga kasama nangin deputy speaker kag siya kagaina ang naga-preside, no? So sa na-mention niya kagaina 255 ang affirmative vote. But silingon, ang pabor nga i-impeach si Vice President Sara Duterte, actually subong kin-correct nila 257, hindi lang 255, 257, kagkagaina 26 ang negative vote, no? But silingon, nagapamatok nga hindi dapat, hindi pwede i-impeach si Vice President Sara Duterte kaya hindi bakod ang ebidensya. Halin sa 26, nahimo na lang 25, kag siyam ang nag-abstain mga kasama.
2: Palabra di Honor.
0: Grabe ang mga hitabo dito sa Manila mga kasama. Ang Senado hindi man magpapierde. Sige, binakbakanay dito sa Kamara. Binakbakanay man sa Senado. Kakas na si Soto. Hambal sa mga Pro Duterte supporters. Salin nila si Juan Bol. Wala na si Itbulaga.
2: Palabra di Honor.
0: Sige, live kita gihapon nga nag-orkaron nga adlaw sa ato sa nga pag-pangalagad mga kasama. Lunes na kita, pet sa 11 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Ikaduha sining Lunes nga adlaw sa ikalimang bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan. Pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, RMN Iloilo Official. Sa mobile apps, download lamang kag install ang atong mobile application DYRI RMN Iloilo. Kag syempre, sa inyo tag sa mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz. Sa TikTok, yara man kita, RMN Iloilo Official ang atong TikTok account mga kasama. Ginapasalamatan tayo si Radyo Malalayang kay Cleda nga nag-substitute din sa aton sang Sabado mga kasama. Bangod nag-leave kita to celebrate the birthday of my mother. Happy 79th birthday, no? Kay Nanay Arceli. And happy Mother's Day sa tanan nga mga mothers kahapon nga adlaw.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Sige, sana isa pag-istoryahan atong karon ang impeachment sa kamara mga kasama. Ano matabo karon kay may change of leadership sa Senado?

0: ang mga kalyado ni Vice President Sara Duterte, nakamaster sila sa majority votes to replace no Senate President Tito Soto, paagi kay Senador Bato de la Rosa. Amo ning daw ay mabasa mga kasama sa kampo ni Soto kag ni Presidente Marcos kay perhaps overheat man ang utok.
1: Sa taong RMN, Palabra de Honor.
0: Pero base may mga remedyo man sila no, pero naisahan sila sang opposition sa Senado mga kasama. Abi nila hindi magwa si Bato kay napahog-pahog nila sa warrant of arrest. Pero gumawa, lumusot. Naglinagsanay pa sila ang balya Bato, hingagaw sulod tapos sira di ang pertahan sa Senado. Why kalaga sa NBI nakasulod gid si Bato. Nakabuto mga kasama, grabe nga linagsanay mo dito sa hallway sa Senado. Ara ng NBI natunugan naman nila pagkita ni Senador Bato sang NBI sila, NBI dalagan dayon si Bato, hambal man sa NBI. Oh, ato si Bato
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Sus, ano-ano malang nagahampang sila sang lagsanay man.
1: Palabra de Honor.
0: Di nakasulod gid sa Senado si Bato kag nakabuto tak-tak si Soto.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Subong si Bato, ara na to sa Senado. Sila nga kay Tano, sila nga anyway. Risgo man to actually kay Senador Bato mo, no? Kuno ay sila nagmandilagon natin, tapos gid siya. Pero kay nagmandilagon, ang Senate President karon makaprotect na sa iya mga kasama, no? Hambal ni Senador Bato, diri lang ko sa Senado. Okay, hambal ni kay Tano, hindi ka maghalin diri, no? Mientras ari ka sa Senado, why sang may matandog? Bisan ang puntas ang imo buhok. Hambal ni Bato, dili lang. Kayuha, i-korike na kayuha, ikusang buhok. Mapuntas ang tudlo na lang.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Hindi na matandog, pero doon ato pa tong NBI mga kasama, no? Ang NBI gusto magsulod, hindi pagpusudlon, no? May gusto naman magwa, hindi pagpagwaon. Amo ng sitwasyon sa Senado karon mga kasama. Pero ang importante iyang goal diri sang mga pro Duterte senators mga kasama nga na-take over nila ang Senate seat and maproteksyon na nila si Senador Bato kag siyempre ang interes ni Vice President Sara Duterte nga hindi siya maduklan sang impeachment. Pero do hindi nila guro mapunggan ang trial, no? Maproceed gini ang trial kung hindi ko magsala. Sadyaning binakbakanay mga kasama kung punggan nila ang trial.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Aran ang articles of impeachment mo. Under the Constitution, ang trabaho sa Senado, pag-receive nila sa articles of impeachment, is to convene, no? Galinti may mga convene as an impeachment court, no? Galinti may mga question sila legal, pwede man nila irason mga kasama, no? But, in the end, kita iya, ano kita di?
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Kinapanilagan ko mga tao sa mall mga kasama sang gakatabo ini. Siligo kung may galantaw man sa mga cellphone nila kag ginapang sigid-sigiran ko kung gapamati sila. Doon ay tanalabot ang mga tao.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: No? Doon ay labot ang mga tao. Importante, buhas, manubo ang presyo sa gatong, ang diesel, mga almost 10 pesos mga kasama. No? Bisan paano mabuhin-buhinan.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Amon ang sitwasyon. So, perte ka sa dya, mga kasama, ang aton sa lingapungsod. No? Siling ko gani, kagabi ko lang tinapos ang episode 8, 9, 10, tatlo. No? So, ang sikat subong k-drama ng Perfect Crown, mga kasama. Pwerte man ang mga twist, no? Sus, pero ay isang binatbat ni subong sa Senado kagkamara. Grabe nga mga twist mga kasama. Sobra pa ya sa K-drama ning katabo subong politika sa Pilipinas ta. No? Politika sang aton sininga pungsod. Sus. Perte ka sa dia.
1: Palabra de Honor.
0: Sadya mga kasama, daw peryahan.
1: Palabra de Honor.
0: So ang kamara pro impeachment ang Senado subong. Ati anti-impeachment. So din ang mangibabaw dire, mga kasama, anong matabo? Amo na nga itong bantayan sa kasugpon sa itong sugilanon. Impeachment!
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Sige, pilaman karo ka mga local reports ang kuwao na itong mga kasama. May duha katuig na batang ababayeng napatay kay nalumos sa balde, no? Nalumos sa balde ang bata. Susyo deposit ang money in the bank. No? Sa barangay Balantang Haro, samtang sa provincial government, Banwasan Duenya, sa mukuno may pinakamadamo ang commercial sand and gravel, kag industrial sand and gravel permit sa bilog nga probinsya sa nga Iloilo. Kagkaroon, hibaloan taman ang mga Mindanaoan congressman paano sila nagboto mga kasama kay siling solid ang Mindanao, no? Ang mga congressman pabor sa mga Duterte, no? Tanaw natong karon kay pertika damo sa nagbuto mga kasama, damo pa sang nagligan, no? Sige, standby, istoryahan ta na diri sa aton pagpangalagad.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolong kagin boy lugan, irigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, adlaw-adlaw ang lawas natong ginabira ini sa madamo ang toxins maon sa man sang unhealthy nga lifestyle. Mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa aton sining lawas, ginaguba sang toxins sa aton sining organs, silabi ng atay, tinaik kag kidneys, ginaguba man sang toxins sa mga hormones sa aton sining lawas nga nagapahulag sa aton metabolismo. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Mabakal sa mga butika. Subong man, mga kasama, DTX 500. May anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties. Nga masarangan top na unang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag DTX 500, kagmite si kadadlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agad nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids, kag polyphenols, nga halin sa DSE, sa DTX 500, batok sa pag-develop sa cancer. Ang Mighty C, isa kaalkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon ang mga gubang ang selula sa lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine nga pamasyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, Kagkulase, Antique.
1: Palabra di Honor. RMN News, Panahon.
0: Yari na pinakauling ang dalagang sang panahon. Halin sa aton siling pag-asa, Iloilo mga kasama, with graduate John Baron. Ibalontang dalagang sang bagyo nga si Kaloy, no? Kaining si Hagupit, ang international name niya, nakasulod na sa Parso. Gintawag na siya nga si Kaloy. Na-claim niya gin, ang ngalan nga Kaloy. So, why na sang salbar si Kaloy? Tabanon gini ni Hagupit, ang ngalan nga Kaloy mga kasama. Di na siya subong, mga kasama, no? Daway gidga po, ba't siya gangulan din sa aton? But silingon hindi siya kay Picto. Sa linya ta, si Karadjuman John Baron sa pag-asa Iloilo. Karadjuman John, mayong gabi, si Karadjuman Henry sa RMN Iloilo.
2: Hello, sir. Mayong gabi, kag sa aton man, mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sa Lunes, May 11, 2026. Based sa aton nga update, sa ginamonitor naton nga si Tropical Depression Kaloy, may international name nga si Hagupit. Kaya lang sang alas 4 sang hapon ang sentro sini nasa kalayon 470 kilometers east of Giwan, eastern Samar. May maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gustiness nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Nagadalaga nini northward at 10 kilometers per hour. So, pasaka ang iyang dalaga, no? And ginalantaw na ito nga maghina ni siya sa isa ka LPA, pasibo siguro ba si subong gabi or tomorrow early morning. So, ang ini nga bagyo, wala taman siya actually gina-expect, no? Nga maka-apekto birisa ito sa western Visayas. So, magkapatayan yapon na ito nga fair weather, no? For the next coming days. Pero may mga chansay na sang mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panagoob pero dala sang easterlies. So if ever nga may mga pagulan kita diri sa Western Visayas, hindi na siya related, no, sa ginamonitor naton nga bagyo. Mm-hmm. Ang hangin naton na makasarangan sa direksyon na nasidlangan Tubtob, Amian, na nasidlangan nga muni ang magadala sang kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:04 kay nasang hapon, mag butlaki ni 5:28, Buwas sa aga. Muna itong yung latest weather update. Ako si John Baron. Madam Ugid. Nga, salamat.
1: RMN News. Panahon.
0: Salamat, Gid. Garajuman John Baron sa pinagkauling at dalagan sa yung panahon. So, hindi gid makapikto si Kwanderi, no? Hindi gid mapungga ni Kaloy. Ang grabe nga kainit sa aton. Kay kagaina, diri ang heat index naton sa syudad sang Iloilo naglabot sa 43 degrees Celsius, mga kasama. So, grabe ang init, Gid, no? Huwag ka pabuhin-buhin, no? Si Kaloy, tani, bisan na nag-ulagsik lang siya sang gamay nga turo-taritiri sa aton na pabugnaw pa ang aton sininga panahon. Gendolo naman kayin ba'y lugaan na di kabahin sa atong palatuntunan, mga kasama? Sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Sang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang protection sa atong immune health batok sa threat sang kon anuman nga variant sang pandemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginimugin manufacture sa US, standalone and potent vitamin D3 product ang gina-prescribe sang Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, mga kasama, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkaw na nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan. Bangod ba namit na mahamot pa, ini ang kargado sa mga ingrediente nga may binipisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sa bahay, hanti sa aton balikan ang impeachment, mga kasama, ni Vice President Sara Duterte. No? Liwat at hago na aton, mga kasama, sa wala naka-inchindi, si Vice President Sara Duterte na-impeach na. No? Na-impeach na. Ang Senado iya, pag-abot dito sa Senado, trial na ina. No? Acquittal or conviction na lang na ang ilang himuon dito, ang i-decide nila. Pero as far as impeachment is concerned, na-impeach na si Vice President Sara Duterte because na-plastar na ang articles of impeachment, no? Kag ipasa ina sa Senado. So ang term sina, kon na-plastar ng articles of impeachment and ginpaboran sa more than one-third sa mga members ng Kamara, no? Impeach na ang isa ka-impeachable official. Yari anay, nagalupad ta ang mga balita with Rajuman, Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News!
3: Tokmo News.
4: Yari na nga itong Tokmo News na ginadulong sang Super Fiber. Tinuyang yung kolon paagi sa doadlong pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-apropadong resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sa Super Fiber at mag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, opisyal na ang gin-endorso sa Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Kasunod sini, ginalauman na mabaton ini sa Senado sa labing madali na panahon kag mag-convene ini bilang impeachment court. Handa naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga mag-atubang sa Senado nga mag-serve nga court nga korte sa ini nga impeachment. Sunod sa kampo ni VP Sara, ang bugat sang pagkumatuod sa mga allegasyon batok sa Vice Presidente ang nagakaukon nakatungtong sa mga nag-akusar sini sandig sa konstitusyon lagi kag mga regulasyon angot sa mga ebidensya. Sa tunga sang pending pa sa Korte Suprema nga pagpasyon sang kampo ni Duterte sa pagka-konstitusyonal sa impeachment complaint batok dari, handa man ang kampo ni VP Sara nga depensahan siya. Si VP Sara ang pinakauna nga vice presidente sa Pilipinas nga na-impeach sang Kamara sang makaduhagid ka beses. Sa dugang pa nga balita, napaidalom na sa Senate Protection si Senador Bato de la Rosa inikasunod sa motion ni Senador Rodante Marcoleta. Una nga nag-submitter na ang kampo sang senador sang request sang proteksyon sang Korte Suprema batok sa posible nga pag-serve sang International Criminal Court o kan ICC arrest warrant batok sa iya. Ginpagwa naman ni former Senator Antonio Trillanes IV ang kopya sang ICC arrest warrant batok kay De La Rosa. sino Katralianes, posible ang pag-surrender sa gobyerno kay De La Rosa sa idalom sa Republic Act 9851. Yara subong si Katralianes sa Senado para saksihan ang pag-aresto kay De La Rosa sa mga katapos ng National Bureau of Investigation. Payag sa anay senador, ini ang pagtuman niya sa paghangkat sa iya ni De La Rosa nga mag-upod sa arresting team kung arestuhon na siya sang ICC. Sa dugang pagid nga balita, dalayon na nga nagsumpa si Senator Alan Peter Cayetano bilang bag-o nga leader sang Senado. Ini matapos siya nga makakuha sang 13 ka mga boto bato kay Senator Tito Soto III. May 9 naman ka mga senador nga nagboto pabor kay Soto, kag duha ang mga nag-abstain. Natabo ang ini nga pagbag-o sa liderato sa Senado sa tunga sa nagahana nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kag sa aton panagdaon, subong gabi yari ang mga tinaga ni Wael Ganim. The power of the people is much stronger than the people in power. Kag amoyad to mga nagilupad nga balita subong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: Talk More News.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Rajuman Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Talk More News.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindulo naman kag Inboy Lugan, edigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber, isa ka premium quality nga colon cleansing product kag ginhimo gamit ang nanarisari nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushrooms, salt fiber kag wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado kung pag-uon niya mahigko kung madugay na nagtiner sa atong siring large intestine agad maabsorb ang nutrients, vitamins and minerals sa atong ginakaon. Sigurado ka magasulhay ang inyo sini adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo pa kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakol, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kagiban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Quality products and Doug Hiko Alternative Kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Huwag gihapon nagahalin karon sa Senado si Senador Bato de la Rosa mga kasama, no? Kaya kung maghalin siya to, dakpon.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Ay, oo, maning ato niya sistema diri sa Pilipinas, no? Ito yung pamangkot siya na, may ara tada kay Bato, no? Kung magtiner man siya da. So, ay gin, kwan, no? May mga picture karon niya, ara lang siya sa session hall, siya na lang isabilin. Nakaka-insindi ka mo mga kasama kon nga, ah, no? Kayman, while in session, no? While in session, ang isa ka mamalidha, no? Isa ka congressman or senador, hindi pwede dakpon while in session. Amo na hindi nila na pag-i-end, no? Ang session, Rajuman Risi. So sige gyapon ang session, wala nila gin-adjourn or wala nila gin-suspend, no? Ang session to protect Senador Bato de la Rosa. So dira lang siya sa session hall.
1: Palabra di Honor.
0: Amo na nga nagrisgo man si Senador Bato kag ang opposition nga karon majority na sa pagpanguna ni Senate President Alan Peter Cayetano nga pagwaon si Senador Bato bisan pa nga may warrant of arrest siya sa International Criminal Court because kon magwa siya they will have the number to oust, no? May numero sila para pahalinon kag islan si Senate President Tito Soto. So that if they have the power, no? Maproteksyon na nila si Bato. No? Good, grabe, doga connect man sa ginalantaw at ang K-drama. Ginalantaw nyo ng kwan? Tapos na? O, sige, why na, spoiler. In order to protect, no? Ni... Yuji. Yuji ang ba eh? Ni Yuji ang... Awijo? Sino na? Basta muna. In order for her to protect sang crown prince, no? Ma-divorce siya, no? Para ma-protect kay siya ang weakness mo. Pero ang ginapaminsar naman sang crown prince, para ma-protect naman ang iya sining asawa, kinahanglan mag-ascend siya sa throne, kinahanglan magpungko siya bilang hari, no? So pareho sila nga duha nag tinguha sang pamaagi kung paano maproteksyonan ang isa kag isa, no? Tiya mo ni sumo nagakatabo man sa Senado. In order for Senador Bato to protect ang iya sining kaugalingon kag ang iya mga kaopdanan nga makapungko sila sa majority, in order for them, no? To oust the leadership of Senator Tito Soto, kinahanglan niya magwa. So sakripisyo siya, risgo siya, nga ba si dakpon siya sang NBI, nga nagahulat na, no? Actually, amo maning pamahog siguro sang administrasyon, nga ginpagwa ang warrant of arrest, thinking nga mahadlukan si Senador Bato, nga hindi inipagsulayo ni Senador Bato, so amo na nga kampante ang administrasyon. When I say administration, si Presidente Marcos kag si Senador Tito Soto, Senate President, nga hindi sila matangtang, no? Because wala sang number ang kampo ni Cayetano. Kay sigurado sila nga hindi na si Bato magwa because may warrant of arrest na hadlok si Bato. Pero wala sila kahibalo nga ginapanilagan man sila sang kampo ni Cayetano. No? Kag ginapangitan sa pamagi, paano makalusot? Ngang importante si Senador Bato makasulod sa Senado, dapat antes siya matulupang dan sang NBI, ara na siya sa vicinity sang Senado para hindi siya madakpan. Amo nang kinahanglan i-survive nila and they were able to do that.
1: RNN, palabra di honor.
0: So nakasulod si Bato sa Senado. And nakudita nila si Soto, nagdaog sila, mga kasama. Isa lang gid ang dugang, no? Ang majority sa... kwan lang gid? Plain majority lang gid, no? Ang majority sang Senado, half, no? Plus one. Di ang half sila kay 24 sila is 12 plus 1, 13. So simple majority lang gid. Pero at least majority, mga kasama. So nagrisgo si Senador Bato to protect sang kausa nila sa administrasyon or sa oposisyon or sa kampo ni Cayetano kag ni Duterte, no? Kag nag successful sila, mga kasama, no? So karon hambal ni Cayetano, maproteksyonan ka lang namon Senador Bato kun ara kita sa majority, no? Kung kita ang nag-uuyat sang puder sa Senado, no? Tikinahanglan nga magwa ka. Galing may warrant o bares ka, no? Kaya mo naging planuhan nila yung hindi siya madakop. Ang importante nga makasulod siya sa session hall. Amo to mga kasama ng aking Senador Bato kay grabe nga wrestling anay nila sang NBI.
1: RNN, palabra di honor.
0: So that is how it is, mga kasama, no? Sa matuod nga kabuhi, sa aton personal nga mga pagpangabuhi, may mga amo-amo man na, mga kasama, no? May mga sakripisyo man, kinanglan risgo ka, no? Kung gusto mo mag-achieve, no? Sa politika, in order for you to rule over your enemy, no? Kuhaa ang pinakamataas nga poder. Di mo na ginhimo sang kampo ni Cayetano. Para maproteksyonan nila si Senador Bato, kinahanglan nila makuha ang liderato sang Senado. Because they cannot protect Senador Bato and Vice President Sara Duterte also kung hindi nila makuha ang pinakamataas nga posisyon sa Senado, mga kasama.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Karon ang problema ya galing ni Senador Bato, hindi tubtubsan o ara siya da sa Senado. No? Hindi tubtubsan o nga dira lang sa Senado. May mga tiniun gid na mga kasama nga magwa siya da. Kay karon mareklamo naman ay ang pumuluyo nga why na naya patay-patay karon ang aircon da kag suga sa Senado, daga pinungko lang Senador Bato da para hindi siya madakop. So dira na lang siya ma-star, mga kasama. Isa na sa mga strategy sang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, kung nga nga gusto gid nila maging Senate President, una, para maproteksyonan si Senador Bato, ikaduha, para maproteksyonan si Vice President Sara Duterte. Because with the setup right now sang Senado, sigurado na ni nga patay na ni ang impeachment. Or hindi nga patay, no? I rephrase my statement, mga kasama. Sigurado, acquitted na ni si Vice President Sara Duterte.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Amula na gali ang konsuelo iya sang administrasyon ni Marcos, ni BBM, kag ni Martin Romualdez, kag ni Lisa Marcos. Magaagi sa trial si Vice President Sara Duterte. Although tinguhaan man na sang kampo ni Cayetano, nga hindi na magagi sa trial si Vice President Sara Duterte because balaan nila nga balhason dira si Vice President Sara Duterte. Although at the end of the day, pwede nila i-acquit, no? Sigurado na, acquitted na si Vice President Sara Duterte. Pero ang mag-go through ikaw sa impeachment trial, mga kasama, it can alter and influence the opinion of the Filipino people for the 2028 election. Amo nang ginalikawan nila da, no? Now, ang pamangkot, paano? Ano ang mga himuon sang liderato ni Senador Cayetano, ni Senate President Cayetano karon para hindi mag-go through sa masakit kag nagabiti ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte, no? Pwede nila himuon ang ginhimo man ni Chief Escudero, eh, no? Nga ipabalik sa House ang complaint. Galing last time ang ila reklamo is that wala inigintunan sa mga congressmen, no? Nagpilirma lang ang mga congressmen. Di right now nag-agi sa binutuhay, nominal voting, nag-agi sa proceeding sa House Committee on Justice. Kung ano naman nga loophole, laban-laban ang ginapatuunan ni Nilia Subong si Senador Marcolita. Kung ano naman nga loophole ang pangitao nila da, amo na gamito nila mga kasama para hindi makakonvene ang Senado bilang impeachment court kag mag-try sa impeachment ni Vice President Sara Duterte o galing matag sa konstitusyon nga apan mga kasama sa transmittal sang articles of impeachment nga ministerial na lang ang trabaho sang Speaker of the House, ang Senado shall forthwith, no, convene the impeachment court kag ang mga senator mapungko bilang senator judges.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Amo nang balantayan da kung ano ang paghampang ni Senate sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano sa bulang agin pasa karon sang Kamara de Representantes. Basta ang importante subong yati kung sa series pa sa playoffs sang NBA, 1-0 na karon iya, no? 1 ang Cayetano Duterte group, 0 Soto BBM group.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Nakakuan niya subong, nakapunto siya subong ang kampo sa mga Duterte kag ni Cayetano. So with this, gayuhom-yuhom na yung mga pro Duterte, no, gakurukanta sila ya subong siling nila. Ngi.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Because kay daw sigurado na niya mga kasama, acquitted na ni si Vice President Sara Duterte with the number, kung basihan mong number subong. Unless, nga ipton ni Marcos kung kasarang kagkadala utok niya, ipton niya si Ligarda paagi sa kaso, galing tila binagin na madistansya si Ligarda, no? May kaso nga daan si tuto niya Lian, no? Si Solar Boy. kaga mag-utod nga bilyar nga negative naman sa public subong, no? Do hindi na naguro magkarambyo ang ila sining mga pinsar mga kasama, no? So laban-laban ay acquitted na si Vice President Sara Duterte. Dira na lang ang hampanganay iya sa trial kung paano hampangon sa mga prosecutors nga i-assign, no, ng mga congressman, ng mga prosecutors nga i-assign sang liderato sang kamara.
1: RMN, palabra di honor.
0: Pero sa binutuhay bala nakibot kita mga kasama nga ang Mindanao abi naton sulid-sulid, no? Tipila nga daan tanan ang kwan, no? Ang taga Mindanao mga kasama, no? Damo man ang taga Mindanao mo, no? Total Mindanao congressmen mga kasama, damo man sila, no? Mga 60 kabilog, Leo. 60 kabilog ang district representatives in the House of Representatives from Mindanao mga kasama, no? Ang dako diri nga mga areas nga grabe ang support sa impeachment, no? Nga daw ay kabatsyag sang Duterte support Caraga region. Siyam kabilog ang congressman sa Caraga region. Siyempre magkaraga ka mo na ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, no? Kag Butuan City. Apat na ka probinsya ang Caraga, di ba? So siyam kabilog ang member sa Caraga. Agusan del Norte, dua. Agusan del Sur, dua. Ang Surigao del Norte, dua man. Surigao del Sur, dua man. Walo? Or... Ah, no, no, no. Ara pagili ang ka, no? Ang... Dinagat Island, no? Si Kaka Bagao. So, siyam, mga kasama. No? Ti si Kaka Bagao, akbayan ni... No, kapartido ni Risa, so nag yes gini siya. So 9 members pero walo gid ang nagboto pabor sa impeachment mga kasama. Sa Barm, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, amuning Cotabato City, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, Maguindanao, Del Norte kag Del Sur mga kasama. Walo man ang congressman dira. Pito gid sila nagbuto pabor sa impeachment. Sa Northern Mindanao, tiyamo ini ang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, kag Misamis Occidental, no? Camiguin. Ano pa gid? Bukidnon. Ang Bukidnon tatlo ng congressman, Cagayan de Oro duha, ang Misamis Oriental duha man. So, pito, walo sa Camiguin, ang Misamis Occidental, duaman, no? Galing may party list sila dang kay Uminal, bla? Kay Tukayo Henry Uminal, bla? So, tatlo na kadaan sila to congressman, no? So, siyam sila. Pero 14, no? From Northern Mindanao. Ano pang dalas ang Northern Mindanao? Iligan, no? Iligan, Caglanao del Norte. Region 10 mo, Northern Mindanao. 10 out of 14 members na nagbuto pabor sa impeachment, no? So, pulo gid sa 14 mga kasama, no? So, strong showing man ang Mindanao mga kasama sa ila sining pagbuto, no? Sa mga nagno, nag-abstain gali si Congressman Edgar Irise, naghahambalan ni sa una. Si Kondisek Kaloocan, si Audrey K. Subiri, asawa ni Mig Subiri. Sa Senado, nag-abstain man siya sa butuhay, no? So, playing safe ang mga Subiri. Kaya tito maparilik si Subiri by 2028. Tama, by 2028, maparilik siya mga kasama at senator. So, ang iya sining asawa, nag-abstain man, no? Ang nagno, Bohol, si... Omintado, Maria Vanessa, asawa ni Governor Aristotle Omintado, Lone District General Santos, si Banyas Nograles Charlene. Tinagdaog ni, bangod sa Duterte, napirdi niya si Atcharon. si 4th District Cavite, Kiko Barsaga, 1st District Agosan del Sur, Bascog Alfredo, no? Okay. Lone District Agosan del Norte, Dale Corvera, 1st District Cebu, Rachel Del Mar, PPP Party List, Harold Duterte, Noman, 2nd District Davao, siyempre si Omar, apo ni former President Duterte, bata ni Kong Paulo, Pulong, no? 1st District Davao, siyempre si Pulong, 3rd District Cebu, Karen Hope Garcia. Wow, dobalikan yun nila ni si Barry Cuatro, mga kasama. Ang mga Garcia, aray subong sa mga Duterte, no? Nagligad si Barry Cuatro ang daw pro Duterte, amo na nagdaog. Si Gwen Garcia, pro Marcos. Subong ang mga Garcia, daw mga pro Duterte. Si Barry Cuatro naman ang pro Marcos. Magamoni, one term lang ni si Barry Cuatro.
1: RML, palabra di honor.
0: Si Sagip, no? Si Paolo Marcoleta, 1st District Southern Leyte, ang mga merkado dito. Ah, okay. Kahiti si Juan, si Damian Mercado, pag-resign ni DPW Secretary Mark Villar, siya gina-appoint bilang DPW Secretary ni Presidente Duterte. Kagrabe ito mga kontrata niya sa Leyte, mga kasama. So, syempre, pro-Duterte sila, Southern Leyte. Si Nasal Robert, bagong henerasyon, 4th District Cebu, si Son Simura, 4th District Quezon City, Jesus Suntay, 3rd District Bohol, Christine Alexi Chutor, 3rd District Davao, Isidro Ungab, no? Davao City ni. Aran na style na ton? Sige, balikan tayo mga kasama. Ang iban pagin nga man nagano, ang nagnodo ha pagigili, no? Si Girlie Biloso, malasakit bayanihan, siyempre from the word itself, obvious naman nga pro Duterte. Kag 3rd District Nueva Ecija, Vergara Julius, no? Amo ning mga nagno. 25 kabilog mga kasama hindi pabor sa impeachment.
1: RML, palabra di honor.
0: Yari na resulta sa istiyal naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Marjorie Herbo Miane.
4: Rajuman na Henry, mayong gabi, ari na ang resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, mayong 11-2026, alas 8 sa bunga gabi nga draw. Ang first draw or first ball, amo ang 38, Rajuman Henry, and subong ginahulat naton ang iniikaduha nga bola ang
5: numero 6 Rajuman Henry ang first ball amo ang 38 and then ginsundan ini sang number 6 no ang draw team Henry si Mr. Glenn Hiponeya. Ang Drug Operation Specialist, si Jorlin Chris Argilias. Kag ang judges chairperson, si Elia Maligad. Member, si Juliet Abanyo, Ryan Melgar, kag Barry Cortezano. Ang last winning number,
6: 36.
5: Ang last winning number mo, ang number 36, si Rajuman Henry.
6: Winning number combination sa subong gagawin.
5: Okay, Rajuman Henry ang nabatian ang second draw sang STL sa probinsya sang Iloilo. Amo ang number 38, 6 kag 36 sa liwat, 38 sa east kag 33. Ang STL representative amo si Aldrin David. Amo na madulong naton ni STL result subong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo Miane Tatak, RMN.
1: Palabra di honor.
0: Salamat kayo, Drajuman Marjorie Herbo Miane. Resulta sang istiyal sa probinsya sang Iloilo, 38 size kag 36. 38, 6, and 36. 38 size kag 36. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Siyempre, parehas ang kilala natin kasamang Karigama Richard. No? Cas Nicolai Somes. Wow, maayo pa si Thaksin. Ang politika sa Thailand, o parehas man di sa aton. Si Thaksin ni gin-exile na. Bata niya, sister niya, nag-prime minister. Bata niya, nag-prime minister. Si Pitong Tarn, pero napahalin man si Pitong Tarn. Subong, hilway na si Thaksin. No? Lipay ang bata niya si Pitong Tarn. Mga guwapa mga bata ni Thaksin. Utod niya si Yinglak, guwapa man to. Subong, hilway na siya. No? Mga kasama, mag-arot man ila politika. Galing amula na kay Monarch sila. May hari ya, bisan ang ila politika do medyo masalimuot. May ara sang hari nga mo ang angkor, no? Sang ila sining gobyerno mga kasama nga bisan pa may mga political turmoil, no? Steady sila bangod nga may kingdom nga naga-protect mga kasama.
1: RML Palabra di Honor.
0: Gindolong kagin boylogan, hindi kabahin sa atong palatuntunan, sang nan sa Liniment Oil, ang number one nga pala nyo sa bilog nga panayalan kag Gimaras, nan sa Liniment Oil, nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag iban pang balatian, dalas ang kutot sa lamok, mosquito repellent, gani nga save ka sa imong pagwa or bisan pa sa sulod sa imo balay, may neem tree extract siya, pareho sang performance ang citronila nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadulas ang pasmo-pasmo sa imo kogatan kag maskulo, nan sa Liniment Oil, mayo mang kontra sa mga skin problems, pareho sang ariki sa lapa, palipunga, anaan, eksema, katol-katol sa panit, kaya iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga botika. Kagsubong man sa mga mangunguma, kag mga agri-preneurs, exciting gidini, kaya ang Iloilo New Agri, kag Kubota, nagahatag sa pagpasalamat sa inyo, dedikasyon, kag pagpangabudlay, pagi sa Kubota, kagapay isang mangunguma para sa masanag ng agrikultura, raffle promo. May chance ang magdaog sa brand new Kubota products, promo period, April 6 to December 5, 2026. Bisan sino ang magbakal sa Kubota equipment o kung genuine spare parts, makakuha sa raffle coupon. Mas dako ang bilis ang ginbakal, mas madamo sining ticket o raffle coupon, kag dako ang chance ang magdaog. In every 3,000 pesos worth ang ginbakal, mga kasama, may isa ikaw ka raffle coupon. A raffle draw, patigayunan sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm Incorporated, Barotac, Nuevo, Iloilo. May DTI supervision para patas kag transparent ang pag-raffle. Ang mga premium na pwede madaugan, traktora, rice transplanter, power tillers with diesel engine, kagiban pa ang mga prices, may diesel engines, kag oil and filter sets mga kasama. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, or iniganing ila sininga showroom, dira sa may Balantang Haro sa Tumalang San Ceres Terminal. Pangita lang si Ma'am Susan Aurelio. Or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RML Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, kantuan ta na yung mga lokal naton, yung mga hiligoton, balikan ta ni Dugang, karon kagi sa loot naton ang mga update sa Balita Nasyonal, kay si Senador Bato, ara sa Senado, ay nato naghalin, tob-tob sa noayhan, nga makustudiya sang Senado, si Senador Bato, tob-tobayhan sa katubtuban, ina nga pamangkot, wala sang iban nga makasabat, kundi siya gid lang. Pag balik ta mga kasama, Duenyas ko na mo, may pinakamadamo, sining nag-quarry na o, commercial kag industrial nga quarry, kag may duha katuig nga batang nga babaeng napatay, nalumos siya sa balde, no? Nag-uungad guro siya, sosyo di po, setaman in the...
1: RML, Palabra di Honor.
0: Tapos bantayan nyo karon kay may bago kitang kape nga ipakilala sa inyo mga kasama, no? Ang kape nga magapaalam, kape nga magpabaskog sa aton lawas, kag nagapaaktibo sa aton paminsaron, no? Bugtaw ang panglawason, aktibo ang paminsaron. Ginatuyo kamo, kapihin nyo.
1: Palabra di Honor.
0: Karon mga kasama, i-discuss nato na upod sa marketing officer sang sininga kape. Ano ininga kape? Grabe, 14 kabilog ingredients niya, 14 in 1, pero barato mga kasama. Standby. 6 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
7: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
8: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.
9: Sample Plus Gold.
10: Oh, si Mercy. Harap ko nga ang Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa duwa kabulan noong pawan.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Pinili sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangkong kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
14: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
16: Pindoble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2-in-1!
17: Santum Plus Herbal Capsule.
16: Adunay mangustin o kamunggay.
17: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
16: Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
17: Santum Plus Herbal Capsule.
16: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Pindoble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2-in-1!
17: Santum Plus Herbal Capsule.
16: Adunay mangustin o kamunggay.
17: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
16: Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
17: Santum Plus Herbal Capsule.
16: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
17: Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
18: Ahoy! Kini-clear time!
19: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
20: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
21: Mahalagang paalala, ang kinikira ay hindi gamot at hindi
22: dapat
21: gamitin
22: pangabot
21: sa
22: anumang uwi ng sakit. D3 Bio! Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
21: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
20: Mamakal sa mga butika.
21: D3 Bio! D3 Bio with Visio!
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio!
24: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo! Aba, dapat laging lively at full of energy! Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tunay, natural at original.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
27: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold, nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akon niya regla.
3: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may kada.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Isan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow, with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilabyan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
14: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Pasi kung madula man lang. Napawaw gina ko. Isang ginadaw-adlaw ko inom. Wala nang nagsakit ang akong ulo.
12: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. That

0: Boy Club.
1: Bongbong, kumbaka pro sa charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
4: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
5: TTX500!
6: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
7: Sisa, kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa TTX500?
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: O ay na, halin sa, nalitay kami sa TTX500. Ay, nagko ginibatya.
5: TTX500!

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod yung tuwa kabulan noong pawan ko.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusa.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Cellphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1! Cellphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako kasi si Kapti Ulis, ang banwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas, under the time. 21 minutos na kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
13: RMN, Palabra de Honor.
12: Damo nagabantay sa Senado subong bisan pang suspended ng session mga kasama damo pa way pa nilagin utod ang ila sining kwan no way pa nilagin utod ang dai lang kay ipabati tanab lang kay senador Bato kay damo ga pamangkot ano kuno yung papel ni Trillanes. Anong papel ni Trillanes nga ato to Trillanes? Numero man ni ka Sulugeros Trillanes, pero patro-tonto-tonto na malin ni kay Trillanes iya mga kasama kay Tido, naisahan sila ni Bato, no? Kaya rason ni Trillanes, siya tingin hingyo ko ni Senador Bato, nga ako gidmadakop sa iya, nga ako mapusas. Siya ginatuman ko lang ang iyang request.
13: RNN, Palabra de Honor.

0: Are, wala ko gin post ni Trillanes, are yung statement sa doon ni Senador Bato sa May 7, 2025. Bao, more than almost a year na, Ario. Bisan mag-upload pa ko ng si Trillanes lang yan. Ikaw magpusa sa akon. Tanayara na si Trillanes. Sige, nag-question niya ara si Trillanes. RMN, Palabra de Honor. Ay, ambot sa inyo da sa National, te. Makabakal na trigangon sang mga pumuluyo nga nagapamigado subong. Aton sining sitwasyon, no? Inyo lang na yung mga interes. Ang ginalinan tao ninyo ang pumuluyo, ya. Why nagbakal sang ila trigangon? Palabra de Honor. Yari anay, aton sining, by the way, ang Senado subong suspended ang plenary session, pero ay nilagin uto ng ila sininga Facebook Live, no? Damo galinan tawag yapon, libo. E ginabantayan kung ato pa to si Senador Bato, kay laban-laban do, hindi na mag halin dito sa Senado si Senador Bato, kay dakpon gid siya mga kasama sang NBI. Ang isa to gani ka Sergeant at Arms kinastigo na kuno sang NBI, kay nagpugong. Palabra de Honor. Ay, gawawaw man ang pobre mga kasama ga para no sumo kasi na puti ko no. Jesus. Naano niya nga ato niya nga sistema diri sa Pilipinas mga kasama no. Abi hindi na ni pagsilduhan ang mga politiko tanawon tabi kun ma irinaway ni sila sa poder. Tapos wala sila sang say sa aton nga budget bala mga kasama kag ang isweldo sa ila bala in kind hindi cash. Swelduhan ta lang sila mga manok, mga utan. RMN, Palabra de Honor. Tanong tabi kung ma-irinaway sila mga kasama, mula na isildo naton sila, no? Hindi ito magsildo sang cash, hindi ito sila paghatagan sang kung ano man da ang mga perks nila da mga kasama. In a way, public service man mo, kag mga kung naman ni sila, mga asinsado naman ni silang mga tao, mga kasama, so dapat ang hindi na nila paghimuon pa lang abuyan iya ang gobyerno, di ba? So ang isweldo na lang naton sa ila in kind, no? Like isa ka sipi nga saging. Tarawon tabi kon mairinaway ni sila parehas ni. Palabra de Honor. Ambot akagamos ang aton sininga politika, no? Kung nga anadaga si Soto, ang apat nga nagbiya sa iya, ang mag-utod nga bilyar, si Senador Pia, kag si Senador Lorin Legarda. Si Senador Lorin Legarda subong, amo ang Senate President pro tempore. Pero gali may kaso ng bata niya, si Solar Boy. Ah, mawawaw gini si Solar Boy. Pakusog-kusog na lang puder ni mga kasama, no? You have to control the seat of power in order to rule you over your enemy. Kaya nagkatabo subong tanawon ta. Sino ang magbiblink? Kung si Longo pa, sino ang una mamisok? RMN, Palabra de Honor. Meanwhile, no? Nagaparanos mo ang kalabanan sa aton sa pagpangita inugbakal terigangon. Palabra de Honor. Yari anay, ang aton sining tingog hiligay noon, upod kay Rajuman Fiamme Otero.
1: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
2: Ining binalaybay ginatiguluhan, Iloiko. Nagdala ka sa akon siyam kabulan, ginhalungan sa imong taguangkan. Malubhang kamatayon ginatubang, dulot nga kabuhi mabunag lamang. Balhas kagdugo wala pagpalong, paghigugmang tunay waay singtupong. Imo ginbatiti bugos nga paghalong, wala lang hilmuna ako naghamtong. Nalarawan ang pangamuyong himpit, ginsapupo sa imo pagpaambit. Ginoong Diyos sa ako nagmalapit, matadlong paginawi gingamit. Sa kadalag-an ukon kapaslawan, ikaw gihapon ang akon dalangpan. Kalipay ukon kasubo maabtan, yara ka iloy ko sa panumduman. Tagtoy-toy ko dalang ginaagihan, mga handom labuton kadalagan. Lubos ko ikaw na pasalamatan, iloy ko, ikaw gid akon padunggan. Ining binalaybay ginsulat bilang halad para sa mga Iloy ni ginang April Galiano Vasquez sang bituon Haro Iloilo City PIO sang sumakwalan Iloilo Incorporated.
0: RNN Palabra di Honor.
3: Salamat gi Drajoman Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligaynon.
0: RNN Palabra di Honor.
3: Damog pangita manggali subong kay John Vic Remulia, di ILG Secretary, no? Kay iaman isang law enforcement trabaho mo sang PNP, underman sa DILG, nga mag-serve sang warrant o bares, no? Although ang NBI araman, pero bago lang daw isa to ka tao sang isa ka sergeant at arms sa Senado, ang gindakop sang NBI kay ginbalabagan yung pag-aristo kay Senador Bato. Siya iyang gindakop. Ay, ambot sa inyo da. Pinatsanay ka mo da!
0: RNN, Palabra di Honor.
3: So, makapatig ang ginisaton mga kasama. Muning sitwasyon ng kamahal sa mga Blacklon, no? Kadamo sa mga wala kalanunon, ang mga personal pa yung politika, no? Personal pa yung survival sa mga public officials naton mga kasama ang sagad nila kauna.
0: Palabra di Honor.
3: Standby, Rajuman Regan Arlos, kanto tanay sa Kuwaray sa probinsya. Gendolong kaginboy lugan, hindi kabahin sa atong pilatuntunan mga kasama. Sang Mega Man Herbal Capsule, sa tanan yung mga drivers, gragabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi la epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis, magluwasin na nag-aserbi man ang Mega Man Herbal Capsule, nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan yung problema sang kalalakinan, makuha, kasubong sang prostate problems, wala nagatong karong hinganiban. Kung maglabing-labing kay misis, maislay ina sa pagka-agresibo kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntood ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdakor o maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahoyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bangon may ginseng, tong katali, maka, kagso, palmeto, nga kilala nga nagal. Amlig sang prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kagpare hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
0: RNN, Palabra di Honor.
3: Check tanay, kuhari sa probinsya sang Iloilo, daw Duenas kuno pinakamadamo sining commercial kag industrial kuhari. Check na ton, Rajuman Regan Arlos.
4: TYRI, Rajuman Report.
5: Kadamu-damu gali Rajuman Henry sang mga kuwari permiti sa probinsya sang Iloilo halin sa 1st district pakadto sa 5th district sa probinsya amo man ni sila ang ginahalitan sa mga kuwari materials naton nga ginabakal ka gina gamit sa tagsa sini ka mga trabaho diri mga construction sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo. Ginkuha nato nini sa Penro, nag-request kita sa kay Attorney Cesar Emmanuel Buico para nga may ideya kita Rajuman Henry kung ba asino ang nag-quarry and kung sino man ang wala pasang permit pero nag-quarry na. Ay ang mga aligason subong may iban nga wa gidya permit nga nag-quarry. Just like sa natabo sa may bahin sang Kabudyan kag Maribong sa Banua sang Lambunaw and may ara man sang iban nga may quarry na matuod pero nagasubra sang ila sini nga mga gina-extract nga quarry materials sa ligmato sa ila sini nga permit nga ginakuha sa province of Iloilo na binigid sa Penro sa Banua sang Duenas Rajuman Henry. May ara sang 11 ka CSAG permit holders and may ara sang 3 nga ISAG permit holders, mamangkot sila or ang mga pumuloy natin, ano ina ang isag kag sisag? Ang buot silingon man ang sinagyapon, quarry lang, quarry man ina, pero gina-specify, no? Ang isag kag ang sisag. Maghambal kang nga sisag or isag, ang tawag sina is industrial sand in gravel permit. Ang sisag naman iya, commercial sand and gravel. Mga permit ini Rajuman Henry nga ginakuha para nga makabaligya sila sang balas kag bato. Ang isag amo ining permit sa extraction, removal kag disposal sang balas kag bato kay iban pa nga mga material sa for commercial use. Maghambal kang nga quarry permit gidya, ginahatag ini para sa pag-extract sang various nga mga minerals kasubong sang limestone, balas kag bato kag iban pa nga mga quarry materials kun daw dako na gid do damo gid ang imo kwaon, quarry permit ang imo nga kwaon. Pero kun balas kag bato lang, may ara sang sisag kag ang isag. Pero tigaling na andan na naton diri pag may ara gani isang ginahimo nga extraction sa balas kag bato, labi na gid sa suba or sa mga hill or bukid na nga ginakuha, tawag naton sina quarry. Diri sa listahan sang Banwa San Dunias, ining sisag permit holders naton for 2026, may ari ini sang nagakaigo nga date expiry nila kag date nga gin-issue. Pero inisubong anakuha naton for 2026. Giningagaw ginaton ini para nga mabalanta kag makuha pa ginaton sa iban sining mga banwa kag pambati kamo subong base malawagan ang inyo sa barangay. Ang natumo diri nga barangay specific ini Rajuman Henry, pero kung may arada sa barangay nyo nga malawagan or ini nato malawagan pero may permit or pero na may quarry, meaning sina nga illegal ina nga naga-exist ang inang quarry operations sa inyo sa ring mga banwa. Ari ang mga quarry permiti sa Banwa sang Duenas, Iloilo. Ginkuha nato man ini kay ari diri nakabutang Rajuman Henry sa number 11, amo ini ang kay Claire Joy Lagdamin dira sa may Agutayan Duenas nga kagina na resolve na sang Pedro. Inagadto dito ang ining mga natungdan nga nagareklamo and ang taga Pedro mismo ana istorya with Attorney Boyko nga angot sila sa ilang problema kag ina-resolve baron ina sang DAR angot ini sa ilang ginaawayan nga alagyan or right of way sa nasambi sa ilang lugar. Number one nga may ara sang quarry permit, si Joel Busil. Ang location sang iya sining nga permit ra sa barangay Pandan kag barangay Tinukwan. Ang date expiry 9/4/2026 September, may expire na sa Rajuman Henry. Volume granted, meaning ang kwaon sang iya sining nga extract nga quarry materials 10,000 cubic meter. Ikaduwa, si Emet Lamera sa barangay Batuan in Kalang Duenas, Iloilo. Hindi naton diri mabalaan kay sa aton sa ring dokumento nga gin-provide sa aton sa Pedro, why nakabutang kon mountain quarry ini or sa suba, pero kanabanan dira tinagagi ang halaor kay subuman ang Ulian River. So tendency ari ini sa mga suba, Rajuman Henry. Si Emet Lamera ang iya sa ring quarry ara sa barangay Batuan in Kalang. Ma-expire ang iya sining permit sa expire ni no 4/27/2026 April. So expire ni ang iya nga permit, no. Volume granted 8,000 cubic meter. Ikatatlo, si Maria Mediatrix Andaya, location barangay Minanga Duenas. Date of expiry 5/15/2026. Isa pitsa 15 na May 15. Ma-expire na ang iya sining permit. So after sa nang May 15 nga ina, ya sige pa sa sangkwari da, violation ina sang iya sining permit. Volume granted is 10,500 cubic meter. Ikaapat, Gabriel Lubrisa, barangay San Isidro Duenas, ang munang location sa sining quarry. date expiry 7/16/2026. So July 16, 2026 may expire na siya. Ang volume sa grant sa iya is 10,000 cubic meter. Ikalima, Arnel Mata. Location, Barangay Tinukuan, Dueñas. Si Arnel Mata, do ka familiar sa akin daw, former SB member ini sang Mina Iloilo, Rajuman Henry. Date expiry is 10/15/2026, October. Ang volume granted is 12,000 cubic meter. Ikaanom, Robert Sikada. Ang location, Barangay Agutayan, Pandan and Tinukuan, Dueñas. Tatlo ka location. Pero ang gin-grant lang sa iyang volume is 10,500. Date expiry, January 1 o January 8, 2027. So bago lang isang gin-tagaan siguro sa permit. Ikalima o ikaanom, si Alex Pichon. Location, Barangay Dilaan, Dueñas. Date of expiry, February 1 or February 11, 2027. Diyo, gamay-gamay lang niya. Volume granted, 10,000 cubic meter. Ikawalo, Jerry Laluma. Barangay Dilaan, Dueñas. Date expiry is February or January 19, 2027. 10,000 cubic meter. Ikasyam, Michelle Ann Britt Bohaula. Foreign ang iya siling apelyedo. Michelle Ann Britt Bohawala, Barangay San Isidro, Dueñas. Date expiry, March 3, 2027. Volume granted, 10,500 cubic meter. Ikapulo, Monica Galusong, Barangay Batuan, Dueñas. Ang location, date expiry, April 29, 2027. Volume granted, 8,000 cubic meter. Ika-11, Claire Joy Lagdamin. Very familiar ang pangalan. Barangay Agutayan, Dueñas. Date expiry.
3: Dito sa abroad ko na siya. Ambal ni Arthur Pacaco.
5: Tingaling bisan sa abroad siya. Basi pag iso siya sa permit, ari pa man di siya. Or basi kung iya lang alan ang permit eh.
3: Kaya mo na gani, makwari ka, huwag ka man digili.
5: Ano si ibilin lang sa tao eh.
3: Ano klase naman? Gusto mo magkwari, tagaanta ka permit. Why ka man gali?
5: Masugo mo lang sa iya mo.
3: Ihatag mo lang sa tao mo. Ay, kung tihatag ko na lang na kay Regan Arlos.
5: Barangay Agutayan, Dueñas. Ang iya nga date expiry is April 29, 2027. Tigaling kay may-ari subong kwanin eh. Naka-hold ni Rajuman Henry. Mientras nga hindi ma-resolver sang DAR, kung sinoong tatagiya sang dalan, nga ginaagyan sang ilatrak, hindi magpasugot ang penro nga may ara sang quarry sa nasambit sining lugar. Pero te siling nila, pwede man kuno nila istoryahan. Ang isang permit, tatlo lang ni sila, mumanigyapon na Juman Henry, quarry manigyapon, si Sandy Molina, Barangay Agutayan, Dueñas, 10,500 cubic meter, ma-expire ang iya sining permit sa July 31, 2027. Ikadua, si Attorney Miro Alfonso Tupas. Kafamiliar man sa pangalan, no? Si Attorney Tupas, Miro Alfonso Tupas. Ang iyang quarry, ara sa San Isidro, Dueñas, expiry August 26, 2027. Volume granted, 10,500. Kag, ang last, amo si Karina Jimena sa Barangay Hagimit, Dueñas. Ang location, kag, ang iyang expiry, February 4, 2029. Baw, dugay pa ganyan. Ang volume granted is 9,500 cubic meter, Rajuman Henry. Inisyal pa lang ini, sang aton sining mga pagpamangkot, kapag kuha sa dokumento, kag labuto na tuliwat ang taga Penro kung paano na ini ginakwa kag ano mapasiguro nila Rajuman Henry nga kung bala kung 10,000 cubic ang ara sa permit dapat hindi maglapas or hindi magsubra ang quarry permit kay ang iban ang hambal nila 10,500 or 10,000 lang pero ang ginakuha nila labot na sa 15,000 or 20,000 kay sige ang hakot sang balas kag bato bisan gabi. So inatanan ang natutukan nila sa Pedro kay kaina ang pagpamakahibalo naton nga nagmeeting na si Dr. Orbanias upod sa kay Attorney Boyko. Good istoryahan nila ang pasiguro nga makatukod sila sang initial task force. Rajuman Henry, do pares ang task force Bantay Dagat, nga ang task force nga ini amo ang mag pasiguro kag ang ila ng trabaho amo ang magbantay sa nagakwari ka nagahakot sang illegal tabi na gid ang overloading sa probinsya sang Iloilo. Buas, iban pagid nga magkabanuhanan ang aton sining isa-isahon sa iban sining mga public affairs
6: ang
5: program.
6: Niya sabi, may iban mo, no? May suba gida, no?
5: Sa din
6: ang Duenyas.
5: Duenyas, duwagid. Gagid ang Halaor, kag ang Ulian River.
6: Ulian River. No? Yang Ulian River, ya, way na, kwan? Way na katapusan ang barasda, kay ginuulian mo. Gauli mo? Kakaon mo, akuton mo, gauli, yapon, magbaha.
5: Si kay Ulian River, Adam.
6: Amo gani, that is why untat ang kwari, kay ginuulian ang, kwan mo, ang baras. Pero damo no ti may mga lisensya na tanan ang ginpanglawag mo lisensyado na way palabot lang way lisensya guro
5: or permit ang ginalawag naton may lisensya ni amo gani nga may disclaimer kita or may ara kita sang ginaayo sa pumuloy naton kung may ara sang kwari sa barangay niyo kag wala malawagan ko meaning naglawag ko di sa mga barangay pero way sa malawagan
6: amo
5: na tugid niyo illegal gina niya sorna illegal na kay mo lang na di ang mga quarry nga gintagaan sang permit sang province of Iloilo subong nga 2026 sa Rajuman Henry. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tata Carmen.
0: RMN, Palabra di Honor.
6: Itanay nga mga banwana nga may mga dlagko nga suba, maasin, kung sa din gaagida ang tigom, ang haniway, nga nag-aagida ang Swagi River, di ba? Duenyas, gaagida ang Ulian River. Kalinog, gaagida ang Halawo River. Lambunaw, anong gaagi sa Lambunaw? Ang ulo sang Ulian, you know? Ang Ulian River, dira man gahalin sa kwa, no? Sa Lambunaw. Mga kasama, oo. Pero ang tawag sa Lambunaw da sa Babaw do hindi Ulian, no? Na grabe man ang barasda. Mga kasama, haniway, may suba man. Na ti amo ni sila may mga kware. Ang Ulian sa Duenyas nagadiretso sa Dingli, no? Galing sa Dingli do ay gawa baras, no? Dingli may kware man sa Dingli. Sa Bajangan may quarry man sa Mina kuno do may ara man dag quarry sa Mina do damo man baras da sa kwan sa Mina kay ang Swagi River dira man nagagi sa Mina so mo nang damo man baras da
0: Palabra di Honor
6: ay ho oh.
0: RMN Palabra di Honor.
6: Gidolo ka gin boy lugan ini kabahin San Bay Rajman Marjorie Herwomiani ini kabahin sa atong pelatuntunan sa Nanserbal Capsule mga kasama may 13 ka bitamina kag 11 ka mineral mga kasama tandaan ang sakit sa korason isa sa marason sa kamatayon gani halungan ta gid atong kaugalingon kag para hindi magbarang atong kaugatan mga kasama mag Nanserbal Capsule para likaw stroke kag balatian Nanserbal Capsule 3 times a day kag subong man Nans Corn Coffee mga kasama naga-boost ang atong immune system naga-promote sang weight loss sa mga overweight naga-palaba sang resistensya naga-detoxify sa lawas naga-alleviate sang migraine kag sakit sa ulo Nans Corn Coffee kag Nanserbal Capsule produkto sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA mabakal sa mga butika
0: RMN Palabra di Honor.
6: Standby, dugay-dugay mga kasama kay maging kaupon nato ng marketing officers ang isa ka kape. Nga ito na ipakilala na diri sa Iloilo. Bantayan ninyo ang kape nga magpabugtaw sang inyo panglawason kag magpaaktibo sang inyo paminsaron. Ginatuyo ka mo? Kapihin nyo. Gusto nyo mag-alam? Kapihin nyo.
0: Palabra di Honor.
6: Ang Senado to subong may mga barbed wire na sa palibot ya, especially sa gate. Nagatirilipo naman tong mga supporters ni Anay Presidente Rodrigo Duterte to give support no kay Senador Bato de la Rosa nga ara to karon naga ginpaidalom na sa kustodiya sang Senado, but silingon hindi na siya pwede dakpon kay under the custody na siya sang Senado. Kaya amo na gani, iya na ang leadership sang Senado or kaalyado niya na.
0: RNL, Palabra de Honor.
6: Amo mala na, if you have power, you have money. If you have money, you have power. If you don't have money, buy power. And don't buy power gali, no? Try to have power, no? Tiyan mo na, kung may power ka, bisan may kaso ka, bisan may warrant of arrest ka, you cannot be arrested. Because you have power. Tiyan mo, kung may ipakuntim pang NBI mga kasama, at sino pa madakop karonda kay Senador Bato? Pero ang balit rin yan is hindi ah! Hindi Bato ah! Hindi ah, Senador Cayetano ah! Panahon ko! Aram ako sa sulod sang session hall! Araman ko sa Senate vicinity, I mean, no? Sa kilid lang sa session hall, sa Senate lounge. Gindakopan ko, why ko yan alagyo, ha? Karon hindi pwede. Ah, sadya gini. Damo ga tulod karon sa kay BBM nga isla na si John Vic Rimulya, si Trillani, si Butang, at di ILJ Secretary.
0: Palabra di honor.
6: Amo na, kung si Mayor Lene Robredo pa, sila kasabad sa ila national, ha? Sa National Dere, nalang ko sa Naga. Check tanay si Rajuman Marge, no? Kay may duha ka tuig nga bata nga na lumos mga kasama sa balde. Sus. Rajuman Marjorie Herbom yan.
0: TYRI Rajuman Report.
7: Mga Henry, patay gid ang ining manog duha ka tuig nga bata nga babayi matapos nga nalumos sa isa katab sa sulod sang CR sang Ira Puloy-an sa Barangay Balantang Haro kaina sang hapon. Ang biktima amo ining si alias BB manugduha pala ni tani kun tani katuig sa Hunyo 13 kag residente sa nasambit nga barangay sunod sa kay Lola Murit ang lola sang ining bata nga nagsulod sa CR kag nagpungko si alias BB kag wala nila ginkabalak-an bangod nagpungko lang man ini. Pahayag pa sang lola nga nagakatulog sila sa natabo kagati ang nagabantay during that time ang tatay. Rajuman Henry, galing ang tatay, nagsaka. Kag nagpahuway, kumbaga nag-cellphone to siya sa ibabaw. Kay according sa iya, doon nag-scroll-scroll lang siya sa babaw. And nakibot siya kuno nga doon nagulpi, naglinong. Paglinong, ni pangita nilang bata pero sa natabo, Rajuman Henry, ang bata. Ang may tab ako dira nga gin ascend ang bata Rajuman Henry ang nagsulod sa ining nasambit nga tab kag wala siya bala nagaano wala siya nagahulag ara may video ako nga gin send though ano na siya baldi medyo taas-taas pero tab na siya nga gamay and may kabo accordingly sa mga upod niya tong mga kabataan kagutod niya nga nagkakadtumala na ako nung sa CR ang bata pero may kamagkutaw katubig or magpupo. Pero ang natabo, Rajuman Henry, nagtalang ang ginsendan ko. Ari gali, oh. Ang natabo, Rajuman Henry, nga ang bata, wala nila matalupang da, nagtungtong sa do. Kita mo ng gamay nga bangko na bala Rajuman Henry nga ginagamit sa CR.
6: Ang pa niya, bangkito?
7: Ang do, kisa ginapong ko, ana, sa...
6: Naglaba?
7: Taba, oo. Kag mga mangmanik ka dito, wala?
6: Bangkito, eh. Oo. So, hindi kalibal din, eh, ng...
7: Kamay?
6: Container na ginastakan sang tubig na dako-dako lang sa balde, ah. No?
7: Amo na kadamo ang unod niya. Kag amo pa na
6: sang... Ah, amo ni... Hindi kamay mo lang gani. Galing kayo nagtuwad siya guro, no? O nag naguna ulo niya?
7: Naka siya sa bangko, and then nagtuwad. Nang ginabuot niya possibly ang kabo na nga pula. Kapag labot niya sa kabo nga pula, sa naano guro?
6: Kay makandos na ni siya. So, bali nagdungok siya?
7: Oo, nahulog siya diretso. Wait, may nakakita.
6: Di siyempre, kay nagdungok siya, una ulo niya tupa.
7: Oo, isa ka oras kay tunga po nung bata.
6: Di nagpinalakpalak guro ang bata?
7: Nagpalak, yun.
6: Pero ay natumba ang kano? Kung natumba, tani ang balde, ang tab ni?
7: Tupat siya. Ang hindi siya tawag ni hindi siya muna bala ka mag actually ako aton mo do isa sa kabalde ang iya nga kwan ang iya kabugaton. Kay medyo dako na siya mo. Ang bata, dito na lang, pag-abot, ng ulo niya sa idalong. So, ginhingagaw nila revive, kag wala gid, gindala sa ospital, pero gin-declare niya dead on arrival. Arrival at si Lola Murit, ang lula sa bata, Rajaman Henry, sa atin ni interview.
8: Bali, ano? Wala ka sa John Sertin yun?
9: Ay, wala ko sa galing na patuloy. Bali, anong plantada ka, Irene? Pwede mo kami masulita.
8: Balaan mo, nang kada patuloy, yung mabaw, na siya niya, nakita ng sulod si Bibi sa siyat. Kaya hindi tayo gapungko. Doon sa duwa ito mo lang ilagin may.
9: Gapungko sa
8: amay ni Matang ko. No, ay napang ilagin may.
7: Oh, padali lang na Otod Rajaman Henry. Okay.
8: Nakita.
7: Ay, wait. Naglalumpat, okay.
8: Kaya nakita ng sulod si Bibi sa siyat. Kaya hindi tayo gapungko. Doon sa duwa ito mo lang ilagin may.
9: Gapungko sa amay ni Matang ko.
8: Kasi gano'n, really, naman siya kinag-ahampan sa oran mo, ang tatay ito si Babo, hindi ka pong wawait lahat matiyaga, pero nagkatulog ito sa may bangko sa labal. Yung muto na, buong amay, at tingala ka duway, nagkatulog ang bata na lang.
9: Nagino?
8: Oo. Tapos, okay, bala niya sa CR sa pemiga. Maging katulog siya.
9: Sa pwede siya galiga ka doon ng VR?
8: Oo.
9: Ano siya galigo or gahampang lang?
8: Gahampang-hampang. Kikong ara ko dayam lang. Hindi na pagkwakan siya tayo niya. Galing ka sa buwan. Wala ko to.
9: Di ka kainap ang tawag?
8: Na-tulugan ko balaan.
9: Pero ang namantay ang tatay niya?
8: Ang tatay ito sa sulod. Nag-puway-way. Pagbataan lang yung mga magulang niya.
9: Iway, may nakita siya na ng sulod. Pero wala kayo na
8: magpagawa. Oo. Ang puway. Ang pagkakitiabi niya ko naman mo siya on or ano.
9: Pila ka minutes lang taon yun?
8: Sabot lang, isa na to ka-oras lang yun sa kuwan siya.
9: Ah, mga isa ka-oras? Sabla na naog lang ang tatay.
8: Hindi pa man sure kita kita oras. Okay, wala mo kami kabalbaya mo lang taong mailong.
9: Pero ginano niyo, ginagaw niyo sa may ano ka?
8: Ginano, anay.
9: Ginibay?
8: Oo, isa yung ginibay lang. Tapos na rasin at soban niya. Ginano niya, tapos yung tawag ay share. Ginala sa mistro.
9: Kaya patas, wala nito na sa labang ha. Hindi ka pinanin siya nga bata?
8: Ayun.
9: Kaya sila, alam ba sila, sabang liagot niya siya. Ay, edad ni tatay na?
7: Si Lola Murit, Rajaman Henry, ang lola sa bata sa tondaring ini-interview. So, ang bata, nabipermig ka kanto sa CR, kag pangligo-ligo. Bala, galing kay, kaina, amo na gani, nang ginlabot niya, abi, ang ining kabu no nagtungtong sa bangko nga gamay kagatin
10: kaya hindi niya malabot kon hindi sa magtungtong so nagatungtong siya sa bangkito ining plastic nga ginapungkoan magpanglaba
7: bangkito
10: nang term gagamay nga bangko mo bangkito kon gamay nga kutsara anong tawag
7: kutsarita
10: kon gamay nga plato
7: platito.
10: Na, tikon gamay nga bangko. Bangkito na. So nagtungtong siya da kay hindi niya malabot, no?
7: Oh.
10: Mga pilang height sang duha ka tuig nga bata ni may mga 2 feet.
7: Gamay actually gay no bo ang lola no ang tatay no bo man ang mga utod. So gipamangkot ko may medyo gamay gid siya nga bata Rajaman Henry. Umuran nga
10: okay, mga 2 feet naman siguro ano pero hindi niya malabot kay ang tab nga gamay dumadlagan guro 3 feet or more than 2 feet. So, hindi niya malabot, Rajaman Mar. So, may common sense man, although duwap lang katuig, nagtungtong siya sa bangko, ginkabot niya to, galing ti, siyempre, Rajaman Mar, kaya nagtungtong siya sa bangko, ang labans ang lawas niya, kag ang weight niya, nag-silo to sa pagduko niya. So, waay niya na madala, nag-burahog siya to, Rajaman Mar.
7: Oo, diba?
10: Kaya dapat magtuwad ka or magduko ka muna ang majority sang imo weight mapabilin to sa imo nga TL or half your of your body para nga ang imo yang ulo kag lughan mo madala nimo pabalik, di ba? Ti ang iyaya wala kay ti bata pa ang instinct niya lang iya nga kwaon tong kabo by all means no ay na panumdom nga ang majority sang iyang weight or bugat niya nagsailo na to sa ulo kag abaga niya amo to nagtuwad siya Rajaman Marge.
7: ganiti ginpabayan na pabayan di naman mga bang nga na ginpabayan but dali na pabayan na dalingatan ng balat
10: na, na anong kaligtaan naling
7: nalingatan sa amon na tawgon
10: nalikatan nalikatan ho nalikat-likat lang
7: oo oh. Tipila naglinong ko na mo usually pag ang bata gimas kahod pag naglinong tikulbaan ka ng kinulbaan ng
10: tatay mo na iabalaan ng mga bata nga na ang mata mo ara gid no or ginuuyatan mo siya sa kwan hindi lang pagpabayaan galing ti so uma usually amo na do grabe naman kumpiyansa naton nga do may mga kensindi naman kabataan so why na ginabantayan gid tudo ra juman march
7: oo
10: oh, although gamay man lang ang tubig. Ang tubig guro to do mga 6 inches lang ang kadalumon niya sa kwan sa tab no or more than
7: do mga hindi
10: 8 inches siguro no galing kung gamay mo lang ang ulo niya ma kwan gid to no ma labot gid ang ilong niya Rajuman Marge hindi siya kaginhawa
7: kung madagdag to ang bata sa kadalumon sa tubig niya nakitaan ko kung sa edad niya kung basihan ko lang abing bata to sa balay ng mga duwa.
10: Sumilog niya ulo, makuan, makover sa tubig, no? Masalom madagdag, sa tubig.
7: Madagdag ang una ulo, Rajuman Henry, asa sa pusod ang tubig. Sa pusod sa bata.
10: Ang ganagat ng una ulo niya,
7: ha? Oh, asa sa, oo, asa sa pusod.
10: Dito mo na, mga amun, lang to tubig. Bisan hindi man asta sa pusod niya, hindi guro kalabot sa pusod. Ah. Mga ulo niya lang siguro, maasta sa liog niya. Tigaling gatuwad mo. Tapos hindi siya ginhawa, ti unti mapatay gid siya Rajuman Marge.
7: Personal nga gin check nato. Lalo ang tunga gid na ang cab nga dak medyo na medyo medium size Rajuman Henry. So mura nga kung taksot ko to asa sa tuhod ko ang tubig niya. Galing kiti mo na gani bisan ano hindi ka recover ang bata kay gamay ang space kagoy siya hawidan bala para nga makabatak pasaka sa iyang nga lawas considering man sa iyang nga edad Rajuman Henry. So, kaya garalain man, galing kiti aksidente ang natabo, kagatigin pang dala na ito nila kayo na mga utod man sa ospital para for the last time nga makita nila ang ilang amanghod, Rajuman Henry.
10: Sige.
7: Awa na madulong natin nga balita sa bunga gabi. Kasama mo sa Diway Aray, Araman Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Tatak Araman.
11: RNN, Palabra de Honor.
10: Hi, no, our condolences sa pamilya, no? Ang help pa ini mga kasama, no? Sa DSWD nato, no? Sa City Social Welfare Development Office ang pamilya sini dapat gid counseling, no? Kay ang guilt bala sini, no? Nga napabayaan ng bata mga kasama ba ususo. Muna basta mga bata kisa hindi mo gid pagpabayaan lang, no? Kinanglan ara gid ang mata nimo or dapat gid ginuyatan gid pirmi bisan kabalo na maglakat mga kasama, no? Parehas na mga saksakan kisa asang kuryente ipangtabunan ina or ipang secure ina kay base kun anong ipang tuslok-tuslok niya na lang.
11: RNN, Palabra de Honor.
10: Gindulong kagin boy lugan, inigabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso. Yara na sa mga butika mga kasama ang Soft Touch Wonder Oil. May lima kendi basta-basta nga mga ingrediente nga ginpaidalom gid sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas pa sang collagen. May eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sang lamo kag mga sapat-sapat, maayo mga pangunta sa arikis kag katol-katol dala sang fungus skin infection, nagapahalog sang pungot sa ilong, ginhawa, makapapali pa sang pilas. May virgin coconut oil para kutis sa guwapo kag guwapa, makabato sa artista, kutis bata pa. Rosemary oil nagaparelax, nagapahamok sang tulog, ginabuligan dulang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance activity center. Kag subong man sa mga butika sa mga kabanuhanan, ilabi na dira sa Horky Pharmacy sa may Anilaw kag Banate, Budget Mart Pharmacy dira sa Jordan Guimaras, sa Pro Drug Pharmacy dira sa Mina, kag subong man sa New Mesa Drug Store dira sa may Central Market. Soft Touch Wonder Oil.
11: RNN, Palabra de Honor.
10: Kag standby mga kasama kay mangin ko upon naton na dugay-dugay no ang marketing officer sang ipakilala naton Kape Henyo. Gusto nyo mangin Henyo? Magpangape sang Kape Henyo.
11: RNN, Palabra de Honor.
3: Komprahon mo ni Councilor Istanteng kapihin nyo kag tilawan nimo para nga madugangan ang imo pagka hinyo.
11: RML Palabra.
3: Pare Nick Peña Sales, good evening, no? Ang CEO sa Nick Chicken and Salt Seafood Restaurant and La Paz Batsoy, kasama ni Jerry Sumalapaw kay tutuon nyo kag Nanay Taling Sumalapaw, 94 years old sang Dawisor Saraga, kag subong man sa Samahan Defense Force Multiplier Rescue and Anti-Crime Organization. Kas Jerry Sumalapaw, ang imo kapihon na umpisa subong tilawan mo kape henyo.
11: RML Palabra di Honor.
3: Kaug na niyan, nasa silinya natin si Mr. Joey Babaw, ang marketing officer ng Kape Henyo. Pakinggan natin kung ano ba itong kape, paano ito makatulong sa atin mga kasama. Mr. Ibabaw, sir, magandang gabi at live po kayo dito sa DYRI RMN Iloilo. Good evening, sir.
12: Magandang gabi po, Sir Henry, at magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at mga tagasabaybay.
3: Yeah, thank you for this opportunity na makaugnayan kayo upang ipakilala itong pinakabagong produkto ngayon dito sa Iloilo, yung Kape Henyo, no? Unang-una, Sir Chewy, no? Ano po itong Kape Henyo, sir?
12: Ang Kape Henyo po, Sir Henry, ay isang 14-in-1 herbal coffee mix na pinagsama yung coffee at iba't ibang herbal ingredients para makatulong sa overall health and energy support po natin. Bukod sa pagiging masarap na kape, may dagdag itong mga sangkap na kilala sa kanilang health support benefits. Yun po ang ating kapehenyo, Sir Henry.
3: Bali, 14-in-1. So, ibig sabihin 14 yung mga ingredients or yung mga sangkap niya, no? Ano-ano po ito yung mga sangkap na ito? Kasi yung iba, sir, ay may mga narinig tayo, 3-in-1, no? May 8-in-1, may 7-in-1. Ito ay 14-in-1, 14 ingredients in one coffee, no? Ano po itong mga ingredients ng Kape Henyo, Sir Joey?
12: Opo. Ang Kape Henyo po ay nilalaman po ng 14, pero magbigay lang po ako, Sir Henry, ng mga ilang ingredients po tulad ng collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia cambogia, chia seed, black cumin, meron tayong cocoa, coffee, Goto Cola, Makarot Ginseng, at Stevia po. Yun po yung ating sangkap, Sir Henry.
3: Yung Stevia, yung pang patamis, no? So, bali, natural siya, ano? Ano pong mga health benefits nitong binanggit ninyong mga ingredients, Sir Joey, na kung araw-araw inumin?
12: Hello po, Sir Henry.
3: Ano po yung mga health benefits ng mga ingredients na binanggit ninyo, sir? Hello, Sir Joey? Hello, sir. Dali lang doon. Ito bi Rajman dyan. Lihog ko bisang linya ni Sir Joey basi sa signal niya.
11: RML Palabra di Honor.
3: Standby mga kasama, no? Punta ko naton liwat si Mr. Joey Ibabaw, ang marketing officer sang Kape Henyo, mga kasama, no? Ang Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee, mga kasama, no? 14-in-1 herbal coffee, no? Pero ang bili niya sini, kung ikomparar ni mo ya sa iban nga mga kape nga tiga mo na ni mga 14-in-1, do glab out niya tag 50 si Sinta ang bili. Pero ining kapehin niyo iya, do ara lang sa mga 25 pesos ang SRP.
11: RML Palabra di Honor.
3: Tapos 14-in-1 pa, no? 14 kabilog ang ingrediente niya, mga kasama. Sige, si Benito Aranwes, nagapamatigid, Flor Kahilig, Rosie Amaho Manihar, Doña Margarita Margie Cobillas, no? Orderon mo na, da, patilawon mo naman ang amo mo da, nga Turkish. Para kalabot naman da sa may, kwan, sa may Turkey, ang kapihin nyo. Si Kaslaura Sumagaysay, Francis Nico Doresa, Flor Kahilig, GG Defensor Game Farm, Jespal, Tutong Talibo, Nico Lapurga, good evening. Si Robert Lego, Analisa Saika Canales, good evening. Ulian, is pronounced as Ulian. Ah, okay, sige, thank you, Gid.
11: RML, Palabra di Honor.
3: Karigaba Richard, kasi Jessely Lauro. Shaihel Jos Alexander, ba mo order manda sa kwan? Sa Riyadh?
11: RML, Palabra di Honor.
3: Patilawon mo dang mga Arabo, kas Shaihel Jos Alexander. kagang imo sini nga team ang OKC okay si Thunder para nga kamo mag-champion.
11: Palabra di honor.
3: Jade Lauro Brillantis lumabit, no? Dumabudlay ang signal goro ni Sir Joey Rajuman na dyan, no? Margie Cubillas, good evening Cas, no? Si Mel Gargaran, Bibian Dimson na Alejandro, Lulit Noyadnos Findel, good evening si Rodelin Pracambo, present man Adrian Gumape, no? Dirasawa yan sila City or der man kamuda sang kape henyo kas para maghenyo man kamo.
11: RNN Palabra di Honor.
3: Annalyn Barcibal, no? Good evening. Sige, kag iban karon balikan naton, nasa balikan ta si Sir Joey kay hindi niya kuno kita mabatian radyo man diyan. Subong okay na. Sir Joey, ngayon okay na, maririnig niyo na po kami, Sir Joey.
12: Yes po, malino na po, Sir Henry.
3: Yeah, okay. Sige, no. Yung tanong ko kanina, yung mga health benefits, no? Kung araw-araw inumin itong kapihin niyo, ano pong mga ikabubuti nito sa ating katawan, Sir Joey?
12: Yan po, no? Ang kapihin niyo po ay binubuo po ng mga ingredients na to. Ito po ay kilala sa mga sumusunod na benepisyo. Katulad po, Sir Henry, yung collagen. Alam naman natin yung collagen, Sir Henry, support sa skin yan tsaka sa ating joints. Yung ating malunggay, meron siyang vitamins and antioxidants. Yung ating mangustin, meron tayong antioxidant support. And yung ating chia seed po, ng source po ang ating fiber. Yung ating namang black cumin, Sir Henry, ay kilala po sa immune system support. Yung namang ginseng and maca root, yung pagdagdag po sa ating stamina at energy. Yan po.
3: Okay.
12: Ang kagandahan po nito, Sir Henry, meron pa tayong tinatawag na Goto Cola. Yung ating Goto Cola naman po, Sir Henry, yung para sa brain enhancer natin at saka blood circulation.
3: So, ibig sabihin ay dahil hinyo yung pangalan niya, may ingredients pala siya na talagang magpapatalas ng kaisipan natin, Sir Joey.
12: Yes po. Kaya kapag ka-regular po na iniinom, kasabay po ng tamang pagkain at pahinga, kaya makakatulong ito ang kapihin nyo sa ating overall wellness at daily energy sa ating araw-araw na mga gawain, Sir Henry.
3: Okay. Baka sabihin ng ating mga tagapakinig, paano namin masisiguro na yung sinasabi ninyong 14 ingredients ay nandiyan? Makikita ba namin yan pag tinimpla namin? No? Makikita nila, yes. Sir Joey, dahil yung malunggay ay talagang lumilitaw doon, yung powder ng malunggay, Sir Joey.
12: Yes po, meron po silang makita pag hinahalo po nila yan, Sir Henry, doon po sa kanilang mga coffee glass po sa ating mga baso po.
3: Okay. So kung araw-araw inumin, ito pala, no? Yung 14 ingredients na pinagsama-sama, baka sabihin ng iba ay ilan lang yun yung matitira doon dahil ang dami-dami nila, no? Hindi ba mawawala ang bisa ng bawat isa dahil sa dami nila, maghalo-halo sila, Sir Joey?
12: Ang purpose po ng formulation ng pagsamahin sila sa tamang blend po para magtulungan ng kanilang mga ingredients, mga benefit. Pero siyempre, Sir Henry, hindi ibig sabihin na sobrang taas agad ng effect dahil combined formula po ito. Ang goal natin ay i-balance po yung wellness support, hindi po instant cure. Importante pa rin po yung tamang lifestyle, pagkain, at consistency, Sir Henry, at pag-inom po ng ating kapihin nyo.
3: Okay. Anong oras po maganda inumin yung kapihin nyo, sir? So umaga, sa tanghali, sa gabi, pwede rin bang inumin ito, Sir Joey? Dahil di ba sabi nila, pag nagkakapi ka kung mga hapon, baka hindi ka makatulog sa gabi, Sir Joey.
12: Apo. Mas maganda pong inumin ang ating kapihin nyo po sa umaga para makatulong po dun sa ating energy at focus habang nagsisimula po yung ating araw. Pwede rin naman po sa hapon, lalo na kapag nakakaramdam tayo ng pagod o antok, pero dahil may coffee nga po at ginseng itong ating kapihenyo, mas okay na iwasan din po natin, kung hindi po tayo sanay, iwasan din po natin yung pag-inom po sa gabi. Baka maka-apekto po ito sa ating pagtulog. Pero kung sanay ka naman po na umiinom sa gabi, wala naman pong problema. Kagaya ko po, Sir Henry, na ako po, 2 times a day po ako umiinom ng coffee. Umaga po sa hapon.
3: Okay. At kung may mga nararamdaman, mas maganda na magkonsulta siguro sa Dr. Sir Joey, ano?
12: Yes,
13: Po, oh. Tama po kayo, Sir Henry.
10: Okay. Ano po ang mga serving suggestions ng kapehin niyo, Sir Joey?
13: Ayan po. Ang isang sachet po, ihalo po o humigit kumulang sa 150 ml na mainit po na tubig. Pagkatapos, haluin po ng mabuti para matunaw po yung ating mga ingredients po. Usually po, kagaya po ng binanggit ko po kanina, Sir Henry, na 1 to 2 sachet per day ang common na paggamit po o pag-inom. Depende po sa pangangailangan po ng ating katawan.
10: Okay, dahil 14-in-1 siya at maraming siyang mga ingredients sa mga natural, ay no, talagang magpapaganda siya sa ating pangangatawan at gayon din sa ating isipan na Sir Joey. No? Yung isang sachet niya ay around 20 plus grams, ano?
13: Yes po.
10: So medyo marami siya, Sir Joey, no? So yung 150 ml na hot water ay yung normal na isang cup or tasa ng kape, ganun, or isang tasa, ganun po siya karami, Sir Joey.
13: Oh, yes po, opo, Sir Henry.
10: Okay. Sige. Safe po ba ito sa lahat ang kapehin niyo, Sir Joey, like yung mga matatanda or yung mga bata, pwede ba mag-inom or ito'y para lamang sa mga adults, Sir Joey?
13: Okay po. Magandang katanungan po yan, Sir Henry. Generally po, ang ating kapehen nyo po ay herbal coffee mix. Pero kung buntis, nagpapa-breastfeed, may maintenance medicine, o may medical condition, mas mabuting kumonsulta po na tayo sa ating mga doktor para po mas ligtas po yung ating pag-inom.
10: Oh, okay. How about kung may mga high blood or diabetes? Pwede ba itong kapehen nyo, Sir Joey?
13: Okay po. Ang ating kapehin niyo po ay ginamitan po natin ng stevia, yung po yung ating natural sweetener. Pero dahil iba-iba po ang katawan natin at medical condition ng bawat tao, mas safe pa rin po na kumonsulta po tayo sa ating mga doktor po, Sir Henry.
10: Okay. Di ba marami siyang mga ingrediente, no? Marami siyang mga health benefits. Gusto malaman ng mga tagapakinig natin, instant ba kaagad ang epekto kung iniinom mo yung kapehin niyo araw-araw, twice a day, Sir Joey?
13: Ayan po. Ang kapehin niyo po ay hindi po siya miracle drink. Mas maganda po ang resulta kapag consistent po yung ating pag-inom. Kasabay po nito ng ating healthy lifestyle, tamang pagkain, tamang pag-inom ng tubig, at tamang pahinga po, Sir Henry.
10: Iklaro ko lang pala, sir, kasi may nag-message dito si Cas Ason Pineda sa Singapore. Ito siya, no? Bakal ka na, Cas Ason, ha? Kumprahon mo din kapehin nyo, ha, no? Ang 150 ml daw na water ay walang isang cup or maliit siya, Sir Joey. Or baka medyo matamis din yan, ano? Pag 150 ml. At least 150 ml yung water siguro, hindi bababa dyan, sir.
13: Yes po, at least po 150 ml po yung isang tasang tubig po. Ang ating kapehin niyo po ay 22 grams po ang isang sachet natin, kaya tamang-tama lang po. Kagaya po ng binanggit natin kanina, ay ang ginamit po natin dyan sweetener ay stevia po ang ating ginamit.
10: Okay, no. So 22 grams ay malaki na siya at marami siya. Compare mo sa kadalasan, around 18 grams lang naman yung isang sachet ng ibang mga kape, Sir Joey. So medyo mas marami yung content niya kumpara sa ibang mga kape.
13: Yes po.
10: Okay. Finally, bakit kapehin nyo ang pangalan, Sir Joey?
13: Yan po, no? Magandang katanungin po, Sir Henry. Dahil gusto po nating i-represent ang pagiging active po ng ating brain. Focus at energize habang ini-enjoy po natin yung ating pag-inom po ng ating kapehin nyo blend. Kaya ang kapehin nyo po ay kombinasyon ng masarap na kape at carefully selected po ng mga herbal ingredients para makatulong po sa daily wellness at energy support po natin. Kaya subukan nyo po at maranasan nyo po ang kakaibang timpla ng ating kapehen nyo na swak sa pag-araw-araw na ating lifestyle po, Sir.
10: Yung mga ingredients niya ay talagang malasahan nyo. Natistingan na namin, Sir Joey, yung malunggay talaga, lumilitaw, ano? Akala mo may mga kung anong particles na lumilitaw na parang green. Yun pala ay malunggay, ano? Kaya yung tagline ng kapehin nyo ay gising katawan, in Tagalog, gising katawan, aktibong isipan. Or sa Hiligaynon, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, no? Dahil dun sa maraming mga ingredients niya na may mga magagandang health benefits, Sir Joey, kung nagkakape ka lang naman, ay doon ka na sa maraming dala ng mga health benefits na yung kadalasan yung ibang mga kape, yung mga basic, di ba? Nagpapataas ng acidity sa tiyan natin, si Joey. Ito ba yung kapihin nyo ay hindi nagpapa-acid sa atin?
13: Ayan po, yung magandang katanong rin po, Sir Henry, ang ating kapihin nyo po ay non-acidic po siya. Kaya binubuo po siya ng mga alkaline po, ng mga ingredients po, kagaya po ng malunggay, alkaline base po yan. Yan po, Sir Henry.
10: Okay, sige. With that, Sir Joey, finally, yung imbitasyon ninyo sa mga kababayan nating mga Ilonggo,

0: ating kape.
1: Alright. Sir Joey, marketing officer ng Kapihin Nyo, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo, sir. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po, Sir Henry.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Toda po na ma-order sang Kapihin Nyo sa Singapore, sa Saudi. Ang okay siyo, si Shahil Jose Alexander, ma-order no? Diyan mabakal kag tagpila no. Ang presyo sini i-check naton pero kung hindi ko magsala daw ara sa mga 25 26 pesos no. 14 in 1 na mga kasama no. Iban sini nga mga 8 in 1 lang gani 7 in 1 daw tag 50 si sinta ang bili. Iniya barato mga kasama. 14 in 1 na no. Bugtaw nga panglawason. Aktibo nga paminsaron no. Amo nang Kapihin Nyo. Gusto nyo madugangan ang alam? Kapihin nyo. Hinyo, as in nga, hinyo lang ang maalam, no? Kahit bangod sa mga ingredientin niya, nga karon patpato naton ang mga ingredientin niya, no? Basi masid ko, sir, kay wala ko nag-iinom kape. Hambal ni Kasason Pinida. Tiyan mo to, hambal ni Sir Joey. Non-acidic, no? Hindi ni makadalas ang acid ang kape hinyo, no? Gusto ni mong hindi matuyo kag wala iyag acid kapihin nyo. Ari o, ang mga ingredients ang kapihin nyo mga kasama no. Ang kapihin nyo may health benefit sa mga sangkap, mga kasama nga collagen nga makabulig ini sa ikayong lawas naton sa panita sa mga kasukasuan kag mga katul-anan ta no. May mangustin man siya, manggaranon ining mangustin sa antioxidants nga mahimo makabulig sa protection sang cells batok sa oxidative stress. May balunggay man nga manggaranon siya sa bitamina kag minerals nga mahimo makabulig sa pagpabaskog sang resistensya no. May Garcinia cambogia masami ini nga ginagamit para makabulig sa weight management kag opposite or appetite control no. But silingon kun daw wala kagana magkaon bala makabulig ining kwan ang Garcinia cambogia no. May chia seeds man no, manggaranon ini sa fiber kag omega 3 nga mahimo makabulig sa digestion kag sa aton sining kurason mga kasama no. May black cumin. Ang black cumin, traditional ini nga ginagamit agad nga makabulig sa pagpaayo sa aton ikaayong lawas kag resistensya. May kokwa, no? Ang kokwa may antioxidants kag mahimo nga makabulig sa mood kag energy. Syempre ang coffee ara naghatag ini sang caffeine nga mahimo makabulig sa alertness kag focus. May goto cola, traditional nga ginagamit para sa mental clarity kag maayo nga dalagan sang dugo. May maca root no, maca root gamot sang maca mahimo nga makabulig sa energy, stamina kag vitality. May ginseng nga kilala bilang tanom nga mahimo makabulig batok sa kakapoy kag para sa dugang nga resistensya or kabakod. May stevia, natural ining pangpatamis nga mas manubo ang kaloris kung ikumparar naton sa kalamay. Tapos syempre non-dairy creamer nga nagahatag sang creamy kag manamit nga sabor sa kape mga kasama no. So amo na ang mga ingrediente sang kape Hinyo. Aktibo nga paminsaron, mapagsik nga panglawason.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: No, bantayan ninyo mga kasama buwas sa aga kay Radyo Manovi kun diin mabakal kag tagpilagid ang persa si sang kape Hinyo.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: O pwede ginis pulaw-pulaw mo na kasama John Navasquez kag magbakod kapakid. Agod nga magwaswas ang pag-ubra ni mo chinilas.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Yari na ito na RNN Mental Health Alert. Rajuman, Alain, Kate, Leda. Lane? Dali lang. Doon nag-loading ang computer naton Lane. Dali lang. No? Si Kasason Pinida. Maka-lost weight. Huukas! Bauti chance sa muna ni para damo kapag in-racket na.

0: Kamra di Honor.
1: Samang Karigaba Richard, Alisa Friedrich, Inday Mel, Present Man, Kasi Bandinuibo Sodario, Rodrigo Montaño, Daimel Soplente Malones, Mel Gargaran, Hino Sumagaysay, Gladys Istorque Orbe, good evening, watching live from Makati. Uy, ara ka naman da ka sa Makati, binayaan mo stuto i Dimarde.
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Ayo guru, brubligya man siya da sang kapihin niyo ay, no?
0: Palabra di Honor.
1: Noemi Aquino Sanchez, Benz Higalga, good evening, Inigon Adnob, Johnny Justness, Freddy Pora, Samuel Puentes, Romel Palmares, no? Daimel Suplente Malones, Niel Hakya, sara na. Rosel Gayapa Gumilia, pare motok, aray cash display, amo na yung kapihon ta pare motok, kay Kap Tagay da, no? Kap Noel Kapalya, Kap Rilarin Erbias, Kap Lee Kim Sing, Kap Ising Villanueva, sang Kap Ising sa Pansit Mulo. Check na ton, Radyo Man Alain Kate Leda, RMN Mental Health Alert.
2: RMN Mental Health Alert, ginadulong sa inyo sang NANS, Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. NANS, Liniment Oil, makapadula sang arthritis, rheuma, varicose, migraine, sinus, kag palamoy poison nga ipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Hagi ni man makabulig sa nag-aubo kag nagadugo nga pilas. Haplos ilang sang NANS, Liniment Oil.
3: Ang emotional distress kag pagdula sang sali lakip sa mga epekto sang pagluib o konbit real. Yari, si Assistant Professor Shaira Mariopson Espinosa isa ka mental health professional.
4: Mga negatibo nga epekto ang betrayal, no, sa isa ka relationship. So una gid syempre ara dira no ang emotional distress, traiduran bala, doubt man siya sa kaugalingon niya. Ala, anong ginubra ko para nga luiban niya ako, no? Ano ang ako nga kakulangan? So may profound sense of ang ginatawag natin nga inadequacy bala. Din ako nagkulang, din ako nagsala sa relasyon namon, doa mo na, no? Gina-question niya kumbaga ang iyang nga kaugalingon, no? Kag sometimes may ara man nga pagbasol man sa kaugalingon, no? And syempre ara man dira ang pag nubo man siyang kumpiyansa sa iyang nga kaugalingon.
2: Ang Liniment Oil, produkto sang Herds Med Pharma Corporation. Mabakal sa mga butika.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Salamat, Gid. Radyo Man, Lane Kate Leda, sa aton RMN Mental Health Alert. Hindi ka mo magkalipat ha, sa pagparehistro para sa aton nga RMN Freedom Run sa June 12, mga kasama. May 3 kilometers kita, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 20 kilometers. Si Stoy de los Reyes, no, sa San Jose Arevalo, nagapamati, Gid. Latest kay Senador Bato, ang ICC nagkumpirma karon ang International Criminal Court nga may warrant o bares ginman silang ginpagwa kay Senador Bato de la Rosa, mga kasama. Oh, gin-confirm sa ICC, no? Kaya basi pala man sila nga, ubra-ubra lang na ni Trillanes, basi gin-print lang na sa Rikto.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Do may padulungan gin sini si Senador Bato mag-amuni, no? Hindi ka na maghalinya daanda sa Senado Sen.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Bahala na magreklamo ang mga Pilipino nga inandar lang ang aircon na kagasuga sa Senado. Basta importante, hindi ka madakpan.
0: RMN.
1: Hindi ka tumag-aapas kay Tatay Diggs, to.
0: RMN. Palabra di Honor.
1: Bahala, may ganaan to sa Sinibigin Prison, to.
0: RMN. Palabra di Honor.
1: 27 minutos sa kaligid sa takna, alas 9 isang gabi. Okay na ito, oras sa itong siningapag pangalagad, mga kasama. Salamat gid sa inyo pag-upod sa Waita Matamyaw. May utang lang ako sa inyo. Sa field, upod ta, Rajaman Marjorie Herbumiani, Rajaman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajaman Rizzi Daniel Subordon, Rajaman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajaman Chief Atoy Alia. Diri naman sa studio, Rajaman Jason o Rajaman John Hartwell Tuala. At kung naman ang iyo sinialaga ng imo angkorman, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo man, Henry Aspera lumawag. Tatak RMN!
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Pumakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: GTX 500.
13: Si Erin Grace paglimutan.
14: Ako may sakit nga diabetes.
15: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
15: Wow. Subo.
14: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 na migit ini sa aron nga lawas.
9: GTX 500. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
11: mabakal sa mga butik.
9: D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Life extension, vitamin D3.
21: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
22: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
23: Welcome sa ato sa ring pagpanagad sa The Secrets of Health. Upod sa gihapon ang ato sa ring mga guest consultants and duha tanan ka mga doctor of alternative medicine nga magahatag sa aton sa mga health tips and informations. Mga mapuslan nun sa ring nga mga informasyon para sa pag-amlig sa ato sa ring ikayong lawas sa natural sa ring pamaaki. Ang ato sa ring pagpanagad, pwede ka mo makapasakop, pwede ka mo sa ring maka-intra, pwede ka mo makapamangkot sa inyo sa ring mga gusto ipamangkot sini nga mga concerns or masakit kung ano inyo nagkakadapat nga himuon. Hindi ka mo maghuya-huya, pwede nyo i-text sa ato sini nga text line 0928-287-4637. I-welcome tanan nga ato sini duha tanan ka mga maambong sa gihapon nga mga guest and consultants. We have Doc Erwin Lapus and Doc Nelson Cadenad.
24: Yes, sa aton mga tagpalamati, welcome na naman kamo sa aton nga pagpabalayag sa The Secret of Health. Kag sa mga kauturan naton, kumusta kamo? Sa mga kauturan naton, ilabi na diri sa probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kauturan man naton sa probinsya sa Negros. Sa mga gustong mag-intra, ay pwede gid kamo maka-text ang aton nga text line sa 0928-287-463-7. Sa may mga ginabatsyag dira sa panglawas, kung kisa may ginabatsyag kita, wala naton mabali ang aton nga balatian, mas mayo magpakonsulta na kita dira sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ito bang langgid siyang Midtown Hotel kag libre dira ang konsultasyon gamit ang aton nga analyzer machine, no? Dira sa aton clinic, tudluan man kamo ano nga mga pagkaon dapat nyo kaunon, mga pagkaon na dapat nyo likawan. Kaga siyempre sa mga kauturan man naton, nga tanan nga mga produkto sang Yes to Health, aradra ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, kaga Visionex, aradra mabakal man. Tanan nga Santon products mabakal sa aton nga clinic. Kag sa mga taga Bacolod, sa mga gusto yang magbakal sa aton produkto, no, ang Yes to Health store namtang lang sa may Barangay 39 Lisari Street, Bacolod City. Ito bang langgit sang Marayo Bank bukas inaalin adlaw Domingo tob-tob Biyernes kag ara dira tanan naton nga products, no, sang aton nga Santon Plus products. Kag sa mga kauturan naton mga nanay dira po higit ka mo kapangayo sang discount, no? Sa aton man center, tanan nga may mga problema sa lawas, ginatudloan gid ka mo paano malikawan ang paglala sining inyo nga mga balatian.
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
3: Ako si Vibot, ako gid ang pagniwang ko, bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom, grabe gid ang epekto, nag normal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
4: Salamat kid si Doc Erwin Lapos. Importante nga sa clinic kamo magbakal. Kay kung diri kamo magkadto sa iyang building sa Yolo Street Morning Clinic ta sa Yes to Health Wellness Center, may libre dira nga konsultasyon. Pwede kamo dira ka pamangkot kung ano ang nagakadapat ninyo sining himuon agud to nga magayo kamo sa masakit ninyo, kag makalikaw kamo nga maglala pagid ang inyo sining masakit. Kay ara dira aton sining isaman ka Doctor of Alternative Medicine si Doc Impinado. Dira kamo bakal, dira man kamo pwede makapakonsulta, libre pa.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako nga pala si Herwina, mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
4: Welcome taman sa ato sa ringa pagpanagad si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome sa ato sa ringa programa The Secrets of Health.
26: Yes, welcome gid sa tanan-aton yung mga tagpalamati. Dira sa mga kabanuhanan, mga kaislahanan, kamusta ang adlaw nyo? Nakapangapi na kamo? Paano nyo ginsuguran ang adlaw nyo subong?
4: Kung mga mustabla kita, Doc Nelson, yes. Doc Erwin, parehos ni nagapangaluyag palang kita, bla. Kada aga, mangkot na, how are you? Nakapamahaw ka na?
26: Pamahaw ka na?
4: Oo. Nintindihan, tama na nga, kung kaisang ginakaon, tas pamahaw, hindi mayo, nakapanyaga ka na. Ang ginakaon na ton kung kaysa gani, instead nga makatag sa ton kung kaysa sustansya, kalainan pang dalaya, kiti nga, ang ginakaon ta kung kaysa, hindi healthy nga mapagkaon. Pero dapat kung tani, mamangkot kita, hi, good morning, good afternoon, good evening, nakasanton plus gold ka na?
26: Yes.
4: Nakasanton plus coffee mix ka na?
26: Nagapati tayo, kung paano mo ginsuguran ng imong adlaw, pag-start mo ginsang day mo, paano mo gin-start ang day mo, nag-apikto na sa bilog mo ginyang adlaw? Gapikto na siya? Di kung nag-start ka din ang aburingot ka, daw hasta maghapon, daw kasi daw kaburingot na lang gid sa imo. Pero kung nag-start kaya nga happy ka, mood mo do ka nami.
4: Manaya-naya?
26: Manaya-naya. Ga-smile ka, nakita nila nga do ka mag-an, ka-peaceful sa itsura mo, madala mo na hasta maghapon. Bisan ano pa ka damo sa mga stressor dira nga sa tubang mo, damo-damo sa mga problema. Kung nag-start ka sa day mo nga happy ka, sigurado, bilog nga hapon, happy ka, successful ang imong mga ano, imong mabuluhaton. Oh, kay nga siyempre isa sa mga nagakontrol sa lawas naton, sa mudo naton ang aton hormone. Kung hindi na siya nami, kung hindi na sa balanse, gilaan man ulo ta. Giapekto sa mood naton. Kung sa mga kababaihan naton, kung hindi balanse hormone nila, apurti na irritable.
4: Mm-hmm.
26: Dali mga keg nga daw sila mo daw wala man sa karason-rason. Nagpalapit ma lang ko, nag-agi ma lang ko, dog lain eh, tulok niya sa akon.
24: Ang pag-inom sang Santon Coffee Mix, yeah. Mga bulig yun ini. Nga ang mga babae, hindi magka-hormonal imbalance.
26: Yes.
24: No. Kaya ka, isa sa mga unang palatandaan kung ka-hormonal imbalance sa mga babae, Doc Nelson, makita mo nga, galain ang modo niya, labi na kon aga.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Now, dali kita sa pag-discuss na sa mga dapat na ito sining nga buhaton. Anong mga kinanglano na ito sining nga i-take nga mga herbal? Agud to nga malikawan na ito bala ang masakit. Kaya at the same time, madasig kita nga mag-ayos sa masakit. Kaya kung kaisa gali ang ito sining nga masakit sa ginakaon, tagali, no? Nag-ka-agrabyo pagid bala. Abita, mabusog ta ang ito sining nga lawas sa ginakaon na ito sa pamahopanyaga-panyapon, makabuling na pagon sa ito immune system. Kung kaysa gali, nagabulig man ang aton ginakaon sa pagpalalasang kung anong may masakit na kita nadaan, Dok Erwin, kaga Dok Nelson, no?
26: Sa aton nga mga lifestyle, subong, damo-damo gidya ang problema sa inflammation. Tungod kay mostly, ang pagkaon naton naghatag sa aton sa inflammation, pagkubag. So, ano ina, damo-damo, sinong hindi mahilig tinapay da? Tinapay.
24: Mga pagkaon nga halin sa puti nga harina.
26: No.
24: Ano na siya, mga enhancer na sa aton nga mga inflammation.
26: Mm-hmm. Isa pa.
4: Mga loaf bread galing niya mo na.
26: Ano,
24: tanan,
26: sa mga
4: panisal.
26: Sa mga white flour bala. Isa pa, sugar.
4: Hmm.
26: Mga pro-inflammatory ini silang mga klase sang pagkaon. So gakos ini sisang inflammation sa aton nga lawas. Mga artificial nga mga fats, di mo na yung napanggamit sa mga ano ah, mga pagkaon aton yung ginabakal. Sa iban pang klase sang mga mantika. Mo especially pag Dr. Erwin kung ang mantika nasunog
24: nang sobrang init.
4: Nagapanimaho na do batok,
26: gaso. Muslim magprito ta makita tagin na yung gaso. Pag masunog na siya, hindi na siya maayo para sa aton lawas. Actually, gakos na siya, ano, nag-convert siya into a cancer stimulating agent. Ang mantika, once nasunog,
4: carcinogenic na,
26: carcinogenic may effect na siya. Tiyan mo na, mga refined carbohydrates, alcohol, kag ang mga processed meat. Ito yung sinungulag account sa mga karne. So, nag-apikto ina sang inflammation sa aton lawas. Kag ang inflammation, isa ilang ina siya, no? Ka halinan, problema ka sa diabetes, ga problema ka sa imong korason, naga problema kita sa cancer. Kay ang sigisiging inflammation, ga padaog ini grabe. Ang resulta sini sa pinaka ano niya, pwede nga magtubo ang cancer sa aton nga lawas. Sa mga pagtuon, may mga pagkaon nga ginatawag naton anti-inflammatory. Ginakounter nila ang inflammation nga ginadala sang aton mga ginakaon. Ato tanan, hindi nato tumalikawan eh. Hindi nato malikawan ang sugar. Kanto ka sa mall, mostly, dumuda-muda. Mga drinks bala. May mga sugar na sila, may mga fructose ina sila. Gakause inflammation sa lawas naton. Hindi nato malikawan. Mga pastries, mga tinapay, mga anything nga halin sa puti nga harina, makakaon kita, hindi nato malikawan. White rice, hindi nato malikawan. Ga-add man sang inflammation sa lawas nato. And most especially, ang ginakwaan naton adlaw-adlaw sang protina, which is nag-cause inflammation sa aton lawas. So, hindi nato sa malikawan. O, araw na ginagin sila sa adlaw-adlaw naton nga pagkinabuhi. Ang ato na lang, subong, paano naton sila makounter? Paano naton?
4: Kaya daw, hindi ta mabuhing, hindi itakaon kanon?
26: Oo.
4: Daw, hindi ta malikawan nga, hindi ta makakaon tinapay. So, the most, ang ginapamangkot is, okay, ginexpose ko galing ko sa delikado. Nagkaon ko kanon, sobra-sobra, kaon ko tinapay ko sa sobra-sobra. Paano ko buligan ko galingon ko para man-neutralize? Inibisan pa paano man-neutralize na lang ang ill effects sa lawas ta.
26: Paano ito na man-neutralize? Paano na mabawasan ang iyang bad effect sa aton lawas? Sa mga pagtuon, isa kaklase nga utan. Isa lang ha. Actually, madumudahan mo sa utan sa aton sa Pilipinas. Pero isa kaklase sa utan. Isa ka superfood. nga utan. Nga man, sunod sa pagtuon, siya nga klase sa utan may ara 36 ka anti-inflammatory compound. Just imagine, 36 sa isa lang ka klase nga utan kag may ara 46 ka antioxidant.
4: Oh, grabe, anti-cancer.
26: No? Anti-cancer. Siyempre, anti-inflammatory. But silingon, kung gakaon kasi ni nga utan, hindi ka dali-dali magka problema sa hypertension, diabetes, tanan-tanan ng mga inflammatory disease.
4: Mm.
26: Oh, hindi ka magka problema sina. Even cancer, hindi ka magka problema sina. Oh, ano yun na siya nga klase sa utan? Simple lang utan, ha? Balunggay.
24: Ang iban pa nga ni nga wala kabalo, labi na mga subong nga mga henerasyon, masiling pa na, yak, balunggay lang ilang nga sudan. Pero wala sila kabalo nga ang sigigali kaon malunggay nakapamanggaranon. Hindi sa kwarta, sa ikaayong lawas. Kaya nga man, ara dira ang sobra 100 ka sulfur antioxidant.
26: Mm.
24: So, pirmi na to na ginabalik-balik na laka-laka ka pa makakita sa mga common nga mga tanom nga may madamo nga benepisyo. Which is, wala pa sang scientific basis ang aton mga katigulangan kasi ginakaunutan nga balunggay.
4: Sang una, ang kada lagwarta, portahan sa gate sa balay, may gatubo gid na sa una nga ano da sa umaha may gatubo gid nga balunggay. That's why nga ti kunway ka nagin sudan sama sa may anong hambal nila nga ti balunggay na lang. May itlog man to balunggay na lang. Buta malo si di because sang tama ini ka common sang una sa panimalay gina na lang iti ara day ni time pwede mo access. A problema subong kay laka na lang ang balay nga may balunggay.
24: So, e, balan mo, ano, sa bagong nga henerasyon, subong daw, wala sila ka-value sang lasa sa malunggay. Kay salin pa sang gamay pa, puron lang bakal mo. Pag-umpisa pa lang pakaon, Sir Jusel, ang ipakaon nila, mga ready, ready to eat na. May nakapak na. Ti, hindi gid malasahan sa ano. Lahit sang una yan nga pag-umpisa tayo kaon.
4: Sa ano, utan kita yan nag-umpisa mo.
24: Ang sabaw gid na sa malunggay amo nang ibutang sa gamay nga ano nga lugaw. Di ko makaon na takanon ara gid na pirmi ang sabaw sang malunggay amo na nga sa aton subong kung kisa gakapoy lawas na nami ay masabaw-sabaw ta nay balunggay. Kaya nga man ara dira gali ang madamo nga vitamins, minerals kag ang nakanami dira may upod pa siya nga phytochemicals nga kaya niya i-neutralize inang mga free radicals nga magsulod sa aton lawas. Kung kisa, hindi na ito na makita mo. Kaya ang mga free radicals ngayon na upod na sa mga pagkaon, mga may mga preservatives, upod na sa mga ginainom naton. Kung kulang tasang supply sa aton lawas sa mga phytochemicals, ang tendency magluya nga magluya. Amo nang kakabalatian kita. Kaya nga man, kulang kita sa supply sang super antioxidant. So, subong nga panahon naman, ang aton sa siyudad, grabe mag-upgrade. Ti, wala na yaya. Ang makita mo sa mga social medias, ang ginapos siya mga namit na ng mga pagkaon, pirmi. Kung hindi mangyid tama ka namit ang pagkaon, kwaon na lang sa anggol nga namit tulukon, picturean. Ti, paano na naton makaon ng balunggay? Wala man sang picture-picture to nga usang balunggay. Ang pinakamanami, agod nga ang binipisyo nga yara sa malunggay, aton man gapon mabinipisyuhan. Ang aton company nag-provide sang ready nga may ara malunggay. Isa sa mga main ingredients ang Santon Plus Gold, amo ang mangustin, malunggay, garlic, ampalaya, kag spirulina, Doc Nelson. Ining lima, ang pwersa sa lima, gin isa. So, ang ginaisgutan talang una, nga manami sang anti-inflammation, na malunggay. Pero ang Santon Plus Gold, wala labot may malunggay, may herbal antibiotic yung ginatawag natin nga bawang ukon ahos. Amun siya, Sir Jusel, ang isa man nga mag-combine, nga mas nami pagit, Doc Nelson, kung combination ang aton inumon nga herbal.
26: Pinaka nami, nga gin-combine gid naton ang ini nga mga suplemento. Kaya nga, buligan niya, example, si ampalaya kag si balunggay. Si balunggay, oy labot nga mataas ang antioxidant niya, anti-inflammatory niya, and then, may ara man siya sang quercetin which is ga-help man panubo sang aton nga blood pressure. Si garlic naman may allicin Which is nagawiden sang aton nga mga arteries, inabuka niya ang aton nga arteries para magnami ang blood circulation. And then ginapalabsaw niya ang dugo in order nga mag ano gid ma mag-an iduso sang aton nga heart ang dugo naton palibot sa circulation, palibot sa aton nga lawas. Amo na sila magbinuligay.
4: Ang guwae galisin ko sa mathematics pa. May common denominator sila ni Garlic. Kanagadako ang common denominator kung simbugon mo na sila tanan.
24: Yes, plus pagid sang spirulina, Sir Jusel, ang spirulina. Superfood. Pwede gagani mag-take lang sang spirulina kung ara kagid sa biyahe, alanganin kagid mangita sang kalan-an, imaglipas na imukaon subong ga acid kada kung hindi mo mabutangan. Iban ginadalundon nila is biscuits para nga hindi sila hindi magka-acid pero wala sila kabalo nga kapahina man sa imo nga digestion. Ang pinakanami nga himoon, once nga alanganin ka sa biyahe mo, langanin ka sa oras hindi ka makakaon sa imo tigplan ni aga, mas nami pagid mag-intake ka lang sang spirulina. Kaya ang spirulina daw gakaon ka lang sang complete nga pagkaon. Once na ma-intake ka, maka-intake ka na duha ka tablita, tatlo. Pero susubong kaiwat sang spirulina, Doc Nelson, nga high grade. Meaning, pag high grade, 100% ang effectivity. Mostly, ang nagsulod din sa aton nga spirulina is low grade. Mga 20 to 30% lang ang iyang effectivity sa aton lawas. So hindi gapon masatisfied ang gikinhanglan sa imong lawas. So ang pinakamanami, ang high grade nga spirulina makita lang sa Santon Plus Gold. So ang iban, while ga-travel, kami ga-travel pag daw ginagutom na langanin sa oras, mainom ka na lang tubig kag butangan mo Santon Plus Gold. Dako gid makabulig, nga hindi magkasakit imong nga lawas labi na sa imong digestion, Doc Nelson.
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
6: Ko si Vibo, dako gid ang pagniwang ko, bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
24: Ari pagid, sa subong nga panahon, Doc Nelson, damo ta mga instances gakauntas ang mga matamis, gakauntas ang mga makapakumok sang aton nga mga tulad. Muning isa man ka kabangdanan nga daw maproblema ta sang aton nga paggiho. Kaya nga man, kung kulang na isang nutrients, minerals, wala ta tsaktong nga proteksyon, pwede ta magka-arthritis, mga problema sa tulad aton. Ang lain pagidira nagakabugabok aton nga tulan amo nang
26: gaka-osteoporosis ang itong mahuturan. Labi na gid sa aton mga kababayan subong panahon. Very prone gid ang mga babae sa paggabok sang tulan kay siyempre sila nagapamata sila.
24: Yes.
26: May hormonal problem sila. Menopausal stage. Sa menopausal stage. Dako gid ang tendency dokero yung mag ano sila, maggabok ang ilang tulan.
24: Yes, no. Ang lain pagid inabalang mga babae nga damo bata. Mas nubo pagid ang calcium sang ilalawas kag mubo ang protection sang ilang mga tulan. So amo nang aton nga ma-recommend. Ang combination sang malunggay, vitamin D3 kag BCO, amo ni siya ang pinakanami nga inumon subong agod nga malikawan ang mga problema sa tulan.
26: Yes,
24: gusto ka may mabakod nga mga tulan, may mabakod nga aton nga circulation, makabulig man ini kay ang vitamin D3 is amo ni siyang vitamins nga laka naton maintik sa pagkaon. Pero pwede ta makabulad sang adlaw kung makakuha sang vitamin D3. Pero ang kombinasyon sang moringa oil, vitamin D3 kag virgin coconut oil, mas manami pag ini nga kombinasyon agod nga ang aton nga mga tulan magbaskog,
26: yes,
24: kag mag-activate ang defense system bangod kay gainti kita sang ginatawag na doon may antiviral nga supplement, no? Mataas ang antiviral, so likaw kita sa mga viruses.
26: Kaya importante, Doc Erwin, subong sa panahon, mag-inom sila sa aton nga premium D3.
24: Yes.
26: Inom ikaw mo sa premium D3, ha?
24: Ano ng kombinasyon, Doc Nelson, sa ano? Sa BCO, Moringa oil kag vitamin D3.
7: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
23: So dapat inom, proteksyonan ta ko.
26: Proteksyonan ta. Inom gid ka mo permi sang Premium D3, I highly recommend. Inom sang Premium D3 kag Santon Plus Gold. I-combine ni sila lang doon. Premium D3, Santon Plus Gold, kompleto ang imong vitamins and minerals. May protection ka against sa viruses. Kag siyempre, hindi dali-dali magabok ang aton ng mga tulaan. Hindi dali-dali maghina ang aton ng mga tuhod. Sa buong panahon, grabe ang uso sa buong basketball. Uso sa buong ng
23: volleyball.
26: Ang gatumbo ka, ano? Mga sports sa buong, gatumbo ka, tuhod mo kaluluoy. To dapat kinanglan mo sang vitamins nga nag-help sa imodra nga mga ano sang imodra mga cartilage nimo o ti anhon mo lang ng calcium kay hindi na ma-absorb without vitamin D3. So mo sa ato makauturan Premium D3 Santon Plus Gold inom gid ka mo pag syempre pag mata sa aga Santon Coffee Mix kida. Pangapigid ka mo sa ato makauturan.
24: Sa mga kauturan na to nda gusto nga mag-intra may mga nag-text na galid ni Sir Jusel tagahan ni gamay nga ano pagsabat sa ilang mga pamangkutan. Anon, Dok, ang akon problema, hindi manami akon tulog. Kung makatulog ako alas 10, makabugtaw ako mga alas 11, alas 12, hasta mag-aga, hindi na ako katulog. Dok Nelson?
26: Yes, kung ang problema ni Muya, adlaw-adlaw na ginaya, mabasambal. Tamiyara yan mga, ano lang yung mga sleepless night, bilaya. Kailan niya katulog sina agab, may time lang yan, hindi ka katulog. Pero kung mag-adlaw-adlaw na iya, mag-abot na isa kasimana, dua kasimana, tatlo kasimana, muna iya, maglapit na isa kabulan, na insomnia na ang problema mo. Kada beses na mag-take ang melatonin. And then, visit ka sa aton nga, sa aton nga center, Dok Erwin. Kaya dito matudlo sa imo, ano ang dapat mo himuon? Kaya damo sa mga maagi nga makontrol mo, ina, kag mabuligan, ina, pinagi sa paggamit sa mga natural way o hag sa mga natural nga, nga mga supplement. Kadto sa aton nga clinic, araman tala sa may Iyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ardang aton nga Yes to Health and Wellness Center, Dok Erwin.
23: Ang isa pag-i-dariseling niya, hindi ko mapunggan siya nga, permi lang do ay makutilihon siya pero tubod-tubod ang ihi ko.
26: Ang pagtubod-tubod.
23: Lalaki.
26: Pag tubod-tubod sa ihi, either
24: prostate problem.
26: Ang prostate niya, kung may edad na ang prostate niya, nagahabok na. Dugi-dugi sila mo daw maihi ka pero hindi ka satisfied.
24: Yes.
26: So, I recommend inong ka sa Santon Plus Gold. Pwede ka mag-inom sa aton niya Premium D3 kag sa aton niya Santon Coffee. Aga pa inong ka sa Santon Coffee. Kung confirm mo nga grabe, nagid ka dako sa imong prostate, the best dira is like Pin. Pwede ka mag-inom sang tomato juice. Lang ang kamatis? Gaala ang kamatis. Pagkatapos, puga ang kamatis. Salaa ang sabaw. Inuma. The best ina sa mga prostate sa aton ng mga kalalakian.
24: Yes, sa mga kauturan man naton nga may mga problema sa ilang balang panulukan, Vision X di pagkalipati kag vitamin C ang aton nga Santon vitamin C. Dok, akon problema kay ang akon likod kung lamig ang panahon gasakit. May tendency nga ako sakit imo likod basi may mga hangin-hangin dira kag sang una bala mga dislocation nga wala mapakay o Doc Nelson.
26: Kag isa pag ito Doc Irwin na bilang dali ka pala muhipoy aton nga likod dali kumatugnaw nga panahon. Isa nang sign nga weak ang aton nga lungs.
24: Yes.
26: So isa
23: ang mga pala tandaan gali ah. Magsakit ang likod
26: dali oh, labi na magatugnaw, tapos dali ka dali mamuhipoy ang aton nga likod. Isa lang ina siya. Pero madamo sang rason nga nagasakit ang aton nga likod. Ang ibang daya siyempre, puro ti kakapoy ang imo kamot. Tapos ginabasa mo dayon. Mag-reflect na siya hasta sa likod nimo. Mabatsyagan mo do ka puy-puy sa likod nakon. Pero mostly ang gakatabo sa aton makauturan, labi na gid kong grabe katugnaw dali ka pala muhipoy ang likod nyo. Mga weak lungs ina sila naton nga makauturan. Labi na gid ko nakaagi igo blas ang tuberculosis, Doc Erwin. Ga pala muhipoy ang likod nila do ka sakit sa likod nila. I recommend inong gid ka mo sa Santon Plus Gold kag Premium D3 kay ini nagabulig pabakod sang aton immune system kag pag nagabulig man sa aton nga lang si Dr. Erwin.
4: Yes. Isa pa gid diri sa linya Dr. Erwin, Dr. Nelson, nabulayan ako sa linya sa pagpamuhin pirmi.
26: Mm.
4: Ano akon dapat imuon?
24: Kaon siya sang madamo sang fibers mm-hmm. like mga ulutanon, mga leafy vegetables, then kaon siya sa mga prutas like papaya, pinya. Amo nang
26: mga high fiber
24: fiber nga pagkaon kag likawan anay kaon sa mga pasta nga mga pagkaon.
26: Kung
24: time siya bisita sa aton nga clinic kay may mga ready-made kita nga mga fibers dira supplement nga pwede niya inumon para nga mag-cleansing sang iya nga tiyan. Mas manami mag-cleansing siya kay kung dugay na nabi ang constipation, hindi manami ang pagpamuhin niya.
26: Mm-hmm.
24: I-try niya inum sang aton nga pang-cleansing. Dira sa clinic, no? Sa may Yes to Health Wellness Center sa iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Sa mga kauturan na ton, gusto mag-intra, pwede ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637. Liwato na ito, 0928-287-4637.
8: Daghan ang utanan na ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagan ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
24: Sa mga kauturan na tondera, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit mo sang Turbo Male Supplement for Men para manami ang labing-labing ninyo ni misis.
13: Vision Max, daghan ang natubangan.
14: Lipay ko pagkaisyo, oy, dugan ko na ngando yung makilarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtabaho ko call center basa una. Perme bilar niya, halos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa akong mata, sir. Dakong tabang gid ko ang Vision X Plus, sir. Maoronin, nakapabalik sa normal na kabaranao. Edgar Denis sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
13: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
26: Inom sang Vision X para ang aton nga mata mahalungan, maalagaan nga hindi dali ina maglabo. Nami gid ang aton nga pananaw. Kag syempre, every time mo mag-break ka mo, isli ang inyo kape. Inom sang Santon Coffee. Eh, hindi na mag-inom sa dasang mga coffeinated nga kape, inumigid sang Santon Coffee. Kay nakakapi ka na, nabulong ka pa.
4: Salamat sa ato sa duhatanan ka mga alternative doctor consultants, Doc Nelson Cadena and Doc Erwin Lapus. Ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, mabakal ninyo initanan sa Yes to Health Wellness Center. Pagbisita lang sa Aang Building sa Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, fronting Midtown Hotel. Aradira na pahamtang ato sa clinic. Kung sa Bacolod, pwede ka mo dito makapalapit sa Barangay 39 sa Lisari Street, Bacolod City, at ubang langit sang Marayo Bank. Dito, pwede ninyo mabakal ang ato sa mga produkto. So, tub-tub naman sa masunod sa ringa tinion, sa ato sa ringa pagpangalagad, dari gihapon sa The Secrets of Health. Ang ato sa ringa pagpangalagad, buhay na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Kung naman ang inyong sering kaupod, Jocel Banyas.
13: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
19: This newscast is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Welcome sa palatuntunan.
16: Edukasyon.
13: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
16: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
11: Isa na naman ka maayong adlaw para sa tanan. Handong kugid ang ikayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman ka balatian o kung kondisyon sa aton lawas. Nga daw, magulang ganit unik kabati mo. Tawag sining balatian, anaphylaxis. Anaphylaxis, amoy ning terrible, kag life-threatening allergic reaction. Nga madasig ang pag-develop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs, para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nagkapalang habal-habal, kapalang hubag-hubag, kapalamulang mata, lips, kamot, tiil, daw malipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalang hubag, ang imo sining habok-habok, ang imo sining ba-ba, ang imong tilaok o kung dila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, daw masuka ka, nagaka-collapse ka, gakalipong ka, terrible man klase balatian. O ti wala na damo storya, pa doktor na ni, emergency ka na sini, magamusini, raok naman ni doktor, magamusini. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact ini sa mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa aton kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kagin na-trigger ini sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Kaya rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule, nga may bito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sa aton sininga immune system amo nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isaon nato ang mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C amo ini nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ng balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule na po sa din ini sa nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pag isang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga ang papel sini nag-maintain sang level sang collagen na nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso o kung ang palaya medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Ang wheatgrass, hindi man yung pawigi ito. Sunod sa pagtuon ng duga sang wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon nagasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa gano, barley grass. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini, nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di ginahalungan, ginaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon, tapagalini sa ultraviolet rays. Hangin nga may dalang mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, tari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangka ang duwa ka produkto ni Doc Hiko. Kung basante ka sa vitamin C, nagkakanang-kanang panit mo. Tungod man sa collagen, nga nagapapagros, kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sa vitamin C sa aton lawas.
16: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150.
17: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
18: Life Extension, Vitamin D3.
20: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
3: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
12: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may radyo.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. 7 minutos na nagaligat sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpulungan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon san pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan san kagabihon. RMN Patrol 774.

0: FM 8774. Mayong gabi ka magarot mga kabiyanan nga gabion para sa atong sini mga pinalangga mga tapalamati. Nagapangalaga ng mga kabiyanan ninyo palatuntunan na magahod magarot ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Lunes na Lunes mga kabiyanan karong adlaw. Sa 11 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaduha na ni mga kabiyan nga Lunes sa bulan sang Mayo. Nag-ari kita sa maggarot mga kabiyan nga Lunes bangod sa nagkalatabo sa nasyonal.
1: RMN Patrol 774.
0: Mari kita sa gapon mga kabiyan sa maginot mapaang mga kabiyan nga panahon karon nga adlaw.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa gyapon mga kabiyanan, para kita nagasulubra kita gyapon mga kabiyanan sa heat index nato nga 40 degrees Celsius.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga kabiyan, halong lang sa atong siling mga kauturan sa reported mga kabiyanan sa mga sa ospital sa WBMC. Kadadlaw mga kabiyan, kina-admit niya ni mga 4-5 ka mga pasyente biktima sa stroke.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, halonggin ka mo mga kabiyanan. Kaya may mga pahanumdobgin sa inyo ang mga doktor sa WBMC. Posible mo naman ito mga kabiyanan ng doktor ta sa mga hospital.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mainit ang panahon. Mainit man mga kabiyanan nagkalatabo sa nasyonalo. Ay, ambot.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mayong gabi naman sa aton sining mga suki kang sumuman sa aton sining mga tapalamati. Siyempre mga kabiyanan sa aton man yung mga kauturan sa 180 kabarangay sang syudad. Siyempre mga kabiyan sa aton siya mga OFW sa mga Pinoy seafarer.
1: RRMN Patrol 774.
0: Labi na mga kabiyanan sa aton siya mga kauturan nga naga si mga boy pangunyadi. Mga kabiyanan kaya namo sa mga kapistahan gali sa bomba sa balaan nyo naman kumayo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan. Gagay mong manin siyang panahon. Subong, kinalang kabalo ka mangunyadi. Subong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi mo mapagpasubrahe. Mga nagpa-imbitar sa pista mga kabiyanan. Ginimbitar lang po mga imbitar pagid. Alay para mga kabiyanan. Isa nagpa-patupling para sa nagapatupong panas puno sang saging, siging hakot o mga kabiyanan sa mga pagkaon tapos sulod naman sa dahon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Imbitar mo naman yaga pero may dala pang panyapon.
1: RRMN Patrol 774.
0: O mayang gabi lang sa mga nagapangunyade.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagamuman sa atong sining mga kauturan sa mga kabanuanan. Tani ko na mga manami. Nagtani ko nagtupa man ang ulan sa sining bagyo. Kaloy taniyo. Why not? Tuis na. Itip na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagig kabulig pabugnaw ah. Patay mimo. Kabiyanan kundi ito lang atubangon kung anong mga panahon ginahatag sa aton makaako.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang importante mga kabiyan malinong kamatawahan dari sa aton palibot. Sabi na mga kabiyanan dari sa pa siyudad ka probinsya sa Iloilo kag sa Biloga Panay Island.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre mga kabiyanan sa aton man yung mga kauturan sa kaiping naton ang aton sining mga kabisera na probinsya ang Aklan, Capiz, Antique, Negros Island Region, kaga Guimaras Island.
1: RRMN Patrol 774.
0: Welcome na naman sa inyo sining palatuntunan. Tanay na magkita sa sulod sang isa ka oras, mga kabiyanan, kaya sa gihapon, ini ang inyo kubos ng alagad. Ang inyo anchorman, Radyo Man, Rodelfo Leonagado. Nagasiling naman sa inyo, welcome aboard.
1: RRMN Patrol
0: 0917-597-5673. Una na kita mga kabiyanan sa mga talalakayon nato ng mga balita karon nga adlaw. Mga kabiyanan ti, tutok kita mga kabiyanan sa Gyapon sa mga nagakalatabo. Natapos-tapos na ang papilsang kamara, ang tutukan ta subo mga kabiyang sinado.
1: RMN Patrol 774.
0: Matapos kay ina nga na lockdown, matapos nga gabaw ka kalasandad man ang pumring nga senador sa hagdanan mga kabiyanan. Run for your life gitong tuntuod yung mga kabiyanan kay Bato de la Rosa.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay ko na tanan sa sang NBI. Asos, kapamuro na to mga kabiyanan sa karsel.
1: RMN Patrol 774.
0: Pirti mga pangarang karas mga kabiyanan sa pumbringis na doon.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa buong mga kabiyanan, ginahimo na nga palanaguan sa buong sang senador. Mga kabiyanan si Senator Bato. Ganyan kayo ng mga media.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa piho man sa yan kung wala ako darin eh. Wala akong ka-report. Yan na pangitaan nyo ako. Anag-aarin ako. Ginapag-question nyo pag eh.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, pobre pero mga kabiyanan daw. Napananaw tato nagba-majority. Nagkambyo ang klima sa Senado. Ito is mga kabiyanan ang Senate President. Tito Soto, galing kay mga kabiyanan mo, bala mo yung batib na balaka, gagong ana, nga senador mga kabiyanan, huwag ginda nagakalingkang. So, muna mga kabiyanan, parang karas na yung mga majority subong sa una, minoria.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag-ilagi ni mga kabiyan nga, intensyon nga makuha gid ang presidency sa Senate mga kabiyanan kay may ara sila nga ginaproteksyonan.
1: RMN Patrol 774.
0: Muna ng kalatabo, so kainan may tensyon mga kabiyanan kag gin-lockdown ang bilog nga Senate building. Kag subuman mga kabiyanan ang palibot, may mga barbed wire na.
1: RMN Patrol 774.
0: Tudo ginimo na ni mga kabiyanan ng sanctuary sa mga fugitive ni mga kabiyanan ng Senado magamuni. Pero te, why gigakalingkang man si Senator Trillanes ginahulat gin mga kabiyanan migo yo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang kat mo tong isa kaga subong na pinanago sa iyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Make my day, ha?
1: RMN Patrol 774.
0: Kumain na mapunggan mga kabiyan sa kaong siguro ng Senator former Senator Trillanes mga kabiyanan ng katangkat mo ng isa te hari na o gina ano ni baton mga kabiyanan, mga pagangkat, mga Duterte bla, mahilig na sa mga ruwang katangkat. Pero kung na baklon mo gani, why man?
1: RMN Patrol 774.
0: Naanad lang sila mga kabiyanan sa mga maisog-isog, mga pagruwangkat. Pero mga kabiyan, nawari eh. E, tilaway, abis si Senator Trillanes, bato, kaya daw dako man lawas mo. Galing kaya daw, pananaw ko. Basi ko na puno man sa algodon.
1: RMN Patrol 774.
0: So, dito mabalaan mga kabiyanan. Kaya ginhimo na ni mga kabiyan protection sa mga senador bata dumduman tani sa una. Doon na may mga videos nga ginpakita dari mga kabiyanan si ginpost si Senator Trillanes sang siya mga kabiyanan ang naging senador pa sa kaso ng rebellion. Imbasahan sa di mga kabiyan sa Miranda Doctrine. So nagsurinter yung mga kabiyanan. Bisan nga ara pa sa Senado.
1: RMN Patrol 774.
0: Si Bato Subong. Panago na sa sapalda ni Caetano.

0: Dito nagtulog guro si Batuki. Mag-agi ang mga salakyan ginapara sa mga taga-NBI. Wow, daw matuod ginining ginhambal ni Senator Trillanes, former Senator Antonio Trillanes, no? Nga ma-reunion gito si Bato kag si Senator Bato kag si former President Duterte. They make my day, are gintuma ni Trillanes ang promise ang pagpangangkat siya na Senator Bato. So bulubantayan naton ini mga kasama, mainit-init ini. Damo mga isyu ang pungsod Pilipinas. Kadamo sa problema, kadamo sang utang, kadamo sang dapat kabalakan, damo dapat i-address ang Senado or ang gobyerno, pero dire kita nag-ot-ot din sa impeachment. Dire kay Bato. May red notice naman to kailang bantag to. Ayos, kay Atuang. Ano na niya na pagkakalatabo sa pungsod Pilipinas. At ipakot, kid. Si Sir Alan Peter Quintano, salamat, kid, Sir Ronel Umag. At least, basta mamangkot ko, sabat ka mo na yun, kay base malipatan nyo man. Bulo pa ba'y ananay nato nini? Kadamugin sa problema sa pungsod Pilipinas, dire, pakita nagduguot. No, sa ining mga isyu, imbis nga i-address niya nga padamuon ang mga obra, parang aton nga employment rate magsaka, ang aton nga inflation, ang mga ideya ni kung paano naton mapapag-on, no, ang aton nga fuel, ang aton nga kuryente, mapanubo, damo, pagpasaka sa presyo sa mga empleyado, patamo ni. Anuhon mo kay kanya-kanya man eh sila sang kanya-kanya man sila sa patutsada ni eh. Sige, buluban tayo naton, mapapadje kita para pang kuha sa init sang ulo ninyo. Nagainit ang ulo ko pero para mabulubog daw ang ulo ninyo, no? Mga muyo gid kita, pirme gid, no? And I've always remember, puwerte ang bitis ang init, Fire Prevention Month. And it should be Fire Prevention Day adlaw-adlaw. So, sikero nyo na. Samtang nagapamati, labinigid ang aton mga senior citizens, ang aton mga PWDs, and ang aton mga pinalanggang mga OFWs working and living abroad, Latin Baseman, or at sea, o sa mga kayo naroon. Gabay lang, yara ka mo sa mayong kahimtangan. At your service all the way 12, D.O.I. Pancho.
1: Tatak, RMA.
0: Ang presyo, sang sang produktong petrolyo ay ari-ari manubugid ang diesel. No, ang diesel maganubo ini sang 9 pesos and 57 centavos. So abuas nga daw petsa 12, hulat-hulaton nyo na lang, ha? Hulat-hulaton nyo na lang. Pila na lang kaminuto manug alas 12 na maganubo ang presyo sang diesel, 9 pesos and 57 centavos. Ang gasolina, mag-isaka, gali 47. Wala ka! Sa importante ang diesel, kaya mo niyang most used, no? Sa mga factories, sa ato mga transport sectors. Gabay lang, pati ang pletihay, magdurubo na. So, good news, ina, para sa aton. And sa aton mga suke, ang ining nagabantay, no, nga may bagyo. Ang pag-asa, ang Tropical Depression Caloy. No, yara to sa nagligad niya simana, yara sa may Guam, sa Guasang Philippine Area Responsibility, ang nagsulod na ini, ara na sa may Borongan City, Eastern Samar, at 630 kilometers east. Pero, nag-asubong adlaw, alas 8 sang gabi, nag-weekend, naghinay na ining Tropical Depression Caloy, naging isa na lang ini ka LPA. Ang ini nga LPA, although, is less likely. Nubo ang chance yan eh. Ining LPA ngayara sa 630 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. Manubo ang chance ini nga magdalas ang pag-ulan. Kita mo, may LPA na gidikto sa may Samar pero naglabot pa sa 48 degrees centigrado ang aton nga heat index. So, paghalong-halong ng gid, ha? Yes, mapapadji kita and karoon ang aton nga power update. Papadji kita! Masinadya kita, sumungad na o mga kasama. So, matandaan, para malikawan yung narisari ng mga balatian, no, inom ka mo sa Clinica D3 Bio para sa imong ubo, sipon, hilana, trangkaso. No, virus man yan o bakterya man na, patay gid na yaba sa maag yan sa lauric acid or MCT, no, na sa D3 Bio. May sangkapin ng extra virgin

0: coconut oil nga gimpamanan pa sang vitamin D3 nagabulig diri pabaskog sang akong tulan, nagahatag sang insigidang enerhiya, kaga nagabulig diri no, nagabulig padasig sang aton nga metabolism. Kag ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist ang Klinika D3 Bio, basta ubo, sipon, hilana, trangkaso. D3 Bio mo na, bumisita sa ilang mga clinics, mga kasama, para sa inyong mga libre na medical consultation. Pwede ka makabisita sa low, sa main Robinson's Gua, no? Beside, no? Iping lang sa Robinson's Haro, Salvation Street sa Pasig, Barangay Baybay, Megao, Kulasi, Antique. Kag sa petsa 18, Dason ng Lunes. Bantayan sa mga taga Quinto Distrito ang grand opening sang Sara Branch sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 10 ang aga, kita kits! Sara Branch, ara na sa may RJM's building, Barangay Apologista, Sara Iloilo. Malapit lang ini sa Sara Public Market. Kanto na kabuda, bakal ka pa sa mga produkto kay sigurado may mga discount. Ang baklo nyo nga DTX 500 Mighty C DTX Coffee Mix. Kaklinika D3 Bio, produkto ni kalidad ni Dr. Ramil Uy. Bisita Sara Pizza 18 Grand Opening alas 10 sang aga. Baga mga pengapi, antes kita magpapaji, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, manamit, mahamot, kag saboroso nga kape ang gusto mo, na hindi magsulab ang imong sulok-sulok, ilawi ang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa, may isang kape ng soya, xanthones, and malunggay. Kina-dysmenorrhea ka, makabulig din eh. Ang Santon Plus Coffee Mix sa imo iha, nagnanay. Nung malabi na kita may mga hormonal imbalance, lapit na lang menopausal stages, Santon Plus Coffee Mix. Produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy. Kaga ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, epektibo sa diabetes, hypertension, maduming dugo, na nagdudulot iba't ibang sahi ng sakit, mga bukol-bukol. Ninyo, ang inyong mga mayoma, no? Ang pampabulig din para sa aton yung mga lalaki para magpag-on ang aton immune system. Kaini ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule, himo sa mangustin, malunggay, ahos, spirulina. Mga kasama, kag ampalaya, murang-mura, $14.50 lang. Kag FDA approved kag produkto sang Klinika de Alternativo, produkto sang Yes to Health Clinic ni Dr. Remelito Uy. Pwede ka mo kabisita sa Yes to Health Clinic Domingo at sa Biyernes na hamtang sa 125 A. Young Building, Yulu Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Kung bisita lang da, kagad dira nyo man mabakal ang tanan-tanan ng mga produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy. Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, marami pang iba.
1: Tatak! RMA.
0: Kag buluban news ka mo, kaya puwerte ka pa ang sumong kadamo sang lamok. Are, ang balan news na para sa imo. Ang Soft Touch Wonder Oil available na sa mga botika. May sangkap ini nga aloe vera, nagabulig pabanaag sang panit, pakupos sang singaw, kag patubo sang buhok, may lemon, punong-puno ng vitamin C kag nagapataas ang collagen, may eucalyptus nagapahilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. May man pangontra sa mga arikis katol-katol nga dala sang fungus, kag skin infection nagapahalog sang pungot sang ilong, kag inhawa makapapalig pa sa inyong apilas. May virgin coconut oil para kutis mo. Habang tumatanda, batak na batak, batang-bata ka nulay. Sabi na git kung may ginapangaluyagan ka mga bulo bataon. Banyos ka sang Soft Touch Wonder Oil. Banag ang imong panit. Kag may rosemary oil, nagaparelax, nagapahamuk sang tulog, kag ginabuligan dulang kurinot sang panit. Basta Balanyos, Soft Touch Wonder Oil. Ang Balanyos na may vitamin C. Babakal sa mga suki nyo mga butika, kag produkto de kalidad. No? Kag sang henyo. No? Mabakal nyo man ini sa Mary Mart Wall Activity Center. May namangkot sa akon si Gracia. Nakabakal ka na? Dahil sa Mary Mart Mall, sa may Zamara Shop, Ipings ang Sarabia Optical. Pero sa aton mga senior, imbis nga maghalakat-lakat pa ka mo, na pwerte ka init subong, kung gusto niya sa Soft Touch Wonder Oil, order ka na lang online, no, sa Facebook. Pangita ang Facebook na Soft Touch Wonder Oil, i-message sila para i-deliver na sa inyong balay. Sakpa ko isa, ha? Ready na, mapapajay kita para madula, mga problema natong nga paminsan. Ang gamay-gamay nga tsimpo, makayuhum-yuhuman. And sa mga gusto maglaygay, tawgi lang ko pagkatapos ang aton nga Papa G. 0933-879-0931. Or pwede nyo ko i-PM or dili sa aton nga Facebook page. Sa wall, pwede ka maka-comment. Lamin agad ang aton yung mga OFWs. Tamang oras, alas 11:30.
2: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa? Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa J, ako si Rodney, 29 years old, sang Iloilo. Isa ako ka local singer, kag-recording artist man, pero low-key lang ako, ya Papa J. Hindi ko yung daan luyag nga ginapabugal gid ako kung sino. Humble ang murat. Yes, Papa J, amo ako sina. Kabalo ka mo kung eleksyon damo makugani makwarta, kaya ginakuha ko nga ako ang makanta sa mga jingle. Isa sila ka, bes? Okay, plastar na kami, ma-record na kita, ha? Oh, Rodney.
1: Putohon para sa pagbago! And cut! Oh. Okay na to, Meg? Goods na?
2: Yes! One take lang, pero good take.
3: Ayos na to, Meg.
2: For sure, manamihan gisin na yung client, ha?
3: Correct.
2: Edit ko lang ni. Ayos na ni.
1: Nice one. Kabay pa nga naming resulta sa pag-record, ha? Nga jingle ba, no? Kabay pa nga maaprubahan da yun.
3: Edit na ni, Guru?
1: Oo. Oh. Wow, kung mahimo. Dako gining mga ganak ta.
2: Oo, gid lang eh. Basta yung mga 20 mil pa ta di.
3: Bawa, ayos na.
2: Ako niya mga 20 man. Hindi pala pre-Gerald.
0: Poche mo.
1: Mugin na pala nabihan ko sa ito mo. Kay patas ka gid yan.
2: Siyempre! Ikaw pang one call away ka lang yati. Sige, edit ko anay. Samtang timprano pa, Mega.
3: Sige, edit na.
2: Oo, sige, edit na.
1: May nagawag pa kong i-runs eh, ha?
2: Okay.
1: Tawag ka lang sa akon kung okay ng jingle, ha? Kundi ka ni, pasa mo lang sa akon. Parang nga mabatian ko, ha?
2: Ayos, ha? Ikaw pa, ya. Tawagan na yung tanga tatlo, ha? Kung may ayos, another pagiging ng project, ha?
1: Correct, yes. Sige, Meg. Huh? Eh, salamat yung sinyo, ha?
2: Okay, welcome!
0: Lain gimana niya, Papa Jake, kung may talent ka wala, kahit makwartahan mo, gid mo. Kag isa pa, damon ako ya sang mga connections nga naga-build sa akon. Hindi lang isa ka recording studio kundi damo Papa J ang nagakuha sa akon para more chances of winning, di ba?
4: Wow, salamat gid. Sige, dala mo nga fried chicken, ha? Isa gid ka bakit ba?
5: Amo, dako gid ni gurong nakumkumya sa jingle yamo.
1: Ay hustuhan man lang pa, ma. Kag syempre may bonus ako sa inyo. Ariwa, ah. Tag 3 mil ka mga duha.
4: Ay, wow. Abaw matuod ka nak. Bu salamat gid. May ipaantipara na kami ni papa mo.
5: Amo matuod, nak. Kamuro na gitabi nga dansang antipara na mo ni mama mo eh.
1: Sige ma, pa. Kamuro na da bahala, ha. Kung kulang, hambala nyo lang ko. Para nga madugangan ko, ha.
4: Ay, ti, tapos ta kaon. Mahimos kita, ha. Kay mapamol kita. Mapaantipara kami kag malagaw.
5: Ay, maayo, pa. Mapabugnaw-bugnaw ta sa mall, ah.
1: Ah, oh, uy. May gapanawag sa akin. Daligid lang, ha, pa. Sabdon ko lang niya. Hello?
6: Rodney! Si Darcy ni!
1: Oh, Darcy! Katawag ka man! May project ka da?
6: May ara, gid eh. Pwede ka din subong akad sa studio? May ipa-record ako sa imo.
1: Ati, sige. May imos lang ako. Makadto ko dara dayo na, ha?
0: Siyempre, ang ginitaan ko, ginashare ko man sa kunginikanan, kaiti, ako man lang ang bata nila. Only child kaga breadwinner man ako, Papa Chi. Ginkantuan ko man dayon si Darcy nga nagtawag sa akon.
1: Ginpanami, mukit gali ang recording studio mo?
7: Oo, bala. Ay, oo, gali. Sila Arnie, gali, o. Oh. Singer man siya, kag upod ka mo nga mag-record subong. La Arnie, si Rodney, gali.
8: Hi, Rodney. Nice meeting you.
1: Oh. Hala. Kagwapa saya. Kaputi-puti kag mga mata niya. Bilugon. Angay gid saya pagkachabi. Hello, La Arnie. Nice meeting you.
7: So, let's start. Pero ante sina, patun-an ko anay sa inyo ang kanta, ha? Kag syempre.
1: Sure.
7: Para nga makabuild kamo connection sa isa kag isa, okay?
1: Sure. Sure. No problem.
0: Gintun-an mo nila Arnie ang kanta kag abi niyo Papa J sa nabatian ko ang tingog niya daw na starstruck ako sa iya. Hinali lang nga nagkuba-kuba dayo ng ako niya dugan nga ginatulok siya kag
8: Ah, amo ni gidi yung puntas ang kanta. Ah, sige ah. Gets ko na.
1: Ate, handa ka na? Ma-record na ta?
8: Depende sa'yo mo kung ready ka na.
1: Almost ready, kuya. As dati ka alon lang, no? Sige, sige. Darcy, ma-start na?
7: Sige, sure. Ma-record na kita. Excited na ako nga mabatian ng tingog ninyo nga duha.
1: Ako man.

0: Samtang nag-record kami, Papa G, daw hinali lang nahulog dayo ng balatsyagon ko sa iya. Ambot ko nga nga nag-amusin eh. The first time ko nga nakabatsyag sang amusin ni Papa G, kag after recording, kag nakapauli na ako, hindi na siya madula sa ako ni pensan.
1: Malin pa ni Kaina. Oh, daw nahulugin ako sa malaanghel niya matingog. Ano man? Gusto? I-add ko siya bala sa Facebook. Sa sina. Mangin friends na kami nga duha. Kaga makakommunicate kami nga duha. Gusto? Lantawon ko ba yung Facebook ni Darcy B? Dito ko i-search sila Arnie.
0: Sa isa ka oras nga search ko sa iya sa Facebook, Papa G, sa katapusan nakita ko ginman siya. Gin-add ko siya dayon, kag gin-message. Kag gin-accept man niya dayon, Papa G, kag dira na, nagsugod ang amon communication. Adlaw-adlaw na kami nga nag-chat. Ginakulit ko siya kung hindi siya makareply. Kag pamatsyag ko, Papa G, naluyag na gid ako sa iya. Hasta isa ka bes, ginhagad ko siya nga makaon sa gwa. Kag
1: salamat nga nakikita ka sa akon, La Arnie, ha?
2: Siyempre, ikaw na gid na. Congrats guys sa aton, ha? Kanami sa results ang kanta naton nga duha.
1: Oh. Gusto ka, kabay pa nga mag-viral, no?
2: Correct.
1: La Arnie, gusto ko tani nga... Nahuya ko, pero may ihambal ko tani sa imo, eh.
2: Ha? Ano ba yun na, Rodney, ha?
1: Kwan? Pwede ko makapangaluyag sa imo?
2: Rodney?
0: Wala gid ako makapugong sa akong kagulingon, Papa G. Ginpangaluyagan ko gid dayon sila Arnie. Kag napasugot man siya. Kamakaligad sa duha ka semana, ginsabat man dayon ni ako, Papa G. Kag abi nyo, siya pa ang una nangagad sa akon mag-overnight. Sinobla ko nga magpangindi. Kag dito...
1: Wala gina ko mag-expect na amukas ni kanamit, Larry.
2: Rani? Habe, i-microphone mo naman ang kantahan ko.
1: Ha? I-microphone mo? Sige. Kantahi. Hala. Kanamit, gihapon siyang tingog mo. Bisan din ang microphone, no? Oh shit. Shit ka namit si mo. Mabatsagan ko ganyang alingagnag mo. Shit. Kanamit. Abi. Kido. Ada na. Dumagoan ko. Dumagoan ako.
2: Agad.
1: Oh. Pila man daan katuig na. Wala ko makatilaw sini. Bibi ka. Shit. Dumano na kiko.
2: Sige.
1: Hello?
2: Ha? Ay, sige na bala. Sige.
1: Ano ba guwan na giko? Shit!
2: Shit! Agay! Agay!
1: Agot! Alam mo!
2: Tinurusgal ka ba? Pero Rodney! Red lang yan! May kinanglan kang may bala na tungkol sa akon!
1: Ano balay na?
2: Abay, ang matuod! May pamilya na ako! May bana! Duwa ka bata!
1: Ano? Matuod bala na batian ko? Matuto na batian ko?
2: Oo.
1: Tingala lang ko kakahalog-halog kay. Buti. Nga nagpatol ka pa sa akon.
2: Eh, ambot ah. Kapila ko naman yung muon sa bana ko. Matuon. Ikapila ko na ikaw nga, kirido.
1: Himos. Ulit ah. Sa balay na lang ko magkinamot ah.
2: Sige.
1: Kaya.
0: Ay, nagalalaing ko pa pati sa ginsugid mo. Ikapila na galing niya ako yung kirido? Di pa tayo noon ko pa ni? Mapakirido na lang ako? Ay nano, naluya kita ko abis siya, Papa G mo. Ano man, hindi ko kayong chindli sa ako niya nabatsyagan sa buong Papa G. Doato lang na nugon man ako nga unta to ng amon nga relasyon, pero sa pagkamatuod lang, doon naluyag naman ako kay Arnie. Kag ina sa buong nga nagbalik-balik sa pensar ko kung paano ko inidesisyonan. kung paano ako makamove on kung pabayaan ko siya. Laigayin ninyo ako, Papa Ching. Ako galing si Rodney sang Iloilo. Madamog yung salamat and more power to your program, Papa Ching.
3: Alas 11.42, siningabayin dulong sa aton sang Mega Man Herbal Capsule basta panlalaki. Kung hindi na one click ang inyong churukoy, kapila mo i-click antes mag-andar. Magtindog, mag-Mega Man. Mega Man Herbal Capsule, safe sa heart, walang side effect. Kay puro herbal ang iyang ingredient. Imno nato na yung dua kapsula. Antes ka maglabing-labing. Sigurado! Sigurado! Siguradong-sigurado! Titigas yan! Sa mga nag-aubra, sa itong mga kargador, mga taxi driver, aba pwedeng-pwede. Kay naghahatag in isang resistensya sa itong no, pambato sa pulaw. Mega Man Herbal Capsule, bakal na sa mga butika. FDA approved, mabakal sa inyong mga butika, biskan, wala kasang reseta. Tandaan, ang Mega Man, puro herbal ang iyang ingrediente. And naduluman sa aton sang NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Masgit pa epektibo, kag masgit pa baskog. Gitingo, bang mangustin, guyabano, malunggay. Sa mas mabaskog, para mabaskog ang resistensya, dugang ang enerhiya, kag mas mapagsik galawas at lawadlaw, NANS Herbal Capsule Super Plus. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon pa sa antioxidants and bulig din kontra sa kapoy at pagpangluya sang lawas. Piliya ang natural. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. And balanyos ang kinanglan para sa imong rayuma, arthritis, varicose, imong skin problems, buni, up-up, lanag, arikengking. Manyos-manyos lang sang NANS liniment oil. Ang natural nga pain reliever, kag insect repellent. Basta kapalakit ang kalawasan, basta hindi lang mga lagob, NANS liniment oil. Sigurado, kakas ang pagpalakit sang inyong kalawasan, frozen shoulders, na mga stiff neck. Labi na kita mga naga-cellphone. Ang mga tumok-tumok lang cellphone, yung tumok-tumok cellphone, nagkapalakit ang inyong tudlo. Banyo sa isang NANS liniment oil. Hindi lang pain reliever, hindi insect repellent pa. Ito may sakapin nga NIM 3 extract para sa aton mga kauturan na hindi wala electric pan. Kung permit ka mo ginakutot sang lamok, NANS liniment oil. Sigurado sa NANS liniment oil, walang kagat sang lamok. Initanan ang produkto de kalidad sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene, available sa mga butika.
4: Tatak! RMN.
3: Caller na kita para kay Rodney. Hello! Good morning, good evening.
5: Good evening, Tiyoy. Mayong gabi sa tanantang outtag palamati kag sa mga classmates.
3: Mas mayo ka pa sa gabi, Kaberting. Good to hear from
5: salamat,
3: you. Si Rodney.
5: Oh, simple yun talang ni Tiyoy para makatimbang mo ng iba na. Rodney, kunin mo sa wabi. Balik-balikan ko to, nagapranka, nagidto, ginpatilaw ka lang. Kunin mo bisawa na may pamatiyag mo. Dapat patugsiling ang ginanglan tada. Yung tagaan ka man saan siya nga makaremedyo, eh, tama na na. Hindi na na pagproblema ay pagkagaya tensyon. Namula na tayo. Salamat
3: din. Kaya nga lalaki, Kaberting, nag-mistake, they mistake sex for love. Abi nila, kumakabimbang sila, kumatandog din ang babae, pagpalangga ng ilan na batyagan, Kaberting.
5: Hindi na siya, last na siya. Mm-hmm. Pag na nasa na, hindi na siya pagigugma. Salamat, Kintiyo, ay sagmayong kabiliwat.
3: Tema, manggahan ka, Kaberting, kita ito tao.
5: Oh, lang tao na ito na kayo daw sa sumsimana pa man.
3: Sige. Oh, 24 pa, 24, opening ang 15. Oh.
5: Okay, adusun si mana pa. Damo man may motas niya.
3: Sige. Okay. Salamat, Kaberting. God bless. And, uy, ang team Tabay, softball. Ba, sa may kamambugan, back-to-back champion, Team Tabay. Congratulations, Team Tabay softball team. Nagapamati sila subong back-to-back champion, mga iho. Grind lang ang grind. Good luck sa inyo. Hello, mayong gabi.
6: Mayong gabi, Toy.
3: Oy, si Bianca, is this you?
6: Yes, Toy. Ako ini.
3: Mayong gabi si mo, Bianca. Good to hear.
6: Yes, thank you gid to your sa sininga opportunity nga nakasulod ako. And ina-pray ko gid niya kabay pa nga magbalik na sa dati ang imo nga program.
3: Gani, sige lang akong makuton ta si bato.
6: Gani man toy no. So, ang ako nga malaygay kay Rad Nino, ikaw is nagpadalos-dalos sa gid sa decision mo kay ti lang waay mo gid kilala ang background sa babayi. So pagkabati mo pa lang sang voice sa babayi, dayon ka na nga nagiyo kag naghimo ka na sa decision nga hindi amo. So ang ako na lang nga konsay mo next time if you want to meet a nga magapalipay sa imo, kilalahon mo anay ang background, kag tun-an mo anay ang background niya, it's either may family na or wala, single, kay di wala ka, dapat panilagan mo gid na it's a long long time nga magpanilag ikaw. Kay hindi lang ina basta-basta nga halampanganan nga imo lang nga kwaon, kag kun once nga mag indi ka na nga nabalaan mo nga may family na gali, ngita ka naman sa others. So dapat kilalahon mo anay ang imo nga for the future, kag siguraduhon mo anay nga good siya nga ano sa imo kag sa inyo nga family for the future. So study hard, no? Study first kung ano ang background kay wala gid na malain kung manilag ikaw. So
3: daw na makot man sa to kung pwede ka pangaluyag ang ending, nagtalik na sila.
6: Oo. So sinima na lang gani yoy in ano na niya. Ginkwa niya na. Ginhatag niya na ang pagkalasakin niya.
3: Ginpokse niya na ang datiles.
6: Oo, ako na ang kwandira. So, wala siya ng study, abi. Ang man nga kada, kung mag-decision kita sa ato niya life, dapat paminsan ginaton kay kung once nga ma-decide na kita, hindi na naton mabalik pa, hindi na naton mabawi pa. So, ginagreet ko lang ang mga magandang Bula Group, Sanday ng Nora, ng Marilu, Kanday ng Lovely, and of course, Kanday nung nato, kag sa akong mga kaupdanan sa Kalipayan Group Call, Kanday Ma'am Risa, Kanday Tia, you know, sa magandang Bula Group, and of course, sa kinong Eric, nagsatanan-tanan po nga mga ka-group call. Thank you, Tiyoy, and God bless.
3: Salamat, gate kay Bianca. And kaginag, yung tamyaw ko ang team Tabay, softball boys, no? Sa Santa Barbara, subong naman, tamyawan naman nato ng mga umpire. Are si Kasa Kenneth Marquez ang kabatuan. Mamaya Kasa, mayong gabi, patamyaw bi ang grupo na nag-officiate sa National Prisa diri sa may Bacolod, headed with our tournament director Sir Paulo Tabirara, assistant to tournament director June Cruz, and umpire in charge uy si Sir Padit Ruby Kabadian. Regard Sir Badian, and syempre sa imo Kas Kenneth Marquesa. Sir, mayong gabi kag good luck sa inyo, no? And good luck CPU Golden Lions, no? Ang team sa CPU Softball. Good luck sa Prisa. Hello, mayong gabi.
7: Mayong gabi.
3: Mayong gabi, sino ni?
7: Ha?
3: Sino ni?
7: Muling. Hila. Hinlaman ko si Imo ba? Pwede nila kong matabi.
3: Nagatibot mo ha? Ano ni Rock Dumber? Di ako kilala.
7: Lipat ka. Matama ko ang buong kamay. Nalamanan ko matala. Una, alas 12 media.
3: Gani, you know? Sila nga. Ano, makabalik kayo makita sa ano. Makabalik makita sa normal.
7: Kung gani.
3: Sige, taka na laigay na itong si Rodney.
7: Si Rodney? Kaya siya mo, itong balede, okay pa to. Kung kayo nabalaan na itong tatanya eh. Kaya base kaya na may bata ito doon doon kabilog. Kaya kayo ba na ito daw, kung pa ito base mo lang 45 na kanya kung double blend.
3: Kaya isipan mo lang, may bana, may buha ka bata, tapos sabi lang, kapila ka naging kerido, kapila ka nang nakasawsaw na, maluyag ka pa na.
7: Yan na papadayo na, kaya budla yan na.
3: Base ang imong kasahot sa sabaw, bla.
7: Alog na ka, alog
3: na ka. Ano ni, sabaw, daw ay pataw, aw. Dagin sa usaw ko sa kabok.
7: Ila mo kaya ka, berteng batian ba?
3: Gani, gani. Mm.
7: Gabing init pang.
3: Amo gani, paghalongin ka mo. Bawo ka mga senyor, paghalongin ka mo sa init. So, puwerte ang init. Pero may biskan wala na uhaw, inom tubig ha. Hydrate, get ba? Ayaw pa, papangmiling labinigid kung ara lapit sa baybay. Biskan wala na uhaw, inom lang ang tubig ha.
7: Ang biskan na nagdanduyan ko, nabugso duyan.
3: Mm.
7: Iguulo ko sa kambla, sa bilyang.
3: Kaya nagaduyan, kaya pasakay mo pa si Nanay Rod.
7: Why, why, sakay ah? Hospital, kuya, sa yung kwante, buwakaroon nga eh. Dalong naman ni Dr. Tol, pwede siya nga, no?
3: Asus, pilas yet? Kaya
7: tapit tayo mo.
3: Asus, asus. Oo. Sige.
7: Ngayon eh, may kumali po.
3: Ano nga ulo, na pilas ang sa babaw, Dalong?
7: Babaw? Ay. Nag-iopak yun, nasidamasulod ang tudlo ko ba?
3: Jesus! O, pa-check up gate, pa-check up gate, dapat check up gate ka.
7: Eh, na ba? Ngayon, hindi sila nga isang antay ng tarnos.
3: Hmm. Oh. Sige.
7: Salamat ka na.
3: Salamat ka, Papang Miling, Halonggid, kay Kaberting, Tatay Ensyong, mayong gabi man si mo. Pa-shoutout, Team Tabay, back-to-back champion sa kamay kamambugan. Congratulations sa inyo, mga kiddos. Si AJ Capulo, pang, salamat. Ma'am Alice si Friedrich, mayong gabi. Si Cass Kenneth Marquez, Nanay Flor Kahilig, Rona Mahandukon, mayong gabi sa inyo. Ma'am Telepifer, Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Susan Pieces Car. Gregorio Belga, salamat gid sa mga nagasuporta, nagsakdag sa aton nga programa. Sige, pwede pa ka laygay ah. Kay Rodney, pero samtang nagulat-ulat kita sa laygay, Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, para sa balancing. Ang Evergreen, nagalimpyo, nagapabakot, nagabalanse ini isang sistema sa aton ni kayong lawas. Inom ka mo, bisan way ka mo balatian, namin ni pang maintenance ninyo, no? Kung may ginainom ka naman nga maintenance for your cholesterol, para sa inyong high blood or hypertension, para sa inyong uric acid, no, inom ka mo. Parisa nyo ni isang Evergreen para dali ka mo mag-ayo kag para malikawan yung narisaring yung mga balatian. Kaya basta kargado ka sang Evergreen, sigurado ang mga sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid, constipation, kag iban pa, buhinan ina as in balansehon sang Evergreen. Pati na mga vitamins na kulang sa imong lawas. Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Sigurado mga kasama nga dugangan na sang Evergreen herbal capsule. Ang Evergreen may balancing effect kano, nagabalanse ni sang acid, alkaline, sugar and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man sobra kadubo. May sangkap ini nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang intingob para kumpleto ang benepisyo. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA, ang Evergreen. Mabakal nyo sa mga suki nyo mga butika sa Bilog na Isla sa Panay. Kag probinsya sang Guimaras, tumar kita Evergreen. Herbal capsule at daw-adlaw ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Kung may pamangkot, i-text direkta si Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595. Sir Lito Binias, si John Hartwell, diin ka? Hartwell? Diin si Papang Hartwell. Hartwell! Kay tawagan ta si din si Hartwell. Kay tawagan ta si may balita si kasamang Joel Bringuela Ropesio. Mayong gabi yoy para kay Rodney. May utok ka man bala? Suportahan mo man bala tanay kag tatay mo. Pamangkuta na yung si nanay mo kag si tatay mo. Kung ano ang ilang maipapayo. Kung amo niyang babae nga ginakalingawan mo. Amo ni nga babae ang ginapalangga mo. May pamilyado, may duwa ka bata, may bana, makuta be si tatay mo. Tatay mo na lang, anay pa makuta kung okay. Hartwell, pwede natin tawagan si kasamang Joel Bringuela Ropesio. No, kay may balita, samtang nag-ulat-ulat dito sa may Quinto Distrito. Tapos pag halungin ka damo sa aksidente, may bypass operation man, ano? Das may nabitasan lapas, wala pa nagkakaubusin ni mga kuging. Ba, puro pista subong. Kadamo sa mga pistahan subong. Limpyuhi ang kolon. No? Pagkatapos sukat sa pistahan, para base puro malangis. Oily. Ang tanang ginakao nyo, delikado din yan. Ha? Mag super fiber. Ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhi na hindi magtinirang higko sa inyong kolon. Nga isa sa mga rason sa paglubos ang inyong immune system. Kaga pagtugas ang balatian sa inyong lawas. Tinluhi ang inyong kolon. Pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom. Sang super fiber ang fast-acting colon cleansing product epektibo. Garantisado ka produkto ni kalidad sa Life Extension Philippines. Ni Sir Jonathan Granada, tandaan, kada gabi mag-super fiber antis ka mamanyapon. Pagbugtaw sa aga, exercise, pamahaw. Nagparisan inis ang Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataas ang vitamin D3 level sa dugo para makabato ka mo sa manong mga klase ng balatian ilabirigid sa makamamatay ng cancer. Dua ka soft gel. Hindi na ka mo magbinagit. Inom ka mo dua ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Aprobado po ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Numero uno kag super vitamin Life Extension Vitamin D3. Pabakal sa mga botika kag bumisita sa pinakamalapit na Life Extension Clinic para sa libre na medical consultation. Do may HMO ka lang. Bisitahe ito. Dala si nanay mo, huwag mo matreat si nanay sa Mother's Day. Dala si nanay sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa iyang libre na pakonsulta sa mga doktor. Mabisitahan nyo ni may mga clinic nila, lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbak Haro, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad ng Pasay, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara, sa may Santos Arcade. Sa JC Zulueta Uto, natubanggit lamang sa Iglesia ni Cristo. Kaga pinakabago, timing sa manggahan sa may San Miguel, Jordan Guimaras.
8: TYRI, Radyo Man Report.
3: Wow, naton kadali ang mga natipon yung mga balita sa Radyo Manibela. Naka-standby, Joel Brenguela Ropesio. Papang Joel.
9: Maying gabi, Radyo Man Tiyoy, no? Kaga maying gabi man sa atong takbalabati sa atong nga programa Isugid kay Tiyoy. Radyo Man Choy, situation da rin sumung sa may banwas ang baro takbiyo, no? So far, maturo tao hay diri, no? Ang sumung mga inoras, Radyo Man Choy, proceed kita, no? Sa mga natipon kong mga vehicle accident diri sa may banwa sang baro takbiyo. Labi na gin sa dari sa Manuel dito pa sa District Hospital nga mga na-record diri no ng mga aksidente Radyo Man Choy. Mauna kita diri no ining si Rolly Vic Bilbao 20 anyos no na sa suite ni siya Radyo Man Choy isang isa ka motor sa may Barangay Vista Alegre Barutak Biyo Iloilo Radyo Man Choy. Mga alas 2:15 sang kaagahon ay ni Radyo Man Choy kag nakaagom ini siya sa mga pila sa iyang kamot ag siko ang motor Radyo Man Choy wala iya na kwan wala iya na dulog Radyo Man Choy no ining nagsaibsip sa iya Radyo Man Choy sa barangay Vista Alegre. So, Pia Kabayan Radyo Man Choy, alas 6:25, no, sang gabi, ini naman si Maribel Bernel, 30 anyos, nakaagom naman in siya sa mga pila sa iyang bibig kag sa iyang butgon. Kag ini si Charlie Lera, Charlie Lera, 31 anyos, nga nakaagom naman sa pila sa iya agtang guya bibig kag sa iya nga duha ka tuhod. Nakabunggo naman si Amy Silaya Radyo Man Choy sa nagatabok nga ido sa may karsada sa may barangay Kalaigang San Rafael Iloilo. Residente ni sila sa barangay San Andres San Rafael Iloilo Radyo Man Choy. So far giaging ano ni gina rescue man ni sila sa nakakita sa ila Radyo Man Choy kagindala sila sa Manuel D. Tupas Memorial District Hospital. Dugang na to na Radyo Manchoy, ini naman si Lonisa Nunez Dihapa, 28 anyos, na residente sa Barangay San Junisio, Iloilo. Nakaagom naman ini siya sa nga, iya, sa nga pila sa iyang kilay, sa iyang sagang, kag sa iyang wala nga siko. Kag sa iyang tuong kamot a Radyo Manchoy. Nadisgrasya ini siya Radyo Manchoy, sa diri sa may DP, sa may DPWH, sa Bandwa Radyo Manchoy, diri sa akop na iya sa may Barangay Santiago, Barutak, Bio. Ini siya na disgrasya sa ginasakyan niyang motorsiklo. Nga na ang iyan nga motorsiklo ay ng Honda Click na Radyo Manchoy, nga so far main way man siya ginatamaan na Radyo Manchoy, no, nga gindala sa may Ngel dito Pas Memorial District Hospital a Radyo Manchoy. So para naman choy, no, so amo lang na matipong ko diri nga mga balita diri sa may Banwa sa Barutak, Bio. Antes ko magtapo ko para naman choy, tamyong ko lang kan Daycast Jonas Saldo, by Sinigon Adob, kagay Casnelia Cordoba sa pamilya Barido ka diri sa may Sitio Piliwan, Barangay Luca Ahoy, naman choy diri sa mga Rupicio Bringuela diri sa may Barangay San Fernando, Barutak, Bio. Sa tanan-tanan nga nagpamati sa amon nga programa na isugid kay Tiyoy. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manibila Noybe, Joel Brinwila Rupisyo, Tatak, RMN!
10: DYRI, Radyo Man, Report!
3: Salamat gid ka sa Joel Brinwila Rupisyo, ang aton nga mga aktibo na Radyo Manibela. Sigurado, basta sakay ka mo taxi, kumasakyan yung Radyo Manibela, may mabilin kay mga gamit na ginaulit. May isa to gani, laptop nga Mac, no? MacBook, no? Apple na uli, cellphone uli. Yung mga Radyo Manibela ta, alam mo nang aton mga mata sa dalano. Good morning na, adlaw na kita sang Miyerkules, Martes, sa petsa 12 na kita sa mga nagasaulog sa Ilakadlawan sumong happy birthday! Advance happy fiesta man sa mga kabanuhanan, damo piyesta ni Petsa 15 mo. Halong-halong lang gid ka mo, alabinigit sa mga baylihan. At is kita magdakop, mga kasama, ang mga power update naton, brownout subong adlaw, Martes, no, dira sa may Santa Barbara. No, ang brownout, siyam ka oras, alas 8 sang aga, tub-tub, alas 5 sang hapon, malawig-lawig ini. Ang mga apektado sa Santa Barbara, Guno, Lacadon, Manhayang, Kagatugas, Santa Barbara, preparar alas 8, way na kuryente. Sa mga taga-syudad sang Pasig, alas 9 sang aga, tub-tub, alas 4 sang hapon, apektado, Barangay Magdungaw, Pasig City, 7 ka oras. Sa Pototan, alas 9 sang aga, tub-tub, alas 5 sang hapon, 8 ka oras, apektado ang Danao, Pototan. And lastly, sa Lambunaw, 8 a.m. to 4 p.m. subong adlaw, Martes, Mayo 12, ang apektado, Barangay Manaulan, Lambunaw. Arimin. Kaya nating power update sa last batch greetings, mayad-ayad nga gabi kay Ag-aga kay Gregorio Belga, Ma'am Telly P. Fer, Nanay Charlene Alegria, Rona Mahandukon, si Mayok Kartersang Candado Cabana. Happy listening sa inyo. Sa mga Kalugas, Kapilitan, Kalawigan, Candado, Cabana, Kangkang, Kabansagan, family sa Barangay Ikadyos, Ligon. O si Ellen Alerta, Len, mayong aga na sa inyo, Dani Maitong. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Mary Recabar, may aga kay Ma'am Delsa and Ma'am Dina. O Ma'am Delsa Hermano and Ma'am Dina Hermano. Mayora, mayong aga sa inyo, Ma'am Sisi, Sherwin Horlador, kay Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo, si Michelle Federizo, Joel Agrado, Wilbert Espanila, Roxanne Servigon, Christian Bastez, kay Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop, Mama Marilu Villalobos ng Lubin Store, Serge Coloso, Eden Abaro, Ataling Kadabos, Bads Lacson kag kay Real M's Lagamon. Mayang agaman kay nang Lorna Palma, Ron Mahandukon, Leo Delgado, Rogelia Ala, Cyril Bonifacio, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilora and Pudena family, Sir Gilfred Yonyo, Ma'am Cindy Popo, Ma'am Grace Soberano, Dorem de Sudusa, Ma'am Mafe Pedregoso Andaya, Ma'am Angel Cuevas, mayad-ayad gid nga aga sa inyo sa ato mga OFWs, Sir Shokoy Shokokoy, Romeo Manaay Jr., Bats Jr., si Sir Bots Gorilla, Sir Marlon Franco Supremo, kay Sir Ruter Infante. Hope to see you again, sir. And tanatanan yan, nakatutok sa radyo 774. Masign off kita sa Dili Madugay, pero mabalik ang RMN na pagsapit ng alas 3:30 sang aga para sa ato ng mga kauturan ng mga mangingisda, mangunguma. Bantayan ng Department of Agriculture 3:30 to 4, and ang unang radyo, unang balita, sasapit mga pangunahing mga balita for the day with Rajuman Eric Jot Pamplona and Rajuman Benroy Bernal. Time's up for me. Thank you. Sa malipot nga oras sa mga nag-like, share, and follow. Pero bantayan gyapon ang ating Facebook page para sa mga may init ka mga balita, updated yan. DYRI RMN Iloilo, in charge sa news center, Rajuman Rezi Danioso Burdon, ang aking technical partner, Rajuman John Hartwell Tuwala, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. Ninyong alaga, the Tioy Pancho. See you later. Ciao, baby.
11: Tatak RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

sa imo ang among mga abyan, mga mangungumang ang kakayot para sa pagkaos ng tagsa-tagsa. Kinadumdum na mo ng ila, kamaayuhan, maayo nga pang lawason, agod mga padayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbuka na ang ila alalihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang amo. Pasailoha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasama.

0: Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa tonyo mga suki nga tagpalamati sa tonyo programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan Nakatundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduha naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning sa mga partners naton sa tagsa-tagsa ka mga local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kaga farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis. Mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minuto. Shout out kay Sir Edwin Book Kapilastike sang Leon, Dalangpan sang Masa, Palangga sang mga mangunguma. Good morning man kay Sir Reynaldo Tamara kag Lucas Tamara sang Tubungan Iloilo, kay Ma'am Jo Takardon, kag sa mga farmers naton dala sa Banwasang Tubungan, kay Sir Richmond Octaviano, kay Sir Mamerto Tapgos, Ma'am Merna Reyes, Sir Imong Laguna. Good morning, salamat sa pagupod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan Nakatundan. Una naton tagaan sang balita subong nga aga. Mas baratong feeds para sa banglos kag tilapia ang iga-produce sang pinakabago nga aquaculture feed mill facility sa SEFDEC Tigbawan Main Station sa probinsya sang Iloilo para sa mga mangingisda sa Western Visayas. Ang pasilidad ang gin-inaugurate sang katapusan nga simana sang Abril kag ginalauman nga makaproduce sang high quality aquaculture feeds tub-tub sa 5 ka metriko tonelada kada adlaw. Suno sa kay BIFAR Regional Director Remia Apari, mas manubo sang 7 pesos ang kilo sang feeds nga maproduce sa nasambit nga pasilidad para sa mga aquaculture sector fishermen naton. Ginpasiguro naman ni Mr. Dan Baliao, ang hepe sang SEFDEC Aquaculture Department, nga pareho ang kalidad sang iga-produce nga feeds sang pasilidad para sa aton nga mga mangingisda. Ang pasilidad ang ginalauman nga magasuporta sa nagadako nga aquaculture industry diri sa Western Visayas. Kag-target sini nga mabuligan sang nasambit nga feed mill facility ang 6,240 ka mga mangingisda sa sulod sang isa ka tuig. Gani maayo gid ini nga balita para sa mga mangingisda naton nga naga-engage sa aquaculture production, labi na gid ang may mga punong kag nagasagod sang tilapia kag pantat sa mga inland fisheries naton. Shout out gid sa mga katapo sang Duenas Inland Fisherfolk Association, kabay pa nga madamo pa sang mga inland fisheries ang mabuligan sang sining pasilidad sang SEFDEC dira sa Banwasang Tigbawan Iloilo. Kag nagapanginbulahan yung kita nga dako ini nga bulig nga mas nubo kag kalidad nga feeds ang aton nga ma-provide sa aton nga mga fisher folk nga naga-engage sa aquaculture inland diri sa probinsya sang Iloilo. Good morning, maayo lang gid nga pagpangapi-ngapi sa kay Sir Cesar Ciudad sang Banwasang Miagaw, Iloilo, kay Sir Ricardo Rosendo Hintolia, Richard Agodinis kag Army Linjoy Mospa, kay Sir Amado Padilla, good morning kag Sir Idol Hinene sang Gimbal. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Dugang naton nga tagaan sang Igtalo Pangod, subong nga aga dako ang mabulig sang gin-install nga solar water pumps sang National Irrigation Administration. Agud magbulig hatag sang dugang nga supply sang tubig sa mga mangunguma. Suno sa kay NIA 6 Regional Manager Engineer Junel Boles sa programa naton ang giya nga ginpahayag sini nga mas nakit-an gid ang pagkamapuslanon sang solar powered irrigation project labi na sang nagatimbuok nga presyo sang produktong petrolyo. Dako ang nakinot sa mga nangin benepisyaryo nga mangunguma sang ginpatukod nga mga solar powered pumps. Sa datos sang National Irrigation Administration 6, yala sa 59 ka mga dugang nga solar pumps ang target nga ma-install subong nga tuig sa nagkalain-lain nga lokasyon sa bilog nga rehiyon Western Visayas para makabulig sa aton nga mga mangunguma. Bilang sabat sa pagpanghangkat sang El Nino, ginainganyo man sang NIA 6 ang mga mangunguma nga magpatigayon sang crop rotation kung magpanggas sa mga tanom nga makabato sa init sang adlaw agod mapadayon ang food production kag magamit ang aton nga solar pumps sa pagpatubig. Ginanunsyo naman sang NIA nga halin sang Marso sang sini nga tuig may ginpatigayon nga water cutoff sa mga irrigasyon kag natalana nga liwat ang pagsupply sang tubig sa mga irrigado nga talamnan sa sini nga bulan sang Mayo. Sa piyak sang fuel crisis may mga direkta nga epekto sa pila ka mga makinarya nga ginagamit sa maintenance activities sang ahensya. Ginapasiguro sang NIA nga tayo yon ang ila pagpatigayon sang nakalinyada nga mga proyekto para sa pagpasanyog sang irrigation services sang aton nga mga mangunguma. Dako gid ang aton nga pagpasalamat nga may dugang nga 59 nga mga units sang solar powered irrigation project ang iga-install sang National Irrigation Administration sa sini nga tuig diri sa Western Visayas. Sa kaangot naton nga balita, yala na sa 50% o kon 50% ang physical completion sang ginaobra nga Highline Canal kabahin sang Halaor Migadam project. Ginpahayag ni Engineer Junel Boles, ang Regional Manager sa National Irrigation Administration Region 6, sa aton nga programa nga ginapananaw matapos ang proyekto sa bulan sang Hunyo sa tuig 2027 o kon sa masunod nga tuig. Sa karon amat-amat na nga ginaobra ang sa kanal sa bahin sang area sang Kalinog, Lambunaw, Badyangan kag kaiping ng mga banwa sa diin may kalabaon ini nga 80 kilometros ang sakop sang proyekto. Ginangyalita naman sang NIA ang maayo nga panahon agod mapadasig pa ang construction sang proyekto kag malabot ang target deadline. Dugang pa ni Engineer Boles. Sa tiyon nga mangin pangsyonal na ang Highline Canal, dako ang mabulig sini agod masuplayan sang bastante nga tubig ang mga talamnan kag mapataas pa ang production sang palay diri sa aton sa Western Visayas. Padayon naton nga ginapanugyan sa aton nga mga mangunguma diri sa probinsya sang Iloilo kag kaiping nga mga kaprobinsyahanan nga magbantay gid sang anunsyo sang aton nga mga legitimate ng mga ahensya sang gobyerno bahin sa anunsyo sang pag-asa. Hindi kita magpadaso-daso nga maghulom o kon magsabod sang aton nga binhi kon hindi pa estable ang pagtupa sang ulan sa tagsa-tagsa naton ka mga kabanwahanan. We understand nga ang aton nga mga binhi for the first cropping season ala na sa aton nga mga local government units kagpadayon ang pag-coordinate sang aton nga departamento sa aton nga mga local government unit counterparts para sa distribution sang nasambit nga mga binhi. Kinahanglan mangin scientific base gid ang aton nga pagpanguma sa sining first cropping season kag bagbantay gid sa mga pinakaulihi nga lakat sang panahon para hindi maalangan ang aton igasabog nga binhi for the first cropping season. Kag ginapanugyan man naton nga dapat triplahon gid sang husto ang aton tagsa-tagsa ka mga talamnan gamit ang mga machineries o kon mga makinalyas nga ginhatag sang aton departamento sa nagliligad nga mga tinuig. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga partners naton sa kabanwahanan sang Limeri kay Sir Noel Asosina, subong man sa kay Sir John Candelario. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa mga farmers naton nila sa kabanwahanan sang Pututan, Dingli, Anilaw, Balotac Nuevo kag Dumangas, shout out gid sa inyo. Ayan, naga ready na kamo sang aton nga mga hilikoton para sa sining adlaw. Umpisahan naton sang timplano ang aton nga mga hilikoton para pag-abot sang masingkal nga init, pwede na kita makapasilong para nga hindi mabutang sa alang-alang ang aton tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Good morning kay Sir Johnny Nievales, kay Sir Alene Asuga, no, kay Albert Enrique Pineda Jr., kay Robert Capada Tagiris, no, kay Ma'am Felisa Clavel, a belated happy birthday Ma'am Felisa Clavel, kay Sir Rinol Cagcon, Josephine Octaviano, Sir Junel Sireneo, kay Ma'am Erna Sireneo, good morning gid. Ma'am Bibing Dadibas, kag Sir John Dadibas, shout out sa inyo. Kay Jane Palomares, subong man kay Gaudencio Lagardon, Jenita Dicen, kag Francis Mintoy, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Ginpahamtang sang Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6 bilang 2026 Regional Fisherfolk Director si Juni Valladares. Si Valladares ang nagaselbi na chairperson sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council sang Banwa sang Ahoy Iloilo. Mismo ang mga provincial fisherfolk representatives ang nagpili kay Valladares nga mag-assume sang pila ka papel sang BFAR fisherfolk regional director, particular na ang mga non-policy matters kaangay sang pagluso kag pagpalapnag sa mga programa, proyekto kag aktibidad sang ahensya. Ang pagpahamtang kay Valladares bilang regional fisherfolk director ang kabahin sang selebrasyon sang Farmers and Fisherfolk Month subong nga bulan sang Mayo. Ginkilala naman sang DEBFAR 6 ang dako nga kontribusyon sang mga mangingisda sa ekonomiya kag sa pagpasanyog sang sektor sang pangisdaan. Nagapanginbulahan kita sa mga farmsy officers naton sa nakalain-lain nga mga kabanwahanan nga sakop nagasakop sang Visayan Sea ang inyo mga aktibidad kag inyo nga mga advocacies bahin sa pag amlig naton sang Bisayan Sea ang may dako gid nga resulta sang sufficiency sang aton nga isda diri sa aton rehiyon Western Visayas. Gani padayonon naton ang ining mga advokasya kag pangalagaan naton ang aton nga mga marine resources nga mayala kita sa aton tagsa-tagsa ka mga local government units. Good morning, maayong aga kay Sir Rick Guilos, kay Ma'am Tain Sodario Guilos, Ike Guilos, subong man kay Henry Siason, kay Felix Celio, Ma'am Arlene Tikyo, kay Leonard Tikyo, kay Ma'am Leah and Danny Chanova sang Dumangas. Good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Shout out man kay Ma'am Liti Cabalcero, Sir Berting Capas Gordo, kay JC Susan, Virgilin Tanangunan, kay Erlinda Tapitan, subuman kay Jeronima Capio, kay Sir Tito Kagapi, kag Jocelyn Kabangin, kay Sir Carlet Clavel, good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Gin-confirmar ni Engineer Buen Mondihar ang aton nga Regional Farmer Executive Director sa Department of Agriculture 6 sining nga bulan sang Mayo bilang kabahin sang aton Farmers and Fisher Folk Month celebration nga sa bilog nga bulan sa sining nga Mayo ang paghatag honor kag tribute sa mga mangunguma kag mga isda nga nagaserbi bilang food providers sang aton nga pungsod. Suno kay Sir Buen Mondihar, dako gid ang papel sang agrikultura sa aton ekonomiya. Gani sa sini nga bulan may plano ang ahensya nga maglibot sa mga state universities and colleges agod magkandak sang training sa mga departamento nga nag-offer sang agriculture programs agod mapakita nga may kwarta kagkita sa pagpanguma. Ginpahayag man sini nga ang Regional Agriculture and Fishery Council o CONRAFC 6 naga-function sa bilog na tuig, nagapatigayon sang regular meetings kag naga-engage sa lain-lain nga government agencies para sa constant coordination kag collaboration. Ginamonitor man ang budget sang DA agod masiguro nga husto ang paghatag sang interventions sa aton nga mga mangunguma kag nagaserbi bilang tingog nila sa DE6 tubtob sa central office agod masolusyonan ang ilang mga issues and concern. Padayon man ang capacity building nga ginapatigayon upod ang Department of Trade and Industry kag Agriculture Training Institute para mapabaskog ang kapasidad sang local agriculture and fisheries councils. Sa tunga sang epekto sang El Nino, may ginapatuman nga mitigating measures ang aton departamento, lakip na ang pagpabaskog sang advisory kag monitoring services kag hugot nga koordinasyon sa LGUs agod magiyahan ang mga mangunguma kung saan o magtanom kag paano bantayan ang water supply para ma-maximize ang production. Samtang gin-invital man ni DA6 Director Dennis Arpia ang Bureau of Soils and Water Management Central Office para sa pagplano sang cloud seeding sa pili ng mga areas dire sa rehiyon. Magahatagman ang ahensya sang climate responsive production support pareho sang climate resilient seeds o konbinhi mga biofertilizers kag iban pa nga bulig para sa short term production. Preparado naman ang Department of Agriculture Western Visayas sa rehabilitation kag recovery programs, lakip ang rapid assessment kag implementasyon sang quick response fund agod mamitigate ang epekto ato sa aton nga mga mangunguma. Ginapanugyan man ni Mundihar ang mga mangunguma nga magsunod sa advisories sa PAGASA kag diay kun sano ang husto nga panahon sang pagtanom kag siguraduhon ang insurance coverage paagi sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ginpangabay man sang publiko nga suportahan ang aton nga mga locally produced nga mga produkto agud mabuligan ang agriculture sector diri sa aton rehiyon Western Visayas. Gani padayon ang aton nga panugyan sa aton nga mga mangunguma nga suportahan ang inisyatibo naton bahin sa El Nino. Mag-follow lang sa aton nga Facebook page, Department of Agriculture Western Visayas, para sa nagakaigo nga mga advisories. Sa sini nga tinion, aton nga pamatian ang aton nga AgriBit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas, pamatian naton si Ma'am Vivian Nimue Kimpo Almalbis. Ma'am Vivian, sa imong report subong nga aga.
1: Sa mga nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Gindetalya ni Yusek Navarro ang mga inisyatibo sa DA agon mapasaka ang kita sa mga mangunguma. Gindetalya ni Agriculture Undersecretary for Operations Roger Navarro ang mga inisyatibo sa Department of Agriculture na nagatuyo nga buligan ang mga mangunguma nga mabuhinan ang gasto, mapanami ang ila patubas, makakita sa bago nga palangitanan, kag mapabakod ang seguridad sa pagkaon sa pungsod sa tiun sa pagsinapol upod sa Katarungan Farmers and Fisherfolk Group. Ang courtesy call sang Abril nga ginlaragway sang Katarungan Group bilang pagpakita sang pagpasalamat sa padayon nga suporta sang gobyerno ng silbi man nga policy briefing nga kung siliin gindetalya ni Yusek Navarro kung paano gina-adjust sang DA ang ilang mga programa agud masolusyonan ang mga dugay na nga mga kakulangan sa agrikultura sang Pilipinas. Sa sentro sang sini nga estratehiya, amo ang pagduso nga mabuhinan ang pagsalig sa mga mahal nga gamit sa pagpanguma samtang ginapasaka ang produksyon. Siling ni Yusek Navarro, ginpasangkad sang DA ang paggamit sang organic fertilizers nga halin sa higkusang manok kag iban pa nga nagakadunot nga materyales nga ginsuportahan sang mga processing facilities nga ginpatindog sa Batangas kag Nueva Ecija. Ini nga inisyatibo ginpatuman samtang nagaatubang ang mga mangunguma sa mataas nga presyo sang synthetic fertilizers nga nagapanubo sa ila kita kag nagpugong sa nagakaigo nga paggamit sang abono. Bilang sabat, ang mga organic nga alternatibo ginapromote hindi lamang agud makakinot kundi agud mapabalik man ang ikaayong lawas sang duta. Isa ka issue nga nakita nga rason sa manubo nga patubas. Gintudlo man ni Yusek Navarro ang mga tikang agud baguhon ang pamaagi sang pagkonsumo samtang ginapasangkad ang oportunidad sa merkado para sa mga mangunguma. Lakip diri amo ang pagpromote sang 50-50 nga simbog sang bugas kag binalidbid nga mais bilang mas barato kag mas masustansya nga pagkaon para sa mga pamilya nga Pilipino. Suno sa iya, gindesinyo ini nga panugyan agud mapahagan-hagan ang taas nga demand sa bugas nga masami isa ka sensitibo nga issue sa politika samtang nagahimo sa mas malig-on nga demand para sa lokal nga mais. Sa bahin sang supply, gindugang ni Yusek Navarro nga nagapaabot ang Pilipinas sang donasyon nga binhi sang mais halin sa mga kaiping nga pungsod. Ang mga napilian nga grupo sang mangunguma mahimo nga mangin pilot beneficiaries nga pagtugyan sa pagpadamo sining mas manami nga mga binhi agud mapasaka ang ani nga wala nagakinanlan sang dako nga kapital. Ang mga specific nga bulig ginapalawig man sa sektor sang lubi. Kinengganyo ni Yusek Navarro ang paggamit sang coconut oil imbis nga palm oil bangod sa mga benepisyo sini sa ikaayong lawas kag potensyal nga pabakuron ang demand sa lokal nga industriya. Dugang pa niya, may mga mangungumas ang lubi na makabaton sang asin nga magamit sa pagpananom, nga magpakita sang mas nakatutok nga pamaagi sa paghatag sa bulig base sa pananom. Ginauhag man ni Yusek Navarro ang mga kooperatiba na pabaskuhon ang ila pagtutok sa negosyo. Imbes nga magdumala sang madamo nga proyekto singdungan, siling niya mapanami sa mga grupo ang ila serbisyo kagkita paagi sa pag-specialize sa mga kagamitan pareho sang traktora kag makinarya sa pagpanguma. Mga aspeto nga direkta sa nagasuporta sa produksyon kag nagabuhin sang problema sa kakulang sa manugubra. Ang katarungan group nga partners ang DA sa idalom sang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program nagagamit man sang sini nga pagsinapol agud iduso ang mga reklamo sang ilang miyembro kag mag-follow up sang mga pending nga pangabay para sa suporta sa bilog nga pungsod. Ini ang mga inisyatibo kabahin sang mas masangkad nga agenda ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. base sa direkta ni President Ferdinand Marcos Jr. nga magpatuman sang mas intrigado kag praktikal nga pamaagi nga magdala sang matud-tud nga benepisyo para sa mga mangunguma kag mangingisda suno kay Yusek Navarro. Vivian Nimue Kimpo Almalbis, taga-balita.
0: Thank you good Vivian Nimue Kimpo Almalbis sa imong balita. Subong nga aga padayon ang aton nga pagpangagda nga magparehesto sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Kung naka-enroll na kamo sa FEDIS, kwalipikado na kamo makakuha sa loan assistance sa lead sa DAACPC. Ano pa ang ginaulat mo, Calgary? Dali na kang magparehesto sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
3: Abaw na rin, ano yun ang ginasulat mo? Numero sa loto?
4: Hindi, pre. Amo ni ang swerte ta sa pagpanguma.
3: Oh? Ano yun na?
4: Maparehistro kita sa FIDES. Agud makabaton sang bulig sa atong produksyon. Pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon. Sang pautang kag mga financial grants. Sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics, kag madamo pa.
3: Tuod ka? Kasi mabudlay man na magparehistro.
4: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDES registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
5: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa FIDES registration desk sa AMAS DA Central Office o kun sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kag pwede man sa online registration.
6: Submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDES database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office o kung ipa-deliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDES.
7: Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal ng produkto halin sa aton mga nguma kag mga isla, welcome ka sa FIDES. Ano pa ginulat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoy ito. Ang padayon na ito niya pagpangagda nga magparehestro na sa FIDES. Magbisita lamang diri sa aton Department of Agriculture, Western Visayas, Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pangitaon lamang si Ma'am Rhea Cristina Rizal, Ma'am Maricar Tumbukon, kag Ma'am Ling Veloso. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sanfon Plus Gold.
1: Ako si Roy, kaangko na po sa fatty liver. Dugang pas ang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ron, nalibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Sanfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
7: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
0: Unang radyo, unang balita.
6: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
0: Unang radyo, unang balita.
8: Adlaw na kita sang Martes, pitsa 12 na sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
6: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
8: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
6: Sa kinaanda, nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
8: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton sininga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan.
6: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
8: Kaga nga to naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
6: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpaparagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
0: Radyo Man Eric John Pamplona, kag Radyo Man Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
9: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo. Radyoman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyoman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kakaroon sa aton nga Know Your History May 12, 2008, isa ka mabaskog nga linog ang nagtayog sa Sichuan, China, naglabot sa 8.0 magnitude. Ini ang nagpatay sa 69,000 ka mga tao.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga sa butong 255, 26 ka mga nagno, kagduwa ka mga nag-abstain. Si Vice President Sara Duterte ang gin-impeach sa House of Representatives. Both Silingon, Radyo Man Binroy, ang articles of impeachment ang aprobado na sang masubra sa 3/4 sang members sang House of Representatives. Kaga itarana na ining iga dulong sa Senado, kaya mo naman ang magaserve bilang impeachment court.
2: Gilayon ining gin-endorse, in fact, Radyo Man Eric, ang articles of impeachment gin-endorse na ini sa Senado. So, kung ma-receive nila, may kwani, may formalidad abi nga pag-receive. Para sa balas ang una, pag na-receive nila, that's the time, no? Nga decision na nila sa Senado, nga ang pag-convene nila as impeachment court, di may mga proseso man na. Kaya nga bal sa aton sininga constitution, nga basta gani gin-endorso na sa Senado ang articles of impeachment, gilayon ini sila nga mag-proceed or mag-acto. No, unlike sa naligad nga tuig nga gin delay ini ka gin contest pa sa Supreme Court, this time most probably aktuwan ini sa aton sini nga Senado. So mahiring na dayo na da.
1: Kon sa Senado maramo sang drama sa House of Representatives kahapon nangin matalon sa Radyo Man Binroy ang pagbinotohay sa plenaryo sang mga
2: panabi smooth katama kay given naman amo. Kumbaga may next stage pa man, no? Kay ti ang numero, mahapos niya isipon, wala pa man niya maumpisan, pero naisip na nila ang numero. Out of 291 nga present nga mga mamalida o mga congressman naton, 257 gani ang balta ang nagabuto, siyam lang ang nag-abstain, kagbansin ko lang ang ara sa Kaisara. Nga nagabuto not in favor sa impeachment complaint. So, overwhelming ang numero, no? 257. Amo ning ang balta nga ginexpektar naman ini nga magtaas pagid ang numero. In fact, ang ila gani nga estimate is 235 less than 257, pero nagdamo because ang iban nagbuto na malang pabor, nagsausaw na lang because ti sunod sa mayorya.
1: Kaga tayo pang doon, Radyo Man Binroy, kaya kada mo nga mga congressman sa Mindanao ang nagbuto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang Cebu gani, no? Ang Cebu ni ginapahayag ti ang mga congressman to ang lunsay naga pabor kay Vice President Sara Duterte. Pero lima ka mga congressman from Cebu ang nagpirma sa impeachment complaint. Diri sa Iloilo, ang pito ta ka mga congressman, pito ka mga anom ka mga legislative districts, isang party list, ang nagbuto man pabor sa impeachment complaint ba to kay Vice President Sara
2: Duterte. Sa Davao Region, ang mga kwa malapit ng gid kay Sara, amo ang nagbuto pabor man niya sa iya, no? katulad sa Davao del Sur, sa Davao de Oro, duha ka mga congressman, Davao del Norte. Pero ang Davao Oriental, nag-abstain ang isa, and nag-butoy pabor sa impeachment ng isa. Ang Davao Occidental, pabor sa impeachment. Ang Davao, ang Davao Occidental, hindi pabor. Ang Davao City, siyempre ilan na, hindi pabor. Ang nag-yes gali, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, no? Amuni, limaya ka mga congressman sa Davao Region ang nagpabor sa impeachment. Ang wala inagpabor, ang Davao City, siyempre si Paulo. Sa Davao Occidental, si Bautista. Kagang sa Davao Oriental, amula na ang wala ang nagbuto, not in favor sa impeachment complaint.
1: Kaya kahapon ang duwa ka bang Duterte, yung mga congressman, Aragid, si Pulong kagang iya sining bata. Adila bata yan, no?
2: Si Omar.
1: Si Omar.
2: Oo, congressman man eh.
1: Oo, congressman man na. No? Duwa sila, nag-attend sila sa sesyon. Kahapon yung adlaw Radyuman na Binroy. So, bots ringon, no, kung napareceive na ang articles of impeachment sa Senate, sa Senate naman kita,
2: Timely man kahapon. Kay mo man ginabantayan nga after sa plenary, after sa pagbutuhay sa plenary, natural kuan ini endorse sa Senado. Dito sa Senado, perte man tong mala pelikula man ang kuan ang senaryo dito sa may Senado. Kay kahapon, lipod sa ibalosang tanan, may ara sang kodita sa Senado. No? Inislan si Senate President Tito Soto, ginbuslan siya ni Senator Antonio Alan Peter Cayetano sa buto ng 13, no? Para kay Cayetano, siyam lang ang nagbuto sa kay Soto. And may ara sang duwa nga nag-abstain. And kahapon, dako nga sorpresa kay si Senator Bato de la Rosa nga nagapanago bangod sa warrant of arrest niya sa ICC, nag-abot sa Senado. Nga amo pagid ang naghatag pagid sang kwani dako nga kontrobersiya matapos ginlagas sang National Bureau of Investigation.
1: So kumbaga ang change of leadership kani iya sa Senado. Tama iya ka tawhay Radyuman na Binroy. No, kasi before sang sesyon kahapon sini iya nga adlaw. Ang kwani ang istorya parte sa tong kahapon gina isip-isip ta bala. No, ang mga senador kon sa sinong mapabor kay Senator Tito Soto, bilang Senate President, kasi yun naman sa minority, no? Kaya tinagawa ang alan ni Senator Alan Peter Cayetano kasi ang mong ibulos nila bilang Senate President. Di natabogin kay prior sang pag-umbisa sang sesyon. Nag-tindog sa tunga si Senator Alan Peter Cayetano kay nagpahayag na sila nga ara na samon ang majority subong. Sila nga 3C kami. 3C kami. Amo to nagambalsa ibayaw ang kamot sa gusto sang
2: amo to
1: ang gusto sang pagbago sa liderato sang Senado.
2: Amo kini nag motion dayon.
1: Actually hindi pa to kwan eh. Hindi pa to kumbaga nakakwan bla naka nakakwan ang ilang sesyon naka-recess
2: pag resume amo na to dayon.
1: Di pag binayaway sang kamot ang mga nagbayaw si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Villanueva, Senator Marcolita. Kag sang uli higin bantayan kung sino pagid ang ara sa majority nga masaylos sa minority nga nangin majority na Radyuman Binroy. Inagibayaw man si
2: Loren
1: Camille Villar, si Mark Villar, si Pia Cayetano, gibin natin si Pia ya.
2: Kaya
1: siyempre si nakibot ang tanan sa magbayaw man si Senator Loren Ligarda. Nahalin ini siya sa majority kang grupo gid ni Tito Soto, Kiping Lacson, nagkanto siya sa minority kang subong majority
2: ang,
1: na.
2: Ang kwanabi, ang kwanabi, medyo sorpresa si Loren Ligarda.
1: Si Loren Ligarda.
2: Kay si Pia Cayetano, man ganyan, kiuto ni saya mo. Ang mga Villarte, daw medyo nag-duwa-duwa, kay daw ga-pro panimbang. Pero galing kay itong pag-atong lang meeting to ni Camille Villar, ti laban-laban amo na to.
4: Oo, oo.
2: So importante sila kay duwa gid ang ilang abuto, kay duwa gid sila ka senador. So apat alin sa majority, nagsailo sa minority, nganangin majority. Duwa naman na
1: kahapon, dusi sila kabilog Rajoman Binroy. Ginahulat nila nga magtambong sa sesyon si Senator Bato de la Rosa.
2: Oo.
1: Tinidto na dito sa Guagli si Bato. tinduse ang kanan nga buto. Hasta nga nakasunod si Senator Bato de la Rosa, kag naging 13 sila Rajoman na Binroy.
2: Tama, big importante man ang buto ni Bato. No? Kinanglan, in order nga makabuto ka, arang dapat ang warm band.

0: ang numero nga 13. Pero pag-abot dito sa sulod sang hall, gahapo-hapo si Bato de la Rosa kay linagas siya gali sang grupo ni Antonio Trillanes kag mga miyembro sang National Bureau of Investigation sa idalom sang Senate building prior sang iya sining nga pagsaka. Mm. Amo to nga nagawal dati to sa babaw si Bato de la Rosa. Pilason, may pilas ang iya sini tuo or do tuo no, tuo nga kamot no.
1: Kay actually ginpakita ang CCTV sang Senate sa plenary kahapon. Amo tong kada floor bala may CCTV balaga sagdan. Tapos nakita to ruto do third floor na to kahapon do five floors sa bala ning kwan mo dang GSIS building ni. Kwan ni natiniran sang nga opisina sang kwan ni. Sang Senate.
0: Eh pakita ta bala Jace, pakita ta bala Radyo Manerek.
1: Gaparanasma si Senator Bato de la Rosa ka dalagan sagdan. Pero grabing fitness niya ha.
0: Tige siyempre.
1: Kaya why sa nag-elevator? Why sa nag-elevator?
0: Hindi kayo kung sa elevator, maabtan ka mo.
1: Oh.
0: Siyempre mahulat ka pa, mapindot-pindot ka pa to, madelay ka pa. Ti ang guwa is ni do, kan bla do, kung sa mga city hall, bla may ara sila sang do back door ah. Dira ka maagi in case nga unavailable ang elevator no may amo gimana yang decide sa mga building di tama ni ka medyo taka-takaon ang mga hagdan nga daan eh dito sila nag shortcut kay syempre ginalagas na sila ara ng grupo ni Antonio Trillanes ambot nga ara tay si Trillanes nga wala man siya kalabot-labot pero tigali kay sang katanay ininila mo ang nag-serve ma-serve sa nga arrest warrant kuno ang NBI pero nakaupo dito si Trillanes Ti karon kay linagas siya kay arestuhon siya. Ti siyempre mangita ka sandalan mo nga makadlagan ka na yon sa pinakamadasig nga tinion dito sa sulod sa nga Senado. O ti amo to nga dito sila nagagi hagdan. Pagabot sa unang hagdan, pagsaka nila sa unang hagdan, Dios mio, ang pobre nga si Bato de la Rosa na dusmo. Amo to nga niya nga kamot may pilas no do tatlo gini katudlo ang gin dressingan sa nga medic sa sulod sa nga session hall. Sang Senado pero ang iyang declaration sa media dito sa sulod sa Senado ginpamangkot siya nga may pila siya ang ambalya niya nakipag-wrestlingan ako sa NBI doon sa ilalim i-arrestuhin ako ng NBI kasama si Antonio Trillanes nakikipag-wrestlingan ako amo ning ambalya that's why nga may ara siya sang Pilas Radyoman Eric, no? Okay. Pinasingit sa sasulod.
1: Sa akin pamangkot naman sa Senate, former Senator Antonio Trillanes, nga toto siya. Sini ang katingin hangkat ko, si Senator Bato de la Rosa, inangkat ko sila nga ni Bato. Diman may viral ni si Bato de la Rosa nga nagambal nga kung gusto ni Trillanes, updan siya. Updan niya ang mga madakop siya, kag siyang mapusas kay... Senator Bato de la Rosa.
0: Amo to bala kam.
1: Make my day.
0: Oh, Trillanes. Make my day. Ngal. Gusto mo sumama ka papaga sa pag-aristo sa akin eh.
1: Do nga yan kagid.
0: Do si Bato man ko. Ngal. Pambaga daw dada kanang dada.
1: Hambal man isang isa. Ti sini ay nang kate uti sini ari ko. Para nga mag-upod sa mga madakop sa iya, at naging pakita ni Senator, former Senator Antonio Trillanes, ang copy sa ICC Warrant of Arrest Radyoman na
0: Pinoy.
1: No? Tinabutang din to, bukadugay nag-leaning na isyo ang Warrant of Arrest. Subot sila ngayon, all along, insakto ginmanggali ang info nga ginapagwa ni Trillanes nga may ara sang warrant of arrest si Bato de la Rosa. Ano siguro, nga grabe man nga pinanaguay ni
0: Bato.
1: Ang question, sino nagpalik nga may ara sang warrant of arrest si Bato nga since October nagapinanago ini siya.
0: Hindi natural sa connection, sa dalom sang connection ni Bato. Hindi man imanago kung hindi nila makonfirm nga may arrest warrant. Hindi man magwa sa Senado kung hindi wala yang ma-estimate nga maproteksyonan siya sa nga Senado.
1: Imagine mo November,
0: 6 months nimo.
1: January, February, March, April, May, mga masunod na sa kwan, masunod na sa anong kabulan? Kapito gani.
0: Tunto gining. Ang Rimulya Brothers gani.
1: Ang Rimulya ya, si tingala lang
0: ginahampangan.
1: Kag tingala lang ako subong. Lain ang dalagan sang statement sang DILG. Lain man ang iya sang National Bureau of Investigation no ang hambal sang DILG wala sang warrant of arrest hambal naman sang NBI may warrant of arrest kagagabi after nga nagkontrobersiya ini diri sa may pungsod Pilipinas
0: gin-confirm
1: sang ICC nga may ara gidman sang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa kag insakto

0: hambal ni Trillanes, nga duwa nga klase ang warrant of arrest. May nabutang to secret.
1: May amo to ni in secret.
0: Tapos may aras ang public uno tiyang kay Bato de la Rosa ni.
1: Oo, secret.
0: Secret. Pero ba anila?
1: Amo lang ni nga secret ya nga. Ang hindi man niya otoridad, may ara mo. Si Trillanes, ano man yung authority ni Trillanes sa pag-implement sa isang search warrant? Sa warrant? Sa arrest warrant? Oh, galing kay Ambalta sa dalom sa nga koneksyon. So ang pamangkot talang karon, no, kay ara siya sa Senado under sa Senate Protective Custody, no? Ang pamangkot subong kaginabaisan Rajuman Eric, no, nga until when, no, maproteksyonan si Bato mintras nga ara balada siya absolute balaina, no, nga maproteksyonan ka sa nga Senado kay kadamo sa nga interpretasyon siling nila ti applicable man ina sa offense nga ang sentensya is less than 6 years, no? Ang sentensya mo, kung amo ni kabugat, hindi pwede nga hindi pag-arestuhon ang isa. Di mo na ganun nga.
0: Kung mga crime against humanity, reklusyon perpetua, Radyo Man Binroy, ang sentensya, pwede ikaw nga madakop in any offices or building. Pareho sining Senado Radyo Man na Binoy. Kaya mo ni subong sakto na ang pamangkot. O galing kay ganagaparindugan si Senator Alan Peter Cayetano, bago nga Senate President. Although, given naman na hindi man na magkanto si Bato da Con, hindi na ba siguro hindi na makuha ang liderato sa Senate. Actually, ang Sergeant at Arms nag-resign na kay Tao to yan Soto. Makuha naman
1: nila
0: si
1: to.
0: Cayetano sang iyang tao nga mo ang mangin Sergeant at Arms.
1: Pinagkuhan to, abin nag-motion to si Bato kahapon nga sinya island tani. Kay gina-question niya, pa niya paano nakasulog yung NBI?
0: Every kwana, every Senate President, may kagalingon sila iyang sergeant at
1: grabe ka rin. Siyempre,
0: kung galingin, no? Siya dapat ara sa Senate President mo.
1: Nga-pungko.
0: Tisan niya pagkabi, kay may tension pa sa Senate building, kaya tingin na lockdown nila mo. Pero tis ang ulihi, nakuan ini, na isairan ini Radyo Man Binroy, nag-istoryahanay ang pamunuan sang Senado kay Senate President Alan Peter Cayetano, inpatungan sila ni NCRPO Chief Abirin, no, kag pagkatapos ara si NBI Director Melvin Matibag. So naghambal si Director Melvin Matibag nga hindi na niya pag-ipamilit nga dakpon kag iserbe ang warrant of arrest bato iya kay Senator Bato de la Rosa, no, kuno na lang nila respetuhon na lang nila ang ila sini nga pag istoryahanay. Tapos ang Senate gin-contempt man na tong siyam kabilog na personal sa NBI.
1: Amo to nga gin-lockdown.
0: Oo. Ang isa to bala ka member sa Senate Sergeant at Arms. Nga gin-pugos nila sa guwato. Siyam kabilog nga member sa NBI ang gin-contempt. Pero kahapon or kagabi, hambal sa pag-inistoryahan nila, at sige, si Bato, diri lang anay sa custody sa Senate.
1: Ang NBI.
0: Ang NBI, nga gin-contempt sa Senate, ito lang anay custody man sa ilaman ng opisina.
1: No barter ini kahapon. Amo to nagka-tension kay magwa na to ang NBI. Tigina punggan sang Senate Sergeant at Arms, arestuhon sa sang NBI. Ti amo to nga hinayblad ang miyembro sang Senate Sergeant at Arms sa Radyo Man Eric, pero sang uli na patch up man kay ti nakagwa naman ang taga National Bureau of Investigation. Kay kon na-contempt ka, ti arestuhon kay custody ka sang Senado. Amo to nga gin-lockdown kahapon nga ang pasulod wala problema, ginasala ka man aga pasulod pero makasulod ka. Pero ang pagwa ini kakagwa kay bangod nga may ginabantayan pato kay ara patong NBI sa sulod, no, pangitaon pato sila, pang-identify pato sila, kag posible arestuhon sila kay gin-contempt sila gani sa nga Senado kahapon Radyo Man Eric, no?
0: Sa latest nga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano kay nagkuwani siya nag-Facebook live sa gabi after sa meeting nila ni Matibag, ang hambal niya Radyo Man Binroy nga as long wala sang local court nga mag-order sang arrest ni Bato de la Rosa, magpabilin nga aras sa custody sang Senate si Bato de la Rosa. Gambal siya nga wala kuno sang former members sang Senate nga naaresto Radyo Man Binroy. Pero kung kwan ini
1: gin-counter
0: ni Trillanes, hindi kay si Trillanes kung madumduman mo gin-serbihan sang warrant of arrest kang matauhay nga nagupod sa mga katapos sa kapulisan
1: sa rebellion
0: si Dilima, si Dilima sang una matawhay man nga nagupod sa mga pulis nga nagserbi man sang warrant of arrest. Kumagaway nila gin drug bala Radyo Man Bidoy ang Senate sa ilan sa iya nga mga warrant of arrest. Like for example, in fairness sa kay Bong Revilla, Ingoy Estrada, nag-surrender ni sila iya sang una sa PNP, kay... nagpa-PNP custodial centers lang. Tapos si Enrile, nag-surrender man. Bukali kayo kinalain
1: si... Lain niyang kay kaso ni Bato.
0: ICC, abin ni Radyo Man Binroy.
1: Oh, tipos ang chimpo na Trillanes, ti local court malang to ya. Ang mahusga sa imo, diri malang niya, maka, eventually, makagwa ka man gyapon sa influence mo. Tipos kay Bato, iya kung magpropa-aristo, di magpa-hero-hero si Bato nga, oh, sige! Aristuhin nyo na ako. Dalon kito imo ya sa dahig ya ka. Oy kito ya kabalos ang mangin kapalaran mo sa dahig ni Netherlands.
0: Dila man laban ma. Ano, maupod gi sa to ni
1: Marunion gito sa ni Tatay Diggs.
0: Oh, gali kito maramo kagabi ka damo sa mga nagpost gabi sanday attorney Mel ano ne si Mel Sarmiento no. Sa damo pagi mga abogado gabi ang nagipangplastar regarding sa kuan bala sa Republic Act 9851 no Radyo Man Binroy sa under sa 98 Republic Act 9851 hambal sang laye nagahambal nga no local court is needed under sa section 17 sang RA 9851 Philippine authorities may directly surrender the accused to the ICC no need for a local court to validate or localize the warrant. If there are questions about the validity of the warrant, the proper venue is the ICC in The Hague, Netherlands, not in the Philippine courts, Radyo Man Binroy. Tapos ang question bala regarding sa kumbaga magamit bala ni Senator Bato de la Rosa ang Senate bilang sanctuary niya. Kumbaga dira na lang siya iya ma-star. Mientras tanto, wala sang kasiguraduhan ng iya sila nga kahiluwayan sa gwa. Under sa rule number 113, section 11, sang rules of criminal procedure, authorities can break into any building or enclosure if a person to be arrested is inside. No building, including the Senate, is above the law. Parangambal nila, ngati, sa parliamentary immunity, hindi mo ini ma-apply Radyo Man Binroy. Under sa Article 6, Section 11, sang Constitution, lawmakers are only immune from arrest for offenses punishable by 6 years or less.
1: Mga...
0: Ang purpose lang man ni Radyo Man Binroy ang may immunity during session.
1: Ang
0: mga legislative
1: while the session is
0: legislative officials naton.
1: While the session is on progress, hindi mo man
0: may storbo. Ang purpose niya na dapat waisang may maka-pressure, waisang maka-intervene, basta gani ongoing ang aton sila iyang session. So, pag-respeto ina sa institusyon,
1: Radyo Man Binroy. But it doesn't follow. Ngayon, hindi mo na ma-apply. Ang isa ka-aristo, hindi mo na ma-effect ang isa ka-aristo.
0: O karon ang ICC kaning mga kaso nila dito ang crimes against humanity carry a penalty of 30 years to life imprisonment. Kung kumaga diri sa aton ni 40 years
1: reclusion perpetua na 40 years to life.
0: Oh, so mo na ang kumaga life sentence. Why man is life sentence sa aton reclusion perpetua pero wag 40 years imo yang pagkapriso kung nag-iedad ka na si Sinta hindi ka maniguro kalabot shit. In short, Radyo Man Binroy wala sang immunity no si Bato de la Rosa. Ang question lang karon kahit di mo na kinahambal na itong kahapon kaya ginsiguro ginila ni nga before siya nga mag-appear sa Senate dapat makuha nila ang liderato no? Ang majority
1: may protection sa
0: para nga ang interpretasyon sang laye siyempre
1: magpabor siya
0: ila ipabor amo na nga ang statement kagabi ni Senate President Alan Peter Cayetano kasi niya as long nga wala sang local court intervention or order magkapabilin si Bato sa vicinity or sa custody sang Senate.
1: Amo la na galing kay lain-lain man interpretasyon. Amo mo nang interpretasyon nila sa kay Digong ati wagin pagi sa local court while lang aton sini nga local court is still functioning dapat tag-agi di siya. So amo man ang ila sini nga interpretasyon sa piyak naman galing nga parte tilain man yang ila sini nga interpretasyon galing kay kinalain sino ni kay ang Senate President Subong si Alan Peter Cayetano at all cause siya si Bato de la Rosa ila gina nga protection unless no nga may change of leadership sa Senado naman. Di ba si Kondra, iya madisgrasya si Bato de la Rosa. Pero daw medyo, kwa na, malayo na no? bangod niya ara na sa ila ang numero subong radyo man Eric. Now,
0: pero ko bagawa mo la niya nga tisling ko. Daw nangin drama pa iya ang pagbalik ni Bato sa sesyon. Kasi ano bala nga anong tuig ng lagyo? Ano tuig?
1: Anong bulan?
0: Bulan nga nga lagyo.
1: Hidlaw man
0: ang siya tinaten sa sesyon. Sige Bato niya ka sweldo. Sige Bato niya ka
1: alawan. Sang ginlagas na sa bala kundi ginahapo ng pobrito. Hindi ka paghapuon nga lakot ang nagsakot ang hapo ang kapoy kag ang imo sini nga nervyos. Pag abuto sa sulod sa Senado, ginapamangkot sa muna gasabat sa...
0: Pero feeling mo na nervyos siya.
1: Ah, nervyos siya mo itong hapo. Iyan, hindi ito nervyos.
0: Hindi pwede man nga na hapo. Alam ko, ikaw na nervyos.
1: May nervyos. Kaya lain niyang hapo. Lain niyang hapo. Magsamo ang hapo. Kagang nervyos. Lain niya nagkakurog yung emotion niya nga pangambal. Oh. Kita mo ito yung naistorya. Saan nagkakurog pangambal niya?
0: Oh, no, sa kurason.
1: Eh, doon tayo na sa iya maaristo. May aristwaran siya mo kung naaristo sa ito nga. Ano pa? Nakalabot sa Senado. Laban-laban, wala. Tipi naman ko, siya niya nga ari ka ni.
0: Gani.
1: Signati ka, siyempre senador ako. Ma-perform ko sa duty ko. Yeah. Tisling nga sa uli, niya kung wala ko ni, ginapinangitay ako. Ano nga ari ko ni, mahambal naman ka mong ari ko ni.
0: Oh. Ang mahambal sa iban, malangbal na siya po yung para-absent. Nagbalik siya sa eskwilahan, tapos siya pang naisog. Tapos ang regarding naman sa hambal balangate, ano, nagkanto ka dire, parang makuha niyo ang number for a change of leadership sa Senado. Hindi sila yung mag-iako nga muna, radyo man. Senador siya ko, no?
1: Oh, part sang performance part sang duty,
0: responsibilidad niya, obligasyon niya, nga present siya. Pero ti, abot sa naman ni Roquette, radyo man Pinoy, kay Bato, nag-risgo siya sang iyang safety, kaga
1: for
0: the arrest no para lang kay Inday niya Sara
1: for the impeachment kani
0: manila na pagako kasi Alan Peter kay tanoy nagaako nga for impeachment
1: natural di na pagako ng public
0: pero amo nang ambal kani sang maramo nga mga netizen subong Radyo Man Binroy nga si Bato de la Rosa ang ara sa Senado hindi for the Filipino people kundi para kay Inday
1: Sara. Sakripisyo sa para kay Sara Duterte.
0: Now, ang question karon, why ginaako ni Senator Alan Peter Cayetano nga nag-change of leadership, ginkunita nila si Soto tungod sa impending impeachment trial. Balya, why ini nagkaulugan nga nag-change of leadership, ini na pag-asikasohon ang impeachment complaint. Handa sila ko, no, Radyo Man Binroy. Bisan si Robin Padilla, nag-live man kagabi. Diba to? Nga, nag-ambal sila nga kung ma-receive na sa Senate ang Articles of Impeachment, mag-convince sila.
1: Hindi man na...
0: Kaya hindi pwede, Radyo
1: hindi
0: Man Binroy.
1: Hindi pwede.
0: Mamamabumirang sa ila.
1: Oo.
0: Kung nag-change of leadership, tapos hindi sila mag-convince to... impeachment court.
1: Medyo
0: kaya karon kwan na karon kumbaga daw
1: ang
0: imo nga responsibilidad bilang senador. Ano ginuwi kwan mo na gidbalagin napas mo na.
1: Oo, kada balaman nila nga violative ina sa aton sila nga constitution. Enshrined ina sa aton nga constitution nga dapat mag-convene. So suma convene pero ti galeng kay mo na ang liderato ila na. Ang numero ila na. Ti pila kadlaw kon mag matigayon na ning proceedings dako ning bagay para sa ila advantage ni katama para sa ila labi na gid sa mga presentation of evidence may mga bulutuhan da pila kadlaw advantage na ini ara na sila sa advantage point Radyo Manila unless nga may ara naman sa another change of leadership malayo-layo
0: bantayan tayo niya kon mag-convene sila kay ang mga rogue hapon tulog in deliver na to
1: mag-convene
0: sila pero as to the number, kung kayo man, ambal taga, 17 ang needed mo. Ano mo na karo kay Siam nilang nabilin to? Si JVR, si Tomo, si Sumiri, nag-abstain pa.
1: Ang takuliyang bagay, it's not about sa binutuhay, sa uli nga kung i-impeach or i-convict si Sara o kung hindi. Sa mga presentation of evidence, pag binutuhay, amun ang pinaka-crucial na.
0: Ang pag-convene, bilang impeachment court, hindi na na-question, kaya mag-convene sila. Pero, ang regarding sa trial ni, kung mga si Cayetano ang ma-preside dira, Mario Joseph Santisima, amun ni ang mga balantayan.
1: Kung ganyan na ilang ebidensya magululuwa.
0: Sa ilalim ang observations sa aton siling nga patrol, kamusta ang tangaton nga palibot? Standby na si Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Ito Flo, mayong aga.
3: Radyo Man Eric, mayong aga. Radyo Man Binroy, mayong aga. No, kaga, diri kita karon sa may Iloilo Terminal Market. Yo naman kita sa mga seafood kaga isa, no? Diri sa may Iloilo Terminal Market. No, kaga, siyempre, nakita natin diri subong na aplastado na ang tanan ng mga gina-display nila ng mga isda, no, diri sa mga nasabit din ng merkado publiko. No, pag-ibaloon sa subong ang latest na presyo sa mga isda. No, unang sa mga isda, ang bonito, ang bonitong isda, monitaw, ang amoy sa klase ng isda, so medyo maitom, malaba, at malapad, no? Pag 260 pesos ang kada kilo. Ang lukot na lagbo, babakal ini sa 380 pesos ang kada kilo. Ang panet, nagabili sa 200 pesos ang kada kilo. Naginiwa naman din sila sa restrict na ang ilong panet. Ang pitugo, babakal ini sa 300 pesos ang kada kilo. Salmonite, no, lagbo isa sa ating isda ang salmonite, babakal ini sa 300 pesos ang kada kilo. Buli-buli, no? No, buli-buli, 260 pesos ang kada kilo. Ang lubo-lubo, babakal sa 160 pesos o 160 pesos ang kada kilo, no? Sir, nagsaka ang presyo sa isda, so kung naman mag-iapon, ano saka? Mag-iapon, kung naman mag-iapon, Jaga ko sila. Jaga. Hindi pa riyas ang una, ang ramdam mo bakal sa bungon. Yado din. Simport.
1: Ano niya na pagkumpra niyo? Kagabi, hindi pagkumpra niyo na niya.
3: Gabi, sir. Sa buong maligya, taga.
1: Ano ba niya, sir?
3: Jiswa ka niya. Jiswa, asusinas. Asusinas.
1: Jiswa, asusinas. Radyo man Eric, Radyo man Dendoy. Ang presyo naman sa patayan. Ma'am, morning. Sino ka din? Ganun mo?
4: Pamela.
1: Pamela. Oh, Pamela. At sila ng isda, ang isda, pasayan, yung vlog ko. Ano
4: sila? 400 lang.
1: 400 pesos. Ari ang small?
4: Small. Mid, small, 380 lang. 360 lang.
1: Ang magdamay pag ibig pasayan sa
4: sila? Sa 300.
1: Ang magdamay pag ibig pasayan sa sila?
4: Sa 50.
1: 50. Ari ang

Organisasyong Ermililo kay Police Colonel Romeo Galgo Jr., ang acting chief ng RCSU 6, ginpayag sini nga magatutok sila sa administrative access aspect sa nasambit nga insidente, partikular kumerayhan sa paglapas sa Republic Act No. 11917 o kuna mo ni siya ang Private Security Services Industry Act. Hagintugang pa ni Police Colonel Galgo, nga nakaumpisa na sila sa pagtipon sa nagkakaigo ng mga dokumento kag nagpagwa naman sa isang mando nga i-fast track o konfadasigo ng nasambit ning investigasyon. Hagilat agman sa opisyal nga posible ila igare

0: tambay bagyo balita duwe dugay madalag ko nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:52 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako galing si Shirley.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Cellphone Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
4: pinagaling,
7: pinahusay.
4: Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
9: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
10: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Ang mahigkong a colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad na ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
15: Yung may Visio!
16: Ang Visio!
15: Yung may D3!
16: Mabakal sa mga butika.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: B-Boy ni Jikjik pati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol. Yung sabitero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista. Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town. Magnolia, feeling good, set up.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC.

0: September 2024 to August 2025. Premil S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Premil S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sunfun Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunfun Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
1: Sunfun Plus Gold. Kala sa mga butika. Goodbye.

0: Cover, Samantha, Malupit, Sahamaymo, Mobile It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Jomer. Gatumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali si Ariel. Nagkanto si Ray. Kisang nagligad. Sikisakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutong na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
3: Pumakal sa mga butika.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Danny. Isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko. Tingay ko kuno inom. Sa Santon Plus Gold, kasi kung madula man lang, napawaw gina ko, sa ginadawadlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
6: Santon Plus Gold,
3: at makal sa mga butika.
8: Gikan sa number

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
5: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
6: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
7: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: EO, love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Charm!
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangkong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
14: Ako galing si Shirley.
15: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
14: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold.
16: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
16: pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
17: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda

0: Dilo sa kada pahit.
1: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Alas 5:03 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ining abahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka ba lang nga nagatigab? Masami ba lang nga may hangin ang imo nga tiyan? Basi may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX sa 500. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa anong nag-iban pa nga mga phytochemicals na galing sa extract sang disugard the sugar cane. Napamatunan sa pagtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga naghahalit nga nagaguba sang imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag-DTX sa 500 ka. Kag siyempre, kung nag-DTX sa 500 ka, ang marami, parisan mo ina sa mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginedukar, ginabalanse, kag napabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na stanan nga mga infeksyon, o bosip ontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga banatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom ka sang mighty C, kag DTX sa 500. Mabakal mo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, mga PDL kagatigulang prioridad sa nabilin nga anom kaadlaw sang voters registration sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
4: DYRI Radyuman Report.
5: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
6: Prioridad sang nabilin nga anom kaadlaw sang satellite voters registration sang Iloilo City COMELEC ang mga persons with disability o kon PDL kag ang mga tigulang subong adlaw Mayo 12 patigayunon sang Iloilo City COMELEC ang satellite voters registration sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BGMP male dormitory sa barangay Ungkaharo umpisa alas 8 sa aga tubtob alas 12 sa udto kag sa Aselo de Molo umpisa ala 1 sa hapon tubtob alas 5 sa hapon sa masunod nga adlaw Mayo 13 tubtob 16 kag sa Pizza 18 patigayuno naman ang satellite voters registration sa Robinson's Place Iloilo sa corner sang Dalan de Leon kag Quezon sa City Proper sa piyak kabahin sa probinsya sang Iloilo kag sa mga kabanuhanan sa bilog nga rehiyon 6. Magapadayon man sa kasubong nga mga schedule ang voters registration sa Municipal COMELEC Office sa tagsa ka kabanuhanan. Liwat nga ginapahanumdom sang COMELEC ang pagparehistro bago ang deadline sa Mayo 18. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
5: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Tatak RMN.
3: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa nga tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Inikargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen half fruit extract ang tagsaka sa sachet ni may unod pagid ka 200 ayo nga puro ka di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakadamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries subuman sa mga butika kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
0: DTX 500, mataas bilang presyon, sige mo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, karagula ka makaibalo, ang mataas ga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot, sige mo dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure, ang diabetic hypertension nagresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kangay nangin lamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charantin. Halin sa amargoso nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hypersidity, jerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang iban. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Marisan mo ni sang may TC, dugay ka na bala nagaanto sang katul-katul sa panit. Problema mo bala pilas, dugay magayo magmighty C. Ang alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sama namin nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita, mga pulis nga naga-engage sa illegal quarry ginwarningan ni General Ligan. Kasama mo sa balita Rajuman Marjorie Miani.
7: DYRI Radyoman Report.
8: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
9: Ginwarningan ni Police Regional Office Ex-Director, Police Brigadier General Josefino Ligan, ang tanan nga police nga nag-engage sa illegal quarry nga hindi magpadayon sa nasambit nga helikoton. Suno kay Ligan nga nag-investigar karon ang Regional Intelligence Division sa PRO6 agud matumod kung may mga police gidman nga involved sa illegal quarry operation sa probinsya sang Iloilo. Pahayag ni Ligan nga ang pulis ang ara sa gobyerno kag tagpatuman sang layi. Dugang pasininga kun madakpan ang isa ka pulis kag mapamatud-an nga nag-engage ini sa illegal quarry, goodbye sila sa ila career, goodbye sa ila obra, kag goodbye sa ila buwas damlag. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Hervo Miane, Tatak RMN.
8: Join Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
7: Tatak RMN.
0: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbaleng ingrediente. May tungkat ali ginseng maca Golden Goat Weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kag simpre kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may harap man kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Among ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog tawo kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Nagaamlig man sang aton nga mga prostate, no? Para hindi magdako kung maghubag kay ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. May tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maca, kag supalmito. Ang supalmito, kilala pag hindi nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si partner, si misis, pwede makainom. Hindi mo lang ipapatindog lang sang ikog tawo, kundi naghahatag man inidugang resistensya para hindi ikaw pagkapuyon sa imo sining trabaho. Mega Man Gold the Coffee Mix. Alas 5:12 ang oras diri sa atong pagpangalagad dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindot sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pag sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar kag sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Samtang balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. DILG nagatag hindi pa makakas sa pwesto ang barangay kagawad sa Arevalo nga nakabuno patay sa delivery boy sang tubig. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
10: City Hall Reports.
11: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nagpapadetoxify sa mulawas sa nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
12: Magapabilin sa posisyon bilang Santa Filipina Arevalo kagawad si Melvin Asibuke. Suno kay Iloilo City DLG Director Oscar Lim bisan pa nga madakpan kag mapreso si Asibuke. Magapabilin siya sa pwesto kung hindi madismiss ang korte. Matang ni Lim bisan madakpan kag mapreso si Asibuke magapabilin siyang kagawad apang hindi lang makabattle siya honorarium kung hindi siya makatambong sa sesyon. Nigakinalan man sang may mag file sang kaso administratibo sa kagawad agad madismiss siya sa posisyon. Pag nilim, mahimo makapasa ka sang kaso administratibo bisan sino na interesado o nga residente. Kung wala naman sa mag-file sang kaso, wala sang mahimo ang DILG.
13: Hindi siya automatic kabing once mapreso siya madismiss siya. Filean mo pa siya kaso para ipadismiss siya.
14: Sino so, mag-file sang kaso sir?
13: Eh, ni resident.
14: Kung wala sa mag-file sang kaso?
13: Wala, tamay mo. Sinakay, kami sa DILG, hindi kami pwede maka-file kaso against sa mga barangay officials kay kami ang usual nga nag-implement sang decision sang court or ni ombudsman. Pero kay criminal siya, ti sa court kin na, once may isyong warrant, dakpon siya sa polis. Kung no bail, ti mapilin siya preso, until otherwise nga may mag-file kaso kag madesisyonan sa proper court nga i-dismiss siya sa iobra. So, he will stay a barangay kagawad even though hindi siya ka-duty sa barangay. Hindi siya ka-attend session kung na-preso siya. So, kung wala siya ka-attend session, hindi man siya matagan sa iyong honorarium.
12: Ang patag ni Iloilo City DILG Director Oscar Lim. Matandaan nga patay ang isa ka-delivery boy sang tubig sang ginaligar at ginbuno ni Asibuke kaupod sa isa pa kasospetsado. Nagpapabiling karoon ni at large Asibuke kaupod sa isa pa kanaulamid man sa krimen. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
11: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
10: Tatak RMN.
3: Ari ng new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gitingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pagparangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilian Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa Bilog-Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Third Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras naghatag ini proteksyon kontra dengue malaria kag iban pang balatian. Dala sang lamok mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang balay. May neem tree extract nga pareng performance sa citronella naghatag tag-proteksyon sa exposed nimo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kanga isang request alap apalipungaan an eczema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil barato na epektibo pa hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto ini sa Herbs Med Pharma Corporation mabakal sa mga butika. Samtang sa Kapitolyo Provincial, dua arestado sa dynamite fishing sa Banwa San Carles, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, VMA Otero.
15: Capital Reports.
16: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors. Gindakop sa Iloilo Provincial Banday Dagat Task Force ang duha ka manugpang isda nga nagagamit sa dinamita sa katubigan sakop sang Carles, Iloilo. Gin kilala ang mga nadakman nga Sunday Jelord Bacolod kag Reggie Espinosa nga lonsay residente sang Masbate City. Sa karonya ra sila sa idalom sang kustodiya sang Carles Municipal Police Station kag gin pahibalo sang ilang mga kinamatarong sa idalom sang Miranda Doctrine kag anti-torture law. Ginabulubanta nga nagabaloro sang 100,000 pesos ang fishing boat lakip ang mga paraphernalia sini. Na-recover man ang isa katob sang Lethrinos Harak nga ginatawag sa lokal nga kilaw nga nagabaloro sang 15,000 pesos. Padayo naman ang gobyerno probinsyal sang Iloilo sa pagdakop sa illegal fishing activities agud mapabaskog ang proteksyon sa Visayan Sea kag lokal nga manggad sa karagatan. Balita nagikan sa Kapitolyo Probinsyal kasama mo sa DYRIR man Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
17: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
10: Tatak RMN.
0: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indiregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig. Ang aton chan colon kag binog nga gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, ang pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakali ni sa mga butika.
10: RMN News Panahon.
3: Check na pinakauling alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo upon ta dyan, Baron. Dyan, mayong aga.
18: Hello sir, mayong aga. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update na ton sa adlaw sang Tuesday, May 12, 2026. Based sa aton nga update, ang ginamonitor na ton nga bagyo, actually nag-ano na siya, no? Nag-weekend na siya sa isa ka LPA. Kagapon lang sang gabi, sang alas 8. Ginexpect nato nga ining LPA mag-atiner ni siya sa may Philippine Sea, no? And for the next 5 days we expect nga mag-dissipate malang. And ang ining LPA actually malayo man sa Western Visayas, so ginexpect nato nga wala man siya maging direkta nga epekto sa aton. So diri sa aton sa Western Visayas padayon ang aton nga fair weather. And ang mga nagaling, no, may mga chances gyapon sang mga isolated ng mga pagulan pangilat kag panagob dala sa mga localized na thunderstorms. So if ever nga may mga may mga pagulan kita diri sa Western Visayas for the next coming days sa Indonesia related sa ginamonitor naton nga LPA. Ang hangin naton may natubtubaganagan sa direksyon amay na sidlangan tubtubamian nga man magadala sang makanay tubtub kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ito, 26 to 36 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index na ito na pwede maglabot sa 43 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:28 sa aga, magatunod ni 6:04 karon sa hapon. Maniaton nga latest weather update. Ako si John Baron. Madam Mugid nga, salamat.
10: RMN News, Panahon!
3: Maramo gid nga salamat dyan, Baro, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Ari ng pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede pa gid ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga napungtan, sa mga nasipon, para nakit sang liog na undan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka simpre madugo, buboy diretso Nans Liniment Oil kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases tra sang dengue sila nga mga lugar, kamo nga wala pa dengue, hindi pagpasugti nga makagat kamo sang lamok. Kay posible may

0: RMN.
1: Tatak RMN.
2: Alas 5.25 ng oras, dari sa aton nga pagpangaragad, mamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina, Norte, La Paz. Sagali ako ka, Gwardya. Pulaw bugtaw ng akon nga obra, hindi ko malikawan nga magpakape. Pagpakape ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Nabatian new user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagababakod, ginagabalansi sa mga sistema sang aton sining lawas. Nabrang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas, ang sobrang ginabuhinan kag ang kulang ginatugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nakabangdan sang baratian? Siyempre ang sobrang sugar, sobrang cholesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat ikawan gid ang constipation. Murang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat tugangan nga nagaresulta man sa nagkanainlain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante gid kita permis ang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radioman, binroy.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ini nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot ng GBT and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barleygrass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakalini sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, contact lang kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Kag sa aton nga hello, attorney, pamangkot sang tagpalamati, kon bala. Ano ang kahulugan sang rape sandig sa lay? Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joylene Paraonda.
6: Hello, attorney.
7: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay attorney Mark Piad kung bala ano ang kahulugan sang rape sandig sa lay. Attorney.
8: So ang pambutsilingan siya na ang pag-unga definition sa rape na can be committed in several ways. No? Number one is the kung mag-having a sexual intercourse or carnal knowledge, no? Sa babae against her will, no? Using force, threat, or intimidation, or in any way deprived of reason or being unconscious, no? Or with fraudulent machinations or use or abuse of ilang authority, or having sexual intercourse sa babae or sa bata below 12 years old. No? That's what we call mandatory na siyang rape or statutory rape. Yeah.
7: Kibaloon, tag-insyendihon ang aton kasaguan. Darigid lamang sa Hello, Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man, Joylene Paraonda. Tatak, RMN!
1: Tatak, RMN!
5: Mga kasama, ring good news para sa inyo. Ano mo ka palangga, si Lulo kag si Lula mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, may aplos na mula sa puso. Ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ining kindi basta-basta ng ingredient tingin pa idalom ini sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pa banaag sang panit nagapakupos ang singaw ag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nagapelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog ini sang pungot sa ilong kag ginawa nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kagwapa, makabato sa artista, manging kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax, nagapamuhok sang tulog, kaginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Soft Touch Wonder Oil nga, gaw na, bago pa lang ni pero paubos na. Makabakal kasi ni sa mga butika, makabakal ka man dula sa may Miramart Mall, malapit sa main entrance ng ilang activity center, kaya siyempre makabakal ka man online. Check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton sini

0: nga mga kasaka, sa aton sini nga mga agripreneur, sa aton sini nga mga mangunguma. Exciting gid ini, no? Ang ilo-ilo nyo agri kagubuta. Nagatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay gani magkigbayin sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masaring agrikultura. Raffle promo ini, may tsansa ka nga magdog sa nga mga brand new, no, kag di kalidad pa nga mga kubuta products. Bisan sino nga magabakal sa nga kubuta equipment, genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Ang raffle coupon ini sa every 3,000 mo na nga purchase, may ara ikaw sing isa. Pero kung madamo binaklan mo, damo man ang coupon, dako man ang chance mo nga magdaog. Kung may coupon ka na kumplituha ina, sulati isang imo sining ngalan, ang imo sining contact number, official receipt number, kag ibutang sa designated drop boxes sa Iloilo New Agri o kung outlets antes ang December 5. Ang raffle draw pag-iwaton sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site ng Agri Farm sa Barutak Nuevo with DTI supervision. Ang mga premyo, ang grand prize, isa ini ka brand new nga traktura. Ang second prize, kubuta transplanter. Ang third prize, kubuta special power tiller. Kag madamo pa sa ibaan ng mga exciting nga mga premyo. Gani magpasakop, no, sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Asqualine Capsule. Ang potassium, isa ka importante nga mineral nga ginakinalan sang lawas para sa maayo nga pagtrabaho sang aton nga korason, kidney at ay kag tul-an. Gani hindi na pag-ibaliwala dapat nga dapat mo ini hatagan sang atensyon. Mag Dr. Pinoy Asqualine kada adlaw nga para masuplayan ang nakadula nga potassium sang lawas mo. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagapabaskog sang resistensya. Iniman ang naghatag kapag-on sa aton nga atay, kidney, korason, kag baga para nga makatrabaho sang maayo. Kung ikaw naga Dr. Pinoy adlaw-adlaw, makabatsyag ka sang kapagsik, hindi ka marasig ka po yun, alerto ang imo nga memorya, kag mapag-on ang imo nga mga tulaan tungod ini may omega-3 pagid. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang potassium sa lawas para nga malikaw ka sa posible nga balatian. Dr. Pinoy, aprobado sang FDA. Kamakal sa mga butika sa Haniway, sa Excel Rosa Pharmacy, St. Barakel Pharmacy, Junamer Pharmacy, Butika Lubirisa, RX Queen Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nga nag-upod subong sa aton nga pagpangalagad, sa mga naga-Facebook live sa aton nga Facebook, kag sa buman sa mga naga-monitor dira sa YouTube, no? Good morning gid kag sa mga naga-pamati sa ilatag sa mga radio, no, sa kabarangayan sa Kauman kag Kabukiran. Mayad-ayad na nga aga sa inyo at tarantaran. Kay Parekoy Roland Borla dira sa UKC Pavia, good morning gid. Ngayon Von Perez Pamplona, kay tatay niya Narciso, nanay niya Gemma, dira sa kay Sir Jake Sirudo sa Baragon, Anilao, Brad Pep Madera Bistuer, dira sa Danao Haniway, kag sa kay Kagawad Ernie Desa, no, dira sa Balunos sa Anilao, good morning gid. Sumuman, good morning man dira sa kay Kagawad Buni Calad sa Leon, kay Paul sa Lee, kag sa buman sa kay Lisel Capada, Mel Gargaran, sa kay Mayan Moreno, Mary Ricabar, Chris L. Alicante, kag sa buman sa kay Cecilio Virasco, kag sa kay Richard Carigaba. Good morning madara sa kay Ricto Abilio Vicente, kay Real Ems, good morning again, kag sa buman sa kay Benito Aranwes. Subuman, good morning sa kay Alma Ahenga, kay Mimaris Tilipi 4, kag sa buman sa kay Subuman, good morning man sa kay Radney Hurilia, kag Subuman sa kay good morning madara sa kay Edna Di Manaluan, kag sa kay Danilo Layos, sa kay Dini Deli Jaime, kag Subuman, good morning sa kay direkta sa babaw. Good morning madara sa kay Gmar Tanalion, Bimbo Pinwila, Nonoy Sinobrico, kag Subuman sa kay Jasmine Galea Fakultad, no? Nali Binliro Bitsaida, Subuman sa kay Irol Derikito, dira sa Barutak Nuevo, sa kay Maninjas ni si asawa si Melinda, sa kay Aileen Lagania, kagasuman sa kay Gemma Suwaan Navarro. Vergo Ogab, no, kag sa kay Ma'am Belen Gabo, good morning kid. Joel Tolentino, kagasuman sa kay Norma Dana Baldoke. No, mayong aga gid sa inyo. Sa kay Imbong Sinobiris, kagasuman sa kay Andy C, no? Mayong aga gid sa inyo. Sa kay Cesarlita Armada, taran sa inyo na sa Singapore. Good morning kid, Singapore Fans Club mga karadyoman. Sa kay Zaldi Bituonas, sa kay Florencia Sokolito Kalimpay, no? Mayong aga gid sa inyo ha. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga pala tutun.
0: Si Garnayot Arbolonyo nagapamati man, Ma'am Gemma Suwaan Navarro, kaupod sa kay nung Julie Navarro, thank you. Lito Binyas kag subungman sa kay nung klasing Escobio dira sa may kalampitaw sa may Miagaw. Kay Naira Major Nairoy Mines, pare, good morning. Kag subungman sa kay Brother Bong Cathedral, kag kay nung Ben Tablati, kay Parel Ted Ferraris, kag subungman kay Guard Sabak, kag kay Chief Julius Lazara, kay Sir Rick Guillos sa Mamtain sa Guillos na sa may Talusan sa may Banwa sa nga Dumanga sa Iloilo. Good morning, Kapitan Bilyoga, siya patahan sa Tabukan, kaupod yung mga iya mga tao, kag iya sining asawa, good morning man sa inyo dira. Kag kay Father Donet Pilobilyo, kay Kapa Julie Sikyo, kag kay Kapa Lajet, no dira, sa may Barangay Bakuranan, sa may siyudad sa nga Pasi, good morning man sa inyo.
1: Sa kay Joel Sikugal, sa kay Gawad Noel Coscoluila, Douglas Dosado. Manong Douglas, mo kamusta ka na da? Sumuman sa kay Jasmine Galilea Facultado. Okay, tapos na rin. Sumuman sa kay Flora Kahilig, kag sumuman sa kay Eunice Kimba, Jingjing Mundido, kag sumuman sa kay Benedicto Asensio. Jojo Dakiran niya, Edita Di Manaluan, good morning kid sa iyo. Sa kay Sir Joey Ahino Estiva, dira sa Pughanan Lambunaw, good morning kid. Siyempre sa Tatoy Manong Kanan Seafood, sa Kaichu Tahadanay Konseng, good morning na. Toto Hector Tita Maritso, good morning man. Tatoy Manong Kanan Seafood, dira sa may Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo, may branches la sa Atria sa Mandurayaw, kag airport sa Banwasang Kabatuan. By the way, happy happy fiesta gali sa barangay namon sa Santo Rosario, Andaw. Mami, si talang kutukro niya kay nanay. Happy happy fiesta sa mga taga Barangay Santo Rosario, Anilaw. Pagbalik na nung edugay, madalag ko ng mga balita lokal. Alas 5.38 na sa kaagahon.
2: This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
6: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available Remind Choco Mix.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kayang balyado. Oo, amo nang ako niyo ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan ang dad.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kwaling Kapsul.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
15: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may kagla.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at tibugit ka tama.
21: Mighty C,
12: mabaka mga butika.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag TDX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag TDX 500 ka na.
21: Mag DTX 500.
23: Ang may powerful compound
21: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
23: TDX 500,
21: garantisado,
23: epektibo,
21: aramis
23: mo. TDX 500.
24: My name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
26: Santon
27: Mix.
26: Santon Gold Coffee Mix.
25: Nagkape ka na.
26: Nanakas.
25: At gaganda ka pa.
28: Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in One. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in One. Lumasaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in One. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in One. Lumasaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
29: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
30: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
30: Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
32: ACS.
26: Santon Plus Gold.
33: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
26: Santon Plus Gold.
34: Mas pinanakas.
26: Pinagaling.
34: Pinahusay.
26: Santon Plus Gold.
35: Ahoy! Kidney Clear Time!
36: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
30: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Inii si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
3: Ikinan, sa Guimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
1: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
5: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: D3 Pio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
12: Mga butika.
13: Alas 5.45 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
14: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
15: Life Extension Vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatin na binamakamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin is Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mapakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupad ang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastos sa ospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, sulad sa Iloilo, tag Buckley Street, sa Ngaro Poblasyon, sa may istansya si Mionaglar Street sa Pasig, MCT Iloilo, Mangadama, Santa Barbara, kag J.C. Sulita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo, libre ng medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
16: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
13: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Gin-impeach na sang House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Pero natabunan, ini kahapon talang-talang Radyo Man Binroy sang drama sa aton siniyang Senado. Una sa change of leadership. Kaya kaduha, kaga ang daw naghatag gid sang tensyon sa Senado. Ang pagpakita ni Senator Bato de la Rosa after 6 months. After 6 months nga pagpanago, nag-attend siya kahapon sa sesyon sang Senado. Nag-ang hambal niya, nga pasulod siya sa Senado, sang gin-wrestling siya. Gin-wrestling, ha? Sang mga katapos sang National Bureau of Investigation, agod to nga serbihan sang warrant of arrest. Oh, halin sa International Criminal Court. Pero sa kanasigon ni Bato Magdalagan, Radyo Man Binroy, nakaluwas siya sa NBI, kag nakasunod sa session hall sang Senado.
15: Praktisado pa man si Senator Bato, ara pang resistensya. Oh. Kumbaga, ang stamina, ara pa, kay hamakon mong hagdan nga sa kaon mo ning hagdan. Sa, isa ka floor, pagkanto sa isa ka floor, kay do backdoor na sabla. Alternative mo nga lagyan, kung wala sang elevator, amo nang ginapananaw, taga ni do pariyo sa City Hall, kabulay-budlay, magsaka kada bala. halina sa first to second, kapoy ka na ito pagkanto, paglabot mo sa ibabaw, how much more radyo man iri? Kung nagadlagan ka, kasi ba ito, kay guru na kibot sila, na surprise man sila, imbis nga kitang masurprisa nga arang presensya sa ni Bato, mas nasurprisa pa iya si Bato. Kay nga, pag abot niya ito sa Senate building, may NBI, kita mo, gulpi lang sa iya nga dumalagan, kay guru nagsinggit, guru mga staff ya kagangedya, nga ti NBI, may maristo si mo, amo to nga nakita sa CCTV, gulpi niya naglagan si Bato, and ikaduwa nga CCTV, dito na sa Sagda naglagan, nakadusmo pa siya, amo na to guru nga ambal, yung nakipagrislingan siya kuno, sa mga NBI agents, kay may pila siya, do tatlo ini katudlo siya sini nga tuo nga kamot
13: nasulpo tara to kay gitukod niya
15: na matyag ko kay simentado nga daan rough guro ni ang hagdan or sa may kantok hagdan na igo guro tong iya kamot amo to nga nagdugo kag pag sulod yung kapon sa Senate Hall ginbulong ini sang medic kay dito naman si Bato naglitanya kag nagwaldate sa sulod sang sinado
13: pero ako balaan ko nga abot na ni Senator Bato de la Rosa sa mga grupo niya nga makuha nila ang
15: numero
13: kag may change of leadership.
15: That's correct.
13: Kay hindi ni magpataga pasaga-saga si Senator Bato de la Rosa nga after 6 months nga pagpanago mapakita sa sesyon sang sinado kung wala nila ma-convince sanday Camille Villar kag Mark Villar subong man si Pia Cayetano kag si Lauren Legarda nga magsilo sa majority nga makuha nila ang 12. Kaya ang ika-13, Radyo Man Binroy, amo si Senator Bato de la Rosa nga dapat ma-attend gid siya sa sesyon. O kumbaga, dapat ang physical body niya aragid para sining madayon ang ila sining pagkudita sa liderato ni Senator Tito Soto bilang Senate President. So, nantisipar na ni amo ni nga may dala na sa ganito nga malita. Sumot si Ringon.
15: Bawa niya na to Roy, eh. Mga gamitan niya na to eh.
13: Hindi gamitan niya na to. Dito na yung
15: dito sa may star mo.
13: Boxer, shorts
15: di nga Jess nga magwa si... Sa amo ni nga chimpo. Di nga Jess nga magwa si Bato sa Senado. Ara sa subong under siya sa Senate Protective Custody. Butang balonte ang Sergeant at Arms. Amo na makuan si Imuda. Mabantay sa Imuda sa sulod sa Senado. Wala sang may matandog si Imuda. Kaya amo na ang mando sang Senado, protektado sang Senado, ti magwa ka pa imo, masailo ka pa si imo, kundi, masailo ka sa balay mo, masailo ka kundi ito, nga ginatiid ka to sa dalom sang NBI, gina-inspect sa dalom sang NBI, ang magwa, sa magwa, sa sulod sang Senado kapon, meaning dira si Bato, ma-star for the time being, sa sulod sang Senado, kay amuning pinaka-safe, nga lugar, para sa iya, Radyo Man Eric.
13: Senate President Alan Peter Cayetano nang parindugan Radyo Man Binroy nga dapat mag-agi anay sa local court ang anuman nga mga arrest warrant nga alin sa ICC before nga maristo si Dina Rosa. Pero ti siyempre while amutok hapon ang drama sa Senado ang iya sining mga abogado ang nag file no sang TRO sa Supreme Court no? So kumbaga makuan ni sila, mangayo ni sila sang tiyaro sa Korte Suprema para nga ti hindi pagdakpon si Bato de la Rosa. Galing, kaya problema dere ang ICC Radyo Man Binroy ang pwede yang makadakop no? Sa sinuman, especially kung may ara ikaw sang warrant of arrest kaya ang krimen mo is crime against humanity. Hindi kaniya pwede nga mangin
15: pwede.
13: Immune ka.
15: Ito
13: himuon mo yung sanctuary. Ang Senado, sang pungson.
15: Maka-aresto sila. Pwede nila ma-aresto. But as to sa pag-effect, gaya sang aresto, Radyo Man Eric, kung ang isa ka-estado ya hindi mag-cooperate, hindi mo gaya ma-aresto ang isa ka... Ang isa ka gin charge sa nga ICC, hindi sila ka aresto, di ba? Kita mo dai Netanyahu, may mga arrest warrant sila ti na aresto nila. Galing kay ti ini nga chimpo abi hindi niya pabor sa mga Duterte. Ti amo nga medyo galain-lain ang interpretasyon sang
13: gini mo na dira na ini nga kumaga temporaryo nga tineran ni Bato ang Senado.
15: Protektado sila.
13: Pero ang mga desisyon kaniya sang Supreme Court, may kantanan sining ila petition nga dapat punggan ang illegal kuno nga pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa tungod sa wala sang valid nga judicial warrant halin sa local court sang Pilipinas. Kung magawa isang local nga Ward of Arrest si Barrio de la Rosa halin sa ining korte diri sa aton sri
15: nga kon ang Supreme Court na karon magambal, the final arbiter ang Supreme Court naton, hindi mo na pagrespetuhon, di ba? So amo na nga kon pamabor na sa mga
13: dor karon ang kung magpabor karon ang Korte Suprema sa petisyon ni Bato. Di ano matabo hindi ba sa pagdakpon sa ICC? What if naman? Ngini magpabor sa iya kag hindi pag i-grant sa iya. Ang PR o ang ginapangayo nila sa korte.
15: Amo na masubo.
13: Dapat bala sa nga maghalin sa facility or vicinity sa Senate. Kinanlanon bala siya nga na buyan dira sa Senado. Or kung hindi man siya pagibuyan sa Senado. Mangin kwan bala ang mga senador bala especially si Senate President Alan Peter Cayetano pwede mo bala sa mga kusaran sang obstruction of justice naging tago niya si Bato de la Rosa despite gati may ara siya sa mga kaso ang ginapangatong
15: kadamo abis ang interpretasyon man sa aton siningalaye no lain ang interpretasyon sa piyak lain sa piyak pero it's the Supreme Court no nga magulat kita kung ano ang mga desisyon sini isang petition lang in file before sa Supreme Court pero ang pamangkot karon kay may ara na sang change of leadership. What will happen sa amo ni pinakadako eh actually amo ni pinaka in point eh no sining mga issue sining mga nagkalanabo kahapon nga ti may change of leadership sa Senado before pa man nga na impeach si Vice President Sara Duterte sa Kongreso because definitely ti i-endorse nila na ang articles of impeachment sa Senado. So what will happen karon amo nang pinakapamangkot pinakapamangkot dira kung ara ng impeachment articles of impeachment sa Senado. Ano ang mga advantage ni sa kay Vice President Sara Duterte? Ako yung nagapati nga ti makonvene ini, no? As impeachment court ang aton sini nga Senado, pero ang advantage dire nga ti ang mayorya ila, ang Senate President ila, ako on man kag sindi amo nang kamatuoran kag may dako ini ang epekto sa proceedings ang impeachment trial Radyo Man Eric. Pabor giniya kay Vice President Sara Duterte. Unless nga ti may another kudita nga matabo sa Senado.
13: Sa kwan guro sa verdict guro ni kay Vice President Sara Duterte kung marayon gidman ang impeachment Radyo Man Bernal trial. Dumalabo na ni kay ti amo na gani way na sila sang numero. So the full trial ang pag-convene away na problema kay anytime pwede sila ka-convene. Pero ang full trial
15: amo na yung balantayan kaysa
13: prioridad ini sang Senado.
15: Sa full trial abi kada mo sang posibleng magululuwa nga mga ebidensya against Vice President Sara Duterte. Actually ginpunggan na gani dito sa may committee pa lang sa Committee on Justice ginpunggan na ina no. Ti how much more pag-abot sa Senado. Ti kun inyo karonda ang mayorya kun si pabor man sa inyo da, di ba? So amo nang advantage sa kaya Vice President Sara Duterte.
13: Damo abi nang kambag ba nila ti nila mabama madakop ni si Senator Bato de Rosa kay sitting senator kag may immunity indi.
15: Hindi man absolute si ang immunity
13: abi mo. Senator Bato de la Rosa wala sa sang immunity sa Senador Radyo Man Bidro. Kay under sa Article 6 Section 11 sang Constitution. Lawmakers are only immune from arrest for offenses punishable by 6 years or less. Karon ang ginapangatubang nga kaso ni Bato de la Rosa sa ICC is crime against humanity.
15: Hindi niya
13: nagakairi isang penalty nga 30 years to life imprisonment. Sumot siyong tama katag ni sa aton sini nga konstitusyon Radyo Man Bidro. Kaya hindi man ibig pwede nga mahimo ang aton sini nga Senado, ang aton sini nga House of Representatives. Nga sanctuary iya sa mga
15: criminal. Talaguan kay mo.
13: Talaguan iya sa mga may kaso nga punishable by life imprisonment.
15: Oo. Tiyan mo na ganyan ang balta. Hindi man iyang immunity. Hindi man iyang absolute. No? Hindi man iyang sili nga tikong senador ka kung may krimen ka nga na himo. Depende sa kabugaton sa krimen. Absolutely. Pwede ka nila yung ikustunida. Mintras tanto. Mintras gusto nila. Dira ka na lang. Tiyan mo ni tama ka dako sa amo ning ganing argumento sang iban nganya ka tama ka dako ni sa opinsa no nga nakumit ni Senatora Bato de la Rosa nga kinanglan siya pag-aariston ti pamangkot karon aristohon di man bala maaristo nila si Bato while nga ara siya sa sulod sang premises sang Senate sang Senado o kon respetuhon nila ang desisyon sang Senado. do medyo subong medyo nagatintin pa na mga kwanta kay iti siyempre sinado na yamo. Oh. Sinulod mo na karon kag aristohon no, si Bato.
13: Ang palasyo sa Malacañang nagdistansya sila Radyo Man Bidroy. Sa nakakatabo ngini sa Senado kag suman sa House of Representatives. Amo na gani nga damo ang nagkomentar kahapon o kag asta kagabi. Nga nga daw lain ang parindugan sang DILG daw lain man ang iya sang NBI. Ano ano may tima-tima sa pagtimbang ng bahin. Oh. Eh nano din si President Ferdinand Bongo Marcos. Ano may mga faction sa imong administrasyon daw ay kaya sang kwanda, daw ay mo sang kamanda. Ay nano sistema ko sabagay. Ang utod diyan gani sa Senado hindi ya makontrol.
15: Amo kaya kay Bato ya kay Trillanes. Ang ginakamutan ko niya si Bato ya kay si Trillanes si Radyo Manire kay Doson Luguiro, ganyang klase ka tao si Trillanes. Pero, amo na gani, kay ti, saga dyan man itong isa ka uruangkat, nga mag-bulig aristo, kunara ng arestuaran, ti anay kay ara ng arestuaran, ah, tingin to do, gani Senator Antonio Trillanes, ti siya sagad mo ko kangkat, ti subong kay ari na, oh, ti aristuhon ka na, di, sala man si Bato.
13: Eh, amo na yan. Kung nagkari ang balko, damo-damo nga mga senaryo, damo-damo nga mga interpretasyon. Wait and see kita, tanan-tanan. Mga galing ang masubo, kay kung man ito ang ilaya sa Senado, ng ila sa House of Representatives, kita nga mga Pilipino,
15: pagkabugtaw
13: ta, pagkasunod nga daw, amin saron taman iagyapon, kung anong aton kanon, anong aton gastuhon, tungod balikan ta, nagapangatubang kita sang krisis, ang taran subong mahal. Ang taran subong dako ang gastuhan ta kung magbakal kita. Ah, inaya realidad na iya, ano pa ito nangyakatabo sa Senado, may protection mo ito si Bato or wala, may change of leadership man kung wala. Kada adlaw ya, ang ordinaryo nga mga Pilipino, nagapalibog, kontiin mabuol sa ilang gastuhon, kag nagatubang sang krisis, nga porti kamahal ang tanan nga balaklon. Mamati na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
17: For 15 years po kayo na
18: bedridden.
17: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
18: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3. Yung na-stroke na ako sa gabi. Yes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension. Dutri. Yung dyan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension.
13: Nabatian si Manang Tarsilo Tarsing Rescati. 15 years ha, nga bedridden ini siya mga karadyoman. Pero nagamit siya consistent sang life extension vitamin D3. Natagan alibyo yung gabatsyag, kapagkatapos nakalakat na siya subong. Kani ka mudira, kung mga kasubong, mga kamusin nga mga ginabatsyag sa lawas or mga experience no? Ginabatsyag sa inyo sining lawas, inomgin ka mo life extension vitamin D3 adlaw-adlaw, dapat consistent ina nga pag-inom. At least duwa ka soft gel kada adlaw. Kag dapat kaduan nyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. May libre to nga medical consultation Lunes pa kanto Sabado. Marami ni kiti mga doktor giniya ang mag-attender sa inyo. Siyado kang experience, siyado ng mga medical doctors nga mag-suggest, no, mag-resita sa inyo kung pinaka-soft gel dapat sang Life Extension Vitamin D3 ang inyo siling gamiton. Katuloy nyo sila sa lower ground floor sa Robinson's Mall, J. D. Leon Street, Iloilo City. Sa Tagbak Haro, sa Iris Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Sa Simeon Aguilar Street, Pasay City. Sa SM City, Iloilo, kag SM City, Bacolod. Diraban sa Jesus Urbita Street, Poblacion South, sa Barwa Sanguton. Kandira sa Davis Building, San Miguel, Jordan, Guimaras. Libre ini nga medical consultation, kaupod sa ilang mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Pwede kita simpo, dali sa itong pagpangalagad kasama mo sa DYRI-RMN.
15: Ako si Radyo Man, Benroy Bernal.
13: Ako naman si Radyo Man, Eric John Pamplona.
12: Tatak, RMN.
19: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Chari, isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Kulaw kag stress everyday, isang ara sa balay. Ibalan ko, nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs, ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide, para fresh. Kag focused gihapon, bisan stressful ang mangin VA. Gani, tilawan nyo man, mag-stress tabs.
2: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist. Consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Oras alas 6:06 ang aga.
7: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
8: Straight to the Point. Headliners.
6: Top stories of the day, VP Duterte liwat nga gin-impeach ang House of Representatives.
9: Alan Cayetano, bago naman nga Senate President.
6: Balita lokal, libre sakay para sa City Hall employees, nagsugod na.
9: Duha ka tuig nga bata nga babayi patay matapos nga nalumos sa tab sa haro.
6: Balita nasyonal, tensyon nagluntad sa Senado matapos magbalik si Senador De La Rosa.
9: ICC ginkumpirmar ang arrest warrant, batok naman kay bato.
6: Balita sa negosyo, presyo sang diesel, naganubo, gasolina, nagsaka sa ikaduha nga semana sang Mayo.
9: Sa hinampang Justin Arana, Gagmay Phillips nagalakip sa roster sang Gilas Pilipinas para sa Asian Games samtang ginahulat ang eligibility rule suno kay Kun.
6: Sa entertainment, Dimples Romana nagpadulong sa luwas ang pungsod sa tunga sang espekulasyon sa kasal ni Bea Alonzo.
9: Sa ekstrawa balita, South Africa ginkansilar ang AI policy matapos makita nga kabahin sini ang ginsulit sang AI.
8: Tatak RMN.
6: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
9: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Martes, Mayo 12, 2026.
6: Ako si Radyuman Novi Malion Guaso.
9: Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
8: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. Tata RMN.
6: Samtang mainit ang winaswasanay sa national government, kumusta unta na yung dalagan man sa aton nga panahon?
8: RMN News Panahon.
10: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakat sang panahon subong adlaw. Makapanglabada kag makahikot sa mga alubrahon sa sulod sang balay nga wala sang dapat kabalak-an nga ulan, bangod magapabili ng maayong ang panahon sa Western Visayas subong adlaw. Lauman ang mainit kag mapaang nga panahon sa udto kag hapon. Sa report sang pag-asa Iloilo, dalayo na nga nangin isa ka low pressure area kun LPA ang anay bagyong Kaloy kag wala na inis ang direktang epekto sa pungsod. Samtang isa pa ka LPA ang ginabantayan sa guwa sang Pilipinas nga may gamay man nga chance nga mayin isa ka tropical depression. Mangin mahina tubtob magkasarangan ang uyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 36 degrees Celsius, samtang ang maximum heat index subong adlaw posible maglambot sa 43 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak plus 5:28 sining aga kag magatunod Lasays 4, karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
6: Sa detalye sa aton balita lokal o kung top stories of the day.
11: RMN, RMN, RMN.
9: Mga karadyuman sa ikadawang tion gin-impeach sang House of Representatives si Vice President Sara Duterte, nagdangat sa 257 kamang kongresista ang nagbuto pabor sa impeachment, 25 ang nagpamato kag siyam ang mga nag-abstain. Tuman ini kasobra sa kinahanglan nga 106 ka affirmative votes nga 1/3 sang numero sang miyembro.
11: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989 together with the findings, conclusion, recommendations contained in committee report number 261 are hereby adopted.
9: Ang pag-adoptar sang resolusyon nga naglawag pa sang unang resulta sang counting antes magtakop ang sesyon, ginpahibalo ang final tally sa iyang sponsorship speech ginatag ni Justice Committee Chair Jervil Luestro kung ano lang ang ila pagabutuhan.
12: Hindi po kami narito upang humatol ng pagkakasala. Hindi rin kami narito upang magparusa. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado? Kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat depensang inilabas ng kanyang kampo. May mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag.
9: Ang gabahin sang sponsorship speech ni Congressman Jervil Luestro sa ginalauman lakip sa mga wala na pabor amo ang mga Duterte, sanday Batangas Congressman Leandro Liveste, Cavite Congressman Kiko Barzaga, Sagi Party List Representative Paulo Henry Marculeta, kag Davao City Congressman Isidro Ungab. Lunsay yes naman ang buto sang tanan nga kongresista halin sa sudad ka probinsya sang Iloilo. Kasunod sini formal nga gin-endorso sang Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente.
13: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on impeachment proceedings. Further, I further move that the Secretary General be directed to prepare and transmit the same to the Senate for appropriate action in accordance with the Constitution and the rules of the House.
14: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
9: Ang formal nga pag-endorso ni House o sa House ni Iloilo 3rd District Congressman kag Senior Deputy Majority Leader Lawrence Nonoy Defensor sa Articles of Impeachment.
6: Sa isa kawala ginlauman nga tikang, nagboto naman ang mga senador sa pagbag-o na naman sang liderato ante sa posible transmittal sang Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Sa 13 ka mga boto, napilian si Senador Alan Peter Cayetano bilang bago nga Senate President bulos kay Vicente Tito Soto III. Inyamo sa Naypia Cayetano, Bato de la Rosa, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Loren Ligarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva, Mark Villar, Camille Villar, kag Vicente Soto III. Samtang ang siyam ka mga senador ang nagboto nga ipabilin si Soto bilang leader, amo sanday Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Riza Ontiveros, Bam Aquino, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatsalian, Lito Lapid, kag Alan Cayetano. Nag-abstain naman sanday Senator sa Mig Zubiri, kag JV Ejercito.
15: With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President.
6: Sa iya speech, ginpanginwala ni Cayetano nga may kailabtanan sa impeachment proceedings ang pagbag-o sa liderato sang Senado.
16: Before us might be the impeachment, let it make it very clear. May mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The Bible says, the truth shall set us free. We want to be free from poverty. We want to be free from corruption. We want to be free from a government that is busy fighting its own people or the people fighting each other. Hindi ito Facebook, hindi ito social media na pwedeng bawat minuto may nagbabanatan. In real life, in the non-digital life, we have to be here for each other.
6: Ang kabayan sampayag sang bagong Senate President Alan Peter Cayetano, napilian naman bilang bagong Senate President pro tempore si Ligarda, samtang acting majority leader balik si Joel Villanueva.
5: Tatak RMN.
6: Sa ibalosan tanan nga ang nagbuto si Soto kay Cayetano, kag si Cayetano nagbuto man kay Soto, party na sang ilang parliamentary courtesy.
17: Yeah.
6: No, gapakita nga
17: sports lang.
6: Sports lang. Anyway, kung nagbuto to si Soto sa lawas niya, si Cayetano mabuto man to sa lawas niya.
17: I-score man to gyapon nila sa piyak ang piyak, pero hindi man to mag-change ang numero Radyo Manuvi.
6: So, gamba lang iban 1-0 subong Musa Idol, pabor sa kampo sa mga Duterte ang Senado. Naisahan ang kampo ni Presidente Marcos. Kay ga-expect sila ma-absent si Bato kay ti Adlok Aristo.
17: Tiyo eh.
6: Kita mong NBA ito to. Galing, nakapuslit guro si Bato.
17: Nakaagi backdoor si Bato. Ah.
6: Oo. Tina-arrange man guro sang kanan eh. No, masaulado nila ang building sang Senado. Tiya mo na nga may numero sila. Kay kung wala si Bato, kwan lang ni? Dusi-dusi. So wala sang changes nga matabo. Galing kay ara si Bato. Pero ang wala man nila ginlauman, may warrant of arrest gid sa gali. So kung arang warrant of arrest, matter of time. Once sa local court o kung Philippine court, mag-uphold sang ilang Supreme Court mandated decision nga before i-remit mo ang isa ka Pilipino sa international court, ngayon ka na'y clearance sa aton Philippine court, pag umambal sila karon nga go, dakop si Bato. So pag dakop kay Bato, pwede naman liwat kapanawagan ang kampo ni Soto nga ma-reorganize naman sila. Pag reorganize naman, ti dusi-dusi na lang, may deadlock. So isa na lang kasi senador ang kwao naman sa piyak. So sino naman ang makuha nila sa piyak?
17: Amunang...
6: Ina, kung wala sa nakasilyo pagid, nga warrant of arrest kay senador Bunggo. Kay,
17: remember,
6: nagligadungan ni sila nga gina-tag as co-conspirators sa crime against humanity. Kagtandaan nyo, ay dinaom-daom ning kay Bato, nagambal pa day before ang international court nga wala warrant. So, abis ang ibang tuod, gali, sealed warrant. Wala public warrant.
17: Yeah.
6: Sealed warrant. Kaya kung mo? High profile ang aristuhon mo,
17: kinanglan
6: na taguon mo. Kaya kung hindi ini high profile, mapos lang. Tibudlay dakpon kay high profile senador mo.
17: Kita mo no.
6: So, why takabalo ba si may sealed warrant man kay senador go?
17: Hindi
6: so, kung matabo na, 12 ang pihak, 13 na lang ang pihak.
17: Pero, Radyo Manuvi, meaning sina, kung si Trillanes ang magambal, matsa kuya insider gin si Trillanes.
6: Kay siling niya,
17: kay siling niya.
6: Bibla siya nagfacilitate
17: sa kaso. Tiki na-inform sa guro, siling niya sa Nobyembre pa ni.
6: Tinsakto ang ambal niya.
17: Nobyembre si Digong, asikwan si Bato sa Nobyembre, wain na mo. Pinanago na si Bato sa Nobyembre.
6: Kag maintindihan ko subong ang conflict sang NBI kag ni DILG Secretary John Bicrimulya, kay sa pagkaibalo ko, hungod nga wala ginpabalo ang pulis.
17: Yeah.
6: Kay bilang anay PNP chief nila, ang simpatiara pa na kay Bato.
17: Eh.
6: Tahap na sila. So, mo na nga ginhatag sa NBI. Tiyambantayan ta, kay ano subong, pizza 12, ano gani ang eleksyon last year?
17: 13? No, 13, bla mo?
6: Oo.
17: Liga tuig.
6: So, tagayin nyo, duha na lang kadlaw. Ang balantayan ta kay basi kung mangin DILG Secretary, si Trillanes. Kagara, sigurado ginaya, why na yung madlok. Gadugay, mapatay kakaugtas kay Trillanes kung kontra mo siya.
17: Tigalalain si...
6: Kay tanan nga ginambal niya, kakatabo, kag tanan nga ginambal niya, may kamaturan.
17: May mga kanami-habi ko na sundan yung istorya eh.
6: Hindi lang sa popular, sa ibang nga tao, kay tiyan mo nag-isa kung di prinsuso ka bla, pero may kailang kapangita di prinsa. Pero many times na prove na sakto siya.
17: May punto permi si Trillanes Radyo Manuvi like pamangko. Ti nga ano kadi? Nga gambal to si Bato, ano ka madala ka man nga manug aristo ka man nga Interpol ka. Sila nga India? Kanyari lang ko, di kaging request naman kulikan.
6: Kaya, di ko ano katunto na. Di, hindi man saya ang, kwan, hindi man saya ang maristo.
17: Oh.
6: Di, bilang private citizen,
17: bilang kundiya.
6: Taxpayer, pwede ka man giga pang uluos yuso.
17: Oh.
6: Yan ay senador man sa, di pwede sa kasulod sa halls of Senate.
17: Di, oh, ah.
6: Di, galing, tonto man. Di, sila niyan, di bala, iringa trending, make my day, Mr. Trianis. Kahit samahan mo pa sila. Oh. Di sila niya, siya man naging bitar sa ako. Di nyari ko di. Pero sila niya, tingang kay Arina ko di. Sila niya, make my day, Mr. Trianis. Ngak-ngak na ngak-ngak ka dyan. Oh, sa isa karali, gano'y Interpol, Interpol. Bullshit! Oh. Oh. Timan, nambal Trianis, yung planasma ka manglisag ganan. Niya, kuya, sa inaristo, ya? Nagpapusas ako ya.
17: Oh.
6: Ginatubang ko ya kay dala niya si isog ko.
17: Niya, on session to, Radyo Manubi.
6: Pero sinya ako ya, why kuya ka pala nas mapladagan sa danan?
17: Ako ni subong ang ginadibatihan da.
6: Hindi ko ginakita, Busa Idol, lain niya agali ang isog nga principle base. Isang sa isog nga barubal. No?
17: Si Bato, sa time nga to, isog lang to sa Radyo Manubi. May puder sa mo.
6: Pero lang tawa, bla, ang composure niya wala. Lang tawa kahapon sa gapo-apo sa Senado, dogawal dati siya, nga kapanugid daw, bata gamay, kapanugid bla, nung ginimo siya. Pero dahil Trillanes siya pag-aristo, tama ka kalmado. So, lain ang principle based ng isog kumpara mo sa isog nga puro lang gahod.
18: Tatak RMN.
6: Alright, standby.
18: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
6: Lasais 21 sa detalye sa aton mga balita lokal.
17: Magkaradyo man mga nagabike to work on o kon runner may libreng shower antes magsulod sa trabaho kada adlaw. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
19: May libre nga shower ang mga nagabisikleta ako naglakad pa opisina kag runners sa siyudad sang Iloilo. Inisidalom sa proyekto sa Department of Transportation o kung DOTR nga support to active mobility and of trip facility and urban shading. Handom sa programa ang mapasanyo nga active transport kaangay sa pagbisikleta pagi sa pagtukod sang end of trip facility sa kung EOTF kag mga istruktura nga makatag sang handong sa naglakad o kung nagabisikleta padulong sila trabaho o kung transaksyon kada adlaw. Kalakip sining mga proyekto among bike racks, lockers sa vertical storage, mga hygiene facilities, kaangay sang showers, changing rooms, ka grooming areas. Sa tiyon sa groundbreaking ceremony kahapon sa Agas Esplanade 1 extension sa skateboard park, ginpayag ni Mayor Reyes Atrenas nga kabahin sang sininga proyekto sa syudad among shower rooms kag shade areas. Pag ni Atrenas, mag-cater ang pasilidad sa mga nag-bike to work at mga runner agod maka-freshen up antes magsulod sa ilang opisina bukod magkato sa mga transaksyon. Maluwas si may tukuron man nga shade sa public transport stop. May isa man kakaangay nga pasilidad nga panindugon sa kilid sang Iloilo Freedom Grandstand para sa mga yado sang Iloilo City Government.
20: Series of projects ini kaupod sang DOTR. First, ang end of trip facility, meaning mga shower rooms,

0: Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News.
2: 7:25 ang oras ngayon. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab at ito ang RMN Network News.
1: RMN Network News.
2: Kumuha muna tayo ng mga balita mula sa mga lalawigan.
1: RMN Police Report.
2: Isang pulis po ang patay matapos na manlaban ang isang suspect sa Baybust Operation dyan po sa La Castellana, Negros Occidental. Kasama natin sa balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Idiniktara na nasawi ang pulis na may ranggo Police Master Sergeant matapos nagtamo ng sugat sa kanyang katawan, habang sugatan naman ang kanyang Deputy Chief of Police matapos nanaban ang isang suspitsado sa Baybust Operation sa barangay Talaptap, bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Kinilala ang namatay na si Police Master Sergeant Davi Karampatana habang sugatan naman, pero nasa estable na kondisyon na si Police Captain Jose Michael Muñez, Deputy Chief of Police ng La Castellana PNP. Sugatan din ang arestado na suspect na si Edward Acopa matapos ang komprotasyon sa mga otoridad. Napagilaman din na dati nang nabilanggo si Acupan noong 2019 dahil sa kaso panglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act of 2013. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon sa kung paano nangyari ang krimen. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod. Radyo Man Albert Hiner. Tata Krimen!
2: Dalaga pinagsasaksak sa loob ng kanyang kwarto habang natutulog sa Bukidnon. Ang suspek ay isang minor de edad. Kasama natin sa balita Radyo Man Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
1: RMN Police Report.
4: Duguan na dinala sa ospital ng isang 18 taong gulang na dalaga matapos di umano'y pasukin at pagsasaksakin ng isang minor de edad na suspek habang natutulog sa kanyang kwarto, partikular sa Proc 5 Sitio Buyog, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon. Ayon sa report, tulog na tulog na di umano ang biktima nang bigla na lang pumasok ang isang lalaking minor de edad at sa walang pag-aatubili ay sinaksak na makailang beses ang biktima kahit nasugatan, nakadepensa pa ang biktima at nagawa pang makahingi ng saklolo rason para tumakas ang suspek. Nagtamo ng tama ng saksak sa katawan ng biktima at agad na dinala sa ospital. Ligtas na naman ang kalagayan nito. Makaraan ng ilang oras, personal namang idinulog na mga magulang ang kanilang minor de edad na suspect at nasa pangangalaga na ngayon ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa Valencia, Bukidnon. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micaballo. Tata, RMN.
2: Mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu nasamsam sa isang high-value individual sa Binangonan, Rizal. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
1: Police Report.
5: Isang high-value individual ang nakumpiska ng inina ng shabu na may bigat na 96.07 gramo na ang standard drug price ay nasa 653,276 pesos. Nangyari ang operasyon sa Binangonan, Rizal. Kasabay sa nabawi ang 10 pirasong 500 piso isang cellphone at 500 piso na ginamit sa Baybust money. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Araman Kalabarsoon at 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda, Tatak
1: RMN Network News.
2: Sa iba pang mga balita mga kasama, abiso muna sa mga motorista at mga tsuper. Epektibo na po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Tataas ng o tumaas po ng 47 sentimo. Tumaas ng 47 sentimo ang kada litro ng gasolina. May rollback naman na 9 pesos and 57 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel. 13 pesos and 30 centavos naman sa kerosene. May taas presyo rin sa LPG. 1 peso and 22 centavos kada kilo. Katumbas po yan ng 13 pesos and 42 centavos sa kada 11 kilo na tangke ng LPG. Ibebenta ng Department of Energy sa mas mababang halagang diesel sa off-grid areas o yung mga liblib na lugar sa bansa. Ayon sa DOE, aabot sa 45 milyong litro ng diesel ang ibebenta sa bagong power provider at microgrid systems provider sa ilalim ng National Power Corporation sa halagang 80 pesos per liter. Ang hakbang na ito ay makatutulong para magkaroon ng maayos na supply ng kuryente ang mga malalayong komunidad, partikular na sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate, Siquijor at iba pang island provinces.

0: Nakahuling datos ng DOE, aabot sa 170 liters ng diesel ang nadagdag sa fuel buffer stock ng Pilipinas. Solar-powered na mga mega cold storage facility ang itatayo po para sa mga magsisibuyas dyan sa Nueva Ecija. Kasama natin sa balita, Radyo Man Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
1: Nilagdaan ng Department of Agriculture ang proyekto para sa pagtatayo ng isang mega cold storage facility para sa mga magsaka ng sibuyas sa Nueva Ecija. Ayon sa DOE Regional Field Office 3, ang pasilidad ay magkakaroon ng integrated solar energy system. Ibig sabihin, gagamit ito ng energy mula sa araw para makatipid sa kuryente at mas mapanatiling maayos ang operasyon. Layunin ng proyekto na tulungan ng mga magsaka na hindi agad masira ang kanilang aling sibuyas. Sa ganitong paraan, hindi nila kailang ibenta agad ang kanilang produkto kapag mababa ang presyo sa merkado. Binanggit pa ng DOE na makatutulong storage upang mapanatili ang kalidad ng sibuyas at masiguro may sapat na supply sa mga pamilihan kahit hindi panahon ng anihan. Ang Nueva Ecija ay kilala bilang isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng sibuyas sa Pilipinas. Ngunit madalas nagkakaroon ng problema ang mga magsaka kapag sabay-sabay ang ani at kulang ang pasilidad na papaglalagyan nito dahil dito napipilitan silang ibenta ang sibuyas sa murang halaga. Sa tulong ng proyektong ito, inaasahan ng gobyerno na tataas ang kita ng mga magsasaka at magiging mas maayos ang dali ng supply ng sibuyas sa bansa dahil dito pwede daw hintay ng magsaka ang tamang oras bago ibenta ang kanilang mga ani. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak Arima.
0: Mas pinaigting pa ng Department of Agriculture ang paghahanda sa posibleng epekto ng agrikultura o sa agrikultura ng El Nino. Ayon sa DA, pinapalakas pa nila ang mga hakbang para mabawasan ang epekto ng El Nino sa mga sakahan, kabilang ng pagtatanim ng hindi gaanong water-dependent crops gaya ng munggo sa mga lugar na lantad sa tagtuyot. Target na rin gumamit ng ahensya ng mga solar-powered irrigation, low-cost greenhouse at pagpapatupad ng mas pinaagang planting schedule. Nakauwi na sa kanikanilang tahanan ng 170 pamilyang lumikas sa Obando, Bulacan matapos na tuluyang maapula na ang sunog sa Navotas Landfill sa Metro Manila. Tapos nga po abuti ng halos isang buwan yung pagapula sa apoy. Ngayon sa DNR, base sa kanilang monitoring, mas naging stable na ang kalidad ng hangin sa mga lugar na apektado ng sunog. Sa kabila nito, mas hinigpitan naman ang ahensya ang pagbabantay sa operator ng landfill na Philippine Ecology Systems Corporation o PhileCo na inisyuhan din ng Notice of Violations. Kabilang sa mga umano'y nilabag nito ay ang hindi pagsusumite ng safe closure and rehab plan, kakulangan sa air pollution control systems, kabigo ang mag-comply o sumunod sa daily soil cover requirements, at pagkumpleto sa kanilang abandonment plan. Inihanda na rin ang case build-up laban sa operator. Hinigpitan na ang pagpapatupad ng border screening sa mga paliparan at mga pantalan para maiwasan ang pagpasok ng hantavirus sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, aktibo silang nakikipag-ugnayan sa World Health Organization kasama ang Bureau of Quarantine at Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Bago pumasok ng bansa, kailangan nasagutan ng mga pasahero ang health declaration form na nasa eGovPH app. Pagdating naman sa Pilipinas, kinakailangan silang sumalang sa infrared thermal scanner at oobserbahan din kung may sintomas. Kung galing sa mga bansang tinukoy na may kaso ng hantavirus at nagpakita ho sila ng sintomas, agad silang dadalhin sa Bureau of Quarantine. Ang mga magpopositibo naman sa hantavirus ay agad na dadalhin sa isolation facility. Pirmado na ang kasunduan na gawing visa-free ang pagpasok ng mga Pilipino sa bansang Paraguay. Sa bilateral meeting sa Malacanang, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang paglagda ng Department of Foreign Affairs at Ministry of Foreign Affairs ng Paraguay kaugnay sa visa-free entry ng mga ordinary passport ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang naturang kasunduan ay magpapalakas ng turismo, negosyo at palitan ng mga mamamayan ng dalawang bansa.
2: Complementing the establishment of institutional and commercial linkages is today signing of a visa waiver agreement for ordinary passport holders of the Philippines and Paraguay, which the President and I hope will expedite business tourism and people-to-people exchanges between our two countries.
0: Nilagdaan din ang dalawang bansang Memorandum of Understanding para sa kooperasyon sa diplomatic training, skills development, academic projects at iba pa, habang napag-usapan din ang pagpapalawak ng ugnayan sa kalakalan, food security. Ayon naman kay Peña Palacios, ang Pilipinas ang daan para mapalawak ang ugnayan sa iba pang bansa sa Southeast Asia.
2: I'm pleased to announce that Paraguay has formally convened to the government of the Philippines in its capacity as chair of ASEAN its intention to accede to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. This decision reflects our firm determination to integrate into the regional dialogue and cooperation mechanism in line with the principles of peace, respect for sovereignty, and the peaceful settlement of disputes that have historically guided Paraguay's foreign policy.
0: Yan po si Paraguay President Santiago Peña Palacios. Ang bansang Paraguay po, naghain ng intensyong sumali sa ASEAN Peace Treaty. Kasama natin mula Malacanang si Radyo Man Chanel Salazar.
3: Plano ng Paraguay na lumahok sa Treaty of Amity Cooperation na isang kasunduang nagtataguyod ng kapayapaan at kooperasyon sa Southeast Asia. Sa joint press conference sa Malacanang, sinabi ni Paraguay President Santiago Peña Palacios na nais nilang lumahok sa kasunduan at pormal nila itong pinaabot sa Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026. Ayon kay Peña, layo nitong mapalawak ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa Southeast Asia at makiisa sa pagsusulong ng mapayapang pagresolba ng sigalot, respeto sa soberenya at multilateral cooperation. Hindi lamang anya simbolikong hakbang ang pagsali ng Paraguay sa TAC, kundi bahagi ng mas aktibong papel nito sa Indo-Pacific region. Itinatag ang TAC noong 1976 na may 58 bansang kasapi at bukas din ito sa mga bansang nasa labas ng Southeast Asia. Kasama mo sa DZXLR RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: Peace and order at anti-criminality efforts sa Bicol region mas pinaigting. Kasama natin sa balita si Radyo Man Manny Basan ng RMN Naga.
4: Mainit na tinanggap ng Camarines Police Provincial Office o CSPPO si Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinizan sa kanya pagbisita sa Camp Colonel Juan Q. Miranda sa Camarines, pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ang paggawad ng arrival honors bilang pagsalubong sa opisyal. Kasama sa aktividad si PRO 5 Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda at iba pang opisyal ng Philippine National Police. Layunin ng pagbisita ni Commissioner Calinizan na palakasin ang koordinasyon ng NAPOLCOM at PNP. Gayon din ang pagpaigting ng mga programa para sa kapayapaan, kaayusan at mas maayos na serbisyo publiko sa Rion Bicol. Nagkaroon ng talk to men kung saan binigyan din ng Commissioner ang kahalagahan ng disiplina, dedikasyon at tapat na paglilingkod ng bawat pulis sa komunidad. Matapos nito ay sinagawa ang Regional Command Conference sa MBP Hall ng Camp Miranda kung saan tinalakay ang mga usapin hinggil sa peace and order at anti-criminality efforts sa Rion Bicol. Ayon kay Police Colonel Olalia, malaking inspirasyon sa hanay ng kapulisan ang pagbisita at suporta ni Commissioner Calinizan upang lalo pang mapabuti ang serbisyo ng kapulisan para sa mamamayan. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Radyo Man Manny Basa, Tatak, RMN!
0: Sa ating Balitang Sports, umaasa ang Pilipinas sa 3 rising stars ng karate para magbigay ng karangalan sa bansa sa nalalapit na Karate 1 Youth League Manila Leg ngayong taon. Kabilang sa inaasahang magpapakitang gilas para sa Team Philippines, sina Sebastian Manyalak, Mark Singh at Sofia Magrata ay tinuturing na ilan sa pinaka mahuhusay na batang pambato sa karate sa bansa. Sinabi ng mga opisyal ng Philippine Karate Team na malaki ang potensyal ng 3 na makasabay sa matitinding karibal mula sa iba't ibang bansa sa prestigyosong youth tournament. Nalalakuhan ng mahigit 1,000 atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Daraos po sa Pilipinas ang Karate 1 Youth League sa husa malalaking international youth karate competitions sa na inorganisa ng World Karate Federation.
5: RMN Entertainment News.
0: Apoy matapos po ang tagumpay ng kanilang teleserye, mga batikang artista na sina Christopher De Leon at Charo Santos Concho muling magsasama sa isang horror film naman. Kasama natin sa balita si Myra Jane Nasayo.
5: Matapos ang success ng kanilang teleserye na FPG's Batang Quiapo, muling magsasama sa isang project ang batikang aktor at aktres na si Christopher De Leon at Charo Santos Concho. Sa direksyon ng kilalang direktor na si Gerald Darog, magsasama sa isang horror film ang dalawa na pinamagatang Knock 3 Times. Umiikot ito sa kwento ng isang babaeng nakalaya mula sa rehab, ngunit makakasama ang sariling ina na nasa ilalim ng sumpa ng isang antique mirror. Hango ang kwento ng pelikula sa mga pamahiing Pinoy, partikular ang paggamit ng salamin sa mga ritual at paniniwala tungkol sa pagkatok ng tatlong beses. Sa ngayon, wala pang ibang detalye ang pelikula, pero makakasama rin ni Charo Santos at Christopher De Leon ang aktor at aktres na sina Tony Labrusca at Julia Barreto. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw, sa Talk RMN.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab mula sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Naimbaga bigat, maradyaw na buntag, mga kasama.
6: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Ang oras sa buong kapuluan, 7:41.
6: RMN Network News.

0: Pika the Baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, Sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
6: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: Goodbye!

0: Samantya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
2: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly.
3: Rise to the summit, drink up! Rise to the summit, fuel up! Rise to the summit, rise up!
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
8: Summit Natural Drinking Water.
9: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Mga karadyoman, las 7:46, antak na sa aga. Mayong aga, Radyoman Mags.
12: Good morning, Boss Idol.
13: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyoman. Good morning, Bet. Good morning, Ilo. Ano boy?
11: Ang bagong
14: bago na pina.
11: Kit na guy.
14: Oo.
11: Nagsadya kagapon sa Congress.
14: Oo.
11: Kag sa Senado.
14: Mm.
11: Sa pamatsyag mo, ano ang rason nga nagsadya?
14: Ah, no comment lang.
11: Balaan mong balita sa Kongreso kagapon?
14: Wala man.
11: Why? Sa Senado, balaan mo?
14: Wala.
11: Why? Ano lang ang balita nga nabalaan mo?
14: Ha?
11: Ano mga balita nga nabalaan mo lang?
14: No comment lang.
11: Si Sara Duterte, gin-impeach na sa House of Representatives.
14: Oo.
11: Si Bato de la Rosa, nagpakita sa Senado.
14: Mm.
11: Dayon, nag-change ang leadership sa Senado.
14: Mm.
11: Intindihan mo na.
14: Oo.
11: Anong buot silingon sina?
14: Ano comment?
11: Okay. At least ga-kwan ka, ga-pabalo ka. Sa mga tampalamati naton, cute na guy, kamustang imubog tao?
14: Okay man.
11: Ano oras ka nagtulog?
14: Aga pa.
11: Ano oras?
14: 9.
11: Ano oras ka nagbugtaw?
14: 6.
11: Okay. Nami naman ang bugtaw na yung tulog mo, 6 bugtaw mo.
14: Mm.
11: Nami na na.
14: Mm.
11: May gindamgo ka kagabi.
14: Wala man.
11: Huwag ka, pero gadamgo ka man.
14: Wala man.
11: Huwag ka gidya ka gidamgo.
14: Wala man.
11: Cute na guy, anong problema mo?
14: Nga Dang.
11: Anong mga problema mo nga ginaproblema mo? Gaya ikubisang isa ka problema nga ginaproblema mo, be?
14: Ikaw, naknak.
11: Manaknak ka sa akon?
14: Oo.
11: Okay, sige, go.
14: Naknak.
11: Who's there?
14: Bugto taytay.
11: Ano?
14: Bugto taytay.
11: Bugto taytay?
14: Oo. Oh, bugto taytay, bugto taytay, bugto taytay. Dapat desigyon mo. Mm. Lilo Lilo Lyrics.
11: Ano?
14: Lilo Lilo Lyrics.
11: Wala mayo. Mayo. Makita nyo na sa vlog na mo ni Cute na Guy mag muna namin.
14: Give me five
11: gagatang utok mo. Anong kape mo?
14: Nice coffee.
11: Lagay nung kanans.
14: Amot na ite brato pa.
11: Magaradyo man sa mga tabarabati naton mag Nance Corn Coffee na kita. Amo iling kape nga healthy kadua mo sa gamiton. Gari maabiyan makatipid ka 12 pesos ang bili. Pero kadua mo na sa gamiton, meaning 6 pesos lang ang imo maabiyan nga ibakal. Gani sa mga tampalamati naton, mag Nance Corn Coffee na kita. Anong kape ko?
14: Nescafe.
11: Anong kape ni Radyoman Mang?
14: Nescafe.
11: Anong kape sa mga DDS?
14: Nescafe.
11: Anong kape sa mga Pinklawan?
14: Nescafe.
11: Gani sa mga tampalamati naton, mag Nance Corn Coffee na kita. Anong balanyos mo?
14: Sa start.
11: Ari Soft Touch Wonder Oil, mga karadyoman, i-apply na naton in a few drops lang. May ari ini sang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, aloe vera. Buksan ko na ini. Ato na. Isa lang katulo. Isa katulo sa imo. Gamitin mo sa. Oh. Saraduhon ko na. Karon ligison kong akon palad dala si mo.
14: Wow!
11: Wow! Sa mga tambalamati natin, mga garadyo man, Mags of Touch Wonder All, talikod cute na kay. Ibanyos ko yun sa likod ni cute na kay.
5: Hari na. Bagong brief mo ah. Sino bakal?
15: Ako lang.
5: Ikaw man. Karoon pa nagtukon ko ng ilikod. Ito na, naglagtok na.
15: Grabe.
5: Numatsag mo?
15: Nami man.
5: Anong bala news mo?
15: Hesta.
5: Gani sa mga tabla mati natin, mag soft touch wonder oil na kita. Sinong tamyawon mo, cute na guy?
15: Ay, good morning mga tutoy stall. Impa, good morning. Doc Pomelopador, good morning.
5: Okay.
15: Nimpa, good morning.
5: Sino si Nimpa?
15: Oo.
16: Mama
15: Nimpa.
16: Mama Richo po.
15: Mama Richo.
5: Si, ano, si Dr. Buboy Puyo.
15: Dr. Puyo, good morning. Ma'am Kate, good morning. Doc Bambi, good morning.
16: Bambi.
5: Man. Si Kwan pa, si napa? Parinik Piñasales.
15: Piñasales, good morning.
5: Okay.
15: Parinibot, good
5: si
15: morning.
5: Si Parinibot, ato subong sa Canada.
15: Oo.
5: Englishon mo gina siya. Naton, hi Parikoy.
15: Hi Parikoy. Take how... almost tada ka ta.
5: English. Nabalo mo sa, hi Parikoy, Bibot.
15: Hi Parikoy, Bibot.
5: How are you?
15: How are you today? Today oh. Is Friday. No.
16: Just okay. Sleep lang, just sleep.
5: Abala nyo sa, I'm fine, thank you.
15: Fine, thank you.
5: Sino pa kayo?
15: Good morning, Pipada. Yes, good morning.
5: Sa mga tabalamati natin, mga karadyo man, si cute na guy, matian nyo na niya siya every morning. Dari ka, ma-absent ka pa, anong mga schedule mo sa, ano? May mga schedule leave ka, why? Why? So, okay ka na? Okay. Okay, sige. Las 7:51 na antak na sa aga.
17: RMN News, Diretso Headline.
5: DILG Iloilo City nagatag nga hindi pa makakasapwesto ang barangay Kagawad sa Arevalo nga nakabuno patay sa delivery boy sa tubig.
18: Sa showbiz, biyahing 20 concert ni Yeng Constantino mayar na sa day 2.
5: Lantawon tayo nun ang biyahing 20 naman. Balita sa inampang Ilonggo runner nakuha ang silver medal sa Borneo International Marathon 2026 sa Malaysia. Inikiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
18: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, dire ka na sa best vitamin D3 brand na himo sa US, sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, vitamin D3 brand to yung number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
5: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka man nga protektado, gani sa mga suki naton. Ang 11 pesos mo, isa ina ka soft gel, ayos ka na si sakadlaw. Hindi pa gastusa sa iban nga mga bisyo ang imo si Rimabian nga 11 pesos. Sa mga suki naton, mag-life extension vitamin D3 for longer life. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
18: Radyo Man Magi Eresuelo Malariado.
5: Sa detalye.
17: Tatak RMN.
5: Magkaradyo man, magapabilin sa iya posisyon si Santa Filomena Arevalo Kagawad Melvin Asibuke ang nagbuno patay sa isa ka delivery boy sa tubig sa Damlaglang. Suro kay Iloilo City DILG Director Oscar Lim. Bisan pa madakpan kagbapreso si Asibuke magapabilin sa supuesto kung hindi madismiss ang korte. Patag ni Lim, bisan madakpan kagbapreso si Asibuke magapabilin siya ng Kagawad apang hindi lang makabaton sang iya honorarium kundi sa makatambong sa sesyon. Nagakinanglan man nga may mag-file sang kaso administratibo sa Kagawad agun madismiss siya sa kaso. Pahayag ni Lima himo makapasaka sang kaso administratibo ang bisan sino man nga interesado nga residente.
19: Hindi siya automatic kabing once ma-preso siya madismiss siya. Filean mo pa siya kaso para ipadismiss siya.
20: Sino mag-file sang kaso, sir?
19: Ay, ni resident.
20: Kung wala sa mag-file sang kaso?
19: Wala, tumimo. Sinakay, kami sa DLGB, hindi kami pwede maka-file kaso against sa mga barangay officials kay kami ang usual nga naga-implement sang decision sang court or ni ombudsman.
5: Ang kabahin sa pahayag ni Iloilo City DILG Director Oscar Lim nagapabiling karon sa at-large si Asibuke kaupod sang isa pa kanaulamid man sa krimen.
18: Ang iningabahin ginadalon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo nagapabakod na nagabalanse sa sistema sa aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayawit, grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Key Alternative and Health Food Center. Ginpanginwala ni Traffic and Transportation o TTMO Head Oldarico Garbanzos nga pre-signed ang gin-issue nga traffic citation ticket sa traffic violator sa Iloilo Business Park o kon Mega World. Suno kay Garbanzos may tandem ang assigned nga traffic enforcer kag Marshall sang IBP nga ginasulat ang ngalan sa citation ticket bilang witness. Patag ni Garbanzos nga posible ngalan sa Marshall ang nakasulat sa kilid sa nakita sang tagreklamo.
0: Ang pre-signed nga traffic citation ticket gintan-aw na to, wala. Wala man sang ano no, sang pre-signed. Ini may nakasulat na ngalan because sa amon dere kon ma-issue ining traffic citation ticket dapat exclusive na ina sa imo.
18: Si TTMO Head Oldarico Garbanzos, base sa MOAS ng syudad kag IBP, kung may madakpan nga traffic violator, magatawag ang traffic marshal sa assigned enforcer sa lugar. Sa isyu naman nga wala sang ID ang traffic enforcer, pangayuan ini sa patay ni Garbanzos kun nga ang wala naka-display ang iya ID. Ini matapos gin depensa sa traffic enforcer nga ara sa iya kilid ang ID. Dugang pa nga ginatag ni Garbanzos nga ginako sa iya sa traffic enforcer nga ang nasuksok sining nga uniforme hindi iya kundi ang gin-surrender nga uniform sang nag-resign nga traffic enforcer. Patag sa enforcer nga basa ang iya nga uniform, gani ginsuksok niya ang among nga uniform. Pasalig sa opisyal nga imbestigaran sang iya opisina ang posible lapses sang traffic enforcer.
21: Tatak RMN.
5: Mga radyo man sa mga tabalamati naton, hindi ka mo magkalipat para sa inyong mga bukol-bukol, sa inyong mga karadyo man nga blood sugar, kag sa iban pa nga maginibatsag sa inyong lawas. Mga karadyo man, inom kita sa Santon Plus Gold. May ari siya sang spirulina. May garlic, may mangustin, may balungay, kumpleto. Gani sa mga suki naton food supplement ini nga makabulig sa inyo. Mambal kamuti, hindi ano ina, wonder drug, hindi. Food supplement lamang ini. Kung ang imo balay, why kudal, sudlon ka, dali-dali sang kawatan. Kung may kudal, ang balay mo, sudlon ka man sang kawatan mo, sang kawatan. Pero mga budlay pa siya. Basi hindi pa siya gani kasulod. Amo ina ang purpose ang food supplement. Gani sa mga suki nato mga karadyuman. Kadto ka sa butika, bakal ka sa Santon Plus Gold, produkto ini ni Dr. Remil Oy, aprobado sang FDA.
21: Tatak RMN.
5: My failure kasi hindi na preempt. Ini ang pahayag ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Josefino Ligan matapos makitaan sang failure ang intelligence monitoring sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo. Ini kasulod sa duwa ka termite gang incident nga nagluntad sa Banwa sang Pabiag kag Kalinog. Sa press conference sa Camp Martin Delgado kahapon, gipaag ni Ligan nga obligasyon kun tani sang intelligence nga mamonitor kabatap na ang kaangay nga insidente apang napaslawan ang mga ini. Dugang pa ni Ligan nga nakilala na lang ang mga suspek nga katapos ang termite gang matapos ang insidente. Pagpatpat niya nga nagpatawag na sila sa pagsinapol agud nga maghugpong kag mabugo sa mga tika nga dapat ubrahon sang kapulisan hindi lang sa probinsya sang Iloilo kundi sa bugos nga Western Visayas.
22: May failure kasi hindi nga na prevent. The purpose of the intelligence is to prevent things to happen. So ganun dapat sana. And yet, nangyari.
5: Ang kamahin sa pahayag ni PRO 6 Director, Police Brigadier General Josefino Ligan.
21: Tatak RMN.
18: Ang ininga bahin giladulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sa aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Dapat may redundancy sa bulk water supplier sa syudad sang Iloilo. Ini ang payag ni DENR Undersecretary kag Chairman of the Board sa National Water Resources Board o kon NWRB nga si Carlos David. Suno kay David, ginanglan ini agud mapasiguro ang tayuyon nga supply sang tubig kon magkaaberya ang isa ka bulk water supplier. Ginaduso ni David nga buhinan o kon bahinon sa apat ka zona ang syudad agud mapasiguro ang bastante nga supply sang tubig. Gilanon pa si David sa Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW nga amo ang water distributor sa syudad sa Siningaplano. Igaplastar ni David ang sistema sa MPIW agod mapatuman ang ini nga plano.
23: The idea is to have a redundant system, hindi lang isa yung supplier. Kasi pag nagka-problema yung isa, it's the whole city. So nag-usap kami about dividing Iloilo into 4 sectors tapos iba-iba yung supplier. So, but I'll still have to talk to MIWG and Metro Pacific because they're the ones distributing the water.
18: Si DENR Undersecretary kag Chairman of the Board sang NWRB nga si Carlos David.
21: Tatak R.
11: Magaradyo man ti una para nga mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule ang sobra buhinan ang kulang dugangan agud